0: diabetes na, guba ng kidney, na balda ng atay. Amo pa na pagdumdum la. Chak to no, dapat maindom ko dito extra bandit ko may TC. Before pa maguba kidney mo, before pa maguba ang atay mo, subong pa lang inom ka na dito extra 500 kag may TC. Ang nakanami pa lang. Sa sige nimo inom dito extra 500 kag may TC, dugay ka matigula.
1: Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
4: Extend food supplement for men.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid kakao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple free
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Superman for men.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for men.
9: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
10: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple free
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
11: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipino.
12: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
13: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo
4: Extend
13: Food Supplement for Men.
4: May maca
13: kag guavahuasca,
4: mga natural herbs
13: nga nagahatag sang gana.
4: Extend
13: Supplement for Men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mamakas sa mga butika.
13: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
17: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
18: DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidants. Likawan ang komplikasyon ng baratian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidants. DTX 500!
19: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
20: K5 News FM.
21: And ang sugar level, tsakto lang.
22: Oo. Oh.
21: Kag marami sa tanan, kaya pa nami isang sirkulasyon sa imo dugo.
22: Yes.
21: If you have a poor blood circulation, dapat balatian pa ni magtuhog kay primary
22: care. High blood ka, ang sugar mo, gasaka, lapot imo dugo mo.
21: Correct. So, kung gainom ka sang DTX 500, nami ang sirkulasyon. Kag ang nami, sinikay, gina-slow niya ang oxidation process.
22: Bahu.
21: Ang padawag sila, anti-aging process, blakagipamirik sa lawas ng
22: tao. Tatalo mo.
21: Ay, Glika. Ako na nga nakapabangkot nga, hindi mo matakpaktan ko ng mga minoridad magsunod. Kasi nga, kung ikaw kung ipamirik magsunod, tumas isa lang ka ba'y chinko?
22: Tatalo na nga. Anong nainom yan?
21: Pero tatalo mo yung agasin mo na. Okay. Ginangan ang antanoy ato niya K5 News FM Cagayan, ara na. So, this time, ha, sasama na tayo sa K5 News FM Cagayan para sa ating tally broadcast. Kasama po natin si Attorney Romulo Bacalintal sa ilang saglit. Ha? Cagayan, magandang umaga po. Ay, mag-commercial break pa. Patagalog sa K5.
22: Ay, tipro ko luway pa si Cagayan. I-remind us lang, ay, Lunes yung mo. Free si Doc Charles kay Doc sa Kabangkalan. Libre subong aton konsultasyon sa Kabangkalan.
21: Correct.
22: Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan, ha? Aros Building. Libre ang aton konsultasyon.
21: Subong ng adlaw, ha?
22: Subong adlaw.
21: Hasta las tres hapon.
22: Hasta las tres. Lunes lang na kag-Merkules, so hindi na magkumpiyansa nga daw mayo pamatsyag mo. Mm-hmm. Hingagaw na to pakonsulta. Kag magbakal sang aton nga Mighty C sa leading supermarkets, grocery stores, kag sa klinika.
21: Okay. Andito na po, nakantabay. Makasama na natin ang K5 News FM Cagayan. Magandang umaga po, Cagayan de Oro. Welcome dito sa Negros Island Region. Cagayan, good morning.
22: Morning.
23: Good morning, K5, Eric, and K5, Cyril John. Kami po ay nakaantabay sa magiging guest po natin this morning. Ang ating resource person po naman na si Attorney Romulo Bacalintal. We're trying to establish a direct line para po naman makausap natin this morning.
24: Yes, good morning, Sir VPO. Good morning po sa inyong lahat dyan.
21: Okay, you're coming in loud and clear. Good morning. Kasama kami ni K5 Eric dito. Dalawa naman sila doon. Isang Duterte ito at isang Sarmiento magkasama. No? Dalawa dyan sa Cagayan de Oro. So, mag-aantabay ho kami. Balik dyan sa inyo kasi excited na rin malaman ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Negros at saka buong Negros Island Region kung ano ho ang mangyari. Tuloy ba o hindi ang barangay NSK election? Ha? Kasi as of the moment, enacted as a law, ang Republic Act 123226,

0: Yes, sir. Actually, ang buong pwersa po ng K5 News FM Philippines, sir, Luzon, Visayas, and Mindanao ay nakikinig sa discussion natin this morning. Hindi na ho namin pahabain, sir. We'd like to ask you, unang-una ho, while we're awaiting the decision, Attorney Romy, ng Korte Suprema, ano, sir, ang inyong mga pananaw, ano ho ang expectation ninyo, lalong-lalo na natapos, sir, yung 5 days non-extendable period para mag-comment po naman ang Solicitor General. Ano ang expectation ninyo, sir?
1: Well, ako, lagi akong positive sa mga bagay na ito, ano? Kasi hindi naman ako maghahain ng isang petition na walang nga. Ang alam ko, petition ating iniharap at ako'y naniniwala naman na ito ay pakihigda ng ating Korte Suprema. At siyempre, bahala ni Estrado at patuloy ng ating inasana ay maliwanagan sila sa mga arguments na inihain natin. Mm-hmm. Ako yung wala na yung inilalaban natin ay ating at dahil sa ating inilalaban natin ay para sa kapatidhan, naniniwala ako na gagabayan tayo ng pong may kapal para makuha natin ang ating nilalayon sa petition na ito.
0: Attorney, may follow-up si K5 ng Nathan.
2: Attorney Romulo Macalinta, sir. Good morning po, sir. Si K5 Nathan Sarmiento po, sir. Sir, before po, sir, way back 2023, correct me if I'm wrong, kinatigan po ng Korte Suprema yung petition ninyo doon po sa postponement ng BSK, Barangay NSK election. But nung 2025, parang kinatigan ang Kongreso dahil po sa incidental yung postponement sa amendment. Sa ngayon po, sir, same po ng 2025 na amendment din ang ginawa ng Kongreso. Sir, ano po sa tingin niyo, sir, ma-reverse kaya ng Korte Suprema yung 2025 na decision nila?
1: Yung kasi nga 2025, sinasabi nila meron daw dahilan para na-postpone yung halalan doon, ano ha? Although first time kasi na ang isang batas na postpone ay hindi nila ginamit yung word na postponement. Mm-hmm. Ang ginawa dapat tawag doon. Pero sa ngayon ang ay hindi po kundi ito postponement of election disguised as fixing the term of office. And since ito ay talagang maliwanag na postponement, at 2 years ito na postponement, because para 3 years postponement lahat. Kasi December 25 dapat election. Dapat may election. Na-postpone ngayon 2020, already 1 year. 2020 on and 20. That 2 years na yan. Sa 3 years election, ano ha? And hinahanap natin ang bang dahilan at nagkaroon ng postponement. Bakit meron na valid reason to postpone for 2 years from November 2026 to November 2028? Mm-hmm. Yan ang tinatanong natin sa Korte Suprema. Mm-hmm. Korte Suprema, sabi na response kaya pinupostpone na yung halalan dahil sa kailangan daw ang mga barangay officials sa mga basura. Ang women, kayo, tinatanong kayo mga nakikinig, yan bang pagsugpo ng women at pag-aayos ng pagtatapo ng basura ay isang malaking dahilan para yung ating karapatang bumoto ay mawala? Ayan eh, ito sa nasabi ko sa ating Korte Suprema, hindi ko naman yata karapat-dapat yun. Mm-hmm. Kaya dahilan sa wala namang mabigat na kadahilanan para ma-postpone ang halalan, ay hindi ko dapat ma-aprubahan ang batas na yan.
0: Okay.
1: Kung gusto nila na ang 5-year term of office ay ma-apply, ipagpatuloy natin itong November 2026 election at lahat ng mahahalal sa November 2026, yun ang 5 years. Mm-hmm. Doon sila mag-i-enjoy.
0: Okay, klaro, sir. Sir, we'll turn you over, sir, sa K5 Bukolod, sir. Baka may mga katanungan si Sir Eljan, Sir Eric.
3: Hey, lang po.

0: Okay,
1: ako.
0: Maraming salamat po, K5 News FM Cagayan de Oro. At kasama ko si K5 Eric Tinerefet na nakikinig ngayon ng buong Negros Island Region. Attorney Makalintal, magandang umaga po sa inyo. Kamusta po yung pasok namin dyan sa inyo? Are we coming loud and clear dyan po sa inyong linya, Attorney Makalintal po?
2: Yes, loud and clear naman.
0: Okay.
2: Liwanag naman.
0: Attorney.
2: Alalan nyo, wala ko na nakikid na narinig tayo ng ating mga kababayan.
0: Aha. Okay. Attorney. Kasi napakahabang usapin dito, dalawang beses, the first time na kanila pong na-move ang election is way back in 2023, as mentioned by K5 Nathan. May importanteng bagay na sinabi dito ang Office of the Solicitor General, ano? Sabi niya, procedural and transcendental importance, objection. Ang argumento nila, attorney, ay the OSG, sabi nila, ang Supreme Court dapat i-dismiss itong petition nyo dahil it raises factual issues that belong in lower courts and fails to meet the standard of transcendental importance. Ano po bang respond nyo dito claiming that the direct resort to the Supreme Court is procedurally improper? Ano ba yung inyong reaction dito, Attorney Makalintal, sir?
2: Hindi ko na sasagutin yan kasi yan at mga technical, mga procedural issues lang yan.
0: Mm-hmm.
2: Yung mga technical issues, hindi yan pinapansin sa mga kaso may kinalaman sa urgent constitutional issues. Mm-hmm. Kaya huwag nyo nang haalalahanin yan, hindi yan papansinin ng ating Korte Suprema.
0: Okay. My last question bago po magbato ng tanong si K5 Eric. Ano? Sa ilalim po ng Republic Act 12326, ang incumbent barangay at SK officials na elected in 2023 will remain in office until late 2028, a 5-year tenure on a 3-year original mandate. Ito ba ay, does this constitute unconstitutional legislative appointment of local officials? Ano ba yung tingin nyo dito, Attorney Makalintal, sir?
2: Well, kasama po yan doon sa ating sinasabi na yung mga holdover ay hindi dapat pinapayagan. Kasi kapag ka nag-holdover, yan ay maliwanag na legislative appointment at yan ay labag sa saligang batas dahil sa ang ating pong mga barangay officials dapat elected and not appointed. Kaya yung mga yan, maliwanag na hindi dapat na pinapayagan dahil sa wala naman silang mandate ng taong bayan. Political masyado yan. Political decision lamang yan, mga gumawa ng ating batas para nga naman maging maayos sila sa mga supporters nila dyan sa barangay level.
3: Okay. Attorney, good morning. Si K5 Eric din ito sa K5 News FM Bacolod. Nang ipinalabas, Attorney Makalintal, yung RA 12326, eh, may mga taga Negros na mga barangay captain eh, nagpagulong-gulong sa saya. Ultra happy ang tawag namin dito. Kasi tuloy ang ligaya eh. However, when you question and file the petition at the Supreme Court questioning this 12326, eh, yung mga challenger naman parang ngumiti at bumalik yung mga kagandahang loob nila kasi may chance na tumakbo. Now, ito ngayon ang hinihintay ng mga listeners natin, attorney, no? Can you give us a timeline in your own perspective? Is there any timeline expectation if ever na magpagalabas ng positive? Kasi sabi niyo, you're always thinking positive. Nang positive response ang Supreme Court sa petition niyo, what is the timeline? Kailan kaya mangyaring election, sir, if ever?
2: Well, itong week na ito, mga 2 weeks, palagay ko naman, ay lalabas na iyan ng ating Korte Suprema.
3: Bah. So balik saya na within 2 weeks. Okay. Sir, in a gauge as an election lawyer,
0: from the scale
3: scale of 1 to 10, saan parang adrenaline rush lang ito. Saan ba tayo banda dito, sir?
2: Hello?
3: Attorney, parang adrenaline rush lang sa mga listeners natin na barangay officials. In a scale of 1 to 10, what do you think? Because previously, you have already won one landmark Supreme Court decision in 2023 for an election case. So now, ano kayang mangyari dito, sir? Parang adrenaline rush lang nila.
2: Hello, hello, hello.
3: Yes, sir.
2: Yes, ako'y naniniwala na malaki ang ating chance. Ano,
3: okay.
2: Lagi sinasabi ko na yan ay talaga pinaglalaban natin.
3: Mm.
2: At sa pinagdadasal ko mabuti yan. Kaya kung tatanong ninyo ako, at scale of 1 to 10, 10 ang aking sinasabi sa inyo.
3: Okay.
2: So, naniniwala ako na tayo ay gagabayan ng Poong Maykapal.
3: Mm.
2: Ako'y naniniwala na ang ating Poong Maykapal hindi tayo pababayaan.
3: So, balik na naman yung mga kagandahang loob at mga kamag-anak portion ng mga aspirant natin. Ang mga kapihan naman ngayon ay nakikinig sa atin, ipunong-puno na kasi balik libre kape na naman na Atty. Makalintal. If, ito kasi ikaw ay yung savior ng mga challenger sa K5L. Balik kagandahan loob.
0: Balik natin sa Cagayan de Oro. Ano? K5 Nathan, paki-acknowledge na sa linya din natin ang K5 News FM Iloilo para makapagtapon din ng mga katanungan kay Atty. Makalintal, K5 Nathan.
1: Okay. Okay.
4: Okay po, K5 Jun.
1: Okay. Salamat, K5 Bacolod, sir. K5 News FM Iloilo this time.
4: K5 Iloilo, sa inyong katanungan.
1: Iloilo.
0: Okay, hindi pa makapasok sa Iloilo, K5 June at saka K5 Nathan. While waiting for them, kasi yung line nila nagkaroon pa ng problema. Attorney, this is just a hypothetical question, ano? You mentioned about 10, pero K5 Nathan at saka K5 June, I will just ask this question. If ever, attorney, if the Supreme Court ultimately denies your petition or fails to act before late preparation, ano pa ba yung mga ibang mga bagay or avenues exist for citizens and civil society groups advocating for regular, predictable election cycles?
2: Kasi ako'y naniniwala, hindi mangyayari yan.
0: Okay.
3: Okay.
0: Grabe talaga itong ating bisita ngayon, K5 Nathan. Alam mo, yung nabubuhay ngayon yung kaluluwa ng lahat ng mga challenger dito.
3: Imagine ko naman
0: eh.
3: Ngayon ang mga coffee shop, ang sigla ngayon, at saka yung mga barangay kapitan, kagawad na Attorney Makalintal na mga incumbent, especially yung mga patapos na yung term, parang umiiyak na ngayon, sabi na parang andyan na.
0: Andito na yung Iloilo si Christian Hagorin. Balik sa inyo dyan, K5 June sa Cagayan de Oro. Si K5 Christian Hagorin ng Iloilo, nakantabay na.
4: K5 Iloilo.
1: Okay, standby lang po at lagay natin sa linya ulit si Attorney Romulo Makalintal while on ready na ang K5 News FM Iloilo. Iloilo, good morning.
4: Standby po, standby. Hindi pa nakapasok si Attorney Makalintal.
5: Good morning, K5, News FM Bacolod, K5 News FM Cagayan de Oro City. Isang magandang umagag mula dito sa lungsod ng Iloilo City of Love. Ako po si K5 Christian Agurin, ready na makipagbaliktaktakan tungkol sa weather, no? Matutuloy itong barangay and SK elections this year or not, mga K5. Balik sa inyo dyan, mga K5.
4: Yes, okay. Naputol ang signal ni Attorney Romulo Makalintal.
1: May problema tayo sa linya ni Attorney Romulo Makalintal.
4: So, standby lang, standby.
1: Linya po sa ating resource person this morning. Hoping mabalik natin sa linya si Attorney Romulo Makalintal.
4: Mm-hmm. So tama yung sinasabi ni Sir BPO na masaya na yung mga may pag-asa na naman yung mga yung mga aspirants. Unti-unti na naman sumasakit yung sa mga incumbent.
0: Okay. So ang Iloilo kaya, kamusta naman? Ano ba yung reaction ngayon? Anong inantabayan? Kasi ito yung inaabangan ng bawat isa lalong-lalo na mga challenger. They are hoping that this petition in the Supreme Court will lead to a positive result in favor of the petitioner, ano?
3: Yeah.
0: Pero alam mo naman, as we continue to interview Attorney Makalintal, parang he's so very confident that the Supreme Court will grant his petition. Which, na matutuloy kasi, ang premise kanina ni K5 Nathan, in 2023, K5 yes. Christian, in 2023, nagkaroon na tayo ng extension. We fixed the term from 3 years to 4 years.
3: Mm.
0: And sabi ng Supreme Court, wala nang extension in November 2026 election. But Nagulat to tayo eh. Na 1-2-3-2-6.
3: Pero kasi what they did right now, it's not to postpone the election but to extend the term of office. So parang ganun din. It's a technical way of saying, instead of saying I love you, sabihin mo lang, type kita. Parang ganun lang eh. Ganun lang. Instead of saying I love you, type kita.
0: Para sasabihin na,
3: it's one of the same.
0: Para pasabihin na, goodbye, sinabi na lang, see you next time.
3: Okay. Sabihin mo na lang, I enjoyed the night, sabihin mo lang, what a night. Ganun ba?
0: Kuy, tanungin natin si K5 Christian, K5 June, kamusta naman yung naging pulso dyan ng ating mga kababayan sa Iloilo, K5 June?
1: Okay, tanong natin.
5: K5L dyan, K5 Nathan, K5 June, medyo... nasa ano ngayon eh, nasa 50-50 yung mga barangay officials dito sa Iloilo, Iloilo City and Iloilo Province, because some of them actually some of them are happy na mapopostpone yung elections, no? Pero at the same time medyo bittersweet kasi to, kasi posibleng i-grant ng Supreme Court yung petition ni Attorney Romulo Maclintal, knowing na may precedence, meaning nangyari na to before eh, no, naipanalo na niya kanyang petition, and may record na si Attorney Maclintal na naipakita niya na walang sufficient reason kung bakit ipopostpone itong election sa mga K5. Kung kaya't medyo natatakot yung iba dito ng mga barangay officials na posibleng matuloy yung election, if not this year, possibly sometime next year, mga K5. Meaning, yung iba na nangutang na, mga ipapatayo na second floor ng kanilang bahay, nangutang na ng... pang down payment ng sasakyan, eh baka mapurnada, no? Mga ka-K5 dyan sa Bacolod at Cagayan de Oro. So, ito yung inihintay ngayon, because possibly before the year ends, baka daw may ano na eh, may desisyon na yung Korte Suprema, mga ka-K5. Mm.
3: Okay.
0: Cagayan?
4: Ka-K5, na, nakuntak na?
1: Try natin balik.
4: Try natin ulit kasi nag-mobiling kasi si Attorney Romulo Maclintal, but binigyan tayo ng panahon talaga sa K5 News FM Philippines. Try natin muli. Ka-K5 Erwin. Standby lang po, ka-K5 Bacolod and ka-K5 Iloilo. Ka-K5 June.
1: Okay.
4: So, magandang mga argumento itong nangyayari sa ngayon tungkol dito sa petisyon ni Attorney Maclintal doon sa Korte Suprema.
1: Yes, standby lang ha, kasi on the way sa isang speaking engagement din pala si Attorney Romulo Maclintal, but we'll try to establish our link again sa kanya. While waiting for the signal, try natin ha.
4: Okay, sige.
1: Pag-establish sa kanyang direct connection na kay Pab Nathan.
4: Okay, Nana. Nandito na sa linya si Attorney Romulo Maclintal. Okay. Iloilo, standby sa katanungan kay Attorney Maclintal. Sir, go ahead.
5: Sige. Attorney Maclintal, good morning. Christian Agurin from K5 News FM Iloilo. How confident are you, Attorney, that this petition that you filed to the Supreme Court will... have a result that's favorable to you, Attorney Maclintal, sir?
2: Alam mo, ako, lagi ako naniniwala sa po may kapal eh. Lagi yung panayaking panalangin. At nung ipinail ko ito, ay sinabi ko na I file this and I lift it all to our God Almighty. Kaya kung ikay naniniwala sa po may kapal, kailangan 100% ang paniniwala mo na mananalo ang iyong petisyon. Kaya ako, 100% ang aking paniniwala na mananalo ang petition na ito.
5: With the results of your past petitions, attorney, are you ano yung sa tingin mo yung pinakamalaking dahilan kung bakit i-grant ng Supreme Court itong petition na pinal mo this time?
2: Kasi yung postponement ng halalan, no, sinasabi lang talaga ng ating saligang batas saka ng ating Korte Suprema, dapat merong valid reason, compelling reason why the election shall be postponed. Dito, wala kang makitang valid reason.
5: Okay.
2: Even during the deliberation sa Senate, tinanong si Senator Escudero, ano bang basis ninyo? Nag-aral ba kayo kung bakit yung 4-year term gagawing 5 years? At ito na ba ang huling-huling postponement? Sabi ni Senator Escudero, no, wala kami pag-aaral dyan. Basta may karapatan tayo mag-postpone ng halalan, magpago ng office. Eh, hindi ko pinangako na ito na ang huling postponement. Eh, yan pa lang eh, isa ng malaking dahilan. Ano? Sapagkat para mga ang postponement eh, forever na. Ay eh, akala ko ang forever ay isang pag-ibig lamang.
3: Sana all.
2: Forever timba. Iibig natin ang forever sa pag-ibig. Ano ha? Pagkatapos tinanong sila doon sa house, ano bang dahilan magpo-postpone? Ay kasi gawa ng oil crisis at saka war in Middle East. Eh, hindi dahilan yan kasi nagkaroon nga tayo ng farm election. Pagkatapos, sasabihin mo, may problema sa Middle East, hindi dapat hindi sana natuloy yung farm election natin because of the problem in the Middle East. Mm-hmm. Nung lumabas yung batas, tinanong ang Malacanang, USEC Secretary Claire, ano po ba ang dahilan at pinirmahan ng Pangulo ang batas na ito? Ang sabi ni USEC Castro, kasi nakita ng mga mambabatas at nakita ng Pangulo na ang barangay officials kailangan sa pagsugpo ng krimen at sa tamang at tamang pamamaraan ng pagtatapo ng basura. Yung mga nakikinig tulad na sinabi ko, yan ba ay dahilan para ma-postpone ang halalan at ang ating karapatan ay matanggal sa atin? Ang tagal ng problema ng basura, ang tagal ng problema ng krimen. Eh pag yan eh ilan ang pag-postpone, eh baka lahat ng election, postpone na lamang tayo ng postpone.
0: Okay, tama.
2: Yan ang dahilan kung bakit malakas ang aking loob at kami naniniwala na sa tulong ng Poong May Kapal, mananalo tayo sa kasong ito.
0: Okay.
5: Maraming salamat, attorney. Baka yung mga ka-K5 natin sa Bacolod, K5 Eljan, K5 Eric, at sa Cagayan de Oro, may mga katanungan din.
4: Right. Sige. Salamat po. Salamat po, K5 salamat. Ilo-Ilo.
1: Oh. Okay.
4: Siguro kasi may appointment pa, may
0: lapit si attorney.
2: So, pero ba akong i-engage?
4: Yes. Salamat, attorney. Salamat, attorney.
0: Salamat, attorney, sa oras.
4: Ay, na lang, attorney. Baka may mensahe siya.
1: Sige, sir. Ang
2: aking mensahe, samahan sa inyo po sa panalangin
1: opo
2: na ito ay mapagtagumpayan natin.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang lapang ito, hindi naman sa akin ito eh.
1: Mm-hmm.
2: Ito ay para sa ating lahat.
0: Mm-hmm.
2: Ito ay karapatan natin. Ito ay karapatan natin na sinisikil ang batas na ito. At ako'y naniniwala na dahil sa ating karapatan ay na ating ipinaglalaban dito, nasa likod natin ang Poong May Kapal. At manalangin tayo kasi anytime this week or anytime next week ay alilipuas atol ng ating mahukuman na sana nga panalangin natin, maipanalo natin ang katarungan, maipanalo natin ang karapatan natin sa pagboto ng ating mga leaders. Again, maraming salamat sa inyo, sa inyong tulong at sa inyong pagpalaganap ng katarungan.
1: Salamat ng marami, sir. From K5 News FM Philippines, daghang salamat. Thank you very much for your time.
4: Yes.
2: Thank you.
4: K5 Bacolod, K5 Iloilo, maraming salamat din sa oras ninyo. Pakikisama namin ni K5 June Duterte dito sa Cagayan.
0: Oo, sana mag palagi tayong magkaganito para malalaman na ating kababayan.
3: Pero ano 'yun eh?
0: Ha?
3: You know, Cagayan, Iloilo.
0: At saka Iloilo, nakikinig si
3: sinabi
0: Christian.
3: Sinabi ni Tagalog pa ba tayo? Sinabi ni attorney Magdalena.
0: Baka pag di ka mag-Tagalog, di ka ba intindihan doon ni John? Okay. Di K5 June.
3: Hindi. Giingon ni attorney Makalintal ba na within the week or next week, Iloilo.
0: That's the timeline.
3: The timeline na baka. So, yung mga barangay officials ngayon, yung mga incumbent, parang halfway na yung ang upuan na kalahati. Yung mga challenger naman, yung kaliwa ngumingiti, yung kaliwa parang nakasimangot kasi kailangan talaga magngiti-ngiti.
0: Hindi, magkakaroon niya ng ano, ang tawag natin doon ay magkakaroon siya ng decision crisis.
3: Yes. So, ito ngayon,
0: magpapakapi pa kaya ako? O hindi? Kasi pag hindi ako magpapakapi, what if matuloy ang eleksyon?
3: Ito ngayon, kasi ang nervyos, grabe. Ito ngayon sa mga barangay officials, SK officials, bumili na kayo ng DTX 500 para makontrol yung mga BP nyo. DTX 500, ha? That will make you strong within the week or next week while we are waiting for the decision of the Supreme Court. Yun lang, klaro tayo dyan.
0: Bantayan natin. So, K5 Nathan at saka K5 June, Maraming salamat sa pagkakataon makasama po kayo. Ganon din kay K-5 Christian sa Iloilo. Ha? Maraming salamat. I know you have some important local issues din. Maraming salamat po sa pagkakataon. Ha? Mabuhay po kayo dyan. Maraming salamat po.
3: Bye-bye.
0: So, K-5, Eric, balikan tang recap sa itong discussion, Sergio, Subong. No? Nagwa, Subong, from the scale of 1 to 10, 10 gidya.
3: Ati, siyempre, physical siya.
0: Hindi siya gusto ka. Maghaboy ka sa question nga daw kontra. Hindi. No, ayoko sagutin nun. Because, aring argumento ni, para mga, i-recap ang importante ng mga bagay. Nga, adako ang pagpati ni Attorney Romulo Macalintal nga pamatian sa Supreme Court nga dayunon gid ang eleksyon kag ipabiyarik.
3: No.
0: Bangod, this is already the second time. Dumduman mo.
3: 2023,
0: 2022. In 2025, kag ipabiyarik. No? May ginobra sila nga bagong layi, no?
3: Nga.
0: Ah, may breaking galing si Berto dali lang gid. Tagaantan ni Ligwa pa si dako ning breaking story niya. I-check ta si Kipa Berto gakit may breaking story dali lang. Kipa Berto gakit, good morning.
3: Morning, Bert.
6: Kakipa Eljan, good morning gid. Kakipa Eric, ari kita subong sa may police station 1. Actually going kita kay Sir Punilia subong. Isa ka traffic incident, no? Ang nagluntad diriya sa may area sa may dalan Arenetas sa
0: okay.
6: Isang barangay 16 makasiligli mani kay patay diri ang isa ka lalaki kakipaybe Eljan kakipaybe Eric kag matapos nga ginlasak sang taxi kakipaybe Eljan ang nag-accident dito kay nasa may dalan nagalinap tato ang pila ka bahit sang dugo
0: sa ano ko na natabo di sa may din barangay 15 diri na yon sa barangay 15 man
6: barangay 36 ni
0: de, at 36
6: nanggit sa tubang Metro Dome ni
0: ay nasa may taytay pa gay sa no
6: Yeah.
0: Para matag, yung bala Metro Dome, dara na yun, tiara da man ang baligya sa mga biskutso na kang mapiyaya da.
3: Tubang yagid, tabok yagid.
0: Dragin na yun?
3: Dragin
0: na. Ano na tabok kay Paberto?
6: Amo na yung tabok, initial ni, kay actually may spot na kita, rin ito, at ng driver sa hanggang sa prisuhan, amo na yung tabok. Ang motor nga ni, ang motor siglo nga ni, mga around alauna ni Rasusi Media, going ni to norte nga bahin, halin sa south, pa north ang motor. Ang tricycle collision ni tabo eh ang tricycle halin diri sa may norte to south no nagbungguan nay ni sila
0: ang gwa niya nag opposite side si motor kag tricycle correct
6: oo
0: okay
6: nagbungguan nay gid head on gining tricycle kag motorsiklo no halin dito sa may area sang sumag uwing diri bakulod ang motor pa norte to south ang tricycle pagtabog nagtabog ining lalaki nga naka motor kakipada Eljan ang motor ya sa kilid sang dala nagtabog actually suno sa mga nakakita kay Eljan okay man mo ang problema ang tricycle naglagyo ang tricycle binayaan yan eh ang lalaki nga ni kakipada Eljan ang suno sa kwarta nga naman kota ka ina nagkakamangkamang ba ning lalaki mo ang ining
0: tapos ginlasak sa sang taxi
6: di malason kagibet Eljan mo ay man kuno katulog bangot ang taxing halin dito sa may sumag halin sa south pa norte wa sa gindunot gid kagibet
0: Kipa Berto hold your line kisa linya ta si police major no Elmer Bonilla no check na siya sa line number 1 Sir Bonilla good morning
7: yes Kipa Eljan good morning no good morning sa imong programa subong mga listeners.
0: Upod ko subong si K5 Eric Tinerefe. Now, nag-flash report si K5 Berto Gakit because masyado ka makakilibot inyong balita na isa ka motor nakabunggo sa tricycle. Tumabog ang driver, nalapakan sang taxi. Ano ba lang inyong investigasyon sa inyong kaso? Medyo Bonilla, sir.
7: Yes, initially K5 Eljan, kagina mga 1:30 sa hanggang.
0: Uy, kaagahon.
7: Along around the test strip ng barangay 39 from tingin sa isa ka nakong hotel mula so sa pagkonsisa sa aton nga investigador ini nga motorsiklo is coming from south to north direction while ang tricycle is opposite now nabas bunggo anay ni sila then pag bunggo nagabog ni tricycle ang motor kahit di gamay ni motor so here comes nga taxi na kasunod man sa iya Amo ni natapakan sa isang taxi sa ano sa nagasunod niya taxi sa Iyaki by Miljan.
0: I see. Kamusta ang biktima? Anong iestado?
7: Kagina, giningagaw man ni siya revive sa responding medical team na ito. May PMA ko man siya. But incidentally, while gina-revive siya, nalula na yung signs of life pala. So, napatay ko siya mismo dito sa may crime scene. So, ang ato disposition ni K5L dyan, ang ato nga driver sa taxi, ara naman sa sumbong sa custody sa station number 1 prior for investigation sa nga kaso. While lang yung taxi, ara naman sa sumbong sa custody. So, depende na K5L dyan kung masakas ang complaint ng himata niya sa biktima. So, we'll take action that within this day siguro. So,
0: may identity na ta, Sir Bonilla, sa nga biktima? Ang pangalan? Tagtaga din?
7: Ang pangalan na siya, K5L dyan, si Belvin Palencia ni siya. Kolektor niya sa kung isa siguro ka linding na siya sa Pangulod.
3: Okay. Mga ano oras ni Major na tabo, sir?
0: 1:30 in the morning?
3: Akaagahon.
7: 1:30 kagina sa aga.
3: Okay.
0: Delvin Valencia. Taga di nga barangay ni siya, Major Bonilla, sir?
7: Dili siya sa may Woodside, Nagapuli, Barangay Mansilingan.
0: Uy. Di siya nagalin kay aga pa man? Di siya nagalin?
3: Kaagahon?
7: Well, why lang takahibalo kay ti hindi naman siya may istorya to bisang kuwano sa ato ng investigador. Hindi nga identity na kuha na itong K5L dyan, pumagi lang niya sa driver's license, naging check ang iyang alawas.
0: Ang pangalan liwat is Delvin o Delphine?
7: Delvin Palencia.
0: Palencia, no? Sige. Wala mabutang kung married siya o whatever. So, ang pamilya niya nakakanto na niya sa sir? May idea ka mo? Nakakanto na? Wala pa.
7: So, nakakanto na ni ko lang sa investigator kagina sa aga dito sa station.
3: Ay, ubin pa?
0: Bata pa siya, nakita ko niya picture.
3: Oh, may tattoo.
0: So, bali, ginyud-yud niya sa isang taxi, nalapakan gid siya, sir, na run over gid siya sa isang taxi?
7: Daw bala sa dalong ko noon, na kaya naglambog ni siya, abi mong pagbunggo, sa tricycle, so, sa pavement siya na-bot, then, timingly, nasunod man yung ang taxi. So, dipugit siya sa dalong.
0: I see. Sige. Sir Bonilla, thank you for the information. Ha? Salamat gid sa update.
7: Yes, K5L dyan. K5L, reklaman na mo. Salamat ka. Good morning sa akin.
3: Okay. Thank you.
0: Balikan ko si Kipaberto. Namiglang yan ko ng police major mong head sa traffic. Reachable ang permi, Kipaberic, no? Balikan ko si Kipaberto. Kipaberto, sinungalan sa taxi driver. Anong panaysayo niya? Paano natabong insidente, Kipaberto?
8: Kakipad El Jan, ang amuto gani, no? Wala gid siya kading parani. Ining lang taxi driver nga ini, Kakipad El Jan, sa atong sininga pag pangusisa diri ang tricycle driver nga ini kakibabel ako nining taxi driver kakibabel dyan ang ginadriveban ini ni Fernando Mahipos. Fernando Mahipos, 72 years old, taga Pahanukoy. Ang aton sinakwa.
0: Okay, so ano kuno ang iya panaysayon? Abi plastar bigi pa Berto. Ano gi kuno ang natabuaw?
8: Amo to natabuo na gi sa kadi para kag Pavel Jan nga may ara gi jay galeya nga may taho dira dampi sa may area sang pedestrian lane. Actually pedestrian lane ni mong natabo ang insidente kay makita nato dito ang mga dugo nagaminala nagmala nato dito sa area. Ang kita mo na ang ginguyod di bala no sang ang agi bala sang nasang guma no pero dugo ang marka. Amo ning nakita nato dito kay ina pero timamba nato nga naglinapta dito yung mga dugo dito kay ina sa may
0: pedestrian. Naka-record ka sang patag sang driver sa taxi wala?
8: Kagibabel dyan, pag-abot na ito dito kay ina, naka-istorya lang kita, pero gin-hold siyang pulis, kay ginahulat ang investigation ni Sir Bonilla.
0: Okay.
8: Pero wala, dagit makuha na full gate, pero tiyamba na wala, kaya wala siya lang siya kadipara. Amo nang iya.
0: Itong natabo, galing kagipay Berto, pagbunggo anay nila sa tricycle, opposite direction, sino nagagawas ang linyaw? Si tricycle? Kahit ikon opposite direction, kalapad ka sa dada. Question, paano sila nga doon nagbunggo anay? Sino nang agaw linya? Hindi Blackie Pepper. Ikaw mo nakuha pamangkot mo. Uh-huh. Because both vehicles, kung natabuan ni Didri sa may dako nga hotel, amon din sa... sa liter P, sa gitamnan mga hotel. So, kalapad sa dalan, four lanes na kipiber to. Paano ka mabungguan na, kasi separate man ka mo, unless na device may isa ka nagwa siya linya, ka ginagaw tong isa.
3: Kasi siwat anay, ha? Siwat anay sila.
8: Kay ang ining tricycle, inula-ula, naglagyo ng tricycle driver eh.
0: Hindi, pero why mabalaan kung sino nagagaw linya? Because, you know, ang kada salakyan may linya nga iya kag ipaibaberto mo. So if you're doing straight line, hindi ka ganyan pwede ka bunggo. Unless otherwise, nag-swerve ka. Kung nag-swerve ka, agawon mo linya sa piyak. So dako chance hanggang ang dua, ara sa inner lane kag ipaiba, Eric. And then somebody, either tricycle o motor, depende sa ebidensya, nag-agaw sa linya sa isang, muna nagbungguanay sila. Kaya kung ay ka mong gagaway linya kay Pipe Berto, hindi mo ang bungguanay mo.
8: Gani man. Si Pipe Bael dyan, may kinpasa ko ng picture. Dira ang makita
0: abi mo. Pakita, abi, mga kauturan, gina-download subong ni Haring Itan ang picture. Haring Itan, King James mo. King James. Tan, i-download kag ipakita. Go ahead kay Pipe Berto.
8: Kung makita mo diri kagabiol dyan sa tunga gid ni tunga gid daya ining
0: ara kakipay ba ti kunara dapat siguro nang tricycle ano nagliko
8: posible gid daya
0: kay nga ka imposible ara tumbang janay, motor
3: janay. Pedestrian lane no so sa corner na ni dapit bert sa corner na ni
0: Nagliko gurong taxi nagliko gurong tricycle kay Pipe Eric.
3: So ang motor is going Sumag na direction from downtown.
0: From Bacolod. Ang isaya from Sumag to downtown.
3: Downtown.
0: Di paano sila bubuanay?
8: Ang motor halin sa Sumag to Bacolod ni south to north ang tricycle from north to south.
3: Ah okay. So mapa downtown pa si tricycle. Victim.
0: Ah, yeah, correct. Si tricycle niya makad to Sumag.
3: Sumag.
0: So, kung tanawin mo, ang motor subungari na diya sa Piakaw, adin nga side sa karsada.
8: Di ko malantaw mo ang side, ang ano.
0: Do pakadto na sa ano? Do pakadto niya sa Sumag na nga dala, no?
8: Hindi, going na ni ano? Going na ni padang town kay Chico.
3: Kay gasolinahan na sa punta eh. Itong gasolinahan, no?
8: Kay Chico malantaw mo ang ining taxi driver, ang Italia ni North to South man South to North mo.
0: Tida ko chan sa guro ang tricycle nagaliko guro nalang-alang gurong motor.
3: Nalang-alang motor. Kag ang nakalapak siya nga taxi ning dako yang taxi hindi kay auto.
0: Hindi kay hindi siya hindi humud sang taxi. Because ang taxi ya tadlong yadlagan. Siguro basi kasi nun danay sila. Gulpi lang nagcross si wait ta kabalo ha. Nagbungguan ay tumabog si driver. Tumupada sa dalan ganyan ni taxi. Tanuan lang si taxi straight ganyan iyaw.
3: Straight ang dalan niya. Amo mo na yung tabo ligan sa bago. Ito ba itong may gabusong
8: mga bala? Pero sa Kipad Eljan, Kipad Eric, hindi man kota actually in fairness man sa Kaiser Bonilla na man kota man gid ang traffic investigator gid sa police station 1. No? Hambalya, hindi man kota kung ano kalayo ang distance ng motor nga ini kag ining taxi. Mamba na ito, medyo dugay-dugay pa. Kasundanay sila pero hindi ginya nga pag amplak lasak ba yun?
0: Dulom ang lugar raw? Dulom ng lugar raw? Hindi nakita no nao?
8: Ako malantaw mo kagibayol dyan may suga man mong perte ka sanag.
3: Sanag eh, sanag na.
0: Sanag may pilang sanag edad na. Pilang edad siyang driver raw?
8: 72 years old.
0: Ah, dako nga chance. Amuni ang problema ta.
3: Kay overhead.
0: Ang iya reflexes kagang iya mata ka delikado na dapat hindi niyo na napagpabiyay yun stata niya
3: 72 years old
8: nagakamang-kamang paning lalaki kuno mo nga buhi pa tani ni okay pa niya tani ni ang driver sang motor nagpatay lang ni siya sang ginlasak
0: hindi gipaberik now it explains everything gipaberto ha
3: wala siya makita
0: 72 year old hina na namata.
3: Kagahon pa?
0: Kagahon pa, basi tuyo, pastatay.
3: Past his bedtime.
0: Waya matalupang dan gina, kay nga, kay tiga kamang, baudyos miyo, wala gin siya may nagpalapit na yun, parang,
3: kagahon eh.
0: Waya isang tao sa kilya daw,
8: nama. Alauna, ay medyan ang usisa, totoo kay na.
3: Doon maiwat na da.
8: Alin, ang usisa, wala, may nakakita.
0: Kay tani, kung may mga hot, may mga drive-in da tani, o may mga 3 hours da, damo, dagwa, dayon. Muna oras po di.
3: Hindi ko magsugpon. Hindi ko magsugpon.
8: Ang bagger kay Nagin Mangkota, nakakita, alam gito, gwardya man to sa piyak punta pa to, tiwala gidya.
3: Gwardya sa metrodom, guroy, kikita na.
0: Arara daw, garkila ko na gown mo.
3: Dra na. Kagang gwardya sa bangko, eh, kaya tabok may bangko na mo.
0: Ay, kaluoy.
8: Masubo-subo ni nga balita kay...
3: Kalahin, no? Di, 72 years old. Buhi
0: pa to, tani, kaki 5, Eric.
3: Abi mo na notice ng balita, tapos mong it's all about age. Kaya ina tong rambulan to, report ni Berto,
0: minor de edad. May overage, tani, kung
3: sa ini overage naman. So, siguro it's high time nga ato ng mga taxi operators should look into the age of their drivers.
0: Yes, 72 years old. Ang ya-reflex siya, sina na. Ang matay, sina, iagapiktuhan na.
3: Si 60, si 65, gani, ya, piraw-piraw na matay na. Napa si 72? Si Bintito, ino po huwain na yun, si General Baus na ba?
8: Kay Bob Elgin, po huwain na na. Actually, Kina, ang kumalantaw mo, we have a video man dere, ang itsura subong kung mag-agi ka dira sa may tubang balagi sa naksidentihan kag sa pedestrian lane, puro kita ng ano, ang ano gitang dugo, sana, no? Marka gita na sang dugo. So,
3: grabe.
0: Nasunsod siya, ito bago, no? Atong sa bago, wala nabungguan.
3: Ang gabusong ba ito?
0: Correct, tapos nalasakal.
3: Nalasakal sa piyak na side. Tiyan mo man eh.
8: Ang ano ang paglasak abi hindi lang ang lasak mong
3: yud yud
8: yud din sa iyo sa
3: tiyo dako pagandaan nga sa lakyan na oh hindi na iyaw to
8: palantaw mo ang dugo mga pito pa kadupa pagid mo
0: lawig eh
3: you know
8: lawig.
3: It's a freak accident
8: pwede agad to bilog pagid sang pedestrian no medyo masubo-subo man yung pedestrian lane gali no pero masubo-subo man eh katso ta subong kay Sir Bonilla eh we know tiga storya na ni sila pag yating mo anta kay ang bani Sir no to sang sabi ni investigator katso ta kay Sir Bonilla balik ka
3: dito do may chimpo pa way na kay ko may chimpo tani ko nara ka sa uno alang-alang na ta. Ah, pwede tayo ni Mr. Ria si Lolo.
0: Doon lang alang na. No? Tabi tayo ni Mr. Ria si Lolo. Bert, salamat. Gitsi mo kompleto naman. Na. Halos, practice makuhanta. Side will speak
3: it
0: niya.
3: That speaks it
0: but you know, the AIDS really speaks what really happened.
3: Speaks it
0: hindi na siya kakita. Kaya pabirik mo siya.
3: Although wala siya sala. Although wala siya sala.
0: Hindi na siya dapat pagpa-drive.
3: Kaya dapat hindi na siya mag-drive.
0: Bert, salamat Bert.
8: Sige, balita direktamente diri sa patrol po si K5 Vincent Corraldeo ko si K5 Berto Gakit K5 News.
0: Salamat K5 Berto Gakit mga K5. Ini ka balita dala na sa klinika. Mighty C alkaline vitamin C no alungan nga mangin manami ang iyo sini nga ikayong lawas bakuda inyo immune system pag Mighty C ka na no? Para tis may bato ka sa pailis-ilis ang panahon ang aton lang panumdum amo ni sa mga nagaedad na ang inyo reflexes mata kag tanan-tanan mahina na sa edad nga 72 dapat hindi na ni sila pagpa-drive-on sa public utility vehicles. At risk ang yako galingon, at risk pa ang iya pasero. Pamangkot may sila, tondi operator, nga ginalawya pa niya mag-drive.
3: That's a
0: good
3: point.
0: At the age of 72.
3: That's a good point.
0: Another day.
3: Another FDLP.
0: Sa pangalan naman ni K5 Rinyal Alcantara, kaupod man kay K5 Ita James Sarmiento. With our station managers, Kuling Kubia, sa Jean Shatita and SM Rod Spalba. Congratulations for a job well done last night. Successful gid ang Team Bacolod sa ila naman nga Season 5 sang League of Champions. Upo na nga man CEO. And President, welcome home, Bossing Dr. Ramel Uy. Ako naman si K5 L. John Castaño.
3: Ako naman si K5 Eric Tinerefi.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kaligawan sa Negros, K5 News FM.
3: Bye-bye.
9: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
10: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid. Naginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya mag D3 Bio adlaw-adlaw DTX 500 di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level mag DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level likawan ang komplikasyon dala sa diabetes mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C, babakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C, babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, pwede magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
17: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
18: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sporebiotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sporebiotics, gadalhay ang pag-ariya.
19: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance. Kay darling, mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by Do Exam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng butrosiklo. Do Exam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay
1: Island, Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang, Rigas Kugas, Mendoza's Litson, basta manamit nga litson baboy kag barato, Mendoza's Litson, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City, GSB Water Refilling Station and Laundry, Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines, Himacolod Store in Barangay Vista Alegre, Valia Car Transit Incorporated, Base Litson, Nagaragumo, Nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Litson, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media, 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza, 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center, Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernay Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taitung High School, Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong, Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito, Tilawi, ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers, Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan nga nagatutok sining aton nga programa, Impormasyon sa ikaayong lawas. Oras bong alas 9:05 kag welcome kamo sa aton nga programa. Sa sining nga programa aton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likaban, mga lifestyle nga dapat naton i-practice naton adlaw-adlaw para kita manatiling healthy. Bawal magkasakit. Upod naton sa aton nga programa, Sir Kevin Bigay kag si Sir Boy Zulweta. But before anything else, gusto ko lang i-remind ang tagsa-tagsa, dapat mag-take mo permi adlaw-adlaw sining aton Klinika DTX 500. Kag upod naton sa aton nga programa, si Brad Paul, Sir GP. Kag padayon pa, ano, dapat kita mag-take sining aton Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, ining aton D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Ang gusto ni Dr. Ramiloy, dapat kita maging healthy, dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining aton mga suplemento. Mga partners, mayong aga sa inyo. Sir GP, mayong aga.
2: Good morning. Good morning, engineer. Kaya sa aton mga tigpalamati, sini nga aga ang aton pag-aiskutan ang mga sakit sa ulo. Headaches, engineer, headaches. Mga nagkalain-lain nga mga headaches nga nabatsyaga naton. Ang aton pag-adiskasan, paano makabulig si DTX 500. Sining pag-alleviate, no? Sa, or pag, hindi ba sila nga prevent, at least makabuli kita manage ang aton nga mga headaches. Good morning, Sir Kevin. Good morning, Sir Boy.
3: Good morning.
4: Good morning, Sir JP. Good morning, Engineer. Good morning, Sir Boy. Kasi sa mga suki na ton nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs, kung mga solid listeners na ton, ang K5 solid supporters na ton nga nakatutok sa aton programa, no? Kag syempre, dapat naka DTX 500 sila, Engineer, para protektado yung selula, para hubin ang itsura, kag hubin ang selula, no? Kag syempre, ang Mighty C Alkaline Vitamin C nagapabakod sa inyong immune system para ready man magprotekta sa inyo sa anuman nga sa isang balatian. Kasi syempre ang D3 Bio, kung gusto ka dasig ka mag-ayo sa ubo, trangkaso, hilan at yagsipon, kag may proteksyon sa anuman nga sa isang mikrobyo, mag D3 Bio ka. Kag ang Klinika Spore Biotics ang ginpabakod nga probiotic food supplement para okay aton gut health, adlaw-adlaw, engineer.
2: Good morning, engineer. Good morning, Sir Kevin. Brad Paul, mayong aga man sa atong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalangga at nga slow labs.
3: And KSS supporters, good morning sa inyo. Kapayapa-kampyon ng lawas kay naka DTX 500, the super antioxidant that protects your body from a cellular level. Meaning to say, kung gusto mo makabawi punta sa mga epekto sa imong bisyo, sa imong pulaw, sa tanan nga abuso mo sa imong lawas, kanan kampyon ang antioxidant nga ginatuman mo, dapat DTX 500. Ang paaman kampyon kay may ampalaya extract nga panubo sa blood sugar, palayo kasag nga tawag nga diabetes. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, palayo kasag ginatawag nga mga infeksyon dala sa mga mikrobyo, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang soldado sa imo lawas, kampyon man sang skin mo, kay vitamin C kapataas ang collagen and glutathione level mo. So mag Mighty C, the alkaline vitamin C for optimum eye health. Kung gusto mo kampyon ang health sa imo mga mata, mag Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold may vitamin E, vitamin C, bilberry extract that works together in maintaining the health of your eyes. Para 20/20 vision para mi ang aton mata, para layo ka sa pagnubo sang kalidad sang imo vision, mag Eye Care Gold. And of course, para sa tanas ang Eye Care Eye Drops, amo ni ang kombinasyon to have optimized ginatawag niya itong eye health. Kung ta mikrobyo, tangkaso, ubusip on, kagilanat, problema mo bala mag-ayo, mag-D3 bio.
1: Okay. Now, hindi kita magpaligoy-ligoy na. Una subong nga programa natin, sini nga simana.
3: Engineer, before kay pasa kay Brad Paul, no? Kung sa D3 bio, laton nyo kung paano nyo bala usaron ang D3 bio sa iban nga bagay. Hindi lang hindi sa imo ginatawag nga skin, kag ginatawag nga oral health.
1: Okay, sige. Brad Paul, mayong agalawat, kag proceed na kita sa topiko ni Brad Paul.
2: Engineer, ang aton pag-diskusan ang mga klase sa headache. Yara kita bi primary headache and secondary headaches. Mayroon si primary headaches, wala sa blasang ano gid, wala sa sang underlying cause nga daw blatian gid jabla. For example, basi genetically may problema sa structure sang imo nga head, or ang kalabanan abi engineer or secondary headaches inablang may causative factor.
4: Sample
2: ginilanat kada iya. Viral. Sabi sakit ulo mo or nakapulaw ka dabi. Now,
1: or basi kun wala kay nagbayad bla sa kurinti. Na isa pa gina nga sakit sa ulo, grabe.
2: Ginaway ka na, wala ka na ginchatan engineer.
1: Okay, isa pa gina. Isa pa gina.
2: Di tanay sa common type of headaches, Doriano mo Sir Kevin, kag ang mga locations ini. Kuha naman engineer anum, no? Unahon tani ang tension type headache, do ari ni sa imo engineer nga agtang. So tension type headache, ang tension type nga headache kung kasakit ng agtang mo engineer, common cause na do kwan bla ang feeling do ginahugot bla engineer ang imo nga ulo, andi do ga pasan kasang bugat nga corona. Oh, bugat nga corona. Kung do amo na kay number 1 kung may headache ka,

0: sang imo nga pain sensitivity. Mm.
1: So isa na engineer. That's why ang iya pagid ni nga nga problema engineer is that daw may kwan blaga busog. Throbbing pain. Gapitik-pitik engineer. So kun amo nimo na batyagan sa imo diri nga ulo, especially sa imo nga agtang dampi sa frontal.
0: Frontal
1: part sang imo nga head or skull mo da. Tiyamo na usually engineer ang aton bing pain receptor ari di sa kwan eh, ari sa sagwa sang brain ta eh. Ari dia sa may hindi skull
2: sa forehead at front
1: ka may tissue na di natang sakit grabe bala ang aton nga facial nerve no. Nalipat ko na sir boy sa aton nga acronym mo ano gyud sa una man
3: kalaw ay am
1: awa kalaw ay
2: kalaw
1: pila gani boy 3 C no cut nerve or 11
2: ang mga muscles
1: cranial nerves
3: cranial nerves.
1: Yeah, isa na dra, trigeminal may basta mo na. Now, gasakit sa engineer kon ara sa tubang and then daw ga busog, no? Daw ga pitik-pitik. Kung isa ga red jade sa imong liog, hasta sa imong shoulder, so muscle tension, check to Sir Kevin, ang imong imon ang akwan, imong maskulo, daw nga hugot ba? Daw hindi sa relax. So kalabanan, vitamin C, vitamin deficiency man lang, no? Kung ibanda, genetics, ang tension headache. Ikaduwa is, standard ko sa duwa na, migraine. Ang migraine, isa sa mga sakit-sakit, from mild to severe, no? Migraine. Ang simptomas ni usually, ari sa temporal, isa lambot man sa imo nga, kwan? Nga, by the way, ato nuto ka, occipital, frontal, occipital, temporal. Kilid ka kilid, temple, triblo, kilid. Occipital, likod, frontal ang tubang. So kalabanan sir boy ari sa temporal. Kisa may natawag kita nga sensitive sa light. Sanag ayo.
3: Photosensitivity.
0: Overstimulate
1: photosensitivity. Oo, kisa na sir boy daw batsag sila ringing sa ears. Gamuna
0: tinnitus.
1: Oo, tinnitus. Now ini ang migraine. Na sir Kevin kalabanan kita migraine babae ya.
0: Well ang babae.
3: Sa ulong na.
1: Hormo.
0: Una o.
2: Ang cause sa lalaki ba?
0: So ang lalaki kuno parte gid sang pasakit sa mga babae una. Dysmenorrhea.
3: Mo nang role ta.
1: Tapos. No kalabanan may green babae no. So hormonal.
0: Hormonal.
1: Hormonal. Sige.
0: Kagisa pagit sir JP no kung mga headache ba or I mean sa hilanat especially sa times ang hilanat. May difference mo. Mas ang lalaki kung hila naton as in tumba gid sa Sir JP.
1: Okay.
0: Compared naman niya sa babae no. Kung hila naton do kaya la nila.
1: Hey, kita ko pa luhila nat pag itaguro para ti panon.
0: Pwede naton i-blame ang aton hormones no. Ang testosterone naton has this wala iya ability para i-counteract ang
1: mga pain.
0: Tawag nila nat o pain during hilanat. Bali kung gila nat ang laki ang testosterone na ganubo.
1: Oh, gacha galuya.
0: Galuya.
3: Ang pangangga.
0: That's why ang laki, ha, maski mag pila ka oras da sa gym, pila ka oras nga aquat da, or mix lang sang siminto, kaya na ang pagpalanakit sang lawas, pero kung hila nato na hindi kaya.
3: Sa hila, amo na kita may mga babae, alin nato, gobra pa ya. Pero mag-gym ya, mag-exercise, dali ka buyo. Baliktad tayo, amo na because of the testosterone level.
0: Pero baliktad sa migraine. Oh,
1: migraine.
0: Ang migraine sir JP no. May problema sa migraine. So part man japon ang mitochondrial dysfunction. So kung may mitochondrial dysfunction ka, syempre ang imo nga pain signaling is very active. So sensitive ka, sakto to ginang ambalaton nga overstimulated ang imo nga pain signals kag syempre mga nerves mo da no.
1: Kisa si Engineer Blay, head overstimulated man eh. Hindi ang problema.
3: Jo, nagbakal ka po, duwa ka box.
1: Na ano?
3: DTX 500. Kay, siyempre, prone na sila ya sa sakit sa ulo.
2: Sakit sa ulo. Pero ang causes na ya, lain. Anong causes?
1: Ang damo ni Anom, ang inambalta, no? Again, sa aton mga tiglamati, kung nagsakit ang ulo nyo.
3: Sigsubong 2, itakol ta.
1: Oo, 2 lang na iba. Duabot pa lang pag Friday no.
0: Installment.
1: Kina di ay mo tapiko karon. Pagsakit sa ulo di diyon madlock.

0: Tandaan ta may isa ka form sa ngidi ka kululbaan. This is probably stroke, no? Ang the kind of pain lang nga daw bag umay na kalabanan
1: ni Nerde. Na
0: before game stroke, gasakit ang ulo, gasakit.
2: May lightheadedness pa na dana.
0: Daw so lain naman na ya. So hindi tanan nga hindi magpa-nervyos, hindi tanan nga headache stroke related.
3: Basi defense mechanism na sa lawas, no?
0: Ang iban, blue migraine naman. Kung migraine, huwag kasi dapat i-cadlock. Kalabalan sa migraine niya, ipahuway mo lang ni, gaan mo lang pin reliever, walang tao mong causative factor,
1: patay lang suga, kuha ng migraine, kay photosensitivity. Iban, ginahinay lang ang music
0: ano?
1: Kay ga-trigger man sa migraine. There are a lot of things that could trigger your migraine. No?
0: Isa din sa problema sa HR ang migraine kay dysmenorrhea, no? Sa mga live forms bla. So ari na lang. For the meantime, pabakudon tang aton nga defense check to si Sir Kevin kay na most of the migraine halin ini or mga head tension headache halin ini sa over excitement sa imo mitochondria which causes a lot of free radicals. Ting ato ni Moon sinigi na pakapan-kapan tay na. Paano? Magpataas sa imo antioxidant. Wala kita nagasiling at DTX 500. Pwede kita nga magsiling utan, prutas. Pada mo untay na ugaling, mas mahal ang iguan ng engineer. Kaya hindi pa siya siling sa utan nga daan, once kagin process mo na siya, may iban-ibanan pa yung antioxidant. Kung kung utanon, kung magprutas naman, mahal man kaayo.
2: Kagbudlayan ka na mag-prepare, kaya kasakit na ulo mo.
0: Ay, tsakto mo ko namin. Paano ka natuon kahugas ang imo itong manggustin, bakal to sa libertad, kaya kasakit ng ulo mo nga daan. Ari na lang, kapsula. DTX 500 will help you a lot, no? Mapati ka man kung sa hindi, ining super antioxidants ang DTX 500 could really help you sa imong paganhagan, sa imong incidence or occurrence sa imong migraine, headache, especially migraine and tension headaches. Sa dason, adamo pa.
3: May number 3, number 4 pa.
1: No? So, paano ba lang ma-explain ni Sir JP ang mga clogged na sphenoid, gig-ethmoid, mga sinuses?
0: Bumarte!
3: Ano ang assignment
0: si Sir JP? Sa aton ng mga mangunguma, hindi sila kinsindi, dito lang
1: tasasakit sa ulo lang. Pasimpliho na ni Sir JP, no? Paano na natabunan?
0: Ano ganing topic? Sumuto? Ano to?
1: What I mean is, there's a lot of cause of headache. Ang imo sinuses, abi mo, di sa guya mo diom. Pag nag-clog na, saka na ang ICP mo.
0: Manog-thesis pa lang ko sa panel ka mo. Ari ding panel, ganyan subong yaw.
1: So, da mo makita, no, ang DTX 500 is really good when it comes to headache. Not only because of its antioxidant value, because of its ability to lower inflammation.
0: Ang muna ka.
2: Gina-adjust lang ni Sir Boya, itiap level.
0: Sige, so hindi makalipatan ha, mag DTX 500 kag mag Mighty C for your good health.
3: Ano to ang sa ikatatlo nga bahin sa iyang programa, amo tong assignment Sir JP nga atag mo.
1: Hindi assignment, malukuhad na tackle yan na naging gin-chap-chap yan na subong.
2: May ano pa talaga, may headache caused by dehydration.
0: Oo, wag damo. Paliwan-mat.
1: Ha? Ang laing ang anong lang
0: daw mo bala si imo ang damo man uses
1: ang laing gid nga headache ang ngambal ni Sir JP gina ang memo headache amo nang sakit sa tanan. Galampot na ang headache gimo na pocket ache. Of course no, kanto na to sa talk ni Doc Solihanta kung ano bala mabulig sa D3 Bio when it comes to oral and skin health.
3: Uy. Well, grabe. Pupidigali na.
1: Ang D3 Bio, yan is known nga ginatumar niya. Basta yung feeling mo, ginatangkaso, ginaubo, ginasipon ka, dahil yun mapangita, D3 Bio, kinanad ka na yan, nga epektibo na yung suplemento when it comes sa iya antimicrobial properties. This is a food supplement. This is not a drug, but it could, D3 Bio contains what you called medium chain fatty acids that really has a lot of evidences regarding research and science kung ano ni siya ka-epektibo in targeting those microbes, those viruses, bacteria, and parasites, and fungi that causes diseases. But kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio nga ini, once nga kwaan mo ni siya ginatawag, pus-on mo ni siya, kung kakadasang matindlo nga dagom, kung pagwaon mo ni ang yaunod, pwede mo ni ma-apply sa imo panit, kag pwede mo ni mamumog, para layo kasi nga tawag nga oral and skin diseases. So amo na sumong itakol ta. Ano bala ang proseso sina? Pagkwa mo sa D3Bio unahon tang oral no, ang panuosa doon ang D3Bio pa sa baba mo. Kwa ka tatlo o apat para sufficiente man ang fluid makalibot sa imo baba.
3: No oil pulling.
1: Video of oil pulling kagton mo na sa pagkagat mo na sa iya. Ati magwa ng unod. Ang pagwa sa unod na palibuton mo na sa baba mo. What happens? What happens chemically in your mouth? Your mouth, not only abi naton, ang aton digestive enzymes, ara lang sa aton chan. Ang aton baba, kompleto man.
3: Kompleto? Magdamo man na daw mga bakterya?
1: May amylase, may lipase, may ara man sa ginatawag nga protease, no? Sa aton baba pa lang. Meaning to say, digestion starts already sa laway mo pa lang sa imo baba. And what does it do to your D3Bio? Once your D3Bio touches this digestive enzymes, no, especially lipase, ang lipase nga ini, kwaon nga ni ang lauric acid nga lin sa D3Bio, imuon niya na nigli, automatically monolaurin. I was shocked kung sang nabasahan ko na, kung kampiyon gili, sa baba pa lang gili, may ara na ginatawag nga chemical change ang ginatawag nga D3Bio. It is already converted to that supernatural antimicrobial agent which is monolaurin.
3: Gasugod ng gira.
1: Gasugod ng gira. Ang gira. So, anong gili kakatabo sina? It will fight off a lot of things in maintaining your oral health. Number one, it will fight up, it will fight off among nga tawag ng mga microbes, ini mga bacteria that causes your cavities. Oh, so layo ka na.
2: So explain to sir boy ang cavities no sa mga suki na tong balamati. Sir Kevin, tig-aman ang untong aga kadunot no. So anong kakatabo?
3: Ang
2: so,
3: enamel, ang ina pa ang hard portion sa
2: so kung ang imo nga diet permi is
3: acid
2: ano na, matamis permi.
3: Uh-huh.
2: So ang sugar paborito gina sa bacteria. So ang gakatabo engineer inang sugar gatapik na sa imo nga unto sa imo nga teeth. Mm-hmm. So ini nga sugar no kaunon ina sa bacteria and what happens hindi iya imo untong ginakaon sa bacteria.
3: Mm-hmm.
2: Ang sugar nga ara gatapik sa imo nga unto. So nga aga kadunot ang unto engineer no nga aga tooth decay kita. Kay gali ang higko sa bacteria no nga nagkaon sang sugar, amo na siya ang nagapanipis ang enamel sa imong unto. Which later on, no, ang enamel, amo na siyang protective layer sa imong unto to protect you from acid.
3: Okay.
2: No, kag syempre, ining byproducts ang bacteria upon eating the sugar sa aton nga baba is also acidic. That's why nagakadunot ang aton unto. So, ang reason is nga nagakadunot ang aton unto is because sa higko sang bacteria after eating the sugar nga ara sa aton nga baba. So diri nagasulod ang importansya engineer sang D3Bio hambal gani ni Sir Boy may monolaurin. Kag ining monolaurin is our antimicrobial agent no. So super antimicrobial agent. Kayang-kaya niya dulaon or tapnaon ang mga kagaw nga pwede mag-cause sang tooth decay or kag cavities sa aton nga unto.
1: Tignan mo makita no ng D3Bio is really good when it comes in protecting your health even nga gin oil pulling mo lang siya. Ano mga cause ang ginatawag ng mga dental caries nga ini nga gapagabok si mo unto amo ni ginatawag mga streptococcus mutants no mga mga kind of bacteria and fungi nga gakos ang pagdunot sang ibo unto kung pigaw imo oral health lalo na kung wala kang gapanipilyo permi pubis kang gapanipilyo ka permi kung pigaw ang gitawag nga gwardiya sa baba mo
2: para
1: sa mga ano imani like maka-develop ka sa ginatawag nga mga oral ginatawag nga oral toxic ini tooth decay kag mga plaque nga ina no, na nagaguba sa imo unto ano pagid ini mismo amo man gapon nga monolaurin nga ara sa baba mo nga halin sa D3Bio ginaprotektahan ka man sa ginatawag nga bad breath uy like para fresh permi ang imo baba biskan whole day ka. Ang amo na ang ginaubras ang ginatawag nga D3Bio. Once ginahimo mo gina oil pulling mo na ano gina oil pulling man ginadug gina mo mug mo bala engineer.
3: Mga pila ka bisis na bi sa isa ka isa bulan.
1: Isa lang okay na.
3: Isa ka bulan.
1: Sa isa ka bulan bi pwede mo na mo brakat ang imo ng oil pulling. Siguro 4 times a month, okay na nga.
3: Okay,
1: once kada, a week. Ah.
3: Once a week. Oh.
1: Okay, hindi yun. Taman nga gatipid man ang aton mga suki. Kay, siyempre, apat lang ka dito bayo sa ron mo. So, 4 times a month, mag-oil pulling ka mo. Ang nami pag niya, unlike sa ginatawag nga alcohol-based nga mouthwash, hindi ni siya ya, ginatawag nga, kumbaga ya, why ni siya ya gapadry out sang imong baba. Ini ang oil pulling nga ginausan mo, ginagaan niya niya, na-maintain niyang natural microbiome sang imong baba. Anong mga probiotics mo sa baba mo, hindi yung kakalapatay. Kung ga mouthwash kaya, dala na dahil mga probiotics, kung luwa na dahil, mga palalatay na dahil. Kung ditribayo ang usal mo as a gargle or para pangmumog, hindi niya mapatay ang mga good bacteria. Kag ma-maintain ang ginatawag naton nga balance of your oral environment.
3: No? At na, sir, boy, nga ang baba. Ang baba na medyo damo-damo manda bad bacteria, sir.
1: Damo, engineer, no? May ara ganing pag-studies nga kung hindi ka kuno, kung di mo kuno, pag di ka kuno mag-toothbrush. Kag hindi mo kuno pagtinloan ang imodila kuno. Damo-damo gid ako no ya. That's why you need to have excellent oral care to maintain your teeth, ha? Kay kuno dula ang teeth hindi na naiya. Ano ka na, false teeth ka na dayon, no? May nagatugbo, no? And of course, kadto na ta sa aton gintawag nga skin benefit, kitapos ta sa oral benefits ang gintawag nga D3 Bio. Ang D3 Bio contains a very powerful skin specialist nga antioxidant. Anong tawag sina? Ang muna yung tawag nga ferolic acid. Ini nga ferolic acid nga makita mo sa D3 Bio, makitaan mo ni sa mga mahalon nga mga skincare products. Ha? Ini nga ferolic acid ni has the ability to repair your skin unlike other antioxidant. Ha? Ang muna yung specialista yung ferolic acid niya. In fact, ang ferolic acid nga makita mo sa D3 Bio, ang muna ginaputang sa mga nga tawag nga ginadugang sa mga sunblock. Ha? To repair your skin from excessive UV exposure. Ang ininga ferolic acid nga dapat sa D3 Bio has the ability to make your skin looks younger. No? Ang muna kampiyon, para layo ka sa ginatawag. Ang nami pagid niya, ang antimicrobial properties ng D3 Bio, layo ka sa mga skin diseases. Ang muna importante sa tanan, layo ka sa mga an-an, bunis, psoriasis. No? So, paano sa doon ang D3 Bio para sa imo skin? Pakaisa ka D3 Bio, iputang mo sa imo skin. Is it ang ininga tawag nga virgin cold press extra virgin coconut oil is always guaranteed as safe for your skin.
3: But mga skin diseases, sir boy, pwede gina sa?
1: Pwede, but also always check for skin allergies. Putang mo diyan na yung skin test ka. Putang ka sa imo babaw sa imo inumol, putang ka dadyutay nga dito bayo, kita mo wala allergy, right, ka allergy, amo na pag ano mo, amo na pagputang mo sa dito bayo sa imo mga braso, no? Kag sa ano, gapantay out ni siya. Iban gano, may mga pimples, engineer. Pinaputangal lang sana. Ha? Ga-dry out could because of the superb antimicrobial properties of D3 Bio. Ang nami pagid na, ga-moisturize sa skin mo. Ang ginatawag nga D3 Bio, once used, tinatawag nila nga through your skin, no? Ang muning kampiyon kasi D3 Bio, kay isa gini siya tutuod ka panmasya sa isa kakapsula. Pwede mo matumar, pwede mo may imo mouthwash, pwede mo man maputang sa skin mo to prevent skin diseases. So kung gusto ka mag-ayo, kung tatlangkaso, ubosip on, kagalanan, kung gusto mo lang yan nami, ang imo, nami, imo oral health or imo skin health, hindi maglipat, ha? Mag D3 Bio.
3: Okay, no? Kanami isang lecture, sir boy. Tiyo, ma-enhance mo ganda ang imo beauty, tag ang imo health, labi na gid sa imo nga oral, na? So hindi kita magpadugay pa. Kinanglan taman na Sir Kevin maligo adlaw-adlaw. Kung maligo kita, dapat magamit kita sing isa kabon, like for example, ang Clinica
2: BTX
3: Beauty
2: Shop.
3: BTX Beauty Shop.
2: So, engineer, himo sa mga premium, no? Nga natural ingredients, no? Nga para maprotektahan ng aton panit against skin diseases, no? Mapafungi man na bacteria or even viruses nga pwede magtugas ang skin disease aton, kayang-kaya natapnaon sa DTX Beauty Soap, no? Mga pimple mo da. Kag syempre, nagamat-amat paputi ang imo nga panit bangod sa ang papain nga halin sa papaya fruit extract nga ara sa DTX Beauty Soap. So kung gusto mo hamis, puti, kaglayo sa skin diseases ang imo nga panit, mag DTX Beauty Soap. Syempre, engineer, kulang kung ligo lang, dapat naka klinika Dio Fresh ka para may 48 hours of freshness ang imong kilikili para
3: layo mo
2: sa ginatawag nga body odor, no? Mag-swipe to the right, swipe to the left with klinika Dio Fresh. Pero syempre kung gusto mo naman papution ang imong kilikili, mag-klinika Dio Glow ka engineer.
3: Okay, ang munang pinaka-importante, labi na gid sa aton mga pamatan-on bla, nga nag-change ang hormonal kwa nila, architecture sa ilang lawas, kinanglan ta, mag-klinika Dio Fresh adlaw-adlaw. Pero manami man niya, kadaga, ang akon nga ginahimu iya, kag nagapanuktok gida sa akon, balay, sir boy, gainom gidya sing Detex Coffee Mix. Upod na iya. May ining aton nga super trio or ining power trio na ton. Ginapanuktok sa balay da. Kay mainunggid sining aton mga produkto. Labi na gid kong kagahon. Detex Coffee Mix. Nagakapi ka na, nagadetox.
2: Nagadetox ka pa, no? Bugana, antioxidant engineer. Ang klinika Detex Coffee Mix. Tamang-tama, gid. Sa pag-detox mo sa aga, no? Samtang nagapangapi ka. May DSE kag Ampalaya leaf extract nga good for your cellular health, no? Nagahubin ka pa engineer kung naka-DTX coffee mix ka.
3: Uh-huh. At
2: syempre kung gusto mo naman double dose ang antioxidant plus hindi ka gusto magtaas yung mga blood sugar level, mag-DTX premium coffee ka. Kaya yung DTX premium coffee, ang iyang sweetener stevia, no? Natural sweetener ini siya engineer, ma-enjoy mo Japon. Ang kapait kagkatamis ang isa katimplada sa kape na wala sang pagtaas sa imo blood sugar level. Kay naka DTX premium coffee ka. Pero kung gusto mo layo ka sa stress, no, na muok imo tulog, dapat naka prebio coffee ka. Kay ang prebio coffee engineer, no, may aras sang probiotics nga nagapanami sang imo nga gut health, nagabulig sa pagpa-establish ang imo nga nga imo nga mood, no. So nagataas ang imo nga happy hormones kag syempre ang production sang vitamin B sa imo nga gut nga kinanglanon para sa imo nga brain function or sa imo nga brain health. So mag prebio coffee na. Pero kung storya naton engineer ang gut health, Clinicas Probiotics ang number one nga proteksyon nga pwede naton mahatag sa aton gut health, no. Kaya nga Clinicas Probiotics may 80 billion colony forming units of good bacteria nga makaprotekta sa aton against diarrhea, constipation, amebiasis or even colorectal cancer. Kasi syempre, no, ang mga may problema sa pabalik-balik nga urinary tract infection, basi kulang lang kamo sa probiotics, amo ni dapat ang inyong tumaron. Clinica Sporebiotics, nagamumot pa ang inyong nga flower kung naka-Clinica Sporebiotics kamo.
3: Speaking sa mga kinanglanon, sa mga senior citizen, Blaser Kevin, mga senior citizen, gusto nila ya, pagbugtaw nila, medyo maaya-aya ang ilang palibot na, mayo pa ang disposisyon ni Mrs. Kaya nga, satisfied na satisfied siya sa sang kagabihon. Kinanglan nila mag-extend food supplement for men kung ikaw may edad-edad na para manatiling maayo ang imong stamina, maayo ang imong energy, mag- extend food supplement for men. Kaya nga, may makakaglabuwas ka ini nga nagapanami sang nagapaboost up sang imo energy, Sir Kevin. Labi na gid, nagapanami man sang blood circulation.
2: Yes, blood circulation. Kaya ang extend food supplement, bugana sa phytonutrients kag amino acid, nagapromote sang better blood circulation kag better performance engineer, nag-increase ang imo nga libido, no? Kung naga-extend food supplement ikaw.
3: Oo, munang pinakinakinanglanon naton. Pero speaking sa blood circulation, may araman si Sir Boy nga pamaagi kung paano manami imo blood, pinaagi ni sa pagpamasahiya.
1: Siyempre, no? Magpapanyos ang itawag nga DTX Liniment Oil lang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod nga ginahatag sa mga tired muscles, sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo, mamatamat na kwa kung gapabanyos ka sa DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil, kampiyon man, ang itawag nga aromatherapy makwa mo din. No? Kung may biyahilo ka, or medyo gusto, if you want to really to feel relaxed lang, simutan mo lang ni ang DTX Liniment Oil kag amat-amat gapamayo ang imo pamatsyag. No, so mag DTX Liniment Oil ang sana oil ng bayan.
3: So dapat kidya pagkaagas ang mundo, Sir Kevin, Sir Boy, dapat healthy ka. So ining mga produkto ni Doc Ramil Oy amuni ang pinakasikrito para manatiling healthy kita, prepared kita sa whole day around, labi na gid sining maskara, Sir Kevin.
2: So tanan nga produkto nato, no, available sa mga tagapanguna kag pili nga butika sa inyong nga lugar, no. Kag syempre available gid ini sa tanan nga branch sang Klinika di Alternativo Clinics nga alapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga detalye parte sa amon produkto kag sa mga address ang amon nga clinics, magbisita lamang sa amon Facebook page, Klinika di Alternativo. Pwede ka mo to ka, pwede nyo i-click ang like, follow, no? Kag syempre, pwede ka mo ka-message sa amon kung parte sa inyong mga pamangkot, no? Sa Klinika di Alternativo Facebook page. Kag syempre, dapat healthy gid kita adlaw-adlaw, no? Namigid may protection kita adlaw-adlaw. May DTX 500 para hubin ang selula, hubin ang itsura, no? Kag syempre, magmahit isi alkaline vitamin C, bakod ang imong resistensya, kag ang D3 bio para protektado ka batok sa anuman nga sai sa mikrobyo nga nagatugas ang impeksyon, no, kag dasig ka mag-ayo. Kag ang Klinika Sport Biotics for better gut health engineer. So ako si Erin Bigay, nagambal sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
1: I just want to greet congratulations, no, kay away ko ka greet ni kay sa akon brother-in-law. Congratulations kay RG Reginald Bandola
2: for congratulations RJ
1: for passing your board exam sa engineering. Engineer Bandola. Grabe, no? Lang. And congratulations man sa amon batch, no, sa LaSalle batch 91, especially kay sa amon present kay Sir Dave Sanson for a successful medical mission sa LaSalle sang Sabado, no, mga pasyente ngalin sa Barangay Mandalagan. Thank you batch 91 of USLSIS. Though hindi maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, mag Eye Care Gold, ang mong kapsula nga gapanami sa imo mata, mag Eye Care Gold, and of course palitan sang Eye Care Eye Drops para relax ng imo mata after a tiring day. And of course, kung tatangkaso ubos ipon kag ilanat kag kampyon nga overall health, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
3: Okay, happy birthday manda sa isa naman ka senior citizen, Gloria Luplop. Happy birthday. Medyo late na ni kahapon ang iyang birthday. Okay, in behalf ni Doc Ramil Oy, amon pinalangga nga CEO, gusto gid nga makahatag kita edukasyon sa aton mga pumuluyo, kag in behalf man sa aton Vice President sa Operation, Sir Eljan Castanyo, Rhodes Palma, nga aton station manager, kag aton mga technician dere, Sir Reniel, kag si Sir Ethan. Salawat, ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamo ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Pasalamat ka lang kay tungod sa serbisyo mo sa akon, nagmanot na ta nga duwa.
2: Yung sabagay maganitsay, wala na kutang si mo. Ibot silingon, pwede naman ko kutang liwatin, ho?
1: Ay, abaw. Ay, kagpara kakabalo, wala na ko ga pautang subong.
2: Nga man sayaw.
1: Kay utang, lipay-lipay, sokot panaguay, dala pa away.
2: Hala, sadya-sadyain, no? Wah!

0: Ano na, Bantol? Batuna na ang kina-offer ko sa imo.
1: Paminsaron ko, anay, isang maayo.
0: Ah, hindi na napagpaminsara, ah. O, Aryo.
1: Are. Ano ini? Sobre?
0: Oo. Sobre ini. Kagbatuna.
1: Migo Norbing di Malunhaw.
0: Batunon mo o kung hindi? Kaya kung hindi ka, ihatag ko niya sa iban.
1: Kwan.
0: Para taka pabalon, amigo Bantol. Patikim pa lang ini.
1: Pilan siya, ho?
0: 20 mil ina.
1: Ano?
0: First give pa lang ni Subong. Madamo pa ni nga give o hatagay ang matabo.
1: Baho mag-amo man lang sini. Daw maayo ni hao.
0: Mag-ubod ka sa kausa ko, paldo ka permi sa akon.
1: Kwan, daw kanami man sini man.
0: Kaya ta na perdihon si Hugakom, basta pulihan ta lang siya.
1: sa akon, amigo Norbing di Malunhaw, wala gidya problema. Basta siguro hay lagya ang hatagay.
0: Ara na gani ho? Ginapatupa ko na sa imo para magpati kagidayon. Dason si mana, hatagan ta naman ka.
1: Tuod ka, amigo Norbing.
0: Ho! Another 20 mil ah.
1: Ate, go ko na dayon ah.
0: Ati, sige ah. Basta mag-upod ka lang sa akon. Mangita pagid ta sang iban pagid nga kagawad. Agud mas madamo, baskog kag mas puwersado kita nga magbunggo kay Hugakom.
1: Ati, sige ah. Basta may hatagay lang niya, wala na problema. Masapos siya perdihon kag rumpagon.
0: Oh, sige. Updi ako nga mangita sang duha pa. Rekruton ta. Agod pa updon sa aton kausa kontra korupsyon.
1: Bakod nga kausa ta, kausa kontra korupsyon. Pero kung makapungko naman kita, kita naman ang mangkurap. Sadya-sadya ino. Ha?

0: Do tinunton ni ni Maritesao. Siya nang ginaoperan ko? Hindi pa siya? Bahala na siya eh. Hagwan taon niya ang kagutom, magamon na siya. Total, hindi man siya magbaton sa oper ko. Tipwes, ang tuso niyang kapigaduhon. Palayon sa magsinggit nga, pigado again! Mahala ka na, kahit isoblada ka? Hindi ka magbaton sa oper ko? Mahala ka? Siling ko na git nga, malibenta, maupod na lang kita sa isa kabalay. Hindi ka pa. Suplada ka pa, kagpisliang ka pang animal ka. Bahala ka na. Ikaw nang buligan, ako pa'y mabasolon, ikaw pang akig. Bahala ka na.
1: Oh, I need to thank you for the ice cream service, the delicious strawberry.

0: Yusuf Castre?
1: Ano man, Mr. President?
0: Kanabi gid gali pagbira kay intay saray lustay sa sinago, no?
1: Oo eh. Kanugon lang sang bayad natin sa ilang ang mga minaleta kung hindi sila magtrabaho sa maayo.
0: Kagamuni ho, monitora kutob sang gakontrada sa aton. Mm-hmm. Isugid kay Imus Manrimulta, mm-hmm, kay pakasuhan ta. Dapat wala sang may magpamalabag sa aton nga mga plano.
1: Matuman, Mr. President.
0: Kada mag-live o kun mag-replay, ah, sa hearing, bantayan mo sang maayo, ha?
1: Ay, oo, Mr. President, ah.
0: Kay kun makabantay ka sang maayo, may malita ka naman sa akon.
1: Tuod ka, Mr. President?
0: Yes. Himuwa lang bala kay may premium kagin sa akon dayon.
1: Ay, sige, Mr. President. Eh? Panilagan kong habyog sang duwa ka mga mag-utod. Nabilyaran kung diin sila.
0: Kung magpakita sila gani sang suporta sa kontrata, i-report gila yun. Kay pagwaan ta yun sang kaso, ah.
1: No!
0: Ang magkontra, tiwas. Ang magupod sa aton, paldo.
1: Sadya-sadya, ino?

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. DTX ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa magdasing kapag-imulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ko dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
1: akong tutunan.
2: Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX.
5: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Superman. Man.
8: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon mano. Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon mano. Namit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. DTX 500. Ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500.
9: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
10: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-labawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa

Oh, nanot yung si Che Kayot man? Nagbuwang na siya? Nag-abot man gurong kalitok ay. Haya ba? Ah, kung balabas, ikong nagsaka naman ang bagangan sa uluya. Ano pa, mangyaw-yaw naman siya kung sino ang may mga utang sa iya. Ang kalain pa, kay sulungon niya gidya sa mga balay-balay. Hala, may ano na si Chay Kayot man? Ay, ang butigid lang ni Chay Kayot. Do, nag-alabuton. Kisa mahayo man, kisa lagtok man. Ang kalain pa ni kayong unahon niya yaw-yaw ya si Marites. Amo naman ang paguliay nila kandila. Amo naman ni ang pagwa sang dugo nila kaduwa. Hayab. Sadya ginikon magdumugay na si Marites kag si Kayot mo. Dapat matanaw gid kuya. Kay amo ning pagsugod nila away tungod lang sa sukpanay sang utang. Kag ti damo pag ginikontra si Chay Kayot. Kay ti halos taga kalising ko may utang sa iya. Si Nole may utang sa iya. Si Michael may utang man sa iya. Tapos giga mo kay Kayot. Yaw-yawon giga mo ni Kayot. Ang kalain pagid. Kay kun mag-utang kat sa pihak. Pagkadasun si Mana, may dugang. Ay ba. Amo na nga wala sila ga pang utang sa kay Mia. Diri na sila ga pang utang kay Kayot. Kay kun pilang utang mo, amo lang gapon. Pero kung dikto kay Mia, pagkadasun si Mana, may dugang na. Sadya-sadya daw. Wow!

0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 10:08 na sang aga, oras kaya dulong sa inyo sang Mighty C, ang nanasidik kag alkaline nga vitamin C.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Isa naman ka edisyon sang bumbahana yang inyo mabatian. Kaupo ng inyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bumbang Marino. Diri, ginahatagan sa tiyo ng mga isyo na nag-aapekto sa atong tagsa-tagsa kakomunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag maiginhalinan. Mga diskusyon nga dapat ninyo pamatian. Sa

0: Bomba Marilu. Bomba Marilu.
1: Bueno mga bayan, isa na naman kamayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Good morning ladies and gentlemen, balik na naman kita diri sa aton nga pagpangalagad sa bombahan na isa North. Mga balita ang ato na tipon diri sa northern part of Negros, especially diri sa 1st District of Negros Occidental, 2nd District of Negros Occidental. Nagapamati na kamo sa 89.7 MHz sa lilisuan sang inyong mga radyo, ang legal lehitimo nga radio station diri sa northern part of Negros. Ini ang dominante nga ginapamatian, mas ginapamatian sang kadaban ang K5 News FM Northern Negros. Mayad-ayad na nga aga sa inyo tanan. Balik na naman kita diri daw sang Sanolang. O, sang Sanolang ta nagsiling tapusan sang simana, subong yari na naman kita sa panugod nga daw unang asaltada, unang asultada sang aton programa subong nga simana mga kakifay di sa Gyapon ng aton nga mga kauturan apisa

farma ka K5 sa kapuraot kapigado nagapaningkamot sa gyapon ng aton nga mga utod. Grabe na nga sinakaay nga daw aton ginaabaga. Kung isa ikaw ka ginikanan nagabatyag kagid mga ka K5 sa kapigadohon. Oti mayo lang ning aton nga mga estudyante. Ulo batyag-batyagan nyo man inyo mga ginikanan kay grabe gid ka puraot subong. Pagsaka sang gatong, pagsaka sang diesel, gasolina, pagsaka sang rate sang kuryente, kilowatt per hour, nagsaka ang pletihan sa mga tricycle, series bus, kag iban pa. Ah, pirmi na lang ni nagasaka, nga nagasaka mga ka-K5. When in fact, ang sweldo sang tao daw ay managasaka. Amom lang gyapon. Ti hindi gyapon ka trespasser ang gina-income naton. Kumo kay grabe nga sinakaay mga ka-K5. Tungod sa sinakaay sining presyo daw nagakamudmod kag nagakausmod kag daw nagakaungad kita. Padayon nga nagasinggitan nga puraot gen. Puwerte ka puraot mga ka-K5. But then why tamay-may mo kundi nga magpaningkamot, kundi nga atubangon ining tanan nga mga pagpanghangkat sa aton kabuhi.

Kuya Jennifer. Morning Sir Bomba, shoutout sa talang nga KSS member, K5 Solid Supporters, ang Phase 1, Phase 2, Barangay Paraiso. Sige. Anong aton nga ulo istoryahan karon mga ka-K5? Sa ato na nga mga pangulong dinalan. Lambot kita mga ka-K5 sa Banwasang Calatrava, Toboso, Don Salvador Benedicto, mga kabaranggayan sa Escalante, nagasigabong kag nagalagabong kita mga ka-K5. Tunog sa aton dira sa may Banwasang Toboso, Barangay Minapasok, Barangay Minautok, Barangay Janay, nagasigabong, nagalagabong kita mga kakifan. Nagasigabong kag nagalagabong kita mga kakifan. Paagi sa 89.7 MHz. Sa lilisuan sang inyo mga radio. Plastar tuto kamo mga kakifan. Kay kita ang bahala sa inyo sa mga balita karon mga ka-K5 nga dapat ninyo may baluan, dapat ninyo tutukan mga ka-K5. Sa ato na pangulong dinalan ang aton karon nga pangulong dinalan gidulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Sa ato nga mga headlines. Mananagat sa siyudad sang Escalante, patay bangod na igo sang kilat. Grabe mga ka-K5, no? Ti ikaw, tani iya. Gusto mo man lang tani iya nga magpanguha sang isda. Agod nga may inigosyo ka or dalon mo sa inyo balay o galing ining mga natural phenomenon mga ka-K5. Kung ka isa, kung ato naging balation, no? Kung ato naging tion, bisan sa ano nga pamaagi, ka mapatay, mapatay ka gid. Grabe, isa di ka mananagat. Manguha lang kung tani ni sang isda o galing na igo sang kilat mga ka-K5 sa siyudad sang Escalante. Alternate bridge sang Barangay Fabrika kag Barangay Paraiso mga ka-K5, mga tagpalamati naton dira kay kalamo sa nagpamati sa aton subong dira sa may Barangay Paraiso kay Cap Aster Lopez, no, nagpamati sila upod sa aton ang mga barangay tanods da. Ario, good news. Yara na sa 80% ang alternate bridge siyang Barangay Fabrika kag Barangay Paraiso, lapit na gidlang mauman. Di dako ini nga bulig mga ka-K5 sa aton tanan kay sa pagkaybalo naton inang daan nga taytay may kwan inay heritage kabahin ina sang national heritage nga indi mo sa pwede maguba. Kabahin ina sang national heritage, that is why nagsiparar sang isa ka taytay dira nga magaangot sa may Barangay Paraiso to Fabrika, vice versa, Fabrika to Paraiso. Dira sa may Himugaan River, kinako ini nga bulig mga ka-K5 sa aton nga mga pumuluyo, not only sa mga taga Paraiso, not only sa mga taga Fabrika, but sa tanan nga mga lumalabay dira, sa tanan nga mga motorista nga hindi ka na di mag-agi sa San Agustin. Pero ti mga ka-K5, kung ikaw halindi sa Cadiz, mas lapit-lapit pag aniagyan sa San Agustino, going to Sagay, dribla sa may Cadiz to Sagay nga Circumferential Road. Pero tini, mga ka-K5, ini mga ka-K5, dako ini nga bulig para sa aton yung mga kauturan dira, kaya na sa 80%, tinawan taman karon kay ka-K5 Ariel, kung san o gidni ang posible mahuman mga ka-K5 this year or next year, mahuman na gidayhan, ining Himugaan Bridge dira sa may Barangay Paraiso to Barangay Fabrika. Dugang pa ang mga balita mga ka-K5, nagpagawas ang Roslyn Jean Pilly Command, NPA or New People's Army, nga ang natabo nga ang natabo dito sa may Barangay Malasibog mga ka-K5, hindi inkwentro. Kundi operasyon haras. Operasyon haras mga ka-K5. Operasyon haras. Nang haras sila, agod nga makapaniro sang aton katapo sang Philippine Army mga ka-K5. After all, siling tagani, masubo-subo kag nagabatsyag kita.

ligtas ang kasubo bilang Kristiyano, bilang mga Filipino, kay ti isa kita isang lahi, isang lipi, ugaling nagkontranay sa prinsipyo. That is why may mga nagpinatyanay sa Gyapon. Among ining masakit-sakit mga KK5, kay ti pala Rio kita Pilipino, dapat kita mag-inunungay, dapat kita magbinuligay, dapat kita mag-inapinay, apang tungod sa nagkalain-lain ng mga kausa, tungod sa mga ginatindugan ng prinsipyo, may mga kaangay sini mga KK5, kag tungod man sa kausa nga ginapakigbato sining tawgon taman makawala nga grupo, oh, may mga kausa sila nga ginapakigbato, especially ining nagadugmok sa ato nasyon nga korupsyon. Tungod sa nagalala nga korupsyon mga KK5. But then after all siling tagani, basi may istoryahan ini sa isa kalamesa, agod nga makahinun-anon, ano ang dapat nga buhaton nga wala na sang kabuhi nga malagas, wala na sang kabuhi nga mautas. Kaysa pagpati sang aton nga mga kauturan, mga abyan naton, kabigo naton ni sila Gyapon nga mga abyan, kiti mga Filipino man sila, no, ang aton nga mga ginakabig sang gobyerno nga rebuilding grupo, nagapanindugan nga ining pagpakigbato pagdaog mga KK5 paagi gid lamang sa rebolusyon. Oh, ti amo ni ang singgitan nila mga KK5. That is why as a broadcaster, ginapresentar ta lang, ginapresenta ang hanay sang Philippine Army, ginapresenta ang hanay sang sining makawala nga grupo, kay ti kabahin man ni sila Gyapon sang aton sosyedad. Pilipino man ni sila. Oh, sige, tuliron ta na karon mga KK5. Tungod nagpagawas na sang official statement, press release mga KK5, ang Roslyn Jean Pelye Command New People's Army, there is a Northern Negros mga KK5. When in fact nakuha ta sa mga tinalikdan ng mga sinimana nga suno sa 79th IB, dismantled na ang grupo sang New People's Army, there is a northern part of Negros. But then amo ni gani siling ta gakatigala ta nga mi ara gyapon, may mga raid sila nga ginapatigayon. Oh, may mga raid sila nga ginapatigayon sa ginaligar nga drug pusher sa mga agalon may duta, may nagaluntag gyapon nga mga inkwentro. Ti ang sabat digto mga KK5 daw mga wisik na lang ni sila. But after all bisan wisik pa ni sila, ang kamatuoran nag-exister sila gyapon, there is a northern part of Negros, gag padayon nga nagapakigbisog. Di mo siling ta nagakasubo kita kung may mapatay sa bisan diin nga bahin, may purya palayo, may mapatay sa trupa sa gobyerno, may mapatay sa trupa sa NPA. After all mga batsyag kita kasubo, kay nga ah, nga ama kakifay pala riyo manan ni sila nga mga tao, ti bilang Kristiyano mabatyagin kita sang kasubo mga KK5. Kaya ti aton mani sila kadugo, aton mani sila kalahi gyapon after all. Oh, di ba? Amo ni siling ta mga KK5 nga mga kalahi naton, kita-kita kitahanon ang nag-ilinaway mga KK5 tungod sa kausah kag prinsipyo nga ginapakigbato.

0: Ulo istoryahan, taman, dugay-dugay. After sang aton yung mga report, mga K5, ulo istoryahan, taman, ining palaabuton nga, ining palaabuton nga makahalanguyos nga tagtuyot, mga K5, or ining super El Nino. Kung sa Tagalog, tagtuyot, pagmalasang duta, mga K5. Amuning ginakulbaan naton, mga K5. Amuning ginakulbaan naton, apiktado na naman yung aton nga mga apiktado na naman ni ang aton nga mga agriculture sector. Tisiling sa aton president, bakal ka mo balde, saluron tang tubig, nami nga solusyon. So, hindi iya ka kalain, no? Do, ay, istoryahan talap na dugay-dugay. Mga ka-K5, kag ipabati na sa inyo ang tingog mismo sa aton nga presidente nga siling niya, dapat mga ka-K5, saluron ta, may bumili kayo ng balde para pag umulan, nakulikta nyo na lahat, bakod! Bakod! Nga idea! Man kun pabayaan mo lang aton, presidente, nga siya ang mag-speech, abe, ang imprunto, bing pala mang kutanon, makalaula, gidya mo, no? Makalaula, gidya, hindi lang pagi kay spokesperson na Claire Castro, kahit si Claire Castro, eh, tanda ya sa philosophy kag sa logic ya gamitan niya ka logic maklaula ka man ang nagapamangkot no? Pero kung imprunto nga pamangkotanay sa kay President BBM makalaula gidya mo makalaula gisaya sang sabat may pamatian ta President anong dapat himuon
1: the public service and those public service messages will be collect bumili na kayo ng balde para pag umulan makolekta na ninyo lahat tuturuan namin kayo
0: grabe no. Oh, bumili na kayo ng balde. Di kamo na lang na binagbinag ah. Kung nagaulan ko no, sunod sa aton presidente, ba? Ano triwa to?
1: Service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo, we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do everything para hindi kayo ma
0: Bakal na lang ka mubalde. Simple as that. Bakal na lang ka mubalde, kay masalod ta tubig sa ulan, mga kakifay, pamugin lang ng isa ka solusyon. Mabakal na lang kita balde, mga kakifay, kag saluron todo. Ariwa, kadto ta di anay sa balita ni kakifay Joe Marisunido, kung bala, pabor man sa nga magbakal sa balde sini, pabor man sa kung magbakal sa balde sini, sa palabuton nga Super El Nino, ay, amo lang ini ang posible naton nga solusyon, mga K5. Why naging kita sa ang solusyon, guro ka iba ni? Mabakal naging lang kita sini balde. Mabakal naging lang kita sini balde para sa solusyon, mga K5, nga magsalod sang tubig para nga preparasyon naton sa Super El Nino. Dugay-dugay, mga K5, kaon ta sa ilo, manta sa aton nga mga lokal nga mga balita, K5 John, please stand by. Kwa untang balita, with K5 John Marisunido, may kang tanan dira sa isa ka mananagat nga naigo sang kilat patay sa syudad sa Escalante. O masubo-subo ini nga balita, mga K5, ti ikaw kung tani, nagapaning kamot, nagapaning wala nga makabakal sang bakal sang bakal sang ano ni sang kalanon manguwa ka sang isda para sa imo nga palangabuyan para man sa imo nga negosyo pero ti amo niya ang matabo sa imo sa tunga sang kalalawran with ka K5 John Marisunido please stand by
2: K5 News FM live report
0: K5 John
3: yes good morning K5 Bumba ang muna masubo-subo nga panghitabo ya para sa naman sa kamananagat nga gin kuan gi siya huram nga kinabuhi sang maigo ini sa kilat eh okay okay na sige kita bumba na ang muna ato niya nga target karon kundi ang ato niya dapat dulungan naton ang isa naman iya ka persona nga naigo kini sa kilat sa ato niya naman niya kapag-observasyon na ang kapisan sa isa katao gagin bayluhan naman niya sa isa kabuhi kang Kipay Bumba. Ang ato niya nga ang pangabulay sa isa kamananagat sa ang risko sa ilaki kabuhi kang Kipay Bumba kundi hindi sa trahedya sa masilinoton parte sa dagat, kundi natabo niya, pinagi naman niya sa sining mapaskog nga lipak. Mm. Ang bagay sini naman yung biktima, yara na sa sikay na funeral parlor, kakipay bomba, funeral homes, kag-inigin serviceman man, sa kato niya mga abyan, sa nahinabitan iyang, sa hinabitan naman iyang funeral niya, kakipay bomba.
0: Okay, samtang,
3: bada, yes, very good.
0: Sang san oni natabo kag sa diin nga bahin sang eskalante ni K5 Dome, ano ara ni sa tunga sang lawod or di ini sa dapit K5 Dome na igo sang kilat samtang gapanagat.
3: K5 Bomba ang inang Kaminawan Reef kag K5 Bomba open space gina siya kag singgeto nato niya nga ang amo yang padagatan medyo prone gina siya tang prone gina sang kilat no alagyan sa sang kilat kay Bomba. Ang information na rabat na ito, nasa doon mga alauna sa kaagahon, natabo ang pagpangilat, kag ang na-retrieve siya kay Kipay Bomba, ang ning persona, pasado na alas 3, kay nalunod ang ining pampot ng iyagin sakyan, bangod kay nabuslot man, bangod sa ning kilat, kag ang ginimo kay isa kang mga mananagat, yung guyod na lang ang nahinabitan ng pampot, para naman niya nga masigti kag mapahiga diya kay K5 Bomba.
0: Oh, siya lang isa ni K5 Dome nakasakay siya pump boat.
3: Actually duha sila kay K5 Bomba kag maswerte gid lang magsumaswerte gid man nga ang iya upod nga si alias Boy Apa wala iya madalahig sa pagkaigo sa kilat kay K5 Bomba.
0: Dito sila gani nga reef to gani siling mo?
3: Kaminawan Reef kay K5 Bomba. Actually ang Kaminawan Reef is boundary na siya sa Escalante kag sa part sa Cebu. Ang inang ang Kaminawan Reef. Sa information nga nabato nato niya, niya kun maglapaw ka na iya sa may Jumabu, part na siya sa Cebu, kag ang parts dire sa may Jumabu amon yung part sa Escalante kag K5 Bomba.
0: Approximately kag K5 Bomba kay ginagamit na nila sa may ano ginagamit nila sa mga baybay, miles. Pero ti approximately sa pagbulubanta mo halin sa higad sang baybay sakop sa Escalante, mga pila ka kilometro dito pakadto sa Kaminawan Reef?
3: More early siguro, ara sa mga 30 to 40 kilometers kay K5 Bomba.
0: Layo.
3: Kaya disigul man lang siya sa Escalante ang ano eh, ang Jumabo kay K5 Bomba.
0: Ti, pasalamat lang K5 Dome atong iopod ni si Buya pa, nasurtihan pa nga why iya madala sa wala yan na lambot sang kilat ka K5
3: Dome. Yes, ka K5 Bomba daw.
0: May mga gasululod nga audio ng iban daw kagahon.
3: Ate, oo. Sige lang kay confidential na K5 Dome sunido. Manay sa K5 Bomba yung nagkasunod nga laing audio kay araw kita sa sunod sa salakyan kag sige mo na, nang later na lang natunay kung ano nga aara ito sa sunod sa lakyan. Pabalutan lang na sa pilak mga public affairs program sa K5 News FM.
0: Timayo, gina. Ay, ang pamati sa ito na daw nagamuhan kay kadamo sa mga tingo kagasulod.
3: Dawa na bilang mga balita ka doon natipon sa tupag libot-libot si Bilog sa Dutch Escalante kag kanyang balita doon sa ato sa Kalon City Text 500 Mighty C ang alkaline base ka vitamin C D3 bio spore bio text kag extend food supplement detox complements nakakabi ka na naka-detox ka pa para sa programang Bumbanay sa Norte kung K5 Dome sunido para sa kampiyon ng mga balita sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Negros ang kampiyon ni stasyon K5 News FM
0: Live Report. Kung diin man ito si K5 Dome na ano man itong mga kaopdanan niya sa salakyan kung naga process ito sila sa Baybas kung tani kabalo man sila nga nag-report ng isa ay nagaginahod man niyang mga intel. Anong pagka-insindi ito sa to? Dito man sa'yo nagsakay-sakay sa salakyan sang intel, bro. Di pero ti at least na nakuha ta nga information mga K5 dito sa may Kaminawan Reef, no? Naigo sang kilat ining biktima mga K5 may upod sa nga lalaki ngaya din kilala kay alias Boy Apa. Pasalamat lang niya mga K5 nga wala iya maigo. Pagkatapos nga naigo ang ila ginasakyan, nalunod ini kay ti siyempre si Gabong mga K5 mo ginguyod na lang ini sunod sa information ginguyod na lang ini sang mga kaopdanan mga K5 galing kay nahamtangan man to ni K5 Jomari Sunido gusto taman tani itong mamangkot pagid bala kung anong kon kanday sin o makopdanan sini galing kay ang upo dyan to sa bybas pwerte ka mga gahod do hindi man kayo sindi nga nag-report ng isa o pasulabihan nyo ng bybas nyo na kayo nag-report ng isa mo man ang gahod nyo do hindi ka mo kayo sindi o sige padayon ka muna sa inyo bybas kag planting rice ah. Isa daw masuya ka man daw.

0: Sige, kwaon ta si KK5, Ariel Apas magka K5. Okay, dugay. Kwaon ta man from the News Center magka K5, si KK5 Rual Panada. Punong barangay Astar Lopez sa barangay Paraiso nagpaandam batok sa fake account na nagagamit sa iya pangalan. Sige, unahon ta si KK5, Ariel Apas, kay may alternate bridge na magka K5 sa may siyudad sang sagay, particularmente dara sa may barangay Paraiso, kag barangay Fabrika, 80% na inikuno. So no, mga K5, sa nakuha na ito information. Kung ang balita with K5, Ariel Apas, ay dako ini nga bulig para sa aton nga mga utod. Dako ini nga bulig para sa aton nga mga utod. 80% na ang alternate bridge dira sa may barangay Paraiso to Fabrika. May report si K5, Ariel Apas.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ariel?
2: Yes, K5 Pumba. May nga aga K5 Pumba. Pag-uulang kita naghalin dito sa may alternate bridge sa barangay Paprika kag barangay Paraiso K5 Pumba kung sa diin na sunukpan ni barangay
0: K5 Ariel?
2: Kaya sa gito atong yes, K5 Pumba.
0: Go ahead.
2: Kaya sa manggit ang natinigan naton nga ato sa area K5 Pumba sunok pa sa iyang may ara na sa 80% kag lapit ini kay matapos kay K5 Pumba, pero may dugang sa nga payag kung matapos na ini ang kining alternate bridge kay K5 Pumba, pawayan diyan na isang apat ka bulan pa siguraduhon gid ang safety sa mga driver kay daw pamalahon pag ini pagayo ang semento kay K5 Pumba. Sunok siya payag kay K5 Pumba kag dugang pa kay K5 Pumba ang kining posibilidad diri na maglabay ang mga pass o kung mga series kay K5 Pumba dira sa may alternate bridge sa barangay Paraiso kag barangay Pabrika kay K5 Pumba.
0: K5 Ariel, pila ni gani ni bala nakadtuan ta ni anay sa nagliligad to, pila ni sa gani ang amount si K5 Ariel kung madumduman mo la, kung madumduman mo lang ah.
2: Yes, kay K5 Pumba amo mo na akong ginpamangkot ina ti why ko talipat ako kay K5 Pumba, pila ko ang kantidad sa amo nga project. Tapos rason man nga ang katoblang gibutang nga tarpulan nakita to kay K5 Pumba. Oh, na dala man to sa baha mo?
0: Oh, dala na sa baha K5 Ariel, oh.
2: Oo. Oh.
0: Pero sa mga sano ni kay nilaging suguran K5 Ariel?
2: Yung siguran ni K5 Pumba sa kaniadtong January K5 Pumba.
0: Ti posible sano ni mauman pagkatapos nga mapamala ni K5 Ariel?
2: Mga pwede na sa Malabian na kapin ko kulang ang mga February na kay Pabumba kay nakita na ton ara na git sa 80% ko kay Pabumba ang ilan lang tong ginobra ang amo na lang tong pag finishing bala kay Pabumba kung sa tawag kung baga pagpika-pika lang kulang.
0: Ti pero suno sa authorized person tong magsabat K5 Ariel yara na sa 80% kag ang plano sa puson san ogid K5 Ariel.
2: Matapos na ni subong atuig kay Pabumba.
0: Asin nga tuig na. Mga posible.
2: Yes, K5 Pumba.
0: Posible, dason nga tuig, pwede na malabyan K5 Ariel.
2: Pwede na. Andi na mabudlayan ang mga residente, o mga delivering, magkanto pa sa magtiyog pa sa circumferential road K5 Pumba, o kung access road, diya sa may lapo, sa may maya, black K5 Pumba, maya na nanong, brady ka ba ako? Hindi lang na magtiyog.
0: Kay sino ni Pahaya, K5 Ariel? Sino ni suno sa imo na pamangkutan to? Sino to ang in-charge?
2: Puno ni punong barangay kagawad George Lee Bilagaw K5 Pumba ang barangay kagawad sa barangay Paprika.
0: Sige, salamat kay kagawad. May voice clip kani K5 Ariel, ipabati ta lang sa aton nga mga tagpalamati may kang tanan sining gawai gali di. May kang tanan sining bridge dira K5 Ariel sa may sige, ari pabati ta kay Tingog ni Kagawad Delgado. Kagawad, ming aga.
3: Alternate bridge sa mga tumuloy at kitab sa gaya sa mga nagpalamat ay ari kumidi sa gobra ang bisubong sa IT construction. So ang kaitay tayo na dinilok nila sa nga natapos na nisa. So, hindi kami sa maadyan tungod kay ang dalan, ginapit para ng panamon, ang mga pika-pika, ginapasaka pa, para mag-backout. Kay may direksyon mo sa ang tayo mo kung sila ka bila dito sa maadyan. Subong, ginobra din yung subong, ginapit para ng kami din, yung laki sa materials naman, yan o siyang nakadakal, sa pagpasaka, pero malibin na nyo, pag marita sa dito sa pakatos mo terminal. Mas madali na lang mga panahon na makakuha na naging ni kayo ito eh. Ginahayagaw mo na lang mga lubayad na kay ito masunod man na practice man sa piyaka para maagyan na nabi makapitara naman kami dito sa piyaka naman na practice naman na kung ang mga repair ang piyaka na tayo tayo.
0: So para mo ni Kifa Bariel, lapit na lang sunok kay Kagawad Kagawad Dilagaw no sa barangay Fabrica Ciudad de Sangsagay Kifa Bariel. Tidako ni nga bulik.
2: Yes. Yes, kasi pa bumang. So, muna kayo pa bumang. Atong tali, ako aon, ang kining balmugin ang kanina niya kung pilagin niya ang kandidat, sininga project. Pero ang sa to say, why na ito naabtan ang engineer game kayo pa bumang. Daw nagkabili usay lang kami nga duwa. Panikamutan natin nga makuha natin kung pilagin ni ang kabilugan o kabuuan sa abon niya project kayo pa bumang.
0: Sige, dagang salamat kini mo, Kifay Bariel.
2: Yes, Kakipay Bumba, nagi ka naman dili sa may sagay PNP Kakipay Bumba kag ini nga balita ginadulong sa Extend Food Supplement Formen ang lumay nga way orasyon paborito sang tanan para si manay hindi magpawala katatay para sa bumbahan ay sa Norte inis Kakipay Ari Lapas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kag kaligawan sa Northern Negros K5 News FM
1: K5 News FM live report.
0: So there you have it mga K5 ang balita o K5 Ariel Apas ti ara na sa 80% ang alternate bridge dira sa may barangay Paraiso and barangay Fabrica agudto nga ti ang iba naton nga mga ang seres naton bala. Ang series naton mga K5 nagakuan pa ni nagalibot pa ni sila sa may San Agustin or diri sa may Axis Road naton sa Cadiz to sa Gay Axis Road. Tapos diri pa na sila mabalik na naman. Oh, maliso na naman sila kag mabalik liwat mga K5 agudto mga K5 nga makasulod naman to sa Paraiso. Di mabulubudlay para sa ila, no? Mabulubudlay para sa ila mga K5 nga maglibot pa. Tikon ini mahumana makabuligid sa aton nga mga kauturan especially sa mga nagalabay dira. Sige, tilawan ta ni kun makuha gid ang kumpleto nga detalye pila gid ining proyekto dira sa alternate bridge mga K5. Ang amount sang alternate bridge dira sa may barangay Paraiso to barangay Fabrica. Oras alas 10:40 na sang aga. Oras siya dulong sa inyo sang Mighty C. Ang nanasilik kag alkaline nga vitamins. Sige, kadto kita mga K5 sa balita naman sa aton nga Chief of Reporters from the News Center. Dalay dayon naton si K5 Rowel Pineda. Ini may kang tanan sa fake account si Kapitan Aster Lopez nagapanumdom kag nagapandam mga K5 sa paggamit sang iya pangalan sa Facebook nga pike mga K5 posible ini sila nagapangayo kayo. Grabe na gid lang mga K5 subong no. Ang nagmoderno ang panahon, nagmoderno naman ang mga scammer. Ti gamito nilang imulitrato, gamito nilang ngalan mo, ubrahan kanila Facebook account and then mangayo kayo. Ti kun ikaw kun magpati ka man dat isway. Ari karon ipanumdom sa ato ni K5 Royal Pineda ang mga bagay nga dapat himuon. Ayari ang pandam ni Purong may pandam si Purong Barangay Aster Lopez. May report si K5 Ruel Pineda.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ruel.
4: Yes, K5 Chester, nagpandam karon no si Purong Barangay Aster Lopez, ang barangay kapitan, Purong Barangay sa Barangay Paraiso, ang konsirin may mga persona, o kung may persona, nagagamit siya sila ng pangalan, kag sumuman, naghimok pa sa isa iya ka fake account sa social media, kung Facebook, kag posible, base isa na siya, gabase ba na gamiton lamang sa pag-scam, paggamit, o kung pagpanunto, labi na kung pangayo kayo iya sa kwarta. Tiya mo ni karon ang panundom kag-aabiso sa Punong Barangay ang amay iya sa Barangay Paraiso, pinagisaya sining social media post ang damlaglang. Kahit may ara sang isa ka Facebook account. Nga daw si Bin nagamit sang yasin ng pangalan, laging baliktad lang balagin una lang ang apelyido kagang yasin ng pangalan. No, nakabutang diri Lopez Aster. No, simple lamang pero ang iagit siniyang Facebook account o ang official, no, personal niyang Facebook account, Aster Mercado Lopez, which is my profile picture dira niya. I don't know kung ano na, prutas, bunga, or hindi niya siling direkta niya sinina wong ang nakabutang. Now, in fake account ka kay Pai Bachester, ini may naragway kung litrato gagin butang bilang profile pic na isa ka daan balang litrato nila sa Barangay Paraiso, which is ato pagani dito si Punong Barangay Pipito Flores, no, itong nagtaliwan barang Punong Barangay isang Paraiso kag sa kilid, no, yara siya bilang isa ka number one kagawa dabi, no, sa nga barangay. Muning ginusar nga bilang profile pic kag dito din butang ang yasir nga pangalan. Kaga muna, no, kakipay bumba ang ginakangawan sang kapitan. Kaya basi blausaron, inisang mga may malaing nga buko or malaing nga plano ang magpangayo kayo or whatsoever. Posible ba si karon na gamiton man disinformation or pangguba lamang siya sir nga pangalan. Kaya ti kabalo naman kita, naging nalapit ang posible nga pagdayong luwat sang barangay eleksyon. Kaya muna ang panundom sang kapitan. Do, pinagi siya sir nga post sa Facebook kakipay Bachester. Ti nagapabalo lamang, no, ang kapitan sa mga red flag, no, katulad sini nga nagagamit sa mga fake accounts kag posible ba si mga yo dati mo na na, no, indikasyon nga hindi good pag i-entertain, no, hindi pag sapako, no, kung posible pwede nga i-report nila yun sa iyo kung sa aton ng mga otoridad para naman matagaan sa nagkaiguya nga aksyon kay Bachester.
0: Oh, sige, dagang salamat sa K5 Roel. Actually, dili sa siyudad sang Cadiz may pila na di ka mga kapitan. I think hindi magnubo sa lima ka K5 Roel. Gingamit ginagamit ang ilang mga ngalan, picture, ginkwa man ang profile pic mo.
4: Tama nga ni. Hindi magano na itong malipatan to dati kung madumduman ta itong hipid. Sino ganito nga chief of police man ito, ginusar man itong pangalan, nagpangayo kayo kag mismo, no, si Mayor Bading Escalante man, ginagamit man itong yasin niya pangalan, ginbuhan man siyang fake account. Ati mo na, kadelikado ka K5 Chester.
0: Ang masubo-subo to K5 Aruelia, ang mga kapitan ni kaging panghimuan, may napang biktima. Like for example, dari sa kay Punong Barangay sa Barangay Daga, do mga almost 12,000 gito.
4: Wow, so akadako man ba?
0: Sa kay Barangay Mabini, kay Kapitan Bilyarin, nga soon to be councilor, do mga almost 20,000 man to nakuha na biktima K5 Aruel.
4: Grabe nga diskarte, no? Amo na nang hindi na tumabalan kung bala ini organized group o kung syndicate o kung isa lamang ka individual bala yang wala na sang iban pang diskarte mo on nga amo lang gid na, no, ang iya sini daw kumpaga kapital na lang gid ya, kulba na lang gid yang kapital kag pakabal amo na ang ginaubra nila, ubra sang fake account kag Pai Bachester ka budlay kag kadelikado, no, amo ni bala ma ang kalabanan ko kaysa sila na ginabi tima inung mga negosyante, no, ginatrick nila nga mag-order kunwari isang kung ano dira nga mga baklon orderon and then later on mangayo dayon sang monetary ano ni daw kwarta bala, no, manghulam sa amo na nga mga negosyante ka delikado ka K5 Chester.
0: Sige, salamat kay K5 Roel, at least mangin awareness ini not only sa kay Punong Barangay Aster Lopez iya pandam. Ilabi man ang ibang tanda ng mga kapitan kay basi gamiton man ang ilang angalan, much better kung may mga transaction nga mga musini i-video call kid.
4: Video call, no, tawagan good. Correct. Kag hindi good mag-transaction via the online ko as much as possible. Kung gusto ninyo, magkitay ka mo in person. Muna, no, kay kabudlay ka tama. Otherwise, kung kilala mo gid personal, kag kilala mo gid ang account niya nga siya gina, verified mo gid, friends ka mo, kag tiyan mo na, nag-chat gid siya mo, daya, kag ikaw mismo kumbinsido ka nga siya na, ati go ahead, no, imo naman ang niya kaugalingon man niya diskresyon, nag nasambit man nga pag nadak pagbulig kay tikong kaysa hindi magin malikawan may nagapang ayo makita favor sa mga kakilala man aton mo online ti muna hanong lang gid kaki Chester
0: ti muna much better gid nga tao gan via video call para yes. Masiguro gid kay Fabruel. Sige, dagang salamat kini mo
4: kay Fabruel. Sige, so muna natin sini madulong na balita para sa imusin nga programang Bumbahan ay sa Norte. Kapon si KK5 Bomba Marilu, ini si KK5 Ruel Perada para sa kampiyon nga mabalita, serbisyo publiko kagringawan sa Northern Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: So there you have it, mga KK5, salamat sa report ni KK5 Ruel Perada. Ang mag-serbi, ini mga KK5 nga awareness para sa aton tanan. Kay may mga barangay officials kita or city officials nga ginagamit no ang mga Facebook account kay kapos naman lang mo kapos naman lang amo ni gani siling ta kay sa Meta no tani bala ang pag-ubra sa mga Facebook account nga dami kun hindi ginasaya ang amo na ang tag-iya sang Facebook account hindi sa tani dali-dali makaubra sang account. Okay, tino nagapinagusto naman lang mga KK5. Daw nagapinagusto naman lang, daw nagapinagusto naman lang mga KK5 ang pag-ubra sining mga dummy accounts, no? Nga makapang makapang scam. Amo ni tani siling ta, amo ni tani siling ta mga KK5 nga kuanan man hugton man sang patakaran sang Meta ang pag-ubra sining mga dummy accounts mga KK5. No? Amunita ni siling ta nga hugton man sang Meta ang pag-ubra sang mga dummy accounts. Kaya nga makaluluoy ang aton nga mga mabiktima sini. May ara sang naga-order pagkaon, no? May ara sang naga-order pagkaon mga KK5. Gamito ng ngalan ni Mayor, gamito ng ngalan ni Vice Mayor, ni Councilor, ti ikaw imong rider to yung nagpati ka man pag-abot mo to sa area, wala sang Vice Mayor o Mayor o Councilor nga maklaim or mabayad. Ti mayo lang niya kun ang mga Mayor ta, ang mga Vice Mayor ta, Councilor ta, mga maluluyon. Ni bayaran niya, apisar, nga hindi siya ang nag-order sang sina nga pagkaon. Di miyara man gani kita. Ang pang-scam gani gyapon mga KK5 even sa mga text messages, even sa mga tawag ara gyapon ti daway man gani pulos ang aton nga SIM card registration act. Daw design man lang gyapon, may ara gyapon nga panawag mga KK5 old style of scamming. May ara kita gyapon ginatawag nga old style of scamming. Ano ini? Ini ba lang makabaton kang text nga nanalo ka sa programang kwanbi copy na gatas. Kaya ang copy na gatas ay may i-claim ka na 800,000 pesos. Bago mo makuha ito, tawagan mo muna si Attorney Birongke. Bago mo makuha, tapos may matawag si imo mo ng old style of scamming, may hilo. Si Attorney ito, nanalo ka. Attorney purong tuno sa iya pangambal daw, udong, Cebuano. Ka, amo ng old style of scamming sang unay. Nga damo man sa nabiktima nga even ang aton nga makakilala na maligya Carbao, mia sir. Ito si Attorney Birongke. Bago mo maklaim ang iyong napanalunan, dapat magpadala ka dito muna ng 1,000 pesos sa Palawan para may i-process tayo o 3,000. Di kun ikaw man niya nga wala makasayod, why maka hangop kagway makainsindi dayon mo man dagon-dagon to sa Palawan sa kwan sa punsya. Yeah, sir, andito na ako sir, ipadala ko na. Yeah, sige, ihulog mo na sir. Pagkahulog mo mga KK5, mangayo liwat. Yeah, sir, kulang pala yung 3,000. Dapat gawin mong 15,000 para ma-process na natin ito. Ina, may kuluaon ka nga 800,000. Pwede mo malang tani siling at ibuhin ang dasakon 800,000 ang tanan yung mga balayran. Ibuhin ang dasakon ng 800,000 nga mga mapagwa pagigusang kwarta. Amo na ang mga old style of scamming mga KK5, di ba? Nga kadamo man sa nabiktima sa aton. May ara gig kuya gani kakilala taga Amon, taga barangay kaduaan gid na maligya gid Carbao mo. Justa kay uli na sa nakakontak sa akon at tupok ko sa piyak ng Uragwagan mga maybe mga 5 years ago. nagtawag sa sakon, nabali ara na sa isa ka punsyap. Mako nga ara kada mi ginhulog kong bili sa akon nga karabaw. Do mga pila tong karabaw do mga 31 mil ba? Ya kay may kuluaon kong kwarta. Di wala ko sa naabtan mga K5 nahulog yan na ang kwarta. Kag pagkahulog sang kwarta, ga preparar na tugali dayon ang scam, ang scammer to sa kwan sa punshop man nga kuluaan nga paghulog sang kwarta, pag send sang notification nga na-receive na process dayon. Kay tikon yun padugayan niya pa mga 10 to 15 or 30 minutes kundi mapahold mo pa to sa posible mapahold mo pa sa phone shop kundi mo gin pahulog or sa mga remittance center mga K5 mga remittance center tiwai gin sa to say na padalayag itong 31 mil mga K5 after all pag nahulog sang nahulog yun na sang nag-text na kay may ma-text man na di ba may ma-text na code sa receiver mo kag sa sender. Sang na-receive na sang receiver ang notification code digto na mga K5 sang na-claim na agin block sa dayon. Pagtawag sa number you sorry, the number you dialed is either unattended or out of coverage area. Tipo sang 31 mil, tiya mo man isubong karono especially sa aton ng mga business owners, no? Kung may mga nagatransaksyon ka ngay sin it is better for you ang i-verify gid Taugan baya video call kung da wala gani plano ang ina nga tao nga nagatransaksyon sa inyo sa video call, dira na kamo maduda dayon. Dira na kamo maduda dayon. Simple verification na nga. Sir, ma'am, try be video call bisan nubo lang 5 to 10 seconds lang nga makita ko lang kag mamatian nga ikaw ni. Kay transaksyon na karon baya online naman mga K5 mo. Baya online naman lang ang transaksyon na iti awareness ini especially may mga naga-chat na sa inyo nga daw ka-unusual ba? Daw ka-unusual oh, kay kapitan eh. Yeah, si kapitan eh nag-chat sa akon, si counselor ni. Dira na kamo dayon magsugod duda. Pero actually mga K5 diri sa siyudad sang Cadiz, kadamo ni sang ginpanggamit nga mga ngalan sang kapitan mo. Kapitan sa Barangay Daga, oh, na biktima man na. Almost daw 12,000 tong ginsatan sa tosang scammer. Bali, ining mga scammer, mga K5, ginatunan anay nila. Ginatunan nila, mga K5, ang giho, ang transaksyon. Oh, mga K5, nag-chat ato ang scammer gamit ang Facebook account ni Kapitan Lucien Olvido nga ginubray, ginkopyaya, ginreplika, ginyabla. Ginubray, ginagubra sa liwat, ginsatan ang ina nga tiyangge nga ihada sang kapitan. Mya, ihada mayong amuni, mayong nangayo katahuran. Mya, maamu ko ni, matransaksyon ko. Tinagpati man ang ihada nga tiyangge, sige manino, isend ko lang. Pag send gali mga K5, hindi na to ang matuntuod nga kapitan, kundi ang scammer to. Amo man di sa kay future counselor ko ano? Roseville Villarin? Oh? Sa kay future counselor Roseville Villarin? Nga kapitan subong sa barangay Mabini, amo maniging gamit man ang iyangalan, ginubrahan mo sa Facebook account, di ko mo kay trusted ang trust and confidence sa mga business owner, ara sa imo kay ti kapitan, kamo ikaw ang amay sa barangay, nakasend man to, no, I think daw almost, if I was not mistaken, 20 to 30,000 I think. Ti ini mga K5, no, hindi taman ni ma-exact yun ang amount kay dugay na to, mga 1 year before or 1 year ago. But the point is that para magpalaptas ang awareness sa inyo. Oh, kadamo ni sa nabiktima di. Kadamo ni sa nabiktima sini mga K5. Kaya mo na gina-remind tagid ang aton nga mga negosyante, especially ining may mga GCash cash in and cash out, nga kun may mag-transaction sa inyo and you're willing to help, kiti willing lang kamuya, kag kakilala nyo man na much better kung mga dagko ng mga amount, i-verify gid tawgan. Oo, diri sa amon may naintuan na di ginpaludan 500. Di okay lang na gani kay 500 lang oh. O mahapos-hapos mo papangita pero ti kabudlay man mo pangita 500 ay. Di mo nin punto ta mga K5. Dapat mangin aware kita mga K5 sa sining mga scammer no? Sa aton nga may mga GCash or may mga payment center da. Aware gid ka mo. May mag-transaction sa inyo via online. I-verify nyo gid through video call. Sige, may nabilin pa kita nga ginagmay nga mga inoras. May 3 minutos pa kita mga ka-K5. Di, sa palabuton mga ka-K5 nga sining October 2026 to January and January 2027 amo ining pinakataas nga peak mga ka-K5 sining Super El Nino or ining tagtuyot or pagmalasang duta mga ka-K5. Di, ang solusyon suno sa aton presidente, bakal kamo balde, talod kamo tubig sa ulan. Pero tiya po ni sining tama ka K5, diri sa aton sa Pilipinas, diri sa aton sa Pilipinas, may ginakahangawaan kita nga Super El Nino. Pero diri sa aton sa Pilipinas, ang bulan sa Oktobre, Nobyembre kag Disyembre, amo ini ang mga dalagkuan nga mga pag-ulan-ulan kag bagyo mga ka K5 nga nagasunod sa aton diri. Kag di posible kita nagapati by the grace of God, balikawa naton ining Super El Nino kay ti bao kaluoy naman sa aton nga mga mangunguma. Bago lang gin atake sang buiset pisteng RSSI. Di hindi ini mga ka K5, hindi lang niya tubong mapiktuhan sini kundi tano tanan nga pananom sa agrikultura naton, ano ning kanunta? Mga humay naton, sini posible magkalawagtang? Mga utanon, prutas, mga ka-K5, kung mag-abot ginman ining Super El Nino. But by the grace of God, kag sa by the mercy of our Creator, may ara gan iya bisan kwarisma, gabagyo mo. Bisan Super El Nino, gaulan. Di mo ni mga ka-K5, tisiling ta, diri sa aton sa Pilipinas, ining bulan sa Oktobre, Nobyembre, Disyembre, amo niyang tig-ululan sa aton, kay grabe ini ganing ang mga binagyuhanay, diri. And even ang January to February, ginatawag na pa na sila ng mga tubong. O, oh, diba? Tubong sang tuig, mga ka-K5. Amo ng pinakadalom nga termino ng mabatian ko sa una sa mga katigulangan nga during the February season or the January, may mga pag-inulan-ulan, ginasiling nila nga, ay, toto, amo inang ginatawag nga tubong. So, I cannot explain deeply what is the real meaning of tubong. But then, basta may mag-ulan na gani January to February, mahambala din ang makatigulangan nga tubong. I do not know ano ni ang pagbadbad sini sa Bisaya, pero ti sa mga hiligay nun, amo ining tubong, makaintindi ini sila mga ka-K5. Di amo ni siling ta. May mga ginakahangawan kita nga Super El Nino, but we believe by the mercy and grace of God. May mga pag-inulan-ulan ni Yagyapon niya nga makasupply sang tubig sa aton nga mga pananom sa agrikultura.

0: buwas sa dalik yatanta or karon sa gabi ang hepe to sa may Kalinog Municipal Police Station, no? Na mistaken identity nila ang tawag yung kastigo nila. Grabe nga klase hipis. Ang grabe nga pagkahipi. Katikalon klase hipis. Buwas, malambutan ta ni. Kay may nagkadto na, may nagpadulong na nga taga Kampo Krame na nag-investigar mga K-5 sa pagpangastigo. Ang gigastigo, yung amigo ko pa to sang una sa Batad, Iloilo. Ay tidugay man kita sa Batad, Iloilo for almost 4 years. Digto kita nagraduar, digto kita nag-eskwela. Sobra-sobra man niya magpangastigong hipi to sang Kalinog, Iloilo Municipal Police Station. Grabe ka man imo yung mga stigo, sir. Amo na gali ang pulis kung may madakpan. Tapos plus pa nga mistaken identity lang. Hindi gali itong nagkawat kag nagransak. Nadula lang gali isang tag-iyang iyang wallet kag ara man. Kinastigo nila. At ito ato karo, no? Nagapabulong-bulong ang migo na, nagapabulong sa ospital migo namon sang lastra to. Sige, buwas na og tasan mga kakifay. Kaining dapat yung mga kaangay nila, wala iya sang lugar, kag wala iya sang papel sa komunidad nga magpanakit kita iya sang mga pobre. Sige, buwas na lang na mga kakifay. Sa ngala lang sa aton very humble CEO Doc Ramil Itang o Station Manager Ma'am Colleen Manzanares Cubia, sa technical side web ka K5 Jake Rickton Yebes, K5 Matinasas and K5 Amphel Celestial. Sa news center we have our news reporter or our news chief K5 Ruel Panada and our news writer Ma'am Shiana Suelo. And ito mga kaupo din mga DJ K5 Papa J, Joel Abelay, ngalan man ni ka K5 John Marie Sunido, K5 Ariel Apas, then Mark Mahinay. Ako naman si K5 Bomba Barlo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingaon sa Negros. Ini ang K5 News FM.
1: K5 News FM.

0: Mga kakaipaib, 74 dias na ginlamang ang nabiling Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay Kakaifive Jinpo Generoso, Iniang 11 MBPS.

0: Mayong aga, mga suki naton nga tigpalamati, welcome na sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pitsa 12 na kita sa bulan sang Oktobre, ang ikapulo na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Monday, Lunes na Lunes karon nga adlaw. Di man ka mong lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sang kalibutan, makita nyo kami live kag mabatian sa mong Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5, kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako ang inyo ka K5 Jean Paul Cagnetti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Komentaryo may laman, komentarista walang inaatrasan.
0: Mikos mikos kita mga insan, Gina.

0: Magdita Malbas, Jean Montesino Arroyo, Alma Imbang, Joseph Caniban. Pasinsya, agad kay gachatsa ko ng mga friendy ko lang ang mga babayi.
1: Grabe po.
0: Pasinsya kay lain ko yan. Damo yung gachatsa ko ng mga bibay. Katala, kagani, galing hindi man pwede ma-ignore kay ka mga gwapa, bala.
1: Grabe po.
0: Pasinsya, gitaki, ambot ang... Sagay bika, gapamulugso ng iban. Mga circle of friends ko nga mga chicks, ah.
1: Grabe po.
0: Hindi na ka mo magblaman pa namangkot, bala. Pangita, makumbla sa inyo nga mga uya, bala.
1: Grabe po.
2: Anong to, ito?
0: Hindi ya ka muna ka... Hindi ka mo ka... Ano na, ka-relate kay wala ka mo yung...
1: Grabe po.
0: Uy, may man bla malain. Bla kung mag-one bla. Mag... barkada ka bla. Chicks bla.
1: Grabe po.
0: Damo ko barkada nga mga chicks yan.
1: Grabe.
0: Si Mami Gina Burha.
1: Grabe po.
0: Si Mami... Esperanza Insoli.
1: Grabe po.
0: Oo. Eh? Safe man na, safe na safe man mga barkada ko kay mga tigulpam naman.
1: Grabe po.
0: Amo niya mga mabuot yung mga lala. Si Jean Montesino Arroyo, trupa ko man eh.
1: Grabe po.
0: Uy, salamat gid Marvin Javier. Iko ko kumpari bibi sang patubo ko no meet man yo yo.
3: All right.
1: Grabe.
0: Kadalaan niyo ko sang patutin. Siling niya siling ni Ino gapos siling niya nang may palutuan ko to ni pari mo bibi ay nabit namin ka pato ay.
1: Grabe.
0: Pwede ta na yung bro mic no magkaon no. Di ba pato? Oo. Masibla hindi, aw. Ah, pwede, ah, pwede, pwede, pwede.
1: Ah, grabe po.
0: Hindi na yan, clean food yan. Aka namit-namit si tita siya nagluto.
1: Ah, grabe.
0: Dulong to ni Tito Edge, gapon mo ko namit-namit. Maniyosong timing, yung kinag-live kami ni Joan, yung sakit ang liog niya, ginda. Nagsakit ang liog niya, kay kadaaway na mo, ginalungi ko, ah.
1: Ah, grabe po.
0: Takan ko da ka inyo ya mag-away ka mo ya gaguramusay ako niya kinalungi ang liog da yun ah.
1: Grabe po
0: pati ah naunay sa tulog. Naunay sa tulog kasi agitubang sa akon ang inyo nga mga misis magtulog ka mo ya way ka mo ya ginasapat bigaw ka mo ya eh magtulog kami ya si misis kuya sa akon ginayaga tubang ya. Hindi na saya katulog nga way gatubang sa akon.
1: Grabe po.
0: Patay na patay ginasangadaan sa akon niya. Ti magtulog kami gatubang ginasa sa akon mo. Ti mo nagatililingig sa gasakit, ga stiff neck. Sasagay tubang sa akon. Hindi na saya katulog ya nga wala gatubang sa akon niya.
1: Grabe po.
0: Kay ginabantayan niya ko kung sino naman ginachat ko.
1: Grabe po.

0: Kita mo, ha? Bigaw ka muya eh. Ang misis ko yan, magtulog. Ah, gatil, hindi na siya ganyan katulog ngaway, gatubang sa akon. Gatubang, ginagatakilid niya, gatulog, gatubang sa akon. Paunahon niya pa ko natulog. Meaning, ginabantayan niya kuya, mas na matulugan ko. Kalabing sa misis ko, no? Ginabantayan niya ko. Kung balaga chat ko sa iban.
1: Grabe po. Sinong to? Ito?
0: Gabantay, gali siya, gabantay.
1: Grabe po.
0: Ay, oo. Pero, awala ah. Isang isaya tubang sa akin, kaya gwapo ko mo.
1: Sinong to?
0: Hindi ka mo yahaw.
1: Grabe mo.
0: Te, ginpa Cairo ko sa Gapon ah. Ginpa Cairo. Te, may ginadula man ang sakit sa ulo. Yabla. Kini mga sakit-sakit sa ulo, blakis ah, abin nyo, mga tension headache. Pero ginatawag, balang abin nyo mo migraine. Ano mo, ibang gali? Inang may naipit ka ang ugat sa ulo, sa liog mo. Ang imong cervical spine. Diba yung damo na dahil yung mga nerves? Ay! Minali, may pinch nerve ka na gani. Tapat, gid. Sakit-sakit ang ulo. Abi mo, migraine. Ang liog mo, may naipit to. Agin pa Cairo, agin pa release. Nagnami na matyagya. Di timing, gid. Pag puli ko sa balay, may gahulat nga pato. Nga duwa kabilog, mapatutin. Thank you, gid. Paribibi. Marvin, Javier. Thank you, Tita San, sa pagluto. Thank you man, Tito Ed, sa pagdulong. Thank you man, Ino, sa pagpabalo.
1: Grabe po.
0: Ikapon, maskara. Ikapon, maskara. Damo na kinadto sa plaza. Damo na kinadto sa

0: Rulino Rilatos, migo mo man si Marvin.
1: Da, grabe po.
0: Ah, hindi ya kaya, love ya kaya, kuya ginapalutuan niya pa to. Rulino Rilatos, why kaya nalutuan ni Bibi pa to, yay? Kuya ginalutuan, kuya Paps.
1: Da, grabe po.
0: Di ano, abi kay miguhay lang kamuya kami ya kung parihay gin.
1: Grabe po.
0: Hindi na mamangkot kung ano kung parihay kami ya.
1: Grabe po.
0: Hindi na pala mamangkot lang. Basta kung parihay kami ya.
1: Grabe po.
0: Tisiling ko, Box Blasa Plaza, gin palupadan drone, no? Palupadan drone. Nami, nabiyalan taon sa babaw. Kaya doon, hindi na ito nag-kapal-kapal balikan. Subong niya kagwapo na hitso na. Hitso na. Hindi mo na lang gani. Ano, abikon way, abigin papintahan ni Mio Greg. Ano na lang? Oh, kung hindi nyo ilaw, ay, ten isang plaza. Hindi ma, kung ano pila nakabulan itong construction ng ilad, ha? Huwag nila mapinsaran pintahan.
1: Grabe po.
0: Ano kay mga tigaw mo nung pintahan nyo mo?
1: Grabe po.
0: Yun din nami, kinahitso. Oh. Sa bagay, balabisan ano kalaway kaysa sang balay. Mapintahan ka nami. Oo, kaya mo nagapatahom. Natawab lang mga babayi, bala kung why make up ka mga laway. O dapat make upan. Make upan. Kag ang make up, dipindi sa ga make up. Eh kung hindi ka balo ang ga make up, law ay man ang tsura.
1: Grabe po.
0: So ara niya sa gamake up, amo man sa pinta. Kung tanda ang mga pinto, yun o, mi man ayang guwa iya. Hindi abragal. Hoy, Kiza! Sa dasun mag-project ka mo, amigo ko kwa aay.
1: Grabe po.
0: Sige, mga balita nga itong pag-istoryan, sininga. Abaw ang tuntong huti o gimbira na Manila ang Saudi Arabia. Ah, gimbira na Manila ang Saudi Arabia. Ginat palupadan na Manila missile. Oy, tinagtupa gito bala sa kuan sa airport. Daw 3 sige kabilog ang patay. Diskusyonan tani karon ng mga yawan o ning huti o. But ano naman ning inagabot sa pinsar nila nga sa gina sila ka pamumbato.
1: Grabe po.
0: Para maintindihan ta, istoryahan ta. Traversi na yari ang mga lokal nga balita. Good morning by the way kay Brother Mike Severino sa Severino family. Good morning Doc Jet, Doc Dayan, Doc Melissa. Isa amigo ko nga si ano ni si Uba. Pero ito may manghod ka o ba? Magdako-dako na. Amo naman na siyang friend ko. Hindi naman ikaw.
1: Grabe po.
0: Pulo ka mga motorsiklo. Kagduha ka balay. Ipang arado sa isa ka pick-up sa barangay Sumag. Grabe man niya. Dasi ginigrudlaga niya. Nga pulo. Kaya ka motor. Kagduha ka balay. Ipang waswasan niya. Ano man ang wadaan break ni? O no, haras-haras lang gitang driver.
1: Grabe po.
0: Pulo ka motor, duwa ka balay, pinangbungguan sang pick-up. Lalaki, nalasakan sang taksi sa dalan, Araneta, mo patay gin. Dogin guyod, panikuno sang taksi sa dalan. Sa dito siya tabo sa may barangay 39B, Araneta Street, no? Kainas ang kagahon. Grabe, no? Makon mo na nga. Lasakon ka kaguyo doon sang taksi. Ah, are mayo kaging klaro ni Brother Mike Severino, ni Elder Michael. Dugaduwa-duwa pa ko magbalita. Kaya ba, si Blendi, pwede, aw?
1: Grabe po.
0: Hindi na kuya magpatugmaw, liwat ya.
1: Grabe po.
0: Te, mayo, nagid lang kay... Kasi lang kung pwede, ah. Kaong ganis Wilfred. Tao ng Wilfred. Kay kung nabutan tabi, Mike, hindi pwede.

0: sugid ko mga nagkaon si Wilfred, pero duha kami disiplina, yan lang ako lang yung isa.
1: Grabe po.
0: Duha kami nagkaon.
1: Grabe po.
0: Di kayo yung klaro ni Elder Michael Severino. Pwede ang pato sa mga Adventist. Ah, ati Birigod ah.
1: Oh, right! Grabe po.
0: Hindi lang kuno pwede, gansa, kay wala iya batikulon. Pato yung pwede.
1: Oh, right! Grabe po.
0: Oh, sige, attention! Bebe!
1: Grabe.
0: Ah, mga baby! Pwede na sa akon!
1: Grabe po.
0: Pwede na ko kaon... Duckling!
1: Ah, grabe po! Grabe po!
0: Joanne! Pwede na ko ka, baby! Honey! Mangita na ko, baby! Mangita na ko, babe! Kaya pwede gali makaon ako! Oh.
1: Grabe po!
0: Diba ang pato mo na? May baby? Ano na baby tawag? Baby? Bala nga pato bala! Nang gagmay sa'yo bala! Gamit bala no? Joanne, pwede na ako kapangita. Bebe, kagkaonon.
1: Grabe po.
0: Na, Brother Mike, no? Pwede na ako kapangita. Bebe, kagkaonon. Siyempre, lutuon. Lutuon. Kembal ni Brother Mike. Oo, gani. Kay nangayo sa blatunga sa akon.
1: Grabe po.
0: Gindalaya puli, kinanamitan siya. Isiling ko, gina doon, nalipat ko, ginlawag ko, harang alis si Brother Michael. Samtang galawag ko nga, salamat, gin sa pato, gin kaon ko, ara ka, Mike. Nag-comment, kasi ko, basit na hindi pwede. Hindi ko na hindi pwede. Ah, talaigon ko si Fred, gani, alangan nga siya, ako lang yan.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Di may na lang kay pwede gali. Balok naman sa ako niyo, Brother Michael. Hindi na ko yung gali. Gusto nga daan makasala. Yan.
1: Grabe po.
0: Ginawa, tabla ka pakabuot bala.
1: Grabe po.
0: Kapila na ko na karoon tugmawan. Di na karoon tugmaw. Ligo na karoon.
1: Grabe po.
0: Linibo ka mga kabataan na kabinipisyo sa Superheroes Kids Kara sang DSSD Bakulod, buka nami. Yan o yan nga hero, kaya Ethan?
1: Grabe po!
0: Ethan, kung nag-hero ka, Tan, ano ka nga hero, Tan?
1: Grabe po!
0: Tan, daliplan natin, kung hero ka, be, anong gusto mo nga mangin ikaw? Ano ka klase hero? Ha? Ah, si sino ka? Si Cyclops?
1: Grabe po!
0: Sino? Ha? Si Incredible Hulk? Why man Incredible Hulk katambok?
1: Grabe po.
0: Maskulado to sa'ya. Sino ka si Ant-Man? Ay, pag inuhugay katambok, si mo mamagamay ka?
1: Grabe po.
0: Tan, si ano talaga na para postan si Hero Herodes?
1: Grabe po.
0: Si Herodes ka na lang, Tan.
1: Grabe po.
0: Ay, by the way, kagabi, bla, naglantaw kami, bla, Riniel, Kwan, bla. Lantaw kami bla. Itan ka kita ka Superman asang kwantan kita ka sang una lantaw kami Superman versus Batman. Di may uras pa man naglantaw kami sang Justice League. Hindi na nabanaw si Superman sa katapusan da gimpakita nga nakabalo si Super ang mama ni Superman nga buhi siya. Huy grabe bala si Superman bala di hero papang hero si Superman. Dapo kilala nga mga politiko. Huwag yun sabla nangayo sa lakyan. Ang sa lakyan ni mama, yadaan pagyapon. Hay, namian ko kay Superman bala. Nga ah, kundi sikat sa kayo kay si Superman sa mo, hero. Ang gadayaw to siya, mga kano, Amerika. Sikat-sikat sa kay hero mo. Dibla? Huwag yun sabla nangayo, kwarta yun sa politiko. Kanami man niya kay Superman, no? Muna yung tsakto nga hero. Ga-servisyo. Why? Ginangayo sa politiko.
1: Grabe po.
0: Nami, saya kay ang salakyan niya daan pa yung Japon.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Oo, katapusan lang tawa bala. Wala tawa bala sa katapusan sa movie bala. Kaya ang pakita na nag-abot ang mama niya. daan pa yagyapon ang salakyan. Di mahina lang gin bakal ni Batman ang ilang na embargo nga ano ni? Na embargo nila nga balay. Oo, na embargo ng ila balay sang bangko. Ah, gin bakal ni Batman. Bakal ni Batman siling ni Superman siya sa katapusan nga part. Ya, gin paano mo hindi man paano mo nabaydan ang bangkong utang namon kay. Hindi po to magsugod. Bakal ni Batman ya. Binakal kong bangko ang Maramihan di kuya kay ang salakyan ni mama yung pick up daan gapon niya.
1: Grabe po.
0: Diba kay siling ko bisan ano kasikat kagkahamot sa politiko si Superman. Wala gid say na ngayo salakyan.
1: Grabe po.
0: Why say ka pangayo kwarta sa politiko?
1: Grabe po.
0: Di ka dami. Muna iya. Hindi ka daw isalig ng kapalaran tas politiko. Ang manggad daw ihat isalig ta sa ila. Hindi, hindi.

0: ipatiga yon bilang panagang sa Super El Nino. Tinami ni Kampyon. Muning nami, dapat one step ahead kag Gidya Permi. Mga moving fruit vendors nga nagapwesto maski diin lang sa igad sang dalan sa kabangkalan, ginariklamo sang pipila ka mga vendors. Panawagan sa LGU, dapat i-regulate ini sila.
1: Grabe po.
0: Si 29th IB naghatag sang military honors sa pagpalubong sa napatay nga si Kaa Christian Pahayahay. Kaluoy man. Ang aton nga mga kapgo, baong kagamay sang allowance. Amo ni mga modern hero tang aton nga mga soldado. So that we can have peace, sila nito ang kakapatay sa bukid. Bainti ka mini fire truck, ipangatag sang LGU sa kabangkalan sa bainti ka mga barangay sang syudad. Street level individual arrestado sa drug by bus operation sa syudad sang San Carlos. Duwa ka mga manog pangisda sa inigaran, dakop sa illegal fishing.
1: Grabe po.
0: Mr. Bros Bacolod, nagapasalamat sa pag-feature, no? Sige, thank you man sa imong kaayo kag kaalwan. Yan Mundihar, no? Kuya Yan Mundihar, ang proprietor sang Mr. Bros Bacolod. An, sige. Losville, Sugilon. Yeah, sige, gapon, baligya ni Berto, gakit, siupaw. Sige, nainom nyo na inyong DTX 500. Inom gida. Tami ini nga pampagar sa mga inflammatory or inflammation sa lawas nyo. Gasakit mga balikawang, gasakit ang ano ni ginasikmat, gasakit ang mga joints, nagahubag ang atay, nagahubag ang pantog, gahubag ang gallbladder, gahubag ang appendix, o gahubag ang tilaok, gahubag ang tonsils. Mag DTX 500, parisan gid sa mighty si ang alkaline nga vitamins. Good morning, Ma'am Nanilin Decinal Shiflet. Kamusta na to siya, Nans? Wala pa man sila kasturya, nay about kasal?
1: Grabe po.
0: Wala man guro, ano? Kamusta na to si Grass Boy?
1: Grabe po.
0: Kamusta na to si Dimpulan?
1: Grabe po.
0: Hindi gila ya Jinpul yung gusto ya, Dimpul ya.
1: Grabe po.
0: Ma, then Len, hindi gila ya gusto ya ang Jinpul. Dimpol yang iya.
1: Grabe po.
0: From Jean Paul to Dimpol. At isulo ang gid ang.
2: Tinunto ito.
1: Grabe po.
0: O naon ta niyang istorya ta sa huti o. Sang nagligad nga October, September, damo na ni siyang pagpamumbag, ginimo ang pagpangatake ang Houthi sa Saudi Arabia. Ang Houthi, amo ni siya ang proxy, no, sang Iran, para mag-away sang away sang Iran. Oh, sila ang gafinansin eh. Involved ang Houthi sa pila kapag pang-atake sa mga sakayan pang dagat, mga merchant vessels, mga oil tankers. Dumduman nyo na sa una ginpang, may mga arap pa na ginaisang incidents kaya ginlusob nila ang mga barko o dito sa kadagatan malapit sa Yemen. Sila man ini ang involved sa pagpalupad sa mga drones and rockets pagkato si Israel. Ang ga-finance sila Iran. So, July 13, no? July 13 matapos ang pila ka binulan nga wala sang problema nag-resume ang hostilities sang Houthis versus Saudi Arabia. Nagpalupad sila missile pagka doon sa southern part sang Saudi Arabia. Ang ginatarget nila, Abha International Airport. Well, na-intercept man sang Saudi Arabia ang mga incoming missiles. So after 4 years nga wala sang ilinaway sa tunga sang Saudi kag Houthis sang Yemen, that was the first time in July 13, 2026. Sining tuig, ha? Pagka September 8, ginatake na naman sang Houthi ang apat ka mga syudad sang Saudi. Drone attacks kag missile attacks ang pinahugpa to nila sa Abha, sa Najran, sa Jazan, kag Kamis Musait. Grabe, no? May mga kalayo may mga sunog nagluntad sa pila ka mga lokasyon. Ang ilang target, mga military installation kag oil facilities ang Saudi sa mga tuntugid. 73 ang mga nagkalasamaran, including bata kag mga babayi. And after 11 days, ginbira naman nila ang Riyadh, Saudi, Japan. Missile kag drone attacks ang ilang again buyan dito sa Riyadh. May mga sunog na naman nga nagkalatabo sa malapit sa King Khalid International Airport sa mga tunto airport magidyang gusto nila birahon. September 26, sining tuig, isa ka duwa ka ballistic missile na intercept sang Saudi. Iyon palupad Manila pagkanto Saudi, baka tunto. Dari kita siling bulan Oktobre. October 5 to October 7, tatlo kadlaw gid. Tatlo kadlaw, ginatake sang Houthi ang airport sang Jazan, Najran, Abha, kag Riyadh. No, apat ka mga airport siling mga lugar sa Saudi Arabia, ginpangatake na naman nila. Tatlo ang nagkalamatay samtang dinusina ang mga nagkalapilasan. Especially sa Abha kag Riyadh Airport. May mga injuries, may mga structural damage sa airport. Nagbalos ang Saudi Arabia, binumbahan man nila ang Houthi military position sa Yemen. October 8, ang Riyadh Airport ginbirada na naman liwat sang ballistic missile halin sa Houthi sa Yemen. Ang King Khalid International Airport ang target, isa ka commercial aircraft or eroplano sang Saudi na guba bangod nga naigo sang missile kag na kalayo. Grabe, no? Na-intercept man sang Saudi Arabia military ang duwa pa ka mga ballistic missile nga magapakadto tani sa Kamis Musait sa Riyadh. October 10, after 2 days, October 10, amo tong pinaka deadliest nga attack. Ang location is King Khalid International Airport, do amo ni permit target nila airport gidyan, no? Isa ka missile truck. Ang nag-igo sa passenger terminal sa airport. 3C ang nagkalamatay. More than 300 ang mga nagkalasamaran. Kalabanan sa mga biktima, mga Saudi citizens kag iban pang mga foreign nationals. Grabe, tracing patay. Kag, mayara sang video si Itan. Pagkita itang video, Itan, dito ginagtupa sa waiting area sang airport mo. Ang mga nagahulat lang ang mga pasahero sa aeroplano. At dito, gitumo pa ang missile. Sumigabong, tracing itang patay. Tan, i-play mo, Tan, with audio, Tan. Kumiyara, Tan. Karaw? Na, may audio, Tan. Wala, no? Wala audio? O, sige, rin lang. Uga. Ay, gahinulat, gidya ang mga tao. Gahinulat. Inablang may mga bangko. Bang! Sus! Kaluoy. Ah, Trisi ang patay. Kita nyo sa live. Oh, ibalik balatan. Pagsugod na dito yung pagsugutan na raon. Gahinulat sa airport. Iban ka cellphone, ugulpi lang sumigabong. Misal gali nagtupa, ya. Lainapod, yun pang cut-cut lang naman kay kabrutal. Mawari pa ginoon, amo niyo, gapila-pila sila ho. Sumigabong gulpi. De, nan sus! Ay, abot gin blur na namon kay dumudamo sa mga nagkala. May mga utod ang tiil. Eh? Why kaya kalabot-labot? Para ka lang ma... Oh, isa ka kiang-kiang, oh. May utod ang tiil. May utod ang kamot. Eh? Di what if abi nga OFW kaya imo mapuli kay Pilipinas, ara ka nagulat-hulat. Gulpi ka lang yung tirahon ka missile. Huwag kikmaan. Eh, grabe no? Amo na nga, how lucky are we nga dito sa Pilipinas? Ang problema ho, ta naman yung kumagira naman ng China kag Amerika, Taiwan, boat na lang. Te, ano ang pinakalatest ka development? Subungad lang, ang Saudi Arabia military ang nag-intensify sa ilang military operation against sa Houthi position sa Yemen. Samtang ang United States of America ang nagkondinar sa nasambit nga pagpangatake. Si President Donald Trump ang nagambal nga ang mga American military maga-intra. Posible nga maga-intra. Nag-offer naman ang Iran sang na sila mag-facilitate sang discussion between Saudi Arabia and Houthi ka mga tunto. Pag inuugay na kamo Iran. Sila mananggap fan sa Houthi. O dali kita sa lokal nga balita o. May isa ka pick up. Pinang-arado yuto sa barangay Sumag ang dua kabalay, pulo ka mga motor. Standby sa linya si Wilson. Wilson, IK5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Son?
3: K5GP Pilason, no? Ang dua ka mga minor de edad kagang driver sa tricycle sa pahit sa nga Bagong Kalan, barangay Sumag, Shirag sa Makulod. Hindi matapos yung kin-arado, ini silang K5GP sa nga isa sa pick-up, no? Nga ginamanihuan sa nga 18 anyos nga persona kay KPRGP. Kaya actually may ara kita dira sa nga CCTV footage no, kung paano una sinigipugo niya ang tricycle na nagabiyahe kagin sa ruso niya pag KPRGP hindi magdubo sa pulo ang mga motosiklo nga nagaparking sa igan sandala.
0: Son, ang iplasta tanay, ang driver sa pick-up, 18 anyos?
3: Yes, 18 anyos.
0: May lisensya, wala...
3: May lisensya kay Sir
0: Jeep. Siya lang isa ga drive?
3: Yes, yeah, siya lang isa ga
0: drive. Din sa halin?
3: Halin sa may, ano ganun, sa may going to west kay Sir Jeep, pagwa no, sa highway, sa tamang dalang, sumang
0: dalang. Oh, halin, meaning halin sa Bakulod?
3: Oh, halin sa bukit, pangatlo, bye-bye.
0: Oh, ano oras na tabo?
3: Alas 3 pasado sa kay Sir Jeep.
0: Oh, alas 3 ang kaagahon? Oh, either hubog guron eh, base nagmaskara, hubog or toyo.
1: Ah, grabe po.
3: Actually, kay my city, sa ako sila nga pag-interview sa kaya police leader Elder Bonilla, ang MP sa ako, sa traffic management unit, kinaaligar, no, siya niya siya nga driver, nga 18 anyos, nga natulugan siya sa my city, sa kang nag-drive siya. Kaga suno naman sa mga residente nga ara dito sa lugar kag istorya nato especially ang isa ka tagiya sa traffic nga nag-secure sini sa bata napanimahuan niya nga medyo nakauro inom ang ining driver so ti mo ay makita sa device kay 5G sa Pilipinas nga maka-confirm lang briefing na ang area this is from the Aquana mga residente nga nagsikyo sa bata kay tani makulataan di sa tani kay pa GP mo sa mga residente dito. So pa hindi magnubo sa pulo ka mga motorsiklo, may mga tricycle kay sa GP kadua ka mga panimalay ang iya sininga kinarado dito sa lugar kay sa GP. So maswerte lang nga ining balay nga kinbuguan niya kay sa GP wala sa may tao pala nga naulamit o kun na may nagatulog gabi kay sa GP sa dalan malapit ang kwarto. So wala. So ang iya lang kita na mga damages, no? Ay mga motosiklo, kagatong duwa kami ng orde edad kay 5GP na nagkasakay sa motor. May CCTV footage yung inahatag sa aton ang mga residente dito sa lugar and kita ang di kay 5GP kung ano katatik ang pagpadalagan sinisa nga pick up na itong kay 5GP. Kaga actually, kita man dala sa video nga pagbunggo niya sa tricycle nagwasakit ako naglalabogit ang mga parte sa nga tricycle.
0: Sige, ipakita so, tabi. Ipakita tabi. Ano? Pakita tabi, sige. Alang po ang CCTV footage. By the way, gapamita Wilson ang amon nga church pastor. Si Pastor Giovanni, Kevin Giovanni Canyal. Sige, go. Amon na ning CCTV, oh. Bebe. Boom! Grabe ka da, si gadlaga ni Wilson ba? Ano una yung ginbungguan? Balay o motor? At tricycle una yung... Bang! Grabe, son. Baliwat tabi pang? Kadasig da, si... Baloka Wilson, kamusta ang tricycle, son? Ang sakay? Kamusta ang sakay sa tricycle?
3: Amon duwa ka mga minor de edad kay sa GP. Miskin amon ang sura na nga doon nagwasak na kagawa kalahit hindi pa GP. Nakaangkon lang hindi sila sa mga minor injuries o medyo natamaan lang kita ang driver sa isang tricycle na may mga makakritika lang ilan sa mga pilas kay sa GP. Ang lahat lang rin kay after siya na kay sa GP meters sa lugar no nga ginbungo pa niya sa ro din ano niya ginarado niya tanan ng mga motor
0: son mga abi mo son abi mo son may isa mo ko nakita di nga problema son mo
3: yes, yes, yes, yes.
0: Ah, nakita ko di ang duha ka bagay ni ang pick up overspeeding ang tricycle aras tunga amo ni permi ang ginasaway ko son sa mga tricycle Hindi ka mo bala magpatunga. Hindi ka mo sagay patunga. Amo ning problema sa tricycle driver. Son, nakakuha may lisensya ka na wala?
3: Mayara
0: ka lisensya. Ano ang ginhambal during seminar, son? May duwa ka lane. Okay? Butang ta four lanes. Kay four lanes, may island sa tunga. Ang kada direksyon may tagduwa ka lane. Okay. Diin maagi ang slow moving vehicle.
3: Ang tanan nga slow moving vehicle kaysa sige dapat ara na yung sa outside lane.
0: Amuna da Wilson. Bukono mi man yo kay nabalan mo. Ang tanan, may tricycle driver pamati ka mo. Gaulugtas ko ni permisi niyo. Tricycle driver! Pagpalamate!
3: E-bike!
0: Oo, pamate! Kamu, pamate! Diin kamu, din sila dapat, son. Mag-agi, son.
3: Outer lane na dapat.
0: Diba, si hindi sila kinchinding, anong outer lane? Explicar sa Ilonggo, Wilson.
3: Oo, sa pinakagwa nga nala, no, hindi
0: ka... Kinchinding, kamu! Saan ginambal ni Wilson? Din sila mag-agi, son.
3: Sa pinakagwa nga dalan
0: na hindi magpatunga kay slow moving kamo kay ang dalan Wilson na disenyo ina sa slow moving vehicle kag para sa fast moving vehicle ang slow moving vehicle dapat diri kamo sa higad kay kun may gadasig nga salakyan hindi kamo madalasa
1: grabe po
0: sakto naman to Soron okay naman to Soron klaro naman to
3: Claro, sa Sydney.
0: Ah, muna da.
3: Araw-araw na gina, hindi nila mention yan, 25.
0: Kay ang bot na gina ni sa mga Hong Hang!
1: Ah, grabe po.
0: Kenshin, hindi ka na sang, kabati ka na sang Hong Hang, son?
3: Okay, sa GPA na.
0: Sa mga kwana, sa mga sini, sa mga sini na nga dumaan, bla?
3: Isa kang Hong Hang.
0: Oo, oh, si kwana, permi, si... Si Ru... Si... Hindi, si Rumi Diaz. Kapangakig, bala? Hong Hang! Isa kang Hong Hang! Amo na.
3: Yan na lang ni Kipa Gipi. Pinapag-uro ka amo si Ming Incidente.
0: Ti butang tabi Wilson, be. Butang tabi sa lagi man sa pick up kay Kadasig sa iya. Okay? Pero, kung wala ka da sa tunga, tricycle, hindi ka man madalasa. In other words, dasig man uhinay ang dalagan sangga parurot sa sangga sunod sa imo kun ara ka sa imo intsakto nga lane indi ka da madalas sa kalabanan sa mga motor ani motor tricycle kalabanan ma kwan ko pang kay para do ka intense bla okay ma ano ko gid imodulate. Minsan na ito ay isang babala sa mga tricycle driving mga Hong Hang. Kayo dyan palagi ayon sa gitnang daan. Dapat kasi sa kilid kayo. Tsakto na pang sa kilid. Tsakto na pang ay sa Tagalog gani.
1: Ah, grabe po.
0: Anong igad sa Tagalog?
3: Sa gilid.
0: Ah, sa gilid? Ayaw kasi dapat.
3: O sa tabi.
0: Sa gilid kayo! Sa tabi! Huwag sa gitna! Ikis, ana, mga akig pa na, businahan, mga akig pa na. Ay, nako. Tikon wa ito sa pang nakadala sa isang motor, psycho, o tricycle sa tunga. Basi wa ito madala sa ang balay nga iban.
1: Grabe po.
0: Di mo man ang ambal ni Ari Pagido. Ano pa gitang iban nga sa tunga? Ano pa yung ibang nasa gitna?
3: Ang mga e-bike, yung mga motor, pagkita GP, arama sa tunga, kita dalabay, kita mamagkasin na line, mag-change lane, laki pa GP, ngayon kung ikaw mag-sunod, makibot ka nga mag-sunod.
0: Ari pa. Ari pa. Ang mga ara sa tunga, balok ano pagin Wilson, mga tracking.
3: Mga track ko.
0: Tracking sang tubo, arama sa tunga. Bow. Dapat, abi, ara na sila sa higad, Wilson. Malukoy ka mo. Mapatay ko ni sa stress sa inyo. Gaugtas ko, permission. Pagpala higad, bala.
3: So, ano pa lima kabilog tracking, malingin, ginulo mo kayo na inay.
0: Nga ara sila tanan sa tunga. Pero kung mga ugag ni sila, son, may ugag pagid. Balo pagid, ano pagid ang mas ugag si ila, son? Ining mga hunghang ara sa tunga nga mga mahinay e-bike, tricycle, tracking, motor. may may ugag pagid sila pang blokasin o?
3: Ano?
0: Ang pulis nga way gasapak. Ang enforcer nga gapawala.
3: Pero kabalo ka kay Pepe, nga nagapuguhan ay ang duwa ka mga salak.
0: Hindi. Ang point ko bala, ara nagi ka mo sa enforcer ka mo! Sawayan nyo bala! Hindi kayo mag-igo lang ako na maglantaw-lantaw! Sawayan nyo bala! Sawayan!
3: Kaya kapag naman kayo sa GP, kung ang nagapungguan na ini mga salakyag yung mga motor, kaya may punti, mamaning kita GP kung sa ila pala katuan eh. Kaya isa, gag-go kayo sa GP, ang isa gag-go man. So, kaya mapungguan na...
0: So, duwa ka gag-go! Duwa ka gag-go! Dapat waay gago. Chakto ka Wilson, chakto na nabalaan ko na galison. Nga aga bulungguan ay ang duwa ka salakyan kay ang isa gago, ang isa gago man. So ang duwa ka gago, ga go. So dapat, ha? Hindi mag wala gitsang gago, ha? Wala gitsang gago.
3: May isa ganyan na wala gago, may pwede para tawayan.
0: Ay bisan pa. Bi ay di duwi imo ala na nga wala gid ni isa. Why gid dapat ni isa ka gago ah? Kay may isa ka lang niya ka gago. Ah. Dapat ibunggo ay kay gago siya mo. So anong buto si Lingonson dapat sa dalan wala sang
3: gago.
0: Gago.
4: Okay.
0: Dapat gastop. Sige, ayambot na lang, son. Gakadula, blang...
3: Patayos, makipasipi, nung ginabulong, inindua kami lang sa edad, ang driver sa magsisiklo, and even hindi ang driver masaping up, hindi nakaangkot, nasasang pila sa iya, hindi nga sulang, hindi nakabunggo, makipasipi, sa iya manitela pala. So, amo pala ni Angina, hindi nga mga...
0: Te, ari pag ito, dahil lang ang ambal ni Asil Santistiba, no? Kung duwa ko no ka gago, anong tawag mo?
3: Ano?
0: Kung duwa ka gago. Kung duwa ang gago, anong tawag?
3: Ano?
0: Gago, gago.
3: Ano na?
0: Gago, gago. si Azel Santistiba na nagambal. Kay duwa ko no ka gago. Oh, duwa sila nga gago. Ano ang tawag? Kung duwa ang gago,
3: gago,
0: gago, gago. So dapat, gastop, hindi lang kay pirmi, gago. Kumpirmi man si, ano, kumpirmi man si Jesse Ibabaw and Neil Burdago. Jesse Ibabaw and Neil Burdago. Kinapatamyaw ni Sir Moel dyan, Castanyo. Oo. Oh. Eh, sige ah. Klaro naman to guro ang about sa gago ah.
3: Yes, kay Pedro G. So, kina-check na lang, no, kung na maaaring luha na inigdua magsakatuhay na bahay pala ang driver sa pick-up at hindi mga biktima. Mm. At asot pa, wala pa man kay Pedro ongoing pa man ang pagpagulong sa nito niya kay Pedro G. So, mula na siguro na kay Pedro G. No, matulong na to sa balita, gika sa patrol, na agad hugo sa akong tingkoy sa katlaw. Sino kay Pedro G.
0: Hindi, ikaw tayo nagambal. Hoy! Abi mo bla Wilson, bla ikaw gid blaga, ikaw gid bla Wilson ang rason kung aga kadula sanctification ko mo. Imo to ya balambal. Hunghang na yang ako niya, imo ya gagaw gid ya. Tuo na ang abot ko na ang gagaw ang. Okay na.
3: So kina given di pa nakabalita ganito do sa inyo sa kalwan sa mind city driver sa detective at the K5 Vincent Coral, then naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, Hotel Gawang Tenegro, si K5 News, sa ta.
0: Tanda, Blas Wilson. May mangita, son siyang pamaagi, son ha? Sige ah. Yan to ang first portion. Siyang 11 Mbps, nag-ugtas kita sa mga salawayon sa dalan. Ay, nalang o. Mangin leksyon ni sa mga tricycle, hindi magsagay gani agi sa tunga. Kung hinay ka mo, kung slow moving, dapat pay God. Pay God. Ay. Ang oras, alas 11:53 na. Ma-break kita, nai, sa makadali. Para nga maka-Mighty C Network News, DTX 500 Health Alert. Ang 11 Mbps, magabalik pa. Bye-bye.
5: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar. So wow. Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namin gitingi sa aton nga lawas.
4: DTX 500.
8: Ang sigi-sigi nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang naga-prevent sang madamo ng mga problema sa mata. Isa na diri ang prevention sang astigmatism. Ang masami nga pag-atubang sa computer, TV, cellphones, kay man pa nga mga gadgets ang nagapataas ang oxidative stress sa mga mata kag ini ang nagaguba sa mga cells sang mata, including na ang cornea.
9: Pero pala inom ka taas nga antioxidant, pala inom ka DTX kag Mighty C, siling da Sir GP adlaw-adlaw, protektado yung mata. Miskin hindi pa ka mag-antiran.
8: Kaya ang imodok nga DTX kag Mighty C is also an antiran.
9: Yes. Now, hindi lang ya astigmatism kundi ma-prevent mo ang glaucoma, katara, kag initanan, may kalabtanan sa ano, sa pagtigulang sa mga selula sa mata. Para hindi dali matigulang ang selula sa mata, inom gid ka DTX 500 kag Mighty C. Ti ano ang gapatigulang sang mataw, ang aktual ba lang edad?
8: No.
9: May ara gani 90 years old gapang ano pa?
8: Tahimik.
9: So wala niya sa patigulang-tigulang. Kaya nga man, damo nga bata pa, nga ga, antipara na. Damo man nga tigulang, wala pa gid antipara. Ang sikreto lang da, damo antioxidant ang ilang mata. Palainom DTX 500 kag Mighty C.
10: Taking DTX 500 and Mighty C every day benefits the bodies in so many ways. Agaatag ni sang anti-inflammatory effect. Kadamo sa mabulig sa ini sa imulawas. Inibangod nga antioxidant properties ng DTX 500 and Mighty C, ga-reduce ang levels ng free radical sa lawas. Kung ma-reduce nga ina, ang mga reactive molecules byproducts ng metabolism, ginapanubo man sa nubo ang imo inflammatory rate or your inflammation. Ang DTX 500 kag Mighty C neutralizes the inflammatory oxidants in your body.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
4: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
4: DTX 500.
11: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanubo
4: kag gakontrolar
11: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
11: Asal rikar.
4: Epektibo.
11: DTX 500.
9: Mabala na sir boy nga may mga inflammation ka sa sulod. Hindi mo maintindihan nga mga palangapoy, palanakit sa imulawan. Pag kuha ka bala mga kuan, mga inflammatory markers, pachika, dira ng balaan. Balabi na kung pala kaong katamis. Grabe. May diabetes ka, sigurado. Kag kun may cancer ka.
8: Taas
9: ang inflammation. Ti may mga pipila ka researcher nga ang kung may ara ka inflammation, secret killer daw na. Dako nga bagay, sir boy. Hindi ka na kinanglan mag-inom sa pinrelievers nga makakaguba kidney mo na. DTX 500 kag Mighty C lang mismo ang pamat-amat dula sa ano, palanakit sa lawas. Kaya nga man, because of its anti-inflammatory effects.
12: Correct. Ang inflammation, Sir GP, amo na ginhalinan sa palanakit sang kalawasan, no? Bangod sang pagkaon sa madamo nga added sugars,
8: gusto
12: refined carbohydrates, labi na ang halin sa white bread. Dugangan pa sang pag-inom sang beer kag whiskey. Kuna muna ang bisyo nga hindi naton madula, dapat mag DTX sa 500 kita kag Mighty C kada adlaw para hindi mag-antos sa pagpalanakit sang aton nga kalawasan.
8: Talking about alcohol consumption, Doc Sam, ang mga palainom da maka-experience sang ginabatyag nga hangover pagkaaga, no? Palangapoy sang kalawasan, nagaluya, sakit ang ulo, gabinhod ang mga tiil. But silingon, sinyalis man ina sang intoxication. Amo na ang residue sang alcohol nga wala maubos, filter sang atay mo bagod na sobra na kadamo. Kung gabatsyag ang imo muscles, how much more ang atay mo nga directly involved sa pagkuha sang alcohol sa imo system. Dapat naga-DTX pa man kag Mighty C ka kung palainom ka. Agod maproteksyonan ang imo nga liver from alcohol damage.
9: Tikilabanan, Sir GP, hindi yan mag-inom DTX 500 Mighty C, kung maayo pa mang lawas. Why gasapak? Pero kung may balatian na gani, may diabetes na, guba ng kidney, na balda ng atay, amo pa na pagdumdum la, tsak to no, dapat mainom ko DTX 500 kag Mighty C. Before pa maguba kidney mo, before pa maguba ang atay mo, subong pa lang inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Ang nakanami pala, sa sige ni mo inom DTX 500 kag Mighty C, dugay ka mati gulang.
4: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay.
11: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
11: Happy kanunay.
4: DTX 500.
11: Masaligan.
4: Epektibo.
11: DTX 500.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: K5 News FM.
15: Iced coffee man, pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape, DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX
17: Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. Gawa sa Guava Leaf Extract, Madre de Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut Oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
17: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
19: Ora sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
20: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
21: K5 News Philippines,
20: sumasayo ang MyGC Network News.
21: MyGC Network News,
20: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
21: MyGC Network News.
19: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, K5 League of Champions matagumpay na inilunsad sa lungsod ng Bacolod ngayong Mascara Festival. Tatlong Chinese at dalawang Pinay arestado sa pagbibenta ng hindi rehistradong health products sa Tacloban City. At apat na menor de edad na biktima ng illegal recruitment na sagip sa Puerto Princesa Airport.
20: YTC Network News.
21: YTC Network News.
19: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, K5 League of Champions matagumpay na inilunsad sa lungsod ng Bacolod ngayong Mascara Festival. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
22: Dinagsaan ng mga Bacolenos ang K5 League of Champions na idinaon sa Bacolod City New Government Center Grounds sa lungsod ng Bacolod Linggo ng gabi, October 11. Ang League of Champions ay isang retro dance competition na masasaksihan kada taon sa buwan ng selebrasyon ng Mascara Festival sa Bacolod City sa Negros Occidental. Ngayong 2026, umabot sa pito ang lumahok na grupo ng mga mananayaw sa naturang kompetisyon kung saan nakatanggap ng cash prize ang lahat ng grupo maliban sa mga gift certificates mula sa mga sponsors. Naging kampyon sa League of Champions 2026 at nakatanggap ng 30,000 cash ang counterclockwise group. Naging first runner-up naman ang Murcia Force Gravity at second runner-up ang dance group na OBS Negros. Ito na ang 5th taon na naging bahagi ng mga programa sa Mascara Festival sa Bacolod, ang K5 League of Champions. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
19: Samantala, balita mula Tacloban City, tatlong Chinese at dalawang Pinay arestado sa pagbebenta ng hindi rehistradong health products. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
23: Arestado ang 5 individual, kabilang ang tatlong Chinese, matapos mahuli ng mga otoridad dahil sa umano'y illegal na pagbebenta ng mga hindi rehistradong produktong pangkalusugan sa lungsod ng Tacloban. Kinilala ang mga naarestong dayuhan na sina alias Buena, 50 anyos, alias Shen, 26 anyos, at alias Meng, 36 anyos, at pari-parihong mga Chinese nasyonal. Kasama rin sa mga nadakip ang dalawang Pinay na sina alias Shen, 21 anyos, at alias Joe, 26 anyos, na parihong residente ng Tacloban City. Isinagawa ang operasyon sa barangay 40 Padre Burgos Street at barangay 13 sa shopping center sa pangunguna ng Tacloban City Police Office City Intelligence Unit at Police Station 2, kasama rin ang mga kinatawan mula sa Food and Drug Administration o FDA at Bureau of Customs o BOC. Natupok ng mga otoridad ang tinatayang 96,205 pesos na halaga ng mga health product na walang kaukulang pahintulot o rehistro mula sa pamahalaan. Haharap ngayon ang mga suspek habang inihahanda ang kaukulang demanda laban sa kanila para sa paglabag sa Republic Act No. 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009 dahil sa pagbibenta at pamamahagi ng mga health product na walang pahintulot mula sa FDA. Para sa MyTC Network News, Ito si KK5, Carlo Ariscado, para sa himpilang kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
19: At apat na minor de edad na biktima ng illegal recruitment na sagip sa Puerto Princesa Airport. Kamo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Gilbert Basho.
0: Nasagip ng pulisya ang apat na minor de edad mula sa Rizal, Palawan sa Puerto Princesa City International Airport nitong araw ng Sabado, October 10, 2026. Matapos na iulat ng isang concerned citizen ang umano'y illegal recruitment sa kanila. Natanggap ng Rizal Municipal Police Station ang ulat dakong alas 9:30 ng umaga. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Palawan Police Provincial Office at Rizal Municipal Police Station kasama ang Women and Children Protection Desk at natagpuan ang mga minor de edad bago sila makaalis patungong Maynila. Dinala ang apat sa WCPD ng Palawan PPO at inirefer sa Provincial Welfare and Development Office para sa kaukulang tulong at proteksyon. Samantala, tinutugis na ng pulisya ang umano'y recruiter na nakabase sa Metro Manila habang iniimbestigahan ang posibleng paglabag sa batas laban sa human trafficking at illegal recruitment. Pinuri naman ni Police Brigadier General Christopher De La Cruz, Regional Director ng Police Regional Office Mimaropa, ang agarang pagresponde ng mga pulis at hinimok ang publiko na iulat ang kahinahinalang recruitment, lalo na kung sangkot ang mga minor de edad upang maiwasan ang posibleng pagsasamantala sa kanila. Para sa BTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
19: Samantala, optometrist na ng hit and run sa lungsod ng Iloilo sasampahan ng patong-patong na kaso ayon sa ICPO. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
1: Sasampahan ng patong-patong na kaso ang isang 29 na taong gulang na optometrist na sangkot sa hit and run incident kung saan nabangga ang isang sari-sari store at isang tricycle sa Barangay Baldosa, La Paz, Iloilo City bandang alauna ng madaling araw noong Oktobre 11. Ayon kay Police Major Sunny Boy Garnace, ang hepe ng Police Station 2, sasampahan nila ng kasong direct assault at attempted homicide ang driver na si Elias Paul. Samantala, ipinahayag naman ng Traffic Enforcement Unit o TEU sa pamamagitan ni Chief Lieutenant Colonel Nathaniel Florendo na sasampahan din nila ang suspect ng kasong reckless imprudence resulting to damage to property o walang ingat na pagmamaneho na nagresulta sa pagkasira ng ari-arian. Nabatid ng nasabing optometrist ay second cousin ni Mayor Raisa Treñas Xu. Gayunman, nilinaw ni Iloilo City Police Office o ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla na walang ibinigay na utos ang alkalde sa kanya at patas ang isinasagawang investigasyon ng pulisya kaugnay ng nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
19: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Kawani ng gobyerno patay sa aksidente sa Cagayan City, Isabela. Detalye ng balita hatid sa atin ni ka-K5 Dan Chavez.
2: Nasawi ang isang 30 anyos na kawani ng gobyerno matapos sumalpok at tumaob ang minamaneho nitong SUV sa Doña Froni Avenue, Barangay San Fermin, Cagayan City. Madaling araw nitong Linggo, Oktubre 11, patay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, nawalan umano ng kontrol ang biktima sa kanyang Mitsubishi Montero Sport habang binabagtas ang nasabing kalsada. Unang bumangga ang sasakyan sa isang poste ng ilaw bago tumama sa nakaparadang Toyota Corolla at Mitsubishi XLT Jeep. Nagtuloy-tuloy pa ito hanggang sa sumalpok sa isang konkretong pader at tuluyang tumaob. Mabilis na mag-rumesponde ang Rescue 922 at isinugo ng driver sa Cagayan District Hospital. Gayunman, idineklara itong dead on arrival ng mga attending physician dahil sa matitinding pinsalang natamo nito sa katawan. Samantala, hinala ng mga awtoridad na posibleng nasa ilalim ng impluensya ng alakang driver. Nagbaganap ang insidente. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga police ukol sa pangyayari.
3: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
19: Gawin din mang isda naluno da patay sa Tobias Fournier Antique. Detalye ng balita hatid sa atin ni kay K5 Junal Tives.
5: Wala ng buhay na matagpuan ang 56 anyos na manging isda na kilala kay Rogelio de la Cruz alias Barintong, residente ng barangay Fatima Tives Fournier Antique, pasado las 7 ng gabi, Oktobre 11, 2026. Batay sa paunang impormasyon na kanap ng K5 News FM, nagtungo sa Nogas Island na biktima kasamang ilan niyang kamag-anak alas 10 ng umaga dahil may kakilala silang nagtiriwang ng karawan. Alas 3 ng hapon nang umuwi sila at dumaong sa barangay Diklem sa nasabing bayan, at nang magsiuwian ng lahat, naiwan ang biktima sa kanyang bangka at sinasabing naligo pa ito sa baybayin. Kalaunan, napansin nilang hindi na sumunod ang biktima kaya agad siyang hinanap ng mga residente sa lugar. Pasado las 7 ng gabi, nang matagpuan ang kanyang katawan at tinatayang 30 metros ang layo mula sa kanyang bangka. Sinikap pang tulungan ang biktima ngunit hindi na ito nasagip at tuluyan ang binawian ng buhay. Labis naman ang pagdadalamhati ng kanyang mga anak, asawa at mga kakilala sa sinapit ng biktima. Para sa Mighty C Network News, K5 Jonel Nangantives, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
19: At investigasyon sa sunog na kinasawi ng dalawang estudyante sa Cagayan de Oro nagpapatuloy. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
6: Nagpapatuloy ang investigasyon sa sunog na ikinasawi ng dalawang estudyante sa Cagayan de Oro. Ang mga biktima ay parehong babae, isang mag-aaral ng Capitol University na boarder at residente ng Bukinon, at ang anak ng may-ari ng natupok na bahay sa 929 Street, Barangay Nazareth, na mag-aaral ng Xavier University. Ayon sa CD4 District, wala pa silang nakikitang ebidensya na ang sanhi ng sunog ay may kinalaman sa electrical connection o appliances. Nagpahayag ng pakikiramay si Barangay Nazareth Kapitana Regine Rodriguez sa pamilya ng mga nasawi at nangakong magbibigay ng tulong, pinansyal man o iba pa. October 9, nang matupok ang anim na bahay sa Barangay Nazareth CDO ng umaga na nagresulta sa tinatayang 800,000 pesos na halaga ng pinsala.
7: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
19: Mga K5 balita mula naman sa Capiz, construction workers sinaksak ng pako ng isang estudyante, biktima sugatan. Balita hatid sa atin ni K5 Rolda Villarreal.
10: Sugatan ng isang construction worker matapos saksakin ang pako ng isang estudyante sa Barangay Malukluk Norte, Visan, Capiz, gabi ng Oktobre 11. Kinilalang biktima na si alias Daniel, habang ang suspect naman ay si alias John, 18 taong gulang at isang estudyante. Ang dalawa ay kapwa residente ng naturang barangay. Sa inisyal na pagsisiyasat ng Visan Municipal Police Station, nag-iinuman di umano ang biktima at suspect na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan na kalaunan ay nauwi sa suntukan sa gitna ng gulo. Kumuha di umano ng pako si alias John at sinaksak sa kaliwang dibdib ang biktima. Sa kasalukuyan, patuloy na ginagamot sa ospital si Daniel dahil sa tinamong sugat, habang nakapit naman ang suspect na nakatakda ang sampahan ng kaukulang kaso.
24: Ito si K5 Roldan Visana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
19: Gayon din Negros Oriental magpapakalat ng 50 water pumps upang matugunan ang epekto ng El Nino. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
25: Ipapamahagi na ang pamalaang panalawigan ng Negros Oriental ang 50 water pump sa mga komunidad na inasahang maapektuhan ng inasahang epekto ng El Nino. Ayon pa kay Adrian Cedillo, pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office,

0: Samantala sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 139 na individual kabilang na ang 15 bata ang nasawi matapos tumaob ang isang bangkang may sakay na mahigit 300 pasahero sa baybay ng Djibouti. Nangyari ang insidente sa dagat ng Aden habang patungo ang bangka sa Yemen. Ayon naman sa International Organization for Migration ng United Nations, muling ipinakita ng trahedya matinding panganib na kinakaharap ng mga migrante na naghahanap ng trabaho at ligtas na pamumuhaya sa gitnang silangan. Patuloy naman ang rescue operations para sa mga nakaligtas habang isinusulong ang mga hakbang upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya sa naturang ruta.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas at K5 News FM Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Alan Catalan at K5 Reynard Apostol sa programang 11 Mbps mula rito sa K5 News Center Philippines. Ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3, bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio ka abyan. Ang lorik kag monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagdingulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa
1: akong tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang ditis. Coffee mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kagit ko. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mamaka sa mga butika.
1: 11 Mbps. Balita kag public serving.
8: Disinoy B minutos makaligat sa tap na alas 12 sang udto, balik na ta sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso ang inyong anchor man. Klinika D3 Bio Inumon, agon pagbaskog ang aton nga panagang pangontra batok sa infeksyon. Kung ikaw ang daw maubo, ginahila

anat, ginasipon, gaubo na gid, ginatrangkaso. Kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. May kapasidad ini nga pagpatay sa mga kagaw na nagasulod sa lawas in a natural way, ha? Bangod sa iyang virgin coconut oil na nag-provide sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Mga medium chain triglycerides nga makapatay, sana makapatay sa mga kagaw gasulod sa imong nga lawas. Mayong odto kay Dad's Boy Mendoza, Merlita Malvas. Ang iban pa nga nagatutok sa aton pagpanagad sa inyo sining alas 12:20 na sang odto.

0: Kalalaki ang nalasakan sang taxi sa Dalan Araneta, mapatay gid. Naging guyod pa kuno ni kag ginlasak. Ay, ambot lang ho. Anong rason? Paano ini na lasakan kag naguyodan sang taxi sa Barangay 39, Araneta Street, sudad sang Bacolod? Nakastambay sa linya si Berto Gakit. Kaakit, akit. Berto, i-K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
2: Bert? K5 Jean Paul, patay dire ang 26 anyos nga lalaki nga driver sang motorsiklo nga...
0: Do, maayo signal mo subong, Berta. Oh. Do ka, okay ha. Do, lapit ka lang sa akon.
2: Oo, do namin, no? Do, waiga, ano sa...
0: Waiga, do, okay mo signal.
2: Mm-hmm. Patay again ining 26 anyos, 26 years old nga driver sang motorsiklo matapos nga malasakan kaginguyod pa sang isa ka taxi dira sa Dalan Araneta sa kapusang Barangay 39 Bacolod City kay nasang kaagahon mga alauna imedyane. Ang biktima ni amo ni si Delvin taga Barangay Mansilingan. Kaki 5 JP patatonta na tabo. Halin dito sa may sumag, bali pa south siya, going pa north, amo ining motorsiklo. Ang gaso ang ginasug ang gasugata siya, tricycle. Ang tricycle harin di sa downtown pakadto dito sa sumag.
0: Siya ya
2: from sa pang south to north.
0: Okay.
2: Mm-mm.
0: Tapos
2: nagbungguan na ini sila, no?
0: Uy. So kontra tricycle.
2: Mm. Nagbungguan na ini sila kontra tricycle. Now, alauna sa imedya sang kagahon, nagtabog ining biktima nga 26 anyos nga si Delvin ang tricycle naglagyo kag i-5 Jean Paul, no? Naglagyo ining tricycle driver. Suno sa nakakita. Now, ang nabilin sa ikat sa dalan sa tunga, amo ining biktima.
0: Uy.
2: Kagang motor yung nagtabog, no? Siguro mga isa ka minuto, halin ang taxi dito sa sumag. Ginagasuntanay lang sila mo.
0: Mm-hmm.
2: Sang taxi, pakadto diri sa downtown, sa Araneta.
0: Mm-hmm.
2: Lasakit ka kipab, Jean Paul. Ang nagahamyangon nga lalaki. Actually, suno sa gwardya nga na-interview na ton, kay ina, agakamang pamong okay patani ining biktima, kakipab Jean Paul. Kay tido, tabog lang ni, bagras lang sa iya sining panit. Nakagakamang-kamang pa kay tinagtabog siya sa dalan, tinapos gid siya, no, sang taxi nga nagaharurot man, no, nga nagasunod man sa iya kakipab Jean Paul.
0: Sino may sala pan?
2: Suno sa taxi, 72 years old ang ga-drive sang taxi nga ni. Tigulang naman si tatay na istorya taman to kay na pero do way.
0: Kaya meaning ang sala sa pagulang-gulang.
2: Kay ti ko malantaw mo way giyoy na kita mo.
0: Ha?
2: Wala ay nakita.
0: Magyatawag na bi Bert nga doctrine of last clear chance. Whoever is behind the wheel, amo na siya ang may last nga chance to avoid the accident. Puti. Ano dasig dagan sang taxi aw?
2: Dasigit ama kon mo kagibaw Jean Paul ara sa tunga sang pedestrian lane. Okay lang kung nalapakan lang nalasakan guyod gid nimo. Kay kung nakadto ta to kay inang pedestrian lane ang
0: bali pagka disgrasya pagbungguan na siya pedestrian lane siya nagtupa.
2: Hindi pagtumbaya sa pagbunggo ito una sa tricycle diri pa lang siya sa may ano gid sa siguro mga tatlo kadupa pedestrian lane. Ang naging tabugan niya sang ginguyod siya sang taxi dito pag isa piyak sa pedestrian lane. Kung malang tamo kaina ang pedestrian lane nga puti na bala no nga lane na siya na
0: may iban pa na emphasize mo gidyang puti nga color bertaw. May iban pa nga color ang pedestrian. Kabalo ko puti na ah. Ikaw lang may ligid siya pag mention sang puti.
2: Kalawa sa tuna. Okay.
0: Bali, grabe, makita mo na kung subong sa kwan, sa telepono, ang tsura ko, gataw ganay, ta?
2: Oo, ikiti ka lang, tao ko live mo, Facebook.
0: Ay, okay.
2: Dua cellphone ko.
0: Okay, okay. Katikalo ko naging subong yan. Nagligad mo, ikat cellphone, subong buwan na. Oh, balik to, ha, balik ta.
2: Ang pedestrian lane,
0: ginaguyod siya.
2: Puro to dugo, makita mo to subong. Dugo, gito yan talan. Ama, kung mo, dalap, tamong kung ordinaryo lang alasak, abe, kagiba Jean Paul, tindra lang sa spot lang, gijay. within the surface lang gid siguro mga isa ka dupa. Iya to ya duha los ran kwao nya tong bilog nga dalan to.
0: Grabe. Bitaw mga pila siya Bert.
2: Wasa sorry gid ati do not gid siya eh. Kakiba jin Paul. Ginatabunan na lang ni kita mo ni sang do foil ni. Ginatabunan.
0: No, kanto totoo anay sa kanto totoo anay sa bunggo anay sang tricycle kag motor. Sino may sala?
2: Kung malantaw mo sala sang tricycle.
0: Nga man. Ara mo sa tunga.
2: Ano na?
0: Nga sala sa tricycle? Kay?
2: Kay tinaglagyo to sa una. Pero di ko malantaw mo ang sistema, nagtabugid ining ano eh, ang motorsiklo kay Kipab Jean Paul, kay tiara ang motor sa ano eh. Sa
0: so buhay pa sa tani? Buhay pa sa tani kung wala sa malasakan sa taxi?
2: Gakamang pa ni gani.
0: Ayan.
2: Asunong sa gwardya, gakamang pa ni mong, okay, gid saya. Kay ti, ano, may helmet mo sa mong.
0: Ano kalawig ang nagligad? Before sa na tapakan mga, nabungguan sa taxi
2: mga isa ka minuto lang gid.
0: Uy, puhi pagkid siya tani galita ni wala siya nagpalayo sa iyang motor eh naigo pa sa taxing motor wala
2: takablo ko naigo ni siya pero nalasak gini wala
0: edi ang motor blaya ang motor blaya
2: wala siguro kagid siya
0: o dito lang sa motor yan o wala ni siya nagalin
2: niway gid siya ka
0: nagkamangkamang pa siya
2: wala gid na anticipar kaya kung malantaw mo hindi magidulom ang dalan eh. May mga picture pa da bala tan.
0: Okay, si mga picture bitan ng ibang magibitan.
2: May mga picture iban nga makita nato ng yellow nga lights bala na.
0: Isa lang ang ginpakita ni Pikwan ni Itan nga picture. Oo, kanami ka kapisan kay Itan, isa lang yang ginpakita. Kadamo gindala mo, ipadala mo. Isa lang iyan na kwan.
2: Oo, para makita
0: ta. Busy si Itan kina, busy gid.
2: Makita ta, nan.
0: Ara na. On.
2: Amuna ang sistema.
0: Ara gid sa tunga man gili ang motor ya papang ti di ba mala vibing taxi? Di ba?
2: Kung malantaw mo kag Gabe Jean Paul ang lawas ng laki ni Blind di nasa sa area nga mo nakinguyod na mo. Diri pag ina sa kilid. No sa kilid pag ini siya lampi. Ginadala na lang tuna siya sa iya.
0: Sa dito punta. Oh. Grabe, Bert. Anong aral, Bert? Anong leksyon makuha mo, Bert?
2: Ti kong tricycle ti dapat buhi pag iman siya kung yung, ano siya bisang tricycle kung wala siya ging
0: lain ang aral ko daya pang after mo duty puli ka na Bert huli ko lagaw pa kundiin
2: pindot ta
0: ha puli ka na after duty na maglagaw-lagaw kundiin din ba no chuhot mo di nang nagligad to tapos na sa report mo okay na to okay na
2: pindutan ka
0: ang ano
2: pindot ta
0: ang ano
2: oh tapos
0: ara na okay oh. Okay na tapos ka na tapos ka interview na ni Porsyo na
2: okay
0: tanong na gulo angkor na gano'n ng DJ ano ito man nag host host ka to sa babaw sang stage
2: oh.
0: Ano ka to
2: host
0: sang
2: maskara
0: bilang kuha pa si mo
2: ba oh, eh ay di mati bla ang storya to yun amon sa maskara yung ma-host lang ko to sa rap battle
0: sino nagpatuga-tuga kuha si mo.
2: Ang event organizer man eh, Barto, pwede ka ka-host.
0: Nagbayad ka, ginbayad mo para kwaong ka, damo na.
2: Hindi, ano man? Sila ay nagbayad ako, eh, di ma-host eh, oh. Di okay man, di na-briefin.
0: Habi ko blan, EI, lang to ikaw gito galibar?
2: Oo, bugabi ka man ka-EI.
0: Nagulo-host, alam mo ano ni man?
2: Do, hindi ka mapati?
0: Kiway ka kapabilidad.
2: Amo ning baning harap harapan na kanya, ano. No. Ay, sa cellphone, tagal
0: na. Ara, gali, ya. Yeah. Tiyan, ano to ka lawig?
2: Ang ano?
0: Ang imo to nga rakit-rakit to. ang rakit mo to.
2: Sabi ko, motor ka
0: lang. Tapos na to yan, okay, report mo ya. Okay, tiyan, ano to ka lawig? Ang rakit mo to?
2: Ati, actually, ang schedule ko sa bus to be 6 to 8 eh.
0: Ginimo na lang nila 6 to 6.15. Kindi sa agwantasi mo. Gintapos din plano. Yo, kinatumig.
2: Hindi, mas to yako mo lang.
0: Ano man?
2: Abi ko rap battle lang to.
0: Te.
2: Opening gali to yan sa maskara event.
0: Aminin to ginapabukha mo sa akin nga sikat ka kay sa opening kagid.
2: Wala ah.
0: Ano man?
2: Mati, balik kibot ko damo tao. Opening pagigili to yas ang event. Amo tong pinaka-OO ng ONA.
0: Ah, abi ko nung amo tong pinaka-OA.
2: Oo, unang
0: ang ONA, event.
2: Oh. Sige damo tao. Actually, abo ko damo galantaw. Galiya, wala man to sila yung galantaw sa ako. Sa ano to yung galiya? Sa silence ang
0: pari. So, meaning sa higadigan ka lang to galiya kasi nabansabad. Ginalabyan ka lang sa tawo.
2: May problema ka sa akin. May problema ka mo sa akin, ha?
0: Pisa ginalabay-labayan ka lang ilito. Yas ang tawo, ya.
2: Uy, sa buwas, mahuhos pa ko.
0: Uy, ilang dudla si mo?
2: Paon pa ko nila.
0: Ano naman to? Adik, inadik portion. programa para sa mga adiktos.
2: Ano? Programa sa PDEA. Ipaalin ton sa syudad.
0: Sige ah. Di ano, tot ba na nung anong, supportahan ta nung
2: iro. Rap battle, gapon, final na.
0: Ah, sa mga rap, kagali isang gala mo ng forte mo, gali.
2: Sa rap.
0: Inang mga, inang rap nga, do gatula sila, gadiklim.
2: Rap, eh.
0: Anong rap man?
2: Rap eh.
0: Ano kundi aklas ang una, kagaday ko an?
2: Ano ni Skestakli bala?
0: Ha?
2: Ano ni Glock 9? Mga rapper bala?
0: Ah, rap ka dyan nga kanta?
2: Oo eh.
0: Abi kong bardagulan ang ado...
2: Ay, ano-ano na ya? Ano ginitawag na?
0: Slip, ano ginay, ano na ya pang? Ando bardagulan, bala?
2: Flip top na ya.
0: Ah, flip top na ya. Abi kong flip top.
2: Gusto mo marap
0: abi
2: ka
0: kong, abi... Abi ko dira kaging kuwa kasi ko daw ang ayan man flip sa flip ng word bla flipo
2: may ara gani ko ano preparahan gamay lang ni eh.
0: Ano yang rap mo yan
2: Sir Jean Polineroso ikaw ang pinakabakod sa bilog nga tingog sang radio magtion sang udto gatulon ko munggo
0: Oberto sa tanan nga jogi nakilala ko
2: hindi na babadayuna
0: ikaw hindi mag-ako nga jogi. Sige, ya, ginarap pa. Gigirapunta ka. Rap-rapana, ito nga duwa. Anyway, good luck si mo, Berta, sa imong another career. Basi dira kayo mga sinso pang. Tiga, like it, once a year ka lang ya eh. May ubra.
2: Maskara lang.
0: Di bilang mo TF to?
2: Ha?
0: Bila TF mo to?
2: Yung bako gede. Lihog lang ko dalilin
0: sa ano. Of course, puno barato naman ang diba, bayad sa imo.
2: Taga-Gimaras ko.
0: Hmm?
2: Manggahan Festival. Ginkwa ko nila host.
0: Kagwain ano, na siya. Wain na nagsulit pa. Wain na nagsulit pa.
2: Balaan mo ko ano ang akong nga event?
0: Ha?
2: Dog bala?
0: Dog show.
2: Dog show. Sa mga igo.
0: Ang ayan ka pang.
2: Ti amak
0: yes!
2: Ko.
0: Yes! Sa dog show ka lang niya dapat pang.
2: Oh God.
0: Pang igo.
2: Ang bako sa event. Ti pwede ni ma-dog show ang dog show nyo.
0: Ay ka nami. Ba't ka nami? Kaya nga nagsugod ka sa dog show. Nag-rap ka na subong.
2: Sunod ano?
0: Ibalik ka sa cat show.
2: Pero nakita mo ko to?
0: Oh. Wala, eh, dasig lang. Huwag ko nag-uyang na oras. Pagkalabay lang sa kwan ko, bayda ah.
2: Oo.
0: Nag-expect kayo ka malantaw, Kuya Tudo?
2: Don't worry. Mention na kabos.
0: Ay, okay.
2: Gin ko linyoso. Oo. Rap battle na siya.
0: Sige, so, sige. Happy eh, announce na daw. Okay, parang nga mabuligan mo to ang kwan?
2: Yung malantaw?
0: Eh, oo. Eh. Maluoy ka mo, lantawa man si Berto Buas sa rap battle. Bisan hindi na magdugay, kita. Kwan lang, labay lang. Parang may galantaw man siya.
2: Dala-dala mo picture.
0: Alright, sige. Alright.
2: This is congratulations ang Luisa Medel na daog to sa Majorette.
0: Oo.
2: Ano
0: na? Oo. Ito ginapamukha mo siya. Oo, ikaw nag-attend niya, ha? Araw ko na.
2: Araw ka to?
0: Wala ko yung nagsaka.
2: Abi ko, hindi ka maglagaw maskara. Yung kalabot ka to sa plaza.
0: Ay, wala, bala! Iga ko ni Pastor, nagtulog yung balay.
2: Wala ka to?
0: Wala, eh.
2: Eh, may nablo. Sumunod ko nung ano, 280 to wala nagreklamo. Hindi mo ito mga pamilya.
0: Red! Red Salgado, si Berto, ginauyang yung oras ko ay.
3: Grabe po.
2: Hoy, nailanggit. Nailanggit ka, mailanggit yung oras, be.
0: Oo.
2: Hoy, kapugabo si Red Salgado kagabi sa itsura yan.
0: Nag-ano siya?
2: Ang tsura nila ni Michelle bala.
0: Nag-ano si...
2: Nag-host sila gani sa...
0: Di ano ang tsura yan?
2: League of Champion.
0: Nagwapo si Red.
2: Nagtuwa ng tsura
0: nila. Nagwapo si Red. May ikagwapo pagli na. Hoy, gingaan niya ko tobla sa namit-namit. Bala nga pagkaon sa bongbong. So bala, sige na pang... Dab ko ni Red yan. Bye-bye.
2: Sige ah. Sige, balita ta. Gikan sa patrol. Ako po sa patrol. Union Coralde. Ako si Kipe Berto Gaket, K5 News FM.
0: Alright. Okay, bantayan ang pag-attempt naman liwat ni Berto nga mag-host buwas. Nagulo host-host sa iyo. Sabi na kita subong imo got si Bertya. Sige ah. Naka-standby si Red Salgado. Damo ko na sa mga kabataan nga nakabinipisyo sa Super Heroes Kids Kara sa DSSD. Ay, ano yung programa? Red, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Red.
4: Yes, KFMJP, maayong hapon sa atin sila mga tagpalamatin sa programa ng 11 BPS. KFMJP, kagapon nga adlaw mo, ti mga masobra 1,500 ka mga kamataan na nag-enjoy sa gipatigayon KFMJP, ha? Nga Super Kids Kara sa DSSD Bacolod. Gikan nila sa mga talaylain ng mga data centers sa Bacolod, ha? Tag, KFMJP, ti may arat kita masobra din ka mga data centers. Nandito kay MJP magluwas sa ginpatigayon iyang paimbis-imbis sa gilang sinigay mga costume ang mga kabataan na kamaton man sa mga pagkaon kag regalo gikan sa mga sponsors sa Gugma Foundation sa Mascara Festival 2026. Kag PKF MJP ang isa sa mga sponsors natin sa League of Champions sa Jollibee Foods Corporation naghatag man sa palagwaon kag naghatag man sa pagkaon. Ricky 5JP, may mga mascot na makita naton nga doon kaangay balas ang Disneyland, ang impasundayan.
0: O ginlinga, o ginagili mga kabataan, pang, no?
4: Oo, oh, nag-enjoy kita ginagili.
0: Mga pilang edad, pang? Sa pilang edad, sang naglalingaw to?
4: Mga 5 years old, 5JP.
0: Itan, di gindala mo si Itan? Why, gindala mo si Itan? Tari para malingaw man.
4: Nalingaw ito ka sa kibibetan, kinakita yung mga maskot ng KFMJP.
0: Ay, isang gamay ni, isang gamay sa naway, kagi maskot. Ay, may mga mulo magic-magic pagigalipang?
4: Oo, may magic-magic pagiging pagwatong manog na kita.
0: Hay! Gipagwang manog?
4: May pagwatong manog.
0: Why, kung nato ko ito pang i-volunteer kung manog ko pang pauyatan, pauyatan ko man. Pwede galing ka pa uyat man, ogaw?
4: Kung magkal, galing kiti uyat lang na kulbaan itong mga ginikanan, kiti MJP.
0: Kada ko, wala ka ulo ka magkal pa ngo.
4: Dako, dako ginang magkal, kiti MJP, hindi pa kita, dara sa isa na magisyan.
0: Oo, kanan, may puti pa yung klase man, og pang no, kaputi no?
4: Kaputi ka doon ka dan, log, kiti MJP?
0: Oo, mga kado ka maskulado, klase man, og. Grabe, tinag-enjoy kit mga bata, gali?
4: Oh, nag-enjoy kay MJP. Kaya mga kabataan, di pa ikapan sa mga rabbit. May rabbit, pag lang ipakita.
0: Oh, kita ko, may rabbit, oh. Oh, may okay, way naglumpat, no?
4: Gani,
0: man. Dog, ang rabbit na lalain, naglalain. Dog, yung tago to sa likod siyang dokwan. Isang box, oo. Ang pating naman itong naipit, nagwa ang rabbit. So, mga maskot, damo, galipang maskot. Oh,
4: damo sa maskot kay MJP. Dira sila gin parada sa aton sining ka bag-o da blagi renovate ka fountain.
0: Na fountain.
4: So by GCO dira gid kita JP ki pa parada.
0: Kita tapos na gid ang fountain na ma pang function na wala pa man.
4: Wala sila kay JP do wala pa makita naton kag big gid na tinuaan man nga tapuso na sa aton sining LGU kay JP pinagi sa contractor sa Kiesa.
0: Okay.
4: Si ko kolegor pa next term ako man nagbalik kag batapos nagtantanan kay JP.
0: Oo.
4: Kag hindi rin sila sa ato ni Dr. Rachel Banggang atong sinig ang pamuno sa DSSD Bacolod na tinituyo sinig sa programa ining Super Kids Kara.
0: Oo.
4: Kati buwan maatagan sila sa tensyon po biskan sa kapigan doon kitang JP ining mga kabataan maatagan sang yuhong sa ila sinig magaya ang ila sinig mga superheroes. Tinikita ito natin kitang JP na budamo to Superman ang mga kabataan ng babae ito masaga kung naging order online puro Snow White ang ila sinig ang mga attack na punggadlaw. Pero mali pa yun, sila na nakaangkot sa libre yung mga pagkaon kay K5JP.
0: Mm-hmm.
4: So, yan ang bahay sa payag ni Dr. Rachel Mangga at ang sinigang pamuno sa DSSD Bacolod. Yan ang K5JP.
3: This is also our way manong ay palambot ang mensahe nga ang kada kabataan naton, unique sila, nagdamugin sila potential. That's why ang support sa mga parents, ang ilang community, kagsang tanan-tanan, no, is important again para malabot nila ang ilang adamgo. At the same time, kay Gatipon, kita no, may mga adamo, kita mga activities for the celebration, hindi lang kada maskara, no, but whole year round, it's important nga tulukon natin kung paano man ma-enjoy ang mga kabataan, kag ang aton man ng mga decisions dapat gina-consider din for me, no, ilang kinamatarong, kag kung ano ang makapamaayo para sa ilang.
4: Okay, sabi ito, kitang JP, bahay sa payag ni Dr. Rachel Mangga, iduga ko talaga kitang JP, hindi mo na pagpamaho, hindi sa isa kablutuan sa may siyudad sa bago.
0: Oh, miyara naman?
4: Public school, yes, kitang JP. So, nakansilar din ang klase, pero ti kitang JP na identify naman sa katon, siling kapulit sa doon, miyara na sila sa personal interest, kaya mabig, sa initial information na po natin, ini isang dyan, ti kitang JP, duming pagpamaho, wala sa mga mununudlo, kaya mabig, ang buhi sila sa klase, 4:30, apang ti gusto sa estudyante nga gra sa mga stress. Dito kay FMJP, doon na alarma, man, pero galing kiti handle, wala, kumbaga pa na kontrola na rin, kanda identify naman kay FMJP, kaya dito, wala pa rin kabaya ang DepEd bago kay FMJP, nga ti ma-imbestigahan hiring nasambit kapag pamahog kay FMJP. So, well handle naman, kaya ti panayon pang investigasyon sila sa katon sila yung kapulisan kay FMJP regarding ini sa nagludan yung insidente. Pero masigurado ang kwani safety sa wasadyante. So, yun kansularin ang klase kay FMJP. Sinigid lamang aga.
0: Sige, sige, Red.
4: Sa mga ng JP, ito sinigang balita ka madulong. Ikan rin sa may SDO sa DepEd Bago na dulog sa atas sa Power Trio. Ang aton sinigang DTX 500 Martin Sink at Clinical D3 by RBCO. Pag ang aton man sinigang DTX BP Soap. Sa Nico, na lang aparit may aras ang alapak. Ngunit tumutin at may magamit lang DTX BP Soap. Lasing ng resulta, maging puti sa artista ka pa. Kaya ang aton sinigang DTX Coffee Mix na kakapit ka na. Naka-detox siya pa. Kaupon si Patron ni K5 Vincent Curalde. Ako naman sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita sa emisyo publiko ng Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Gidred. Si mong report, last 12:42. Last na guru niyo. Nagtata kay Michelle, cloud seeding sang probinsya para ko nung handa sa palabuton nga El Nino. Ang cloud seeding, amunin bilang isid nilang cloud. No? Define cloud seeding. Cloud seeding is the seeding of the cloud. Aka standby si Michelle. Michelle, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
5: Yeah, K5,
0: what is cloud seeding?
5: Correcto sa ng imo nga definition. It's the spreading of the salt on the cloud.
0: Oo, matiyagan ko blasi mo blamang do wala ka lang problema do na rilisan lang.
5: Yom ko na dapat gyapon.
0: Ah, wala gyapon marilisan. I-releasing ta.
5: Dapat normal ko na Japon ang ano.
0: Okay, okay. So mo to, cloud seeding is the seeding of the salt to the cloud.
5: Yes, and the fruit is the rain.
0: Sana all pwede sidlingan. Man, may kilala ka tama sidlingan ko?
5: Hindi mo lang makuha maulan lang yung maagay.
0: Tagaan, Kuya Sid. Sudang mala, kigaan ko Sid.
5: Flower.
0: Ay, burti ko nung inyo itong aki at kagabi.
5: Oo, kay kanami ka dansang outfit namon. Tapos kinadlan, ganyan nag-aquan, kaya alive na alive.
0: Gani, ay, gani.
5: Ang HR team, alive na alive.
0: Awa, kaya tukutuga sa liput-put lang ko sa kilid.
5: Oo, kapil ako ito ginawagin mo nga lan.
0: Wala ko, ay nauya ko. Nauya ko. Uy, bawal na bisa mo na maglagaw sa mga mo na mang.
5: Ganyan man, importante. Napula ako ang event.
0: Oh, kaya, successful. Kag nami, congratulations sa mga nagdaog tumang.
5: Oo. Mm-hmm. Nami, gid man to ang nagdaog kasi sa JP. Pinsaraba lang ang ulo. Ya, ginabangil ya, para lang makatiyog sa.
0: Ang ulo, ginabangil para makatiyo. Ah, oo, no? Purti, no?
5: 15. Yung palawig lang, walang nilonggo.
0: Oh, it's pin. Sige. Audrey, nakita sa para paliputon mo niya, ho. Oh. Ah, saan o sila masugod pang sabwag seed sa cloud? Bali, madala sila mangkuhan, mga seeds? Seeds ang ano na?
5: Seed.
0: Ha? Simple yun ta, magamak ka cloud seeding, daw asin siya, ginakarga sa aeroplano, isa buwag na nila, yes. Kundi itong may potential nga mag-form clouds.
5: Correct. Yeah.
0: Parang may condensation nga matabo, then comes precipitation. Daw mo na, hindi makanakapagusto lang mga mga muna kung why clouds gagagmay, di ba?
5: Correct.
0: Kailang budget kada lupad na sa aeroplano?
5: Sa subong doon may ara sa nga budget yung minilyon mo nang iyak na probinsya, but this is under disaster risk reduction management.
0: Gusto ko na blabang mag-upod mang one time mang sa cloud seeding. Uh-oh. Ako itong maula sa asin.
6: Grabe po.
0: Sa dalumig, ginapala na to. Kita mo nang pa-size na nga plane. Ginakarga na, ginapuno na asin mang. Tapos mag-abot sa babaw, ikaw na itong mapala kung gusto mo mag-upod. Palahon mo kagilagdag.
5: Ang layan mo si magtupo sa linagaan.
0: Ang layan ko ni ikaw, madagdag.
5: Magkaka pang hawid sa tindaan.
0: Pero mang, saan o sila masugod? Kito ka inoon. Amo ning batsagad na nga daw gulugal-um-gal-um? Clouds, seeded cloud na na?
5: Hindi pa, actually, kasi sa JP. Inigatano pa lang kasi o humana. But anyway, this is with regard sa sige na forecast ba lang. Super El Nino. Nga,
0: hindi nila pagkwaon ang piyesa ng among makontrata.
5: Kasi pang dagdag mo balls wala lang alam.
0: Sige, so san o daw magsugod ang El Nino. Sana kuno ang El Nino ang ilambal sa summer next year.
5: Yeah, actually ang forecast kay Sir JP ang last nga binulan sang tuig up until first quarter sang 2027.
0: Grabe no, but silingon, imbis ya Michelle nga bugnaw ya sa November, December, may potential nga mainit saya?
5: Yes, KKFMJP, but it doesn't mean na kung nag-super El Nino ko no, at uman niya kay nito ng aton nga mabagsagyan ni Ara, idman sang pag-ulan, kaya si kung iniang suya natin, mabalik matagyapon sa climate change.
0: So meaning, hindi siya super El Nino. Gaya ko na, Super hindi. Duma mo lang na. Hindi akay throughout super tanan. Akwan guro. Super El Nino, normal El Nino, no El Nino. Duma mo lang na, ka-fluctuate. So kung ga-super, El Nino, ikwan, isiding. Dukwan panigana sila, May nga subong plangadaan, makwaan na.
5: Correct ka kay Sir JP kasi ni aprobado na no sa ang probinsya at may ara naman sa nag-commit na pipila sa mga nag-ooperate nila sa mga planes na
0: okay.
5: Nila magbulig sa province para sa cloud seeding operation mapahulam sila kung aeroplano.
0: Okay, sige. Okay. Alright.
5: Anyway, ng update naman niya gikan sa may provincial capital na ginagalungan sa ato sa kaluan sa DTX 500, MyPC at sa Dieter Bayo. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kumpiyon nga balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Words and music make a song for our hearts.

0: 105 News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men, pero ibagid ang extend nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg, the best gid ang extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
5: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Mga pinalaga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag vitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: D3, Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na! Sarang makuha ang keto sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Gagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
8: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
9: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
10: Muling binuhay mo.
11: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500!
12: Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na!
12: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
12: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
12: Mag DTX 500!
1: Agot maging mas hubid sa itat ang itsura!
12: DTX 500!
1: DTX 500!
12: Ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas ang hindi maayo.
1: Dapat
12: adlaw-adlaw
1: protektado.
12: Mag DTX 500!
1: Aga,
12: unto,
1: kagabi!
12: DTX 500!
1: Ang pangbawi
12: kag super detox mo!
1: DTX 500!
13: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
14: Ach!
13: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
1: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
3: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
1: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas.
12: antimicrobial. Biskantigaw ang imo immune system. D3 Bio ka na! DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
15: Extend Food Superman. Superman.
16: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akong manok. Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Ako ang gintilawan. Abaw. Gatoktura. Okgid ang ako man. Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, kamuligid sa akong problema. Na mawigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
4: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings, kag-ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Extend Food Superman
5: for Men. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra. Nabugana sa charantee. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na.
4: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at lawadlaw. D3 Bio ka. Ang NCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chat. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. Ganikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imong lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Nagahatag man sa impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika
0: dito. Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isa hanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.

0: 8:05 ang aton oras sa launa dias na sang hapon. Welcome sa Lunes ng edisyon sa aton nga program It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo this afternoon Sunshine Lacson and syempre maangaanay na naman kita until 3 PM. Diri sa aton nga program It's Your Time to Shine. Thank you sa mga KSS members nga nagamonitor right now sa aton nga program diri sa K5 News FM.
1: Puso ko, ikaw lang ang mahalaga.
0: Gina-welcome man naton dali sa aton nga program ang mga suki naton dala sa Gather City Public Market.
1: O magagawa,
0: mayong hapon gid sa inyo tanan.
1: Lipin mo ang isip at damdamin ko.
0: Kumusta naman ang aton nga mga suki dala sa Banwasang Mursa?
1: Pagkat ang kilos mo'y sadyang
0: sa mga nagapamati sa aton sa Mursa Public Market, good afternoon sa inyo. Siyempre, ginapasalamatan man aton ang aton nga mga suki nga nagamonitor right now sa tatlo ka mga dalago nga merkado diri sa syudad sa Bacolod. Mayong hapon sa mga nagapamati sa Bacolod Central Market.
1: Sabi na mali.
0: Good afternoon man sa mga nagamonitor right now sa Libertad Public Market. And sa mga suki natin sa Burgos Public Market, good afternoon sa inyo. Sa mga suki man natin ng mga vendors nga nagamonitor, nagapamati right now sa ilang mga radio sets dira sa downtown area sa Bacolod. Good afternoon sa inyo. Alauna, 12 ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Syrup.

sa mga nagapamati man right now dira sa Brookmans sa Barangay Singkang Airport. Good afternoon sa inyo. At sa mga taga Purok magayon man gayon. Kita suki dira sa Singkang Airport. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Mga ka-K5, libre ang pagpakonsulta sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. So kung may ginabatsag ka mo, pwede ka mo nga magbisita dito from Sunday to Friday. Bukas sila sa pagserbisyo sa aton tanan. Pero sarado sila kung Sabado ha. Ang mga senior citizens nga nagakinahanglan sang libre nga pagpakonsulta kay limitado ang ilang budget. Pwede gid ka mo makabisita sa klinika branches naton para libre ang pagpakonsulta. Pero sa inyong lugar, halimbawa sa Banwas ang Hinigaran, i-check nyo lang kung anong schedule sang free consultation dara. Paano na ako? I think dira sa E&R Herbal Center sa La Carlota City. Sa kilid sang BDO nga bangko, doon nag-offer man sila sang free consultation dara. Tapos may mga clinical products sila dara no, sa La Carlota City. Kasi nagapamati man sila right now. Salamat gid sa inyo. And diri man sa Hernay Street sa siyudad sang Bacolod, sa tubang sang Paglaom Sports Complex, once again, may free consultation nga gina-offer ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center.

1:21 PM mga ton oras. Good afternoon sa kay Ma'am Jean Bagapuro. Napasalamatan ko man si Sir Jelly Bilyones, Ma'am Joy Mapa, and Anisita Aguilar, at sa kay Ma'am Milagros Adiansa. Good afternoon sa inyo. Nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Si Ma'am Maribel Bagapuro, galing nagapamati. Ma'am Lucy Rivas, Sir Homer Chusako, and Sir Jomari Magapuro, and also Joni Bacolod. Salamat gid sa pag-monitor sa K5 News FM. Kaupod ninyo Sunshine Lacson, mga ka-K5, ang oras 1:21 or 1:22 PM. Ang oras ginadulong sa inyo sa Mighty Sea Zero. Hatagin ninyo sa Mighty Sea Zero ang inyong mga kabataan na adlaw-adlaw. Ulan, init, protektado sila against trangkaso. Basta may Mighty Sea Zero. Kung ginahilanat, ginaubo, kaginasipon, ipainom sa ila ang Clinica D3 Bio. Ang instruction sina, ipakagat lang sa ila. Kahit hindi na nila matulon, kikadako sang soft gel capsule sang D3 Bio. Sang imuon sa mga nanay, sang mga mama, kag sang mga mami, ipakagat nyo lang ang soft gel capsule sa inyo nga mga kabataan. Tapos ipasuyop or ipasup-sup sa ila ang unod sang Clinica D3 Bio. May virgin coconut oil ang D3 Bio nga nagahatag sang protection sa inyo nga mga kabataan against viral infection, fungal infection, and bacterial infection. Malikawan ang impeksyon. Basta adlaw-adlaw nagatumar sang Clinica D3 Bio ang inyo nga mga kabataan. At lagi man ninyo sang D3 Bio ang mga senior citizens para protektado man sila against infection. Nag-check ko kaina sang kalangitan, siling ko daw magal-umon gid sa gihapon ang didto na yon sa nasidlangan nga bahin sang Barangay Takunan. Alas 4 kaina sang agahon, akagahon rather, ang forecast sang pag-asa nga apektado sa gihapon sang ginatawag naton nga Intertropical Convergence Zone or IDCC ang Negros Island Region. Subong man ang Western Visayas Region and Central Visayas Region. So sa sini nga mga rehiyon, maeksperyensyahan ang mga pagpanag-uo kag mga pagbubo sang ulan bangod sang IDCC. Siyempre, nagapaandam gid permi ang pag-asa sa atong nga maghalong kita sa mga pagbaha kag landslides kasunod sa mga mabasko nga pagbubo sang ulan diri sa aton nga lugar. 1:24 PM ang aton oras. Maayong hapon sa kay Ma'am Maria Heidi Jimena, Sir Pipito Bacolod, Ma'am Demia de la Cruz or Denia de la Cruz, Ma'am Gemma Shoko, and Ma'am Rose Habian. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Purok, Venus, Barangay Singkang Airport, good afternoon sa inyo tanan. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Sang October 9, subong lang ko mabawi kay sang October 9 wala ko siya matamyaw. Ang unika iha ni Sir Bongsaw sa Lumaino nag-celebrate sa iyay ka dress in 9 anyos na nga kaadlawan si Inday Christine Joy Lumaino. Kag wala ko gid siya matamyaw. Wala Sir Bong, no? May utang gid ko kay Inday Christine. Happy birthday, belated happy birthday Inday Christine Joy Lumaino. May you have more birthdays to come. Maalam ini nga bata kag mabuot kag mapinalanggaon sa iya nga ginikanan. Last October 10, 2 days ago, nag-celebrate man sang ilang nga kaadlawan ang mag-asawa nga former kapitan sang Barangay Yubo sa La Carlota nga si Sir Dennis Valencia and si Ma'am Che Valencia ang iyang asawa. Dungan ginigali sila Sir Bong, dungan ang ilang birthday October 10, 2026. Grabe no? Happy
happy, happy birthday. Mag-asawa, mag-amay. Mag-amay gali. I'm sorry, mag-amay gali sila no sa Barangay Yubo. Belated happy birthday sa kay former kapitan sa Barangay Yubo, Dennis Valenza. Kag sa iya anak nga si Ma'am Treche Valenza. Ilan ang edad ni Ma'am Treche? Or ni Inday Treche? Belated happy birthday sa inyo nga doha. Kapitan, Kapitan Dennis, belated happy birthday. Siniman nga adlaw, subong gidzano, October 12, 2026. Nag-celebrate sang ila kaadlaw. Ang akon nga classmates sang high school, mga classmates kay ti duha sila mo. They are, of course, very, very close to my heart. So gusto ko gid sila subong hapon, tamyawon. May mga taga-pulupandan, gid siguro nga makabati sinimo. Happy birthday. Ang tawag ko niya sa iya, halin sang una, si Pangga. Okay, naka-updanay kami diri sa syudad sa Bacolod. Sa nag-eskwela pa kami college. Kay nag-graduate na siya sa University of St. La Salle. Ako naman sa Kolehiyo di San Agustin. Naka-updanay kami nga duha. So, nangin, very close kami. Pero halin sa high school ya, close na kami yung adaan. So, isa lang kapamilya ng mga utod ang ako nga pagkabi. Happy birthday sa kay Ma'am Lorena Animas. Ma'am Lorena Animas Hasildo. Si Mrs. Hasildo na siya subong. Isa lang din siya kabilog ang anak niya. Anak nila ni Nung Natan. Happy birthday, Ma'am Lorena Animas Hasildo. Pangga, happy birthday sa inyo. May you have more birthdays to come. And today, nag-celebrate man sa iya kaadlawan, si Jut Jut. Ang tawag ko niya sa iya, si Jut Jut. Pareho ni sila nga duhakuan mo. Teacher na. Si Jut Jut to din nag-graduate sa University of Negros Occidental Recoleto. So, hindi ko sigurado. Pero doon sa UNOR, si Jut Jut, tapos si Pangga, si Lorena Animas Hasildo, diri sa may kwan sa University of St. La Salle. Jut Jut, birthday man subong ni Jut Jut. Ang family name subong ni Jut Jut, kay tinakapamana na siya do Dingkong ang family name. Tapos ang anak niya ni nga lalaki is very close also to my second child. Ang ikaduha ko man, ang middle child ko, ang anak ko nga ikaduha. Happy birthday, Welfe Dingkong. Jut-jut, happy birthday to you. Welfe Alasagas ni siya sang high school. Welfe Alasagas Dingkong. Happy birthday, Jut-jut and Pangga. Halin sa batch 88 sang Ola. Okay. 1:29 p.m. Ang aton oras, mga ka-K5.

Kaina nalipatan ko man gali, mabawi man ko kay last time pa ni ginapag-greet sa ako ni Ma'am Yvonne Imperial. And I think they are listening right now. Ang manghod ni Ma'am Yvonne Imperial nga si Ma'am Christine Imperial. Ma-celebrate sa iya birthday tomorrow. Kahapon mo ni Ma'am Yvonne gin-chat sa ako. Ah, October 13. So, buwas gid ang iya nga kaadlawan, October 13. Advance happy birthday kay Ma'am Christine Imperial.

0: 8:33 PM. Ang aton oras, mga ka-K-Fans. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty C Capsule. Kung may Mighty C Zero para sa mga kabataan ninyo, may Mighty C Capsule man para sa aton ng mga active men and women, kag para sa mga senior citizens. Adlaw-adlaw kinahanglan bastante kita sa vitamin C, mga ka-K-Fans. Salamat sa mga suki naton nga nagapamati right now, nagamonitor all the way from Baguio City. Stay close everybody, magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
1: 101.5 News FM.
2: D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapangluya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mamaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
1: Babakan sa mga butika.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
10: Ang kabangdanan sa pag-ubo amo ang infeksyon sa respiratory tract pareho sang trangkaso kag ini nga infections kahimuan sa mga bacteria kag viruses dala na ang asma. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapugong sa mga bakterya kag viruses nga amo ang nagaguba sa sistema sang lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagahatag sang oxygenating effect sa aton nga mga cells para batuan ang mga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
14: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edigan sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 oras para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikod sa Lone Pass. This is a mental health elastic camphor. It's a generic name sa Lone Pass. Symptoms persist until you're doctor. Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikod.
16: Halin sa pinakamataas nga bukid.
17: Nak! Kamusta nga?
16: O sa pinakamaliyo man nga isla.
17: Nay, gagraduate na ako.
16: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
18: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
19: Papauli na ko ka!
20: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old.
22: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple-free.
22: DTX Beauty Soap.
24: Mamakas sa mga butika.
25: Extend Food Superman for Men.
26: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
25: Extend Food Superman for Men.
27: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
28: Mga pinalangga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-laing nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
0: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawag-law. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
6: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
7: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
8: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
19: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca,
19: kag-flavawaska,
24: mga natural herbs,
19: nga nagahatag sang gana.
24: Extend
19: Supplement for Men.
29: Muling binuhay mo.
30: Extend. Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500.
24: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
19: Mag-DTX 500 na.
24: Masaminig ka palatian?
19: I-DTX 500 muna.
24: Kung kulang ka sa antioxidant,
19: nagatigulang ka.
24: Mag-DTX 500.
19: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
24: DTX 500.
19: DTX 500.
24: Ang pag-inog kag pagmanigarilyo
19: sa lawas ang hindi maayo.
24: Dapat
19: adlaw-adlaw
24: protektado.
19: Mag-DTX 500.
24: Aga,
19: udto,
24: kagabi.
19: DTX 500.
24: Ang pangbawi
19: kag super detox mo.
24: DTX 500.
31: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
32: Ach!
31: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
19: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
4: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap.
5: Pamakas sa mga butika.
19: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
4: DTX Beauty Soap.
33: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
19: Extend Food Superman. Superman.
34: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akong manok. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo. Bono, akong gintilawan, abaw, gatok, turaok, gid ang akong manok. Kanamit gisa experience ba?
19: Extend Food Superman for Men.
4: DTX Beauty Soap.
35: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga buti.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Extend Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra. Nabugala sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at law-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imong lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason
4: nga... Kifa. News FM.
5: Basta nag-aedad ka na, may posibilidad na ma-heart attack ikaw. At the age of 45 ko no, medyo mataas na ang risk mo na mag-develop ang ginatawag natin na heart attack or matabo ang heart attack sa isa katawan. And samta nag-aedad siya, siyempre nag-taas nga nag-taas ang risk mo. And after menopause, ang siling sa mga eksperto, nagataas man ang posibilidad na ma-heart attack ang isang katawan or nagataas man ang risko na mag-develop ang heart attack sa isa ka-individual. That is why kinahanglan healthy kita, kinahanglan ang aton nga blood pressure, hindi magsaka, kinahanglan nga maintenado nga manubo ang aton nga bad cholesterol level sa dugo. Delikado na siya, no? Basta mataas ang aton nga bad cholesterol level, kay pwede nga masuknan ang mga alagyan sa aton nga dugo pakadto sa aton nga korason. And kung hindi enough or hindi bastante ang oxygen supply kag blood supply sa aton nga heart, pwede nga ma-heart attack ang isa ka tawo. Thank you sa mga suki naton dira sa Barangay Handumanan, sa mga naga-monitor right now. Salamat gid sa inyo. Sa mga may edad na, hindi ka mo magsagi sigarilyo, bala, untatinyo na na. Pinahanglan man nga hindi kita makahaklo sang aso sang sigarilyo nga halin sa iban. Delikado man na siya sa aton, may mataas man nga risgo nga mag-develop ang heart attack kung expose kita sa ginatawag nga second hand smoke. Ma'am Nelia Barsaga, good afternoon. Taga-monitor right now ang mga taga-Banwasang Ilog. Salamat gid sa inyo. Sa mga senior citizens ko nga mga suki, good afternoon. Si Ma'am Teresita Gayapagatanela, kumusta na ay Hansubong, no? Sir Leonardo Rilos, naga-monitor man right now, all the way from Barangay Tangob. Thank you very much. Namiss ko naman si Ma'am Cecilia Banzon. Ma'am Cecilia Banzon is from Barangay Mandalaga. Damo-damo ko da suki ng mga senior citizens nga nagapamati. Mayong hapon man sa kay Inday Jingle Tikal. Sa mga KSS members dara sa Barangay Granada nga nagamonitor man sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much gid sa inyo. 1:54 p.m. ang aton oras mga ka-K5. Sa aton nga pagbalik, mamati na naman kita sang isa ka istorya sa kabuhi sa drama nga pinanid sa gugma or the pages of life. Thank you gid sa mga followers ko sa page ko sa Sunshine Lacson Original. Salamat gid sa inyo. I-check ko lang na later on ang inyong mga comments dara. Kasi kung may mga birthday greetings ang aton ng mga followers no sa Sunshine Lacson Original. Salamat gid sa kay Mami Lilinting Balinas. Good afternoon sa mga taga-Banwasang Ilog. Mami Jennifer Infante, ginapatamyaw man ni Mami Lilinting Balinas. Salamat gid sa inyo. Manong Freddy Balinas, maayong hapon. Magabalik ang It's Your Time to Shine with Pinanid sa Gugma or the Pages of Love. Pagkatapos lamang sini. Number one hit music
6: station. 101.5 K5 News.
7: D3 Bio Health News.
8: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
9: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio. Especially kung may edad ka na, Sir Boy. Muna yung pinaka-importante.
10: Correct.
9: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado. Damo na nga mga organs nga hinay na. No? Especially ang imong digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imong digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pag-abot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
10: himuso
9: na, macho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
10: bigaw na kung may edad
9: bigaw
10: ka.
9: Bigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
10: Absorb.
9: Diba? So, especially ang mga calcium, Sir Boy. Kinanglan nila kay may edad na sila.
10: Prone sa osteoporosis.
9: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sang D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong atiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pagid nimo inom D3 Bio kung tigulang ka.
10: Yes.
9: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imo nga T-cells, bigaw na.
10: Bigaw na.
9: So, yun yung second immune system.
10: Correct.
9: D3 Bio lang ang second immune system.
7: D3 Bio!
11: there are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly nagadevelop mga epileptic ang mga episodes during old age, no? Mostly this affects their brain, no? Okay, most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb ng glucose as a source of energy sa their brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
12: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
14: Sir JP? Ang tigulang, kag diabetic ka pa, dangerous mix gina iya?
11: Mm-hmm.
14: Oo, tigulang ka na, diabetic ka pa. Mm-hmm. Isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapag may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas. No? Nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sa pila ka tuig. And then, the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 Bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto ginang pagkaon ni brain, no? It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, no? Sa imong mga cells. What else? Ang D3 Bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pag maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 Bio because D3 Bio lowers your bad cholesterol and elevates your HDL. Good cholesterol.
15: Loud-loud magtumar, D3 Bio.
12: D3 Bio!
11: And the best part of D3 Bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
14: Ay, muna da?
11: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka o hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 Bio.
9: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na lang paimnon D3 Bio ya.
15: Uy, paimnon na. Bakla nyo, good.
9: Permi na sila tuluan sa tuluan.
11: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo.
9: Oh. Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo paimnon D3 Bio.
11: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugyapo, no? Hindi ka niya pagambol, ay, no, gaya ka na na, mapa, hindi ka na, daki mali-maliun ka na. Hindi, oh, D3 Bio.
9: Daka D3 Bio, hindi ko yung mali-maliun niya. Kisa, si Lula, pag si Lulo mahambal, ay, mag D3 Bio ka na, kay malipaton ka na, ibuya. So, amo na, ha? Alain, good man, gainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, ah. Kumpiyansa, grabe. Biskan, wala ka pa makapabaksin kung D3 Bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 Bio, kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection. May infection kay Japon, biskan nakapabaksin ka.
11: Correct.
12: D3 Bio.
16: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelika. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: lalaki sekabuhin ko. Ginahigong ma kung hindi ko.
1: Kaginahigong ma kung man ikaw.
2: My lovely stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

0: Duna, flowers for you.
1: Thank you.
0: Thank you lang? Kamusta tuling ginambal ko sa imo? Duna, madugay na ako nagapanguliyag sa imo. Astas bum. Wala akong pagkita ko ginasabat. Palangkata ka. Tanan imuon ko, mapalipay ka lang. Atake man ako sa tiyansaw.
1: Tawin na.
0: Wala akong blana kita? Kung doon ano taka palangga? Ha, Duna?
1: Winald, prang kahunta na lang ka, ha? Kung tani, hindi ka lang makig. Winald, sorry, Gidya, pero... wala ko isang minabatsyagan sa imo.
0: Duna?
1: Pasensya, Gid, ha? Winald, pangita ka na lang sa iban nga pangaluyagan mo, tungod. Bisan anhon ko, wala ko isang luyag sa imo. Pasensya, Gidya, Winald, ya. Hindi ko, Gidya, mahimo ka palang gaon ka.

0: Grabe ka man, Dayba. Kasakit man na sa side ni Winald nga ginamog mo gina siya. Day nga, nakibot ka gidhaw. Do grabe gid yang concerned mo sa lalaking ato, ha? Kuha na, biday. Kaluoy gid man. Kaluoy kay Winald. Kabuot na bala sa iya.
1: Do hindi abi masaligan ng tsura niya, day.
0: Siling ko gid eh. Siling ko na gani.
1: Day, bulag ka bala? Nantawa bala, day. Pagay ba ng beauty ko sa iya, haw?
0: Amo nang budlay sa imo eh. Kaya kapislian gin sa imo.
1: Ano nga pislian man? Ay, naku na lang, kid. Si Jacob gani, hindi man nakagwapuhan. Di nga palangga ko siya, dayhaw.
0: Ba, ano? Si Jacob? Sure ka?
1: Nakibot ka na naman, day.
0: Basta, isip-isipa lang, day ah.

0: Ina, I love. Sakto gid ang ginhimo mo nga pagprangka kay Wenhald.
1: Jacob? Ano ka ba laman? Siyempre, ikaw ang palangga ko, no? Amo na nga ginbusted ko na lang siya kay para mag-untat na siya gani eh.
0: Napamatunan ko gid man. Nga palangga mo ako katama.
1: Oo eh. Kabalo ka na lang gid nga ikaw lang kag wala na sang iban pa.
0: Ina, I love.
1: Ay, oo, gali lang. Di, sa nung plano mo nga pakaslan ko, ha?
0: Relax lang bala, love. Dira na kita pakadto. Sa subong, busy pag-inaboy kita sa obratay. Hindi bala? Kaya isa pa, bago pa man ang tanag dumbiyahan ay, hindi lang na inapagpaminsara, okay?

0: man. Kaina ko pa ginatawagan si Jacob masugatan niya ko. Walang siya gana magsabahan. Nasigon ko na ganyan maglakat. Ang mayo pa. Dali na lang kumulad siya sa convenience store ngayon na oh. Pa? Hindi. Si Jacob man inang nagapong ko sa sulit ng convenience store, ho? Kag may upod siya ng babae, kag... Nag-holding hands pa sila nga dua? Hindi. Anong bot silingon sin eh? Kalain sa panagupnop ko, ha? Kinaloiban ako ni Jacob? Oh, Diyos ko! Matuod ba na inang nakita ako? Palapitan ko sila. Jacob! Anong buong silingon si niya?
1: Bala? Ikaw? Anong ginabuhat mo dire?
0: Ikaw! Anong ginabuhat mo dire, ha? Kaina ko pa ikaw ginatawagan? Wala mo ganit ginasabat ang tawag ko kay busy ka sa babae ngayon eh, ha?
1: hindi na blam akig. Kukwan?
2: Si Charis, cousin ko.
3: Oh, hi, Donna!
0: Cousin ka mo? Cousins pero nag-holding hands?
3: Ay, amugid kami niya ka-close ni Jacob. Daw, hindi lang kami magpakaisa, no?
2: Donna, love. Ikaw, abinayo ni. Grabing paningal mo. Relax, bala, love.
0: Jacob!

0: K95 News.
1: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto si Rekki sa nagligad, sakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mali si C. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times C. After 1 week, nagnamigit ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka ang butik.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
10: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.

0: good health.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
6: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2 in Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
5: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong mga gawin. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 oras para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kang likod sa Salon Pass. This is a mental health acid camphor. It's a generic name Salon Pass. Symptoms persist until the doctor. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kang likod.
7: Halin sa pinakamataas nga bukid.
8: Nap! Kitkamusta nga?
7: O sa pinakamalayo man nga isla.
8: Nay, gagraduate na ako.
7: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
9: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
10: O pauli na ko ka!
11: Go forward together. Globe.
12: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mamaka sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
18: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
19: Mga pinalangga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension. Para

0: Poblacion 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na! Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DGX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
6: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
9: Nagatang mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
9: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
9: Mag DTX 500.
1: Agbot maging mas hubit sa edad ang itsura.
9: DTX 500.
1: DTX 500.
9: Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo.
1: Dapat
9: adlaw-adlaw
1: protektado.
9: Mag DTX 500.
1: Aga,
9: unto,
1: kagabi.
9: DTX 500.
1: Ang pangbawi
9: kag super detox mo.
1: DTX 500.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Ach!
10: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
1: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
4: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
10: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka.
1: Mag D3 Bio ka abyan.
10: Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio.
1: Sarang makaprotekta sa imulawa.
10: Kontra mikrobyo.
1: Biskag pigaw ang imo immune system.
10: Mag D3 Bio ka na.
4: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Dugay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akong manok. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay effective bono akong gintilawan
14: abaw
13: gatok tura ugid ang akong manok kanamit gisa experience ba
1: Extend Food Superman for Man.
4: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Extend Food Superman for Man.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mo yun yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa...
3: Ano ang plano mo, Day?
4: Abot ka ni Day, ah. Wala ni Kuya makaibaluya, Day. Wala ni Day.

0: Asta ba na subong nagaduda ka sa amo ni Charisse?
1: Jacob?
0: Abitulay na sa pinsan mo. Pakaisa ko siya. Kag-close ko gid katama nga pakaisa.
1: Pero ang middle name mo, kag-family name mo, wala nag-match apelido niya?
0: Tungod gin pa-adapt na siya sa matuntuod niya ginikanan sa utod sang mama ko. Basta, would I explain? Tama na yun ang apaminsan. Palangga mo ko, hindi?
1: Siyempre, palangga eh.
0: O tiara man ang gali. Ay, kukan. O gali. May nakita na ako, isa kabalay nga barato lang. Ano? Ma-live-in na ta?
1: Jacob?
0: Live-in lang ta, anay. Kag mag-support. Ugaling na lang kung makasupot-supot, ha? Amo pagpakasal ta, okay?

0: Love, kao na, kaya daw na, basit may late ka sa obra mo, kag sa obra ko man.
1: Okay, love. Love, anong ginluto mo man?
0: Chicken pastel, love. Hindi e, bala, paborito mo na? Ginkang-kang ko, gina, love.
1: Love, lait, kabaho, dumusuka ako.
0: Love? Donna? Hindi ka magsiling, ha?
1: Love? Hello, love? Basi kung nag-abusong ako, love? Dudua na daan ka bulan na wala magabot ang pamulanon ko, eh.
0: Ano?

Ay, Diyos ko. Ay, kakapoy man lakat-lakat ba? Apat pa lang gani kabulang kinabusong ko daw. Namupatay na ko dayon. Ay, Diyos ko. Siguro tungod nga firstborn ko yung kinabusong ko eh. 4 months pa lang ang baby ko, ho? Oh, pero daw, boss, gusto ko, ma 9 months na siya. Gusto ko na ginabi nga makita kong ang baby eh. Gusto ko na makita ng itsura niya. Hi, baby! Ay, hala. Si Jacob, kali. Do siya katawag sa akin, ha? Siguro, nakapauliin siya sa balay. Ang mayo pa, mabantay na lang ko sang taxi, ah, para dasig.

0: Tara na to, ma'am.
1: Ay, salamat, Gidnong. Ari galing bayad nung, oh. Keep the change na lang na, nong.
0: Thank you, good, ma'am. Thank you, good. Ay,
1: welcome.
0: Thank you, good, ma'am.
1: Ay, manahog ako sa taksi ngayon, eh. Bukas ng gates ng balay? Siguro ari na si Jacob. Hinahinayon ko lang bala bukas ng gate para ma-surprise ko siya.
2: Ay. Amo nang budle si mo Jacob eh.
1: Oh. May babae sa sulod sang balay na mo now.
3: Di anon ko na karon kay nagbusong git.
1: Hindi.
2: Init si mo.
1: To si Charis kag si Jacob pangara sa sulod kag to nagapoisay sila.
2: Amo na pala ang
1: bago. Manago ko di sa kilid ko pamatian ko.
2: Hindi ka pa kontento sa bata ta ha?
3: Charis, hindi pala okay ka na nga masustento na ako? Palangga ko man si Donald.
1: Ah, Diyos ko. Matuod ba lang napatian ko?
2: Sige ah.
1: May bata sila ni Jacob kag ni Charis.
2: Mayo! Mayo, Gid! Kaho na lang kagawa!
1: But silingon, hindi sila magpakaisa. Hindi pwede. Hindi pwede. Harin niyo ay. Harin mo, silingon! So napatian ko ah! Jacob! Charis!
3: Love? Ikaw?
2: Jacob, isugid na lang sa iyo, matuod! Isugid na lang!
1: Jacob! May bata! Kamugali ni Charis, ha?
3: Donna?
1: Kapalag ka mo! Kapalag ka mo! Aba niyo, magpakaisahanay ka mo! Pakaisahanay sa katontonyo! Ginintonyo ko! Ginintonyo ko! Wala ka mo sa huya! Wala ka mo sa huya!

nahibal-an ko gid ang tanan nga may anak si Jacob kag Charisse. Matapos ang natabo nga ato, ginpapili ko si Jacob kag si Charisse ang ginpili niya. Siguro biktima lang gid ako sang paghigugma nga wala ko man ginalauman. Nagalalain ako tungod na bunag ko ang bata nga wala sang amay. Sa subong, dako ng baby ko kag si Jacob wala naman makapulupakita sa akon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Donna.

0: abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2:36 ang aton oras mga ka-K5, kaupod niyo sa gihapon Sunshine Lacson, nagapamati ka mo sa K5 News FM sa program It's Your Time to Shine. Thank you and good afternoon sa mga drivers, kag sa mga amigo nanton, mga listeners nanton, nga mga security guards, nga adlaw-adlaw nagapamati gina sila sa It's Your Time to Shine program. Hello Miss Shine, ari lang ko di gihapon nagapamati sa radyo kag nagahulat-hulat sang drama. Happy Monday or Happy Monday Miss Shine. Halin ini sa kay Ma'am Orlita Malvas. Thank you so much. And sa kay Indang Bo, si Indang do na hidlaw nagid ko kay Indang. Thank you gid Indang Hilado Sarad, Sir Jonathan Sarad, sa Sarad family dira sa Sumag, may hapon gid sa inyo. And of course sa kay Ma'am Bings Delphine nga everyday managapamati sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man pasalamatan once again ang mga suki ko, ang akon nga mga followers sa page ko, Sunshine Lacson Original. Gina-check ko right now ang inyo nga mga comments. Nagpa-picture ko upod kay Sir Boom Granada. Ma'am Lydia Aurelio Malaki. Ma'am Lydia, may hapon gid sa imo. Thank you gid sa inyo padayon nga pag-monitor. And sa kay Ma'am Jasmine Ramos Moralista, good afternoon. Manugapuhan gid sa kuno sa kay Sir Boom Guapo, watching all the way from Barangay Handumanan. Maayong hapon gid sa mga taga Handumanan naton nga mga suki. And of course, adlaw-adlaw man nagapamati kun hindi ko magsala dira sa may Barangay Punta Taytay si Ma'am Jonaline Rondes Galila. Speaking of Punta Taytay, si Nanay Utay ay hindi ginaya malipatan. Sila ni Ma'am Annabel Alonzo basi nagapamati sila. Thank you very much. Sa kay Ma'am Joanne Tabanillo, maayong hapon. Sir Marlon Conde, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton in Sagay City, thank you very much. Si Ma'am Nori Mahilom Alcongga, gali nagkuhan man diri nag-comment. Ma'am Nori, salamat. Sa kay Sir John Ray Tabara, good afternoon. Si Sir John Ray, siguro amo ni sa Minuyan Mursa ay siling kugid, Barangay Minuyan Mursa. Purok magtahos, Ma'am Shine, gapang harvest kami di bulak, Ma'am Shine. Oh, thank you gid Sir John Ray Tabara, salamat gid. May hapon dara sa inyo. Wish ko gid makabisita dara sa inyong flower garden. Thank you gid sa inyo. Sir Lito Infante Pitaliar, maayong hapon. Salamat also sa support. And Ma'am Choli Culado sa Chocolado Store dara sa Barangay Felisa, available ang aton nga mga Clinica products. May Mighty C Syrup, Mighty C Capsule, DTX 500 Capsule, DTX Herbal Soap, may DTX Coffee Mix, may Clinica Spore Biotics, may Clinica D3 Bio, kumpleto na no, si Ma'am Choli Culado. Esensya, hindi ko ni kabalo magbasa kay do chingkwayla mani. Joke lang. Ang comment, duha ko ka idol. No, thank you, gid. Ma'am Jonah Duga-Duga, good afternoon. Ma'am Johnny Meritita, good afternoon. And of course, ang amon nga love. Dira sa may Barangay Mansilingan, Ma'am Julie Hinovea Lumugdaw. Ayang hapon man sa kay Sir Ramon Ramos, salamat gid. Sa kay Ma'am Jocelyn Ramos, good afternoon. Nagapamati sila sa program dara sa Sagay City. Mga taga Sagay, love ginanamon mo. Thank you gid sa inyo. Mawambot na lang gid kabudlay mangin babayi kay kun hindi mo pagsabton ang lalaki nga nagapangaluyag sa imo daw ikaw paya ang makonsensya. Pero syempre ang babayi nagahalong man sa pagpili isang ilabatunon nga lalaki sa kabuhi. Kaya kung magsala sila sa pagpili, sila man ang masakripisyo. Siling ko gani kahapos mangin lalaki, no? Kaya kung hindi ka na sa babae, mga luyag ka lang sa iban. Hindi man pwede nga piliton ka sa babae o higtan sa liog para hindi ka magkanto sa iban. Hindi na yamahimo sa babae sa imo. So kung bayaan mo ya ang babae, pwede ka lang yung kalakat. Ang babae, ti mahibi-hibi lang ina.
unang babae magsala sa pagpili, bombot na lang gid abi ninyo, agwantahon niya lang gid ang resulta. That is why ang mga estudyante, ang mga kababainhan, mga babae, mga kabataan nga mga babae nga nagaeskwela pa, ang gina-remind na permi sa ila magtuon maayon, ang ginatudlo permi sa ila tapusa ang inyong kurso. Sugpunan ko na ha, mga anak ha. Sugpunan ko, tapusan ninyo ang inyong kurso. Tuon kamumayo, tapusan nyo gid ang inyong gina-take subong kurso. Kay kung ano gid man ang matabo, masarangan mo ang pagpakaon kag pagpaeskwela sa imo nga anak. Nga hindi ka na magsalig sa iban nga tao sa imo nga ginikanan or sa lalaki nga nagpabusong sa imo. Pero sila nila, abi mo, misay, bisan ano kahalong sang babae sa pagpili, sa gihapon, hindi gin malikawan. Ngang iya mapilian, amo ang lalaki nga cheater. Amo ang lalaki nga maluib. Ay ti, huugid e. Amo na balang ginasiling ko, perme, no? Ang lalaki, abi, wala tatak sa agtang. Nga good boy. Diba? Pangaluyag ang lalaki, wala tatak sa agtang, nga good boy. So, ay takabalo, kung ang mapilian ta good boy or hindi. Agang iban, sagad man magtago, sang ilang kulor, sa ulihi mo na lang na mabalaan, nga ginasulod niya lang ikaw gali sa iya nga bulsa, sa ulihi mo na lang mabalaan nga manugtunto siya. Ang iba nagasiling akon, nagapalangga ka, hindi pag-ubusa, binli ang imo nga kaugalingon. Siling ko gani, pwede bala na, nga hindi mo pag-ubuson. I mean, ang point ko is, kwan mo na yamo, balatsagon mo na yamo, hindi mo na yamo control. No, ara ginaiya, dapat lang nga may limitasyon. No, halimbawa, kung nag-eskwela ka, and kung hindi ka pa kasal, pwede nga, ano, hindi ka anay mag-upod sa lalaki, kaya hindi na mapaktan, basi mag-atras siya. Pero siling naman sang iban, Mishine, mas maayo na gani. Before kami kaslon, kilala ko na siya. So, kinanglan maupod ko sa iya. Okay, go. Pero ang dapat lang is manginhanda ikaw. Nga kung madakpan mo ang lalaki nga nagaluin, siyempre, masakitan ka. Pero dapat mangin maisog ka sa pagbaton sang kapaslawan nga ginatawag. Ang kapaslawan sa pagpili sa lalaki nga imugin higugma. Diba? Kay kung madakpan mo, especially kung nag-updanay na ka mo, tapos dira mo pa madakpan nga, may other woman gali. May ginatago sa gali nga iban nga babayi, aside from you. Siyempre, dumabuang ka. Hindi mo mabaton. Dumaguba ang imo nga kalibutan. Pero dapat, hindi mo pagkalipatan nga mentras may hangin nga nagagwa sa imo nga ilong, makabangon ka. Kag makatibawas ka sa imo nga sitwasyon. So don't give up. Langga, hindi lang ikaw ang biktima sang paltik nga paghigugma. Hindi lang ikaw ang biktima sang pretentious nga mga tao. Inang mga tao nga nagapakunukuno nga mabuot pero hindi. Inang mga tao nga nagapakunukuno nga palangga niya ikaw pero hindi. Inang mga tao nga nagapakunukuno nga responsable pero hindi. Okay? Ang importante subong may anak ka na. Bisan paano may kakampig ka sa pagpangabuhi. So bangon ka kay importante ina kung ikumparar naton sa imong pagbagsak. Importante ang pagbangon.

afternoon sa kay Ma'am Christine De La Cruz. Ginapasalamatan ko man si Sir Enrico Cebu. Thank you so much, good sir, ha, sa mga nagapamati sa aton dira sa Banwasang Ilog. Good afternoon sa inyo.

Salamat sa kay Ma'am Nori Mahilom Alcongga. By the way, sa mga gustong mag-offer sa mga Kinika products dara sa inyong barangay bala. Basi kung may sari-sari store, ikaw dara. Pwede ka dara makabuta, makadisplay sa mga Kinika.

0: X10 Food Superman for Man.
1: Ako si Ere.
2: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka toxic ang akon man. No? Siling sang migo ko. Itry ang X10.
3: Or ginatuyo. Or ginatuyo na kamo kang nagaluya na ang inyong lawas. Ang halaka. Drive nga drive. Ini ba nami, no? Mag-drive nga tuyo. Hindi ginaya nami. No? Pwede ka gid sa madisgrasya sina. So what you're going to do is ipahigada na yung salakyan. Timpla ka na isang coffee. On may dala ka da nga ininit or ako ya bisang una may thermos gid ko nga gamay nga ginadala no mo nang ginatimplahan ko galing kay ti wala man ko naga travel long distance diri man lang ko sa opisina so diri na lang ko ya nagatimpla coffee DTX coffee mix pag abot ko kay ti ang DTX coffee mix is very safe kon kaisa bala ginaataki ka sang hyper acidity no kon taas acid mo DTX Coffee Mix ang imo gamiton kay very safe siya. Kabalo ko nga ginapaminsar ninyo ang inyo nga mga himata sa Saudi Arabia. Especially kung kabalo ka kung anong nagakatabo subong dito sa Saudi Arabia. Kabalo ko nga nagakabala ka ikaw. So, let's pray for all the Filipinos in Saudi Arabia. Kaya mo ni bala ang siling sa Philippine Embassy sa Riyadh, Saudi Arabia. Kagsang Philippine Consulate General sa Jeddah. Nga nagalala ang tension sa Saudi Arabia.
4: We want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
3: Mga ka-K5, sininga Lunes, ang embahada sang Pilipinas sa Riyadh nagsiling na ang mga Filipino dapat nga maghalo, dapat nga mangin alerto kay nagalala ang tensyon sa Saudi Arabia. Sang tinalikdan nga Sabado, ang Khalid International Airport or ang Riyadh International Airport ginatake sang mga Houthi rebels. Amo ni mga kaalyado sang Iran. Ting Iran kontra sa kontra nila Saudi Arabia. Ginatake sang Houthi rebels ang Saudi Arabia. And kadamo-damo sa mga Filipinos dito, my goodness. Kadamo ako gani, I have a friend in Riyadh, no, nga nagatrabaho. And kadamo sa mga Filipino nurses dito. Sang tinalikdan nga Sabado, amo to ang gulpi lang nga ginatake sang Houthi ang or Houthis, no? Or Houthi rebels ang International Airport or Riyadh International Airport. Ang napatay 13 tapos ang nasamaran mga 309 and may apat to ka mga Filipino nationals. Ang una nga na report nga nakuha ko is duha lang ang nasamaran nga Filipino pero gin naghatag sang updates ang Department of Migrant Workers, ang DMW, nga ang nasamaran gali is apat ka mga Filipinos. Ang isa sa ila daw makagawa na to sa ospital. Pero ang tatlo ara pa sa ICU, no, sa intensive care unit sang ospital sa Saudi Arabia. Grabe kuno mo. Gadagsa kuno ang mga pilason sa ospital sa Saudi Arabia, sa Riyadh mo. Imagine 309 of them nasamaran tapos may 13 nga nabawian sang kabuhi. My goodness. Ibutang muna bala sa ospital ang ginatos-gatos ka mga nagkala samaran sa pagpangatake. Sabado na natabo as far as I can remember and pagka Domingo there was another attack naging lunsar sang Houthi rebels sa gihapon sa Riyadh International Airport. And may isa na naman nga nasa Maran. May isa na naman nga nabawian sang kabuhi kag may 11 nga nasa Maran sa incident. So, sa mga Filipino nationals, sa mga himata ninyo, please remind them na ang pagdangop sa Ginoo is very, very important. Sa amuni nga panahon, wala na gid sang iban nga madangpan kundi ang Dios.

0: Mayong hapon sa kay Sir Jerry mula Bin. Ma'am Imelda Flores, good afternoon. Have snow and I think the name is Morena Castillo. Hello, Ma'am Shine. Thank you, good. Ma'am Morena Castillo, nagapamati sa Barangay Mabini sa Cade City. Kaya nanamian ko mamati kada udto, Ma'am, sa imo. Thank you so much. Ma'am Morena Castillo of Cade City, good afternoon, Ma'am. Love, love ko gid ang mga taga Cade City. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Buwas naman na makita ay kita. Para sa isa na naman kay edisyon sa aton nga programa It's Your Time to Shine, ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Edin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500.
3: Ang sigi-sigi nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang naga-prevent sang madamo nga mga problema sa mata. Isa na diri ang prevention sang astigmatism. Ang masami nga pag-atubang sa computer, TV, cellphones, kay man pa nga mga gadgets ang nagapataas ang oxidative stress sa mga mata kag ini ang nagaguba sa mga cells sang mata, including na ang cornea. Mm-hmm.
4: Pero palainom ka taas nga antioxidant, palainom ka DTX kag Mighty C, silingda Sir GP adlaw-adlaw. Protektado yung mata. Miskin, hindi pa ka mag-antirad.
3: Kaya ang imodok nga DTX 500 is also an antirad.
4: Yes. Now, hindi lang niya astigmatism, kundi ma-prevent mo ang glaucoma, katara, kaginitanan, may kalabtanan sa, no, sa pagtigulang sa mga selula sa mata. Para hindi dali matigulang ang selula sa mata, inungid ka DTX 500 kag Mighty C. Di ano ang kapatigulang sa mata, ang aktual ba lang edad?
3: No.
4: May araga ni 90 years old, kapag ano pa?
3: Tahit
4: pa? So, wala niya sa patigulang-tigulang. Kaya nga man, damo nga bata pa, nga ga, antipara na. Damo man nga tigulang, wala pagid antipara. Ang sikrito lang da, damo antioxidant ang ilang mata. Palainom DTX 500 kag Mighty C.
5: Taking DTX 500 and Mighty C every day benefits the bodies in so many ways. Agatag ni sang anti-inflammatory effect. Kadamo sa mabulig sa ini sa imulawas. Inibangod nga antioxidant properties ng DTX 500 and Mighty C, ga-reduce ang levels ng free radical sa lawas. Kung ma-reduce nga ang mga reactive molecules byproducts ng metabolism, ginapanubo man, so nubo ang imo inflammatory rate or your inflammation. Ang DTX 500 kag Mighty C neutralizes the inflammatory oxidants in your body.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanubo
6: kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Asalrikan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
4: Mabala na, Sir Boy, nga may mga inflammation ka sa sulod, hindi mo maintindihan nga mga palangapoy, palanakit sa imulawas. Pag kuha ka bala mga kuan, mga inflammatory markers, patsika, dira na ang balaan, malabi na kung palakaong katamis, grabe, may diabetes ka,
3: ay, sigurado.
4: Kag kun may cancer ka.
3: Amo na, piyo na.
4: Taas ang inflammation. Ti may mga pipila ka researcher nga ang kung may ara ka inflammation, secret killer daw na. Dako nga bagay, Sir Boy. Hindi ka na kinanglan mag-inom sa pinrelievers nga makakagubak kidney mo na yan.
3: No?
4: DTX 500 kag Mighty C lang mismo ang pamat-amat dula sa ano, palanakit sa lawas. Kaya nga man, because of its anti-inflammatory effects.
7: Correct. Ang inflammation, Sir GP, amo na ginhalinan sa pagpalanakit sa kalawasan. No? Bangod sa pagkaon sa madamo nga added sugars.
3: Gusto.
7: Refined carbohydrates, labi na ang halin sa white bread. Dugangan pa sa pag-inom sa beer kag whiskey. Kung na muna ang bisyong hindi natin madula, dapat mag-DTX sa 500 kita kag Mighty C kada adlaw para hindi mag-antos sa pagpalanakit sa aton nga kalawasan.
3: Talking about alcohol consumption, Dok Sam, ang mga palainom da, maka-experience ang ginabatsyag nga hangover pagkaaga. No? Palangapoy sa kalawasan, nagaluya, sakit ang ulo, gabinhod ang mga tiil. But silingon, sinyalis man ina sang intoxication. Amuna ang residue sang alcohol nga wala maubos, filter sang atay mo bugod na sobra na kadamo. Kung gabatsyag ang imo muscles, how much more ang atay mo nga directly involved sa pagkuha sang alcohol sa imo system. Dapat naga-DTX pa manig kag-mitisi ka kung palainom ka. Agod maproteksyonan ang imo nga liver from alcohol damage.
4: Tikla ba nang Sir GP, hindi mag-inom DTX 500 may tisi ah. Kung maayo pa mang lawas. Why gasa pa? Pero kung may balatya na gani, may diabetes na, gumba ng kidney, na balda ng atay, amo pa na pagdumdum la, sakto to no, dapat mainom ko DTX 500 kag may tisi. Before pa maguba kidney mo, before pa maguba ang atay mo, subong pa lang inom ka na DTX 500 kag may tisi. Ang kanami pala. Sa sige nimo inom DTX 500 kag may tisi, dugay ka gulang.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1 hit music station, 101.5 K5 News.
11: K5 News FM.
12: News FM.

0: Kampyong
1: ng radyo! Afternoon Drive, musikahan, tawanan at kantahan. Mag-jamming na sa inyong Afternoon Drive with K5, JR Hilantagaan, ang DJ ng Lame, Kagbasko.

0: good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayong hapon, Earth. Mayong hapon, World. Mayong hapon, Mars. Mayong hapon, Ate Shen.
1: Mayong hapon. Ay, bot na lang.
0: Kamusta?
1: Okay lang. Sadya. Sus.
0: Sadya na nakabakal ka na isa ka. Dusina nga, baldi ba?
1: Kaya ano ko, abi, sir, itubo. Ay ano, sa ulan.
0: Ah?
1: Salud. Kaya mo man ang hamba ni ano?
0: Ne?
1: Ni. De na.
0: Ni tito mo. Hello, is mga KK5. Oop, danay na naman kita, ha? Hasta kita alas 4 sang hapon. Siyempre, sa inyo paboritong radio station. K5 News FM, champion in the lives of Filipino. And siyempre, sa Sagay, 89.7 sa inyong mga radio dial. Papa J
1: and Daddy Shen
0: sa programang
1: Afternoon Drive.
0: Hasta kita alas 4 mga kakaifay. Pizza. Wala pizza subong man.
1: 12.
0: Uy, pizza 12.
1: Pwede na lang. Tatlo na lang katulog ka. Ah.
0: Tatlo na lang katulog.
1: Antes magsweldo.
0: Sweldo na. Ang pamangkot na sa sweldo. Ano ang unahon mo, bakal? Bugas o kon balde?
1: Ah, good. Teka, balde ah. Balde.
0: Sa panahon, subong, hindi na bugas ang priority.
1: Balde. Balde, balde na.
0: Importante balde nga may unod nga?
1: Nga bugas. Bugas.
0: Ay, nako! Sige. Libay naman na yung mga friendship natin dyan, K5 siya.
1: Naaman.
0: Siyempre, sweldo natin. Makalagaw-lagaw naman tao po lang atin yung mga kapamilya, atin yung mga bestie, atin mga BFF, boyfriend-friend, ang atin yung mga best friend. Sana all na lang hindi may mga best friend ba?
1: Ha, ako ya, Sir Jay.
0: Pareho sini sa ato niya, ari sa ato natubangan. Mag-best friend na sila. Laing gidya niya kung may best friend ka nga gina... Ginaupod-upod, adlo-adlo. Buti ko na ta-sure?
1: Hindi ka-sure kung best friend sila. Pasi pala best friend slash more than friends.
0: Sana all may gano'n. Sige, pantamiyawon, tanan na yung atin yung mga kakaifal na nagtutok na subong sa atin yung program. Ang atin yung mga palangga ng mga kakaifal dira sa mga tasitagsak ang mga kamerkaduhan dira sa siyudad sa Cadiz. Sa may Escalante.
1: Sa
0: Sagay. Si ano, si... Nalipat yun na, kitagaan ka lang lamas kagapon.
1: Ah, oo, si... Nalipat ko si... Basta lamasan yung apelido.
0: Yes. Lamasan ang iyong apelido,
1: yes.
0: Man.
1: Yes.
0: Mario Lamasan.
1: Na.
0: Sure ka nga lamasan yung apelido?
1: Oo. Oo man.
0: SM, oh, gay mo imo naman sa storya.
1: Wait lang, stock nanay.
0: At syempre, ang ato niya mga suki, yung mga driver, yung nagatutok naman subong sa aton. Ayan, so hinahinay lang sa pagpadalagan, ha? Medyo magulugal-umo naman ang ato niya tiyempo sa mga tisyeng. Dugay-dugay, mutulo naman eh ang ulan. Siyempre, pag mag-ulan yan eh, ang ato niya kalsada daw babayi.
1: Ay, naaman.
0: Malaan mo nga kung daw babayi ang kalsada kung mag-ulan.
1: Naaman.
0: Slippery when wet.
1: Hoy! Abi ko galing pa game. Prepara na ka mo mag-ulan. Ma-prepara na sang balde.
0: Balde nga para sudlan sang
1: ulan.
0: Sudlan sang ulan.
1: Oo.
0: Style naman niya ng aton gobyerno malamok ay para kung inkaso nga hindi ta kasalud ulan aton sala. Amo na sila bang hugas kamay. Para kung hindi kita ya kasalud ulan. Oh, syempre ato, wala ano? wala sila sala. Sala naton na yapon. Nami sila mangita sang solusyon ba? Ay nako, sige. Ay nice, gutan tagi na ang mga best friend. May best friend ka?
1: Ah, yes.
0: Lalaki, babae?
1: Wala ko lucky nga best friend.
0: Wala ka lalaki nga best friend.
1: Mga babae. Ay, wait, wait. Nadumduman ko. Ah. Ay, oo, may ara.
0: May ara ka.
1: Yes, nalipat.
0: Lalaki, kaya. Babae?
1: Lalaki.
0: Lalaki siya.
1: Yes.
0: Gwapo?
1: Oo, eh.
0: May looks?
1: Oo, eh.
0: May tendency nga ma-in love kasi siya, if ever.
1: May ara, man.
0: May ara.
1: Uy! Uy! Parang ginilap mo yan. Yaman niya sa radyo.
0: What if may pamangkotonta ka? What if being may feelings ka sa imong best friend? What if be may feelings ka sa imong best friend? Dugay ka nang nagkagusto sa iya. I-confess mo wala sa iya, di siya nga kung hindi.
1: What if malang no? What if?
0: Hindi, pwede ba na kasama what if
1: ah? siguro, Papa Jay, hindi.
0: Naman.
1: Hindi kaya mag-take risk ya. Hindi kaya mag-take risk.
0: Hadlock ha?
1: Oo, oh, hadlock kaya mag-resiguya. Kapintang ang pag-abyanay na mo nang ara sa, no? Nakabutang. Ay, hindi gito ya.
0: Eh, may kilala ko ang being mag-best friend sila. Actually, imigo ko na siya. Best friend niya, babae. Okay, ano niya mo daw, childhood friend bala. Samtang gadlaga ng panahon, daw kakahulog na siya bala. Kakahulog na siya sa iyang best friend. Same man sila nga single. Kaso lang ang problema niya is hadlok siya nga ihambal sa iyang best friend. Iba si bala ko nung maguba ang ila bala nga friendship. Ikinambalan ko siya nga wala man siguro problema guro kung i-confess mo ang iyang mga feelings sa iya. Mm-hmm. Ano man na mo, take it or leave it.
1: Yes.
0: O sa ano pa, wala man may madula kung iyang balya. Ako sa mga, kaya hadlong siguro, kaya basi-basti doon siya. Law ay sa bitura?
1: Uy, kami naman! Wala niya sa patsura-tsura, iya pa pa, Jay, kung naluyag, kaya...
0: Sa ano-ano na, sa padako-dako.
1: Ala. Sang?
0: Padako-dako. Sang ano ba siya gaya?
1: Kahagog na, oh, so sa akin.
0: Kagpataas-taas.
1: Sang?
0: Pataas-taas.
1: Sang?
0: Pataas-taas, sang ano, sang...
1: Sang pasensya?
0: Pero ako ya, kung mag-amon ano, may best friend. Ako yung may best friend mga mo. Galing kay hindi ko na pag hindi ko siya, hindi ko pwedeng mag-confess sa iya, tisheng bala mo nga. Pero yung kami lalaki.
1: Ako. Pare ko. Mahal mo raw ako.
0: Pero may iba, may amo na bala. Damo-damo ginati sheng. No, biskan sa mga pelikula, biskan sa mga teleserye, may mga makita tanga mo na nga mag-best friend.
1: Yes.
0: No, in real life, katabo mo na nga mag-best friend nagka-developay. May araman niya mag-best friend nga, ang best friend nag-confess. And then, naguba ang ilang ano,
1: na
0: friendship, no?
1: Yes.
0: So, kamo be. Kamang ko, tonta ni sila be. Hindi lang ang aton mga OGT kay hindi ni sila ka-relate. Kamo dabi mga kakay-fi. What if be my best friend ka mo? Or my best friend ka mo tapos naluyag ka mo sa inyong best friend. I-confess nyo ba bala ang inyong feeling sa inyong best friend? O kung itago nyo na lang para ma-preserve ang inyong pag-abyanayananay. Ikaw ba ati Sheng, may budlay mag-ilonggo yun.
1: Uy, hindi kayo.
0: Okay. Ano to, ikaw ba?
1: Ang question dira is, paano kung naluyag ka sa imo nga best friend?

0: Pwede ka mo kakontak sa amon niya text line, sa amon niya hotline, sa kay Papa J, 0995-911-9913. Ito ko, 0995-911-9913. And sa kay Ate Sheng naman,
1: 0950-918-0742.
0: Yan. Sige, kung syempre sa amon niya Facebook Live, mga ka-K5, pagitaan niyo lang dra, K5 Sagay.
1: Live programs.
0: Oras natin, we've got 17 minutes down after 3, Papa J
1: and Ate Shan.
0: Programang Afternoon
1: Drive.

0: Oras, K5 News FM Philippines, alas
1: 3:21 ang hapon.
0: That was Kahil na Langit by Maki, mga K5. Alright, so once again, ito niya text line 0995-911-9913
1: and 0950-918-0742.
0: Now, syempre, sa K5 Sagay live programs. Good afternoon na sa itong mga live viewers at isheng nag-hulat na sa aton niya shawat at shawat.
1: First kay Annalyn Zombie. Mabayaman yung hapon pa ba, Jay? Tamiyaw ko si John John, si G, si LPN, kag sa family Zombie.
0: John John John John! May hapon na si mo, John John! John John sa umaga! Jen Jen sa gabi! And of course, sa kay Darlene Patricio!

0: Good afternoon, Sir Jay, sa imo nga upod. Musta na ko na si Bruno. Bron, kinakamusta ka ni Darlene, Bron? Okay lang siya ko, no, Dar? Nagapaayo siya kay nakagdan siya sa nga ilaga. Adlock siya maliptos pyrosis kaya bago lang siya naayo ko, no, sa, ano, sa parvo. Ambali, Ma'am Kulin, bakal siya ko na naibaldi kay lapit ba siguro na mag-ulan. Ma'am, ang liyebe na lang bakla, Ma'am. Liyebe. Hindi gani arap lang ginasudlan mula sa margarine. Arap lang sa mga bakery. Ano nang baklon mo kay bas bakod na. Pwede na ibuna sa nagsugo si imo. Tuod no nga baldi. Asa ka damo damo isolusyon sang ilinyo nga abaldi gid. Daw hindi ko mahangpan mala ni ang punto yam. Baldi. Yang balo paguro tadyaw, guro pwede pa. Gagmay-gagmay sa baldi. Ano, stasi tao. Tapos ang mga mangunguma, ano man, tigong sila ulan, bunyag nila sila mga humayan. Ano mga mindset?
1: From 1272, Papa J, ang bali na, malipayon nga Lunes, Papa J and Ate Sheng, permigid ko kapamati sa inyo malipayon nga programa.
0: Mayo.
1: Shout out sa mga superheroes ang K5. Sino niya, Ihan?
0: Superheroes ang K5, ang sok-sok nga ang brief para sa gwa.
1: Good luck, good health, ka God bless you and guide you always.
0: Good
1: Halong permis sa bad weather, thanks.
0: Ay, no kan tawa, good luck, good health, God bless you.
1: Sorry, ina.
0: Ay, nako, humble niya, ano, di itago na lang, Sir Jay. Ahay. So, kung itago mo, kung itago mo, ati siya nga yung mga feelings sa mga best friend.
1: Pwede
0: ang
1: man.
0: Ang pamangkot na ba si bala, same feelings mo, ba si may mutual feelings ka mo bala? No. Di ba sayang man? No?
1: Sayang? Galing kay Kuya Visser, hindi kuya mag-take risk, Kuya Visser.
0: Tapos, nga man.
1: Kapin pa kung may crush ko, hindi kayo mag-take risk. Kay, siyempre, una-una pa lang ba, siya may karelasyon na nasaya.
0: What if kung wala?
1: What if na lang na? Kasi kung what if wala, yun, doon kung gichigi apon niya siya ang unang na makonfess.
0: Amo to gani, amo na ka, chakto na. Kung best friend mo, kabalo ka na iya kung may karelasyon siya kung wala. Paano ka muna yan naging best friend niya may ginatago siya galisay mo? Una best siya, kung makarelasyon man siya, ikaw ang pinakauna makabalo.
1: Sir, hindi ko because to nga man, kuba, amon nga, no, pag-abyanay. Yes.
0: So, amon ang rason, hindi mo gusto nga mag-uba, ganyan nga, no?
1: What if bala nga, what if may kamu manggidag nagdayon ay sa ulihit tapos may arabi mga misunderstandings, may arabi na tabo nga wala nyo na andaman, wala nyo
0: just
1: na
0: like
1: expect.
0: Just like what?
1: Nag-cheat siya? Nag-cheat siya ba example?
0: Wala pa gani ka mo gaya naging kamu, nag-cheat na.
1: What if gani nga ano?
0: Pangunahan mo man ang biyang pangitabo. Biarap pa lang ta sa prison, hindi bala na yung mag-jump into conclusion.
1: Ayaw ko, tira matagyapon maano.
0: Pero ka namin pala sa feeling at siya nga nang mag-confess ka. Hindi ka na mag-overthink. Hindi ka na sige pamangkot si mga galingon niya. What if ma-confess ko sa iyo? May chance ayahan ko sa iyo kung wala.
1: Okay, sir, kahagay ko nabing friend kami ni. Hindi kami best friend. Nag-confess ko sa iya.
0: Nakagig ka kita in real life?
1: Oo, nakagig ka kita na nag-confess sa iya. And then,
0: my bad experience si Inda.
1: And then,
0: that's why.
1: Nalilo ba? And then, pagkaaga, wala yun ako na sapak.
0: Wala niya kagina sa pa.
1: Wala na. Kasi syempre siguro sa awkward na ginatawag kag ano na eh, ng muna. Muna ko lang yun.
0: So, ikaw mismo nag-confess siya.
1: Yes.
0: Pila to niya edad? Basi 7 years old baka
1: mo. Hindi oh. Ano high school mo?
0: High school na ka mo. Pero minor.
1: Oo, oh, minor.
0: Minor pa.
1: Yeah.
0: Deserve.
1: Alam.
0: Deserve. Sa mga bata ba sa inyo ga umiegat na ko?
1: Hey, crush man lang paghanap na.
0: So that's amo na nga daw may pubia ka na na mag-confess.
1: Nang dira-dira.
0: Pero daw ka nami bala at siya nga mangin anis ka mo si Sagarisa. Para ano pa nga naging mag-best friend ka mo kung may ginatago ka mo sa inyo isa kag isa. Kapang igham din nga sa tubangan natin. Diba?
1: Yes.
0: Para ano pa nag-best friend ka mo tapos ginatago-tago no inyo nga mga blatsyagon sa kag isa. Dapat mangin honest ka mo. Kung may nabatsyagan ka mo sa inyo da nga best friend, i-confess na nanda yun. Diba sa nag-confess siya sa imo, diba wala gin may nadula ay? Kaya dira pagid na ati siya nga ano, mas makilala nyo pagid ang isa kag isa. Once nga mag-confess, una-una lang lang kung ano, kung daw hindi, kung hindi ka type sa imo nga best friend, kung gusto niya best friend lang gid ka mo. It doesn't mean man nga nag-confess ka out doon nyo dayo ng inyong nga pag-abiyaya abiyanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan sa inyo to nga natabo sa inyo, na-outod yun to yung inyong friendship.
1: Oh, yes.
0: Literal.
1: Mm-mm, wala na kami ganito.
0: Until now.
1: Yes, wala na kami communication. Kasi lain naman siya nga eskulahan na gano'n. Nag-eskwela. Tapos, sir, among pag-inampanindugan kung hindi, gid ko yung mag-confess is because I don't want to ruin our friendship. Yes.
0: Kaya na ano ka na daw, nadudla ka na nga sa tuanay, nag-confess ka. Mm-hmm. Pwede mo nag-yapon, itry mo gyapon subong. Subong may best friend ka naman lang bago.
1: Yes.
0: Babae, lalaki ito, no?
1: Oo.
0: Pero may ano ko, tuhambal mo ginado, may crush ka sa iyo gamay.
1: Oo, may crush ka sa iyo gamay. Pero crush man lang, di man like maabot sa punto nga gusto ko siya.
0: Di what if be...
1: May karelasyon naman siya.
0: Ah, may karelasyon na siya subong. What if magbulagay sila nga doon?
1: Ay!
0: Ano to? Take the risk or lose the chance?
1: Or?
0: Ha?
1: Or? Hindi. Ang nagani, nugid ko yung stand, nugid ko yung sangakon, yung view, sa perspective.
0: E paano, bimabot ang time being mag-best friend ka muna? Tapos wala ka gid nag-confess sa iya din na time goes by, nagka-relasyon ka man.
1: Oh yes.
0: Tapos ang imo mismo nga best friend amo na mismo ang nag-confess sa imo nga may luyag siya sa imo.
1: No!
0: At may mabot ba amo na nga time?
1: Siguro sir hindi.
0: Biyaan mo ang imo.
1: Excited ba?
0: Yaan mo ang imong bago nga boyfriend, imong boyfriend para ibaylo ang imong best friend nga crush mo.
1: Okay. Siguro sir, hindi ko na siya pagbiyaan ng ako nga nobyo subong. Kay syempre ang crush man lang na ang ginatawag nga crush, amo man lang na yung paghanga. Pero kung siling niya nga i-take mo gid ya ang risgo nga ibaylo mo imo migo sa imo nga best friend, hindi kuya, kaya ang migo ko amo na nang palangga ko subong.
0: Sure ka nga palangga ka sa migo.
1: Pero ay gina-overthink, gina-overthink mo ka. Ang palangkot.
0: What if ginmiga ya lang ka kay ga-provide ka sa iya sa iya mga kinanglano?
1: Ay ala pala, inano ko sugar mommy?
0: hindi man na muna.
1: Okay. Ay, ala, kalain.
0: What if man lang na? Hindi ba lang?
1: Siguro, kung mabalaan ko man ginang amo na ang sitwasyon, it's time. It's time.
0: Ano to? Gusto mo na, hindi ka na. Ikaw lang gidyagyapo niya.
1: Siguro it's time na nga mga gano eh, mag-confront.
0: Hindi man guro dyan ang pangalan.
1: Hindi man.
0: Go dyan. Very nostalgic.
1: It's time na nga mag-confront nga amo na. And then, nag-break na kami, B. Example. Siyempre, hindi ko dana yung pag-take advantage ang amo na nga time para sabton ko ako nga best friend. Yes.
0: Daw ano anay daw hatagan mo anay sang ano.
1: Hiluway.
0: Hiluway.
1: Kaysa mo na daan nga time sir do ka very vulnerable pa na sa ako. Kumbaga.
0: What if santay mong itagaan mo siya sang kahiluwayan? Dito naman siya nag-surrender. Ginsuko yun na lang ah.
1: Ay, alam. Ano pa overthink ako?
0: Mangita na lang ko sa kalat. Mangita na lang ko sang kalat.
1: Kung to, yamanggid na palangga ko, kabalo na siya dapat magulat.
0: Amba.
1: Yes. True love waits
0: ka. Amba. True. Diba? May mga true love waits ka. Amo lang ka bang danan sang iba niya, gakalalao na lang kay mga true love waits, true love waits. Hindi paghulat ha, pangita. Sa panahon, subong ang iban ka dinoble, tapos ikaw wala.
1: Ay, labay ko. Wala pa pa, Jay. Galantaw gali siya sa aton si Kuya Kenneth Uy.
0: Ay, si Sir Kenneth. Yes. Maayong hapon, Sir Ken.
1: Maayong hapon.
0: Diyan sa may, ano, sa ilang mansyon or basiara sa subong sa station.
1: Sa station, yes.
0: Sir Ken, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Yan sa kay pariente ka da, nga si Lizelle Estera Gilandagaan. Maayong hapon, da par. Balik yata ng tinapay da pa.
1: So, mo to siya pa pa dyan. Hindi ko yung mag-resigo yun.
0: Hambali pa rin. Hindi ka dili. Yoko, greet sa ako niya, partner. Happy birthday. Oy, nag-birthday. Basta may birthday, may...
1: Pamahal. Happy
0: birthday to you. Ay, kaon niya. Happy birthday ha, sa Banna Burns ni Pariente ko da Lizelle. Sa mi barangay Bulanon si Pariente na tunda Limwell Almensyol. Happy birthday! Sabay pa nga tagaan niya ba sa nga nag-aawas-awas nga blessing ha. Tara bala ang blessing, bala nga galinap. Tas kalasada nga malabihan ko pa karun sa gabi, mapuli. Ay nako, sino ba na da?
1: Si Lizelle, ay hindi na.
0: Marlon!
1: Kaya good afternoon, Sir Jay og Miss Sheng. Nakabakal na ba og balde ang tanan?
0: Ay! Nakabakal na! Nakabakal na! Balde mo lang gali. Para na may balde na. Si Papang Lamboso, DJ April Pang. Good afternoon to si Maylanda nga pag-utaw-utaw sa baybay. Si Man siya mo siya. Wala na nga pag utaw-utaw kag wag butong-butong sang PC nga lagko. Ay, nakasi. Kaya mo to ha, topic natin subong mga ka-K5. Kung ano to?
1: Kung naluyag ka sa imo nga best friend, makonfess ka bala ayhan or hindi?
0: Kung naluyag ka sa imo nga best friend, makonfess ka bala kung hindi? What if tuod, no? What if mag-confess ka tapos magubaan niyo pagka-friend siya? Budlay. May na lang gani, kaya nga ako niya best friend. Lalaki siya. Lain mo lang ko siya, bala mag-confess ako. Alas 3:35, Mama Jega von Gaga.
1: Ate Shen.
0: Programang
1: Afternoon Drive.

0: Yes, everybody, put your hands in the air, come on.
1: DJ.
0: Aras 3:39, Baba J, Yapon.
1: Kag-ati siya.
0: Programang
1: Afternoon Drive.
0: Dili lang siya paborito, number one FM radio station.
1: K5 News FM Sagay.
0: Ayan. Damo subong ka ka-relate sa atun nga topic ng mga Gen Z. Sino to naka-relate? Yun na, sino to naka-relate?
1: Si Sir Ken. Abaw ka niya. Sir, pwede ka kin ka-share.
0: Sir Ken, I feel you. Napagdaanan ko rin yan. Kaya lang hindi kami pwede. Kasi lalaki siya.
1: Pwede yun.
0: Ha?
1: Pwede yun.
0: Ew.
1: Pwede yun. Ayos kayong dalawa sa isa-isa. Wala naman yung wrong, ah.
0: Magano kami? Mama, wala. Bro, oh, pang, friend. Takaw pa ba akon ba? Ako na ba tsagaan ba na? Ikaw ba? Ikaw ba lalain-lain na yun ang kinapinsar mo?
1: Anyways.
0: Mga bata, hindi ka mumate.
1: Anyways, nag-message ako si
0: Viral. Ano naman ako, no?
1: Kaya, kaagi ko nga best friend ko na in love ako. Kaso, nahuya ko ipakita sa iya o kung ipabatsyag. Ginutong ko na lang kaginutot. At siya, hindi ko magbakalbalde. Mapahimo na lang ko swimming pool pag mayo na kay salod tanan nga ulan. Nami man, nami na strategy. Yes.
0: Mabakal sa swimming pool. Kay masalod tanan niya ulan.
1: Kay kung balde, Papa J, kag be, what if we butante da ang balde nagabalor sang 100 pesos. Tapos, mabakal kami, pila kami lumpi.
0: Bakal mo na lang halo blocks, no? Tapos, ano, imagine nun mo, ang isa ka bilog balde, 100 plus. Ang halo block, this is size, this is shitty lang. Sa 200 kabilog nga halo block, makaimo ka na nagamay nga swimming pool. Sa 200 kabilog balde, wala, balde lang eh, tubig lang masulod, hindi ka na pwede kaligo-ligo. Alam ko, ay manguro ko masulod yung balde, no?
1: Hindi ka na kayo.
0: Ang sulo na ano da, maligo ang mga ano, kiti-kiti. Sakto na, Jay, sakto na, Jay. Salamat yun sa imong advice, Jay. Mahimota, ay, himota swimming pool, ha? Kusla naman ng gindi nga wain na ni nagkarimaon yung Pilipinas, aswa sa gansunon, tanda na. ambal ni, ano, ni Shane na. May nga po, Ati Shane, yung Papa J, ano ang inyong pamangkot sa iyo subong kayo bago lang ako pamati sa radyo? Ano ko nung? Ano ko nung pamangkot?
1: Ang pamangkot, ta, kung naluyag ka sa imo nga best friend, makonfess ka balaayhan o kung hindi? Sir Ken, hindi gid ya ko na mag ano yan.
0: Hindi gid niya, hindi gid siya mag-confess.
1: Hindi siya mag-share sa inyo na nabatya. Hindi siya mag-share sa inyo experience daw ya siya.
0: Daw ano lang na daw confidential fan.
1: Kasi pa lang feelings ko may pagkangay-angay man sa transparency kumbaga.
0: Oh, kinahanglan mo na ganing ng balaw gani nga dapat kung ano na batyagan mo ipagwa mo. Ay budlay ko na batyagan mo may mo na panuhot. Babaho na. Hindi man. What I mean to say is mas maayong mag-confess ka. No? Kaya ano man importante na ang pinakano da, ang pinakabentaha da ang mag-confess ta. Daw kinatagan tabla ang kagulingon ta sa ano kinatawag na peace and also clarity. Tapos maklaruhan, hindi mo kinanglan niya piliton siya maghambal nga gusto yaman ka. Importante nga respetuhon yaman ang imo nga feelings and also respetuhon mo man ang iyang feelings and then continue nyo lang inyong friendship nga doon ah.
1: Ay, basiya, what if ya parehas ka mo gali may ginabatsyag.
0: Correct! Amo nang pinakapunto ko, Ate Sheng. Amo nang pinakapunto ko. Na what if pareho lang gali ka mo sa nabatsyagan tapos pareho ka mo gatago-tago.
1: Pero Papunji,
0: ng mga intok.
1: Di ba ginagaan ko siya sang sign nga na-crush ko siya, may crush ko siya. Pero ginagaan yun naman ko sign nga hindi isa siya sa akon. Hindi siya sa akon. Kaya ano, confess pa ko na.
0: Kung na ikaw kapag kita ka sang sign niya, crush mo siya. Tapos ang lalaki kapag kita sang sign niya daw,
1: hindi siya.
0: Kisa ano na ati siya eh. Ang lalaki bi hindi sila vocal into ano, and then hindi sila expressive. Daw ano sila daw mahilig sila ya magtago sila nga tuod niya na batyagan. Amo na mga lalaki nga daw, maliban na lang sa mga bigaon gitu. Mga lalaki nga daw. Amo na lalaki tuod. Daw hindi na sila mahilig nga mag anong gin bala mag ano sang ilang na batyagan. Sayon po ng babae daw.
1: Do baligi na kumbaga ginapaagi nila sa action,
0: Tapos ang ano naman, ang lalaki naman ginapaagi sa mga gift, no?
1: Curious ko na bala sir. Kung paano ang isa ka lalaki magka-crush sa isa ka babae. Kasi di ba ang babae kasi like
0: ginakilig-kilig.
1: Daw
0: ginaihihi na.
1: Pero yung lalaki magka-crush, kaka-curious siguro na kung ang
0: ilaw. Ang lalaki kung magka-crush. Daw ano lang, daw pasimple lang. Ano na lang, tapos kung crush siya ginman ng isa ka babae, daw kapag ita siya permission way nga kung paano siya mapansin.
1: Kapapansin.
0: And then, kapang libre-libre. Panghagad sang pamahaw. Ang ilang mga moves. Naghatag siya sa imo flower. Nakapamanggot na anong color sa flower kung puti na. Kung puti ko nung patay na patay. Patay na patay siya sa iyo.
1: Ilan daw ang flowers sa linsa cementerio. Sa patio. Kung napatay na patay.
0: Basta ko lalaki may in love makakrush mo lang. Kung mahilig sila ang babae daw gagana-garo nila pa mahilig magpa-impress.
1: Parang pamilya.
0: Parang ang babae mo man. Pero ang babae medyo pakipot, no?
1: Siguro, ma-against ko lang, sir, sa pakipot.
0: Hard to get ba, ama?
1: Niyara, iban nga lalaki, babae like me, nga hindi siya siling niya nga hard to get or pakipot. Siguro, kabalo lang siya, guro, sang iya nga value, nga like, kabalo siya sang iya value, kung sabto niya nabalayahan ang ina nga lalaki, kiway siya kabalo mo kung ang lalaki nga ina is worth ba? Nasabton.
0: Bort siguro, anak sa CEO man.
1: Sterling. Ang muna ganing hamba nilang, why would I lower my
0: standards
1: if I deserve the best? Lupa
0: ka muna ganun. Kasi ano pa? Mangita man ko sang panday nga may araman sang architect. nga may inuman ko sa tubig sa gripo nga may araman sang mineral water. Hambal ni Shina. Tani isunod nyo nga pamangkot nyo nga apirmi may sala ang babayi ang lalaki. Pirmi sala ang lalaki, bangod babayi, pirming tsakto.
1: Yes!
0: Amo na gani nga kami nga mga lalaki, wala kami ginapangayo sa mahal nga makaako at ising. Kundi tagaan kami isang sakto nga babae. Ang problema naman niya ang gihatag sa amon, ano? Imbes nga sakto nga babae hatag sa amon, ang ginatag sa amon babae nga pirmi sakto. Sino pa na daw mga kapag-greet na ti Sheng?
1: Si Marlon Conde, Papa J. Mag-business na lang ka siguro ani Balde, basi direta mapaldo.
0: Yes! Pari wala na sa itong panahon sang COVID niya, nag-business ko sang ano, sang face mask.
1: Face mask.
0: Hindi, paldo. Sa kabilog, baligya ako 15. Uy! pa kung ay na ni hadlok sang gaba. Subong pa ta madlok sang gaba. Sino ba na dati, Sheng? Hi lang da sa kay Ma'am Yerna Olvido Marihana dira sa may Charlie Feed Supply sa may Barangay Paraiso nga pamati man sila subong sa aton ti Sheng.
1: Sa aton ng mga PSS members no halin sa Kadi, sa Guy kag Escalante.
0: Ayan.
1: Pinto ga pamati gini sila sa aton nga malipayon nga programa Papa JC.
0: Wow. May nga bon man. Oy, Papa JC Dyril Jairal Dispini. Kay Swildo mo man tunga ta. Shout out sa kay Tata Ga Pangapi. Nami sa huni mo, Jay. Panami, ikit bala pirmi sa huni mo, Jay. Pwede ito ka guro ubraho niya, ano, alarm clock, ay. Aras 3:50, 10 minutes na lang before 4. Baba, Jay, gabon.
1: Kagatishan.
0: Programang
1: Afternoon Drive.

0: Di mo na, mbal niya, no? Ni Taylor Swift niya. Ruin the friendship. Confess, confess ka, babi mo. Ang dito mo lang, grogi, confess. Alam ko na, pare, grogi. Ay, may mag-uba. Lain lang lang, pare, wala utot pa siya mga best friend. Dako, 354. That time check is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ay, pangapigan mo dra-dra sa may ano ha, sa ilan ni Ma'am Natad, sa may Natad Coffee Shop. Mga gay 5 dra namtang sa may ha, exit lang dra sa may merkado. Okay. And of course, draman sa may Mr. Change Lichon Manok Agliempo. May habon man da sa inyo. Yan, yung gusto ka mo makakaon sang manamit sa buruso, dagko, busok, namit, juicy. Alam John Manok at nakamuda sa may Mr. Change. Yara sa nanamtang sa may kilid sang ano, kilid sang bulkita. Tubangan sa ginamutan ng piriyahan yung mag-fiestang sa ka. And naman sa Meatmaster, ikilidad niya karne barato kag tinlo. Dira ka mo sa Meatmaster. Alright, dira sa namtang sa may ground floors and Joy Theater Building. Nagbarato nga feeds ang baboy kag manok. Dira ka mo kadto sang DDS Feeds and Poultry Supply. Sa kilid lang gids ang EB Brother, mga kakaifa. Nagdala sa may Tarragon Coffee and Bar. Gusto ka mag pulo pamahaw, mag-chill-chill, mag-relax-relax. Nagdala sa may Tarragon Coffee and Bar. Namdala sa may National Highway o nalanda sa Sagay City Police Station. Ay nga, balanda ka Sir Rio Percy Kyle. Ate Sheng?
1: Yes. Yes.
0: Daw ano nga itong topic subong no? Daw medyo masubo-subo, medyo may kamay nga kalipay.
1: Kapoy, ano ba chagong?
0: Kapin pa bala ko natabo pagin sa'yo in real life.
1: Yes. No? Nag-grandness or nag-flashback.
0: Okay lang to kung ano, okay lang to sa mga mag-best friend niya, nag-confess, na nag-padayon gyapon ang ilang pag-abiyana, abiyananay. Kabod lang yung i-pronounce ni abiyananay niyo. Despite sa pag-confess to sa isa. May iban man abi nga mag-best friend niya matapos nga mag-confess daw ano na daw totally ano daw nag-strangers na lang blah, blah. So, pinaka the best pag idra ko mag-confess ka tapos mutual blah.
1: No?
0: Tapos ang inyong edad abi 5 years old pa. Timprano pag igat-igat na. Pero ano da, ano ang stance mo da? Ikaw be, ang say mo be, advice mo be sa mga mag-best friend da? Basi what if mamaya pa mati, subo nga ang isa sila, in love sila nga best friend. Ano ang pwede mo mahatag nga advice sa ila?
1: I'm not good in advising other people, pero siguro...
0: It's okay, but you're good in Englishing.
1: Uy, ano lang. Pero ang mahambal ko lang, guro, Papa J, is... i-ano nyo, Danay, itimbangon nyo, bala, Danay, ang sitwasyon. Kay what if may miga siya?
0: Hindi, ba't ibutanda na lang, wala miga.
1: Ah, wala. Okay.
0: At least, same ka mo single.
1: Okay, same kami niya single, be. Nang ano kasi, yaing ng pangita kasang time... nga kamo bla duwa wala sang problema, wala sang samok, ngita kamo sang time nga ikaw maka-confess ka sa iya, make sure mo gid nga hilway kamo duwa, and then once matapos mo na confess sa iya, hambalo mo na lang nga it's okay kung hindi mo ko kung hindi parehos ang paglantaw mo sa akon sa paglantaw ko sa imo, accept na lang gid ang things nga sometimes ang mga bagay hindi gid para sa aton. And then, i-make sure mo man nga sa imo nga best friend nga hindi maglain ang inyo nga lantawanay sa isa kagisa. Kay kung hindi mo na siya masigurado at Papa J, may tendency nga ang isa sa inyo maka-feel awkward. Kaga mo na, ang silingta nga basi, bala mag-abot sa chimpo nga mag- go to stranger ng inyo nga pag-updanay sa iban. Amo na nga ang iban, hadlock, hindi yung mag-risk sa sina nga sitwasyon kay hindi nila gusto nga ang ila best friend magano magalang lang taon sila nga sa stranger na lang balang araw do amo muna siya.
0: Okay, no. At least siguro mag confess ka po it timing man guro nga ara ka mo nga duwa sa good mood guro.
1: Yes. Okay, what if ya priest kami to o jagin na batchag.
0: Kung ako mag confess ko madala ko daan sa ano. Madala ko sa gunting. Sabton mo ko hindi.
1: Pamahog mo.
0: Hindi ah. Ano malabi, hindi man tanan nga mag ano, hindi man tanan niya sa pag-confess, hindi man tanan niya pag-confess is maguba da yon ang inyo nga ano, inyo nga pag-best friend. May mga naman, may mga mag-best friend man niya pagkatapos mag-confess. Biskan to hindi same ang ilang ano, hindi sila mutual, hindi mutual ang ilang feelings. Ang importante da ang ano mangyapon natin siya, ang ginambalaw lagi na nga, ang pag-respeto sa kada isa kag isa. Amo nang pinaka-importante da. Tapos ang pinaka-importante pag inya unta tunta na ni kayway na ta oras. Boss naman mga K5, madamo ginya salamat sa pag-upod nyo sa amon kapin pa sa mga naka-Facebook live. Boss naman, hindi rin man yapon, same time,
1: same station,
0: same frequency,
1: same DJs.
0: In behalf sa amon yung station manager,
1: Miss Colleen Cubia.
0: Sa amon ding akaw, Danay.
1: Yeah. Sa aton nga OJTs.
0: Ang siyempre man sa mga KSS Leaders King Members.
1: Kag sa aton nga pinalangka nga CEO,
0: Doc Ramilitang Uwe. Hindi naman si Papa Jay.
1: Kagati siyang.
0: Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan.
1: San Negros.
0: K5.
1: News FM.
0: Amping nga di mo ma... Lumping!
2: K5 News FM. News FM.

0: adlaw-adlaw. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibulan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon niya mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipan-sipan. Ang bagong kasaysayan sa atong drama sa kahaginan, inyugit bakuhaan sang leksyon, ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: pili ka mo!

0: Ay, managat ka pa nga do ka madlos man isang hangin, ho? Huh? Ay, hindi na karon kabayad kung madisgrasya ka.
1: Ay, kung hindi ko karon maglakat gang, wala kita sapon eh. Wala ta nga daan sang bugas. Wala man sang kalamay. Kagmantika. Kag isa pa, hindi ba lang ako ang nagapasimpalad sa lawod kung medyo naglain ang panahon?
0: Ay, sige ah. Halong kagid ka, ha?
1: Sige na, malakat na ako. Baby, dali, di ba? Baby, bihalong anay, baby. Pampabuidos lang.
0: Ikaw bala mo. Di wala kaya bala imong ginakapoy sa butang ina.
1: Ay, sus.
0: Kagabi, antis na magtulog, nakaisa ka man. Antis nagbangon, nagkalit kapagid.
1: Oh.
0: Subong ang panulok mo sa akong to. Lukahalang po naman.
1: Ay, nanog man, imo man. Kabalo na gid siya nga abuna nang nagatag pwersa sa akon, bro. Abo nang nagatag sa akon sang inspirasyon kag kalipay gang.
0: Wala sang problema gang. Wala man ko nagapanginti basta amo na.
1: Oy, o di ano? Dito ta sa kusina gang. Kay posible kun makabugtaw mga bata. Baupulos pa dad babae nga daan sila eh.
0: Oo ka. Sa kusina lang kita maisa.
1: Ha?
0: Agod pagkatapos, palakat ka na dayon palawod.
1: Okay. Dasika.

0: Eh, bago rumah ko rin.
1: Ha? Alam mo, anong ba si Maylinog? Kayo si mama kasi papa ang gagawad, oh.
0: Sige nang natapunan ang kaning dugan mo. Kasabat pala, ah. Balik na pala tulog. Dugay-dugay, wala na, oh. Oh, wala na, oh. Wala na, oh. Ano ka, bati ka? Wala na gauyo ka gagawad. Wala na.
1: Oo, tuod, no. Linog lang gid ko, ro. At sige nang, mabalik na lang tatulog. Kulbaan ko ba?

0: Inano na yung opisyo mo man.
1: Katalaka
0: mo! Lampos mong gamit da.
1: Sabad!
0: Katalaka! Sabad! Sang ano?
2: Rima, pag hinugay gani sinuplada ha, imbis kaayos ang mudo ko, subong daw gubon mo pa ya.
0: Ay, ano yung problema mo?
1: Abi ko maghibag ka mo, dito ka mo sa layo. Dito sigat bye-bye, oh. Hindi nga dinig ka mo yung susunod balay. At hagod pala ka tama.
0: Ha? Uy, ala. Nabatian siguro nila kaina ay.
2: Ay, ikaw man imo ya, Rima. Eh, kung ano normal ang inaiya sa mag-asawa? Eh, sa pilakadlo, maintindihan mo gina.
1: Kabasto sa inyo pala, ah!
2: Hoy! Ay, kamaldita nga bata, ho!
0: Ay, umipo yung okigan niya.
2: Ay, kay man, iningsing ong-ong, ho? Ay, pertigid ka mahiligon sa kwan. Pag hindi man ako makapangindi saya kay basi sa iba niya papangitaon ang ininga butang balahaw. Mas hoben niya daan siya sang sa ako ni. Kagkapisan sa iya katama. Bisan pa nga, ikaduha ko lang siya nga bana. Kagpadrasto lang siya sang duha ko ka mga bata sa una ko nga bana. Pero wala gi siya nag-iisip. Nagapatay-patay siya ubra para may isagod sa amon sang mga anak ko. Kagkabigon ko gid ini nga isa kadako nga utang nga kabalaslan sa iya. Kag para sa ako na, dibuhinas gid ko nga ako ang ginpili ni Ong-Ong. Dibuhinas gid ko.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
5: K5. News FM.

0: tamig ay buhay naman, Meg.
1: Ah,
0: tamig,
1: wax? Nano ka? Nga nga, Dok, ay na pa nga nag-akusmood ka lang, ah.
2: Ay, nabuisit ko sa balay, ah.
1: Nga, manaw.
2: Hindi na lang ko pala magpamangkot, ah, Balarainer. Kito masuka ko. Kinaluod ko, nagpala na yung dupleibo ko.
1: Wala. Grabe ba? Daw kaluluod ginaguro mo? Kito masuka ka? Naluod ka? Kaga, nagapala nindog balahibo mo?
2: Kaluluod, gid eh. Mangwala pa sunaid balahaw. Tani bala, kung magbinasto sila, ay tagutaguon man nila ay.
1: Ay? Ay, abot ko na na niya. Oh, abot ko na na. Nakawit, miss ka na asang sambuhay.
2: Ah, ipusad lang baba mo?
1: Normal lang na iya, guwaps. Wala si sila gani ni Wangga kagwanggo. Kapila ko na gani sila yung nadakpan ni. Eh. Pero ti, amo ginaya? Normal na yan sa mga mag-asawa.
2: Hindi ganyan eh. Amo na gani sa ibang countries, kasuhan ka mo isang gobyerno kung wala ka mo yung separan nga kwarto sa mga bata.
1: Hmm?
2: Ang ginatawag pala yung privacy, Rainier.
1: Uti, sa iban man na iyang country. Pero sa third world countries, pareho sa aton, wala na naiyagi na sapak. Pero guro, namigid na mo.
2: Isa kapagid, no?
1: Ay, kabiti man ang tampa mo sa akong ba?
2: Kay bastos ka mong!
1: Sorry lang. Abi mo, inabala nga butang? Among naya balang naga hugpong sa mag-asawa.
2: Ay, abot si mo, Darainer, ah! Nambay kapagid! Sige, baliwag kita pa, unta ka
1: bala! Ay, hindi, hindi, hindi, hindi!

0: Uy, salakot, gili. Oh, kanami kay Club As pa. Eh, gaya ko na may balisin, be.
1: Ay, ah, oo. O galing, wala ko sang dalang saludan, eh.
0: Eh, wala problema. May plastic ko rin nga dala, oo. Ay, labay man ang gali akon, Migo.
1: Oo.
0: Kamusta man ang pangabuhi sang nanalo sang salaguron sa iban?
1: Oh. Oh, kakuan. Wala sang problema, Mega. Palangga ko mga bata, Migo RJ. Ginakabi ko na sila yung akon di nga mga anak.
0: Baumayo eh! Nami kay puro bayi, no?
1: Oh.
0: Kaga mga guwapahon pabla sa mga kabataan ni Rosana. Do mga turok ka. Kalagba bala sa ngamimilo kag katangos ang ilong.
1: Omeg, ka mga gwapa tuhod. Gwapa man habis siya sa wahon eh. Kagi gani na sang queen sang una sa fiesta sa barangay Meg, sang ubin pa siya.
0: Gani no? Abi mo Meg, kung mga katubo-tubo wala ang subang bata ni Rosana, eh sino na gani? Si Rimana? Pangaluyagan ko na bro.
1: Meg, abi dala na ding plastic mo. Kay malubog na ni Kron ang isda ko sang sige mo istorya.
0: ay, oo, galing. Oo, oh, ari, plastiko. Oh. So, di lang na.
1: Okay.
0: Ay, pre, wala ka man gabatsyag Malaysia sa duwa mo ka manak. Kamang gwapa nga dahan eh. May mga lawas pa blao.
1: Anay ka ba lamit? Daw sobra-sobra na nang imo ah.
0: Wala man ang Malaysia sa ako na. Ano kung nimoy man? Ano aw? Ha? Ano? Sinto ka?
1: Taha, ay lang tabala, Mega. Iba si Balakaroon. Masumbagan ka.
0: Yuga mo eh! Kung wala mo lang kunaunahan, diskarte kay Rosana, ako tani subong ang ginatawag nga papas ang duwa ka mga bata.
1: Oh.
0: Buinas ka lang. Buinas ka lang. Abi. Ang isda ko ba yan?
1: Hindi na!
0: Oh, ba?
1: Hindi ko na kinailangan ang kwarta mo. Dito ka bakal sa iban, Meg.
0: Gago yun!
1: Isang pakatawag sa akong nagago, ha? Kay pakanoon takas ang isda nga may himbes. Dilaway ba lang? Dilaway, Miguel!
0: Oh!

0: sa ha? Ta?
1: Ba, sino kimanin ng mga bata ni Kumari ko, ho? Ay! Oy! Oy! Nuki! Nano ka? Nga nagadalagan ka gidaw.
0: Ha? Si Titongong? Si Titongong?
1: Ha?

0: K5 News FM.
1: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
2: Ako kali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
3: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
4: Mapakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
6: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng under

0: arm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: K5 News FM.

0: At pagkinayahan ng matabos kay gayunan niya to, mga abyan, sunagin niyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat na kasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayon makuhaan sang pagtulunan niya ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan,
2: pili ka mo!
0: Ginsulat kas direksyon ni Nelia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Melvin Potenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga kinapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
3: K5 News FM. K5 News.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpambasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
15: 101.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number 1.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wives of the Filipino.
18: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: El Castigador.
20: El Castigador.
19: Ang tinig ng bawat mamamayan.
20: El Castigador.
19: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
20: El Castigador.
19: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
20: El Castigador.
0: At ngayon, narito na ang iyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 12 kita karon sa bulan naman sang Oktobre, sining tuig 2026. Magpangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Alin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining nga gabi. Tutok lang mga kaka-K5, sa ato sing palatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pasalig lang. Ginabdan ako karon sa akong singamahangkilan ng mas paring part sa technical side. Upon si KK5, Raymuel Damaser Pugi Alcantara. Kag si KK5, Adrian Cantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ako naman yung si Kubus ng Alagad, si KK5. Castigador. Mayong hapon sa ato sa mga suki nga nagaungot na sa pagpangalagad sa pipila ka mga radio stations sa bilog probinsya sa Negros Occidental. Sa sur nga bayan sa Negros nagaungot na 102.9 K5 News FM Cabancalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovados with FM sa CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagpamati kamo sa numero nung estasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa aton sige mga suki nga nagpangut na sa aton sininga Facebook Live, paki-follow, like, and share sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Sarang magitang malantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod. Nagsamon si nga TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magitang mabatian via audio streaming at K5 News FM Philippines. Pwede nyo gin ma-download ko ma-install sa inyo sa mga cellphones. Well, lones na lones kita mga ka-K5! And of course, nagpatigayon kita kahapon sa madinalag-on ng ikalimang season sa K5 League of Champions 2026. A retro dance showdown competition. Salamat gid sa tanan nga naglantaw kay nagtambong. Kadamu-damot nung nagdalaog. May nagdalaog ng mga pinggan. May nagdalaog ng mga pitchel. May nagdaog ng taraktarak. May nagdaog mantog ng mga pang color pen. May nagdaog tuwalya. And I would like to thanks sa ating mga major sponsors, ang City Government of Bacolod. Sa pagpanguna sa ating Mayor Greg Gasataya. Do Exam Incorporated. Salamat. And of course, ang ating Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Tagimus ang Mighty C, the Alkaline Base, Vitamin C, Clinica GTX Coffee Mix, Clinica GTX 500, ka Clinica D3 Bio. Maraming salamat sa SMB Jewelry Trading, sa S&S Car Wash and Services. Salamat man sa mga sponsors naton. Kay Vice Mayor Marvin Malacon, kay Mayor Matthew Malacon. Salamat sa inyo. Well, alas 4:37 na kitabay kay K5, kuha akong tabisi kay K5 Shine Lacson. Uy, dalanggit bilan na lang kadlaw, bililion ko be. Uy, stintay 4 dias na lang gali.

0: ho, Merry Christmas!
1: Merry Christmas sa atong singa mga suki. Lapit na sa Steam Tech 4 Dias. Lang check na busy ka K5 Shine sa line number 1.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Shine, ibalita mo!
3: Si Rods, hindi ko pabalo anong unahon ko.
1: Oo, oh, doon ka dam. Doon ka layo sa tingog mo, subong ka K5 Shine. Anong ginggamit mo man?
3: Lang. Ara na?
1: Ara na siya. Oo, ay, nagpalapit na.
3: May ari ko digili nga daw medyo ano di ba isa kadangaw ko digili nga dapat i-kwan.
1: Oh, subong okay nang gid ang audio mo. Pasok na pasok gid sa banga. Kagi vibe shine kada mo subong sa mga dalagko nga balita, national, international.
3: Yes, Sir Rods. Are. Sa Sandigan Bayan kundi may bail hearings. Nag-file sang petition for bail si Martin Romualdez. Karon sa hearing kaina sa Sandigan Bayan 3rd Division, may isa ka former bodyguard ni Zaldico nga nagtestigo sa bail hearings ni Romualdez. Angalan niya si George Villalon Jr.
1: Uy.
3: Oo. Sir Rod, sabi mo, may mga ginpakita sa nga video sa Sandigan Bayan. Ining video, nagalawig lamang sang 13 segundo, Sir Rod. Pero ini nga video, amuning ginsend niya sa iya nga asawa kay sang amuto nga time nga nagdulong sila sang tuman kadamo nga maleta.
1: Mm-hmm.
3: Allegedly, sa puloyan ni Romualdez.
1: Uy.
3: Sang November 21, 2023, nanawag ang iya nga asawa to si Rods.
1: Uh-huh.
3: At panawag, way siya kasabat.
1: Mm-hmm.
3: So, ang mga maleta to sang kwarta nga ara mismo sa sala sang puloyan ni Romualdez, ginkwaan niya video si Rods kag itong gin-send niya sa messenger sa iya
1: Uy.
3: Asawa.
1: Uh-huh.
3: Do bilang pamatuod.
1: Pamatuod.
3: Ari ko di.
1: Nga na deliver sa balay.
3: Oo. Uh-huh. Ari ko di sa balay ni Romualdez. Nag-deliver ko sang kwarta. Ari o. Oh, ang mga maleta. Nga puno sang kwarta.
1: Grabe.
3: So, would you believe ang maleta? Daw isa nang nikakolor.
1: Mm.
3: Tapos nagahilera. Nagalinya ang maleta si Rods. Ang ginakuhaan niya sang video. Nga allegedly sila niya puno ni sang kwarta.
1: Mm.
3: Di ko na... Kung abogado, siyempre si Rods, paano ka nakasiguro?
1: Uh-huh.
3: Na kwarta ang unod sa maleta.
1: Correct.
3: Kahit isang nakwaan mo sang video, sirado man ang maleta.
1: Oh, hindi man visible nga kwarta ang unod. Basi kung maleta, malang niya na ina, pero wala unod kay K5 Shine.
3: Yes, oo. Uh-huh. So, ginpamangkot siya. Ano ka kasigurado na kwarta? Yati nakita ko mo.
1: Mm-hmm.
3: Kaysang ginahanda nila ang maleta or ginapreparar. Na ginaayos ni Lamla si Rods, may isa na uno sa kapinbenti kamaleta na hindi masira.
1: Wow! Buta-buta, yes, so, gali. Kaya ba, kon mo daw mga kwan, 7.4 billion pesos?
3: Yes, oo. Oh.
1: Puwerte.
3: Hindi, niya ang isa na kamaleta, kung nga nakabalo ko nga kwarta na siya, kaya may isa na dara nga hindi masira. Ti ang upod ko, ginakayo niya. And samtang ginakayo niya ang maleta, nakita ko gidyang kwarta nga
1: nagahatian.
3: Uy. Daw amo nang kwan ang ang mga statements nga ginbuyan ni Villalon abi sa bail hearings kay ina ni Romualdez sa Sandigan Bayan 3rd Division. Mga alas 12:59 sang hapon sang Nobyembre 21, 2023, amo ning pagpangita sang asawa niya sa iya. So ang ginreply niya, ari ko de, aring video,
1: mm-hmm,
3: mga kwarta na ang unod niya. In fact, nagkuhan pa gani ko no si Rods mo, naglahog pa ang iyang asawa, niya, ako, nandabing isa.
1: Kwarte, no? Di may nagkuhan giduguro sa hindi masira ang malita, basi ko may nagpuksi, to bisan-isan ang bilog.
3: Niya, ako, nandabing isa. Si Rods, ari pagin. May group chat na sila gali. Ang tanan-tanan nga bodyguards, aide ni Zaldico, may kuha na sila, may group chat na sila si Rods. Sa ilang nga group chat, 18 na dira tanan sila.
1: Abaw.
3: Wala na da problema sa group chat nila si Rods. nagtuhaw lang ang tensyon kay ang leader sang ilang grupo, do team leader, abi nila, nga si Johnny Buduan.
1: Aha.
3: Ang nag-inform sa ila sa group chat, nga siling niya may nagatraidor or may gusto nga bawion. May ara dera nga mga former aide or members ang Spartans. Ako nang ngalan sa group chat nila mo Spartans. 18 sila kabilog nga former bodyguard, former aide ni Zaldico. Nga nagkwan na may isa sa ila or may duha sa ila nga do nagtraidor.
1: Grabe no.
3: Gusto abi nila bawion ang ila nga mga statements. So may ginmention sa nga ngalan actually si Rose Burt Waupan kag Benny Buluntati. Amo ni sila allegedly. So no, yaka Villalona ang nagtraidor or gusto nga magbawi sa ilang statements against Romualdez. Do amo nang pag-insindi ko si Ronza. So didto nagtuhaw ang tensyon sa sina nga group chat and wala na si Rods ma-retrieve or ma-restore. Gin-delete na giniya ang group chat niya.
1: Uy.
3: So, inaiya statement lang nahalin sa iya pero wala sang ginpakita abi nga proof or basta mo nang isa sa mga palayaran niya pagin with 18 members nalun sa mga bodyguards kag aid ni Zaldico. Kadamo pa actually sang mga ginpagwa niya si Rods nga mga information. By the way, ang ginahulat-hulat ko sa impeachment trial nga ipatawag si Vice President Sara Duterte.
1: Proti daw dason pa?
3: Yes, sila nila mga hapon ginpalayag sang prosecution panel nga sila ni attorney ni private prosecutor Lorna Kapunan, sila niya hindi na napagpatawag bilang hostile witness. Kung si Vice President, niya kaya daw amuman Japon? Mabalanta naman.
1: Nanotice niya man ho, kaya daw amuman to Japon.
3: Ay, nabila niya si Ron. Oh. Mabalaan ko naman ako na nung isabat niya.
1: Oh.
3: Hindi ko alam. Oh, ha! Sila niya, niya nagpagwa na ta. Witness from the office of the vice president.
1: Oh.
3: Ano ba lang ginimo ao? Puro walang alam.
1: Tapos
3: wala
1: ang nagpagwa sila, nagpatawag sa mga witnesses, ang jinding do sila pa yung mabalda. Supposedly dapat kung witness ka, o siyempre hostile witness man ang ginakabig nila mo.
4: Alright!
1: But as a witness meaning siya na yung makapamatuod, iya niya trabaho mo. Ang galing dala da Japan sila sing ginareklamo. Pero ang gagawa da daw, why man?
4: Alright!
1: Mambal man lang ito nga, wala man daw why man sang violation? Daw maamon.
3: Okay. Ang plano nila si Trillanes, wala naman.
1: Oh. Oh,
3: si VP Sara, ang plano nila, wala naman. Sige, hindi na lang kay, amo man nagyapo.
1: Kung ipatawag nila si Vice President Sara Duterte, ti alam, alangan man ay nga mambal si Vice President kada pamangkot niyang hao, oh, ako na nagimo. Ay, oo, oh, ay ko naging kwan. Di ba?
3: Amo na ka simple. Amo na ganin sila niya. Hindi na lang, usik-usik na sa panahon.
1: Oo, oh, timayo ka na chindihan nila.
3: Oo, oh, may na kay na-realizar.
1: Kay for siguro, balat sa totoo lang, sige ta monitor sina. Daw mga last mga almost a month na ni nga monitoring, daw wala, daw ay kubla bugat nga nabatian kag G5 Shine. I don't know lagid.
3: Sa bahay naman sang Vice President, sila niya nag-iimbinto lang na iya sa mga ebidensya ang prosecution. Ang mula na iya kasimple ang statement ni VP Sara. Pero ti, wala na. Oh. hindi na na ni mabantayan kay ti wala.
1: Ginisyuhan pag ito ni ang about sa sapatos to nga Nike nga binakal sa Singapore.
3: Grabe mga...
1: Ginambalan nga ti nga sino to credit card daw, sino nagbakal? Si Sara, hindi. Si Manasis Carpio ti nagbakal. Anong labot niya ni Manasis Carpio kay Sara? Although nga ti asawa yan ha. Doon baga daw ti kunsala ni Manasis Carpio, dalahig si Sara. Doon mo na nabla?
3: Grabe. Oh. more than 600,000 nga ano.
1: Di kay mga apparel to, hindi lang to yung isa ka item, B, kay G5 Shine.
3: Basta ipamaligya.
1: Oo. Hindi, mga ang hambal, mga sapatos to, kag mga pang basketball bla sa bata nila. Amo to ya, sa bata ni Manasis Carpio. I don't know kung may bata, sila, away lang kung may kabalog, ito may bata si Sara kag si Manasis Carpio mo.
4: Alright!
1: Oh.
3: May ara, pero hindi ko kakuhan sa ilang mga edad.
1: Oo. Oh, oh. Pwede basketball ko naman, basketball.
3: Mag 600,000, more than 500,000 in one day.
1: Ati, maliit na bagay
4: ah. Alright!
3: Maliit na bagay
1: ah. Oh.
3: Ikaw gani, 700,000. Diba, wala? Rhodes Palma, 700,000.
1: Oo. Oh. Liit na. Mga imuan na lang 1M para doon tikalon, diba?
3: Isa ka-adlaw yan, 50 million. Kaya tughong yan sa Fortuner. Isa lang ka-adlaw.
1: Oh, yo, daw na nami subong ang mudo ko. Although nga daw galain mo matyag ta. Tungod kay na tumpilak na to kagabi. But anyway, kay nag ano may do may price rollback ta sa diesel sa Tuesday.
3: Amo na nga ni ang segway ko.
1: Oo.
3: Amo na nang segway ko.
1: Alams ko na eh.
3: 50 mil sa isaya ka adlaw ang ginatughong sa Fortuner. Kita sa wala man lang.
1: Oh.
3: Ang problema? Ano gidya abi kung maggasto si Manasis
1: Carpio? Oy.
3: Na sapato.
1: Yes. Oh, ti kita gani ya, ikaw gani way gani ga ugok sa tag 8 mil nga gasto sa gasolina. Ayan pagin si Jin siya tita, bisan 10 mil pa day. Amo na nga bisan niya, why niya kami a rollback sa gasolina? Oh, okay buhi kuya. Kaya kuya bisan 10 mil pa day isa ka?
3: Kalo pangod si Rods kagabi sa League of Champions ang blouse ko nga daw nagasigasig.
1: Oo, nagaglitter siya.
3: Oo, may panawag ko yung sparkles. May glitter.
1: Basta mo muna siya po na gasiga-siga.
3: Oo. Oh, 20 mil ato.
1: Abaw! Kita mo, diamond ganun to.
3: Nano, pigo.
1: Isa pa lang to kabilog.
3: Diyos ko, kasi magpating tagmalamati. Sirot, ang siling sa Department of Energy, mabuhinan sang 3 pesos kag 1 centimos kada litro.
1: Wow.
3: Ang presyo sang diesel. Buhi na ha.
1: Mm-hmm.
3: Oh, sa mga jeepney drivers, taxi drivers nga nagagamit sang krudo. Aw, sa taxi may ara. Krudo no?
1: Oh, krudo.
3: No? Mga isuso, ati krudo na iya. So mabuhinan ang presyo sang krudo 3-1 kada litro. Ang gasolina ti pareho kay Jing sa tita nga dapat man uno daw ang ko. Madugangan sang 1.56 kada litro ang presyo sang gasolina. Sana na nagagamit. Ang kerosene, 1.77 kada litro.
1: Saka man.
3: Yes, sir.
1: Tisubong ang price naton kay G5 Shine, diri sa siyudad sa Bacolod, ang diesel is 94.10 per liter, no? Ang presyo sang ano ni sang krudo 94.10. Ang presyo tigo mag-decrease siya 3 pesos, that would be 91 pesos na lang. Baw dako ni nga bagay sa ton.
3: Yes, Sir Rods. Dako nga bagay, but kabay patani nga maglabot sa 10 pesos.
1: Oh.
3: Pero bisan stress lang Sir Rods, kung amat-amat, kag sige-sige ang rollback. Rollback na nga rollback, na rollback.
1: Tani. Di ang gasolina, ang subong sa gasolina, tagkwan? Diris Bacolod, 88.80 mo. Hasta sa 91.82. Di ko magsaka sila pila. Sakaya, 1.56. At di ang iba ni, from 89 to 92 pesos ng ilas, hindi nga price range.
3: Yes. Yes, Rods. So, bisan pa ano, ang diesel, yeah, good news. Tara lang ko yan sa diesel. Good news na yan para sa mga yes, nagagamit sa diesel na mabuhinan by Tuesday, tomorrow, ang presyo sang krudo. Sir Rods, masubo-subo ni nga balita no, para sa mga utod natin ng mga overseas Filipino workers, nakabalo kita, ginabayaan nilang ilang pamilya diri sa Pilipinas para magtrabaho sa Saudi Arabia.
1: Mm-hmm.
3: May apat ka mga Filipino nationals na nasamaran, Sir Rods. At tatlo sa ila daw ara sa intensive care unit sa ospital.
1: Oh.
3: atong natawo nga asod-asod nga pag-atake sa mga hotel.
1: May video ko nga nakita daw igong eroplano.
3: Yes, Sir Rods. May piloto man nga nabawian sa bukid no, sa Saudi Arabia. But ining apat ka mga Filipinos, abi ko anay duha lang because that's the very first information nga nakuha naton from the Department of Migrant Workers. Nga duha ka mga Filipino nationals ang nasamaran. Pero sini nga aga o sini nga adlaw, ang nakuha naton apat gidjagali si Rods. So apat ang isa dumanuguwa na sa ospital, thank God. Pero ang tatlo si Rods ara pa sa intensive care unit sang mga ospital dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa una nga pagpangatake sang Sabado, 309 ang nasamaran, 13 ang patay. Pagka Domingo, ginatake naman liwat, isa naman ang patay. 11 naman ang nasamaran. And sang Sabado nga pagpangatake, diri nasamaran ang apat ka mga Filipino nationals. Kabay pa nga makasurvive sila si Rods, pero nagpaandam na actually ang gobyerno sang Pilipinas and ang imbahada sang Pilipinas sa Saudi Arabia sa mga Filipino nationals nga maghalong. Kung pwede, hindi mag-tinero sa damo tawo o sa delikado nga mga lugar. Kung pwede, tener lang sila sa ila mga puluyan kun diin man sila nagatrabaho si Rods kay nagasaka pag nagainit ang tensyon subong sa Saudi Arabia. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: Maraming nga salamat kay K5 Shine Lacson. Haiti, masubo ning bagay para sa aton mga OFWs. Special minti sa baya dito sa Kinagamo, lapit sa Giyara, lapit sa Iran, lapit sa may UAE, lapit sila may K5 sa Israel. Kag ditong iba ni mga OFWs man kita ngara sa Russia mo, Ukraine, di masakit na para sa ila. That's why nga ti ko may pulupundo na tong mga pamilya dito, papulias Pilipinas, no? Support nang tong support di pulis Pilipinas kag diri mga buhi para makabulig kamo bayad sa mong tax. Pratis yung gamay-gamay man ang amon nga pagabatunon nga huol. Mga K5, mabuhi ko na commercial kay pagbalik ko tutok nang kita sa mga dalagko nga mabalitang lokal kag tutukan tani kay may mga pipila naman ka mga pagpamahog dito sa siyudad sa Bago kag siyudad sang Victorias. May nagapadala sa mga mensahe. Nga nagpamahog ng pangmatyon bang may nano man kamo inyo tuto nunoy man. Kung may mga kaakig kamo sa mga teachers nyo, mga classmates nyo, hindi nyo pagdalahiga ang tanan. No? I-channel nyo mayad. Pagkatos police, reklamo, or sa inyo nga mga principal o kon mga teachers. Magabalik ang palang tuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipilag ka maimportante ng mga pahanumdum.
2: Babalik ang inyong Kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So wow.
4: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
2: DTX 500.
5: Ang sigi-sigi nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang naga-prevent sang madamo nga mga problema sa mata. Isa na diri ang prevention sang astigmatism. Ang masami nga pag-atubang sa computer, TV, cellphones kay man pa nga mga gadgets ang nagapataas ang oxidative stress sa mga mata kag ini ang nagaguba sa mga cells sang mata, including na ang cornea.
6: Pero pala inom ka taas nga antioxidant, pala inom ka DTX, kag Mighty C, siling da Sir GP, adlaw-adlaw, protektado yung mata. Miskin, hindi pa ka mag-antiran.
5: Kaya ang imodok nga dito sa Mighty C is also an antiran.
6: Yes. Now, hindi lang ya astigmatism, kundi ma-prevent mo ang glaucoma, katara, kaginitanan, may kalabtanan sa, no, sa pagtigulang sa mga selula sa mata. Para hindi dali matigulang ang selula sa mata, inumgid ka dito X500 kag Mighty C. Di ano ang kapatigulang sa mataw, ang aktual bala nga edad?
5: No.
6: May araga ni 90 years old, kapag so, wala niya sa patigulang-tigulang. Mm. Kaya nga man, damo nga bata pa, nga ga, antipara na. Mm. Damo man nga tigulang, wala pagid antipara. Mm. Ang sikrito lang, damo antioxidant ang ilang mata. Palainom DTX500 kag Mighty C.
7: Taking DTX500 and Mighty C every day benefits the bodies in so many ways. Agatag niya sang anti-inflammatory effect. Kadamo sa mabulig sa ini sa imulawas. Inibangod nga antioxidant properties ng DTX500 and Mighty C, ga-reduce ang levels ng free radical sa lawas. Kung ma-reduce ina ang mga reactive molecules byproducts ng metabolism, ginapanubo man sa nubo ang imo inflammatory rate or your inflammation. Ang DTX500 kag Mighty C neutralizes the inflammatory oxidants in your body.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX500.
2: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
2: DTX500.
8: Ang DTX500
2: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanubo
2: kag gakontrolar
8: sa imo blood sugar.
2: DTX500.
8: Asalrika.
2: Epic.
8: DTX 500.
6: Mabala na Sir Boy nga may mga inflammation ka sa sulod. Hindi mo maintindihan nga mga palangapoy, palanakit sa imulawan. Mm. Pagbukuha ka bala mga kuan, mga inflammatory markers, patsika, dira na ang balaan. Balabi na kung pala kaong katamis, grabe. May diabetes ka, sigurado. Kag kun may cancer ka.
5: Happy yun
6: ha? Taas ang inflammation. Di may mga pipila ka researcher nga ang kung may ara ka inflammation, secret killer daw na. Dako nga bagay Sir Boy. Hindi ka na kinanglan mag-inom sa pain relievers na makakagubak kidney mo na yan. No? DTX500 kag Mighty C lang mismo ang pamat-amat dula sa ano, palanakit sa lawas. Kaya nga man, because of its anti-inflammatory effects.
9: Correct. Ang inflammation, Sir GP, ang muna ginhalinan sa pagpalanakit sa kalawasan. Mm. No? Bangod sa pagkaon sa madamo nga added sugars.
5: Gusto.
9: Refined carbohydrates. Labi na ang halin sa white bread. Dugangan pa sa pag-inom sa beer kag whiskey. Kuna muna ang bisyo hindi natin madula, dapat mag DTX sa 500 kita kag Mighty C kada adlaw para hindi mag-antos sa pagpalanakit sa aton yung kalawasan.
5: Talking about alcohol consumption, Doc Sam, ang mga palainom da maka-experience ang ginabatsyag nga hangover pagkaaga, no? Palangapoy sang kalawasan, nagaluya, sakit ang ulo, gabinhod ang mga tiil, but silingon, sinyalis man ina sang intoxication. Amo na ang residue sang alcohol nga wala maubos filter sang atay mo bugod na sobra na kadamo. Kung gabatsyag ang imo muscles, how much more ang atay mo nga directly involved sa pagkuha sang alcohol sa imo system. Dapat naga DTX pa man kag Mighty C ka kun palainom ka. Agod maproteksyonan ang imo nga liver from alcohol damage.
6: Tikla ba nan Sir GP, hindi ya maginom DTX 500 Mighty C kun maayo pa mang lawas.
5: Oo.
6: Why gasapak? Pero kung may balatian na gani, may diabetes na, guba ng kidney, na balda ng atay. Amo pa na pagdumdum la. Sakto to no, dapat mainom ko DTX 500 kag Mighty C. Before pa maguba kidney mo, before pa maguba ang atay mo, subong pa lang inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Ang nanami pa lang. Sa sige nimo inom DTX 500 kag Mighty C, dugay ka mati gulang.
2: Para sa matilo nga dugo,
8: DTX500.
2: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX500.
2: Ang DTX500
8: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay,
2: DTX500.
8: Masaligan,
2: epektibo,
8: DTX500.
2: DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX500.
2: Masami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho,
8: kag stress adlaw-adlaw,
2: ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtigulan, kalaman ang abyan.
8: Mag DTX500 ka.
2: Kaysa DTX500,
8: ang stress
2: malikawan,
8: pagkaburingon malimtan.
2: DTX500.
8: D3 Bio.
2: Yan ikaw ka bala sa fever hangover,
8: sa diin nga gapang luya imulawas,
2: tapos magtrangkaso,
8: mag D3 Bio ka.
2: Ang D3 Bio,
8: uno sang MCTs
2: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
8: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas.
2: D3 Bio.
10: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Kugali si Ariel. Nagkanto si Leite. Isang nagligad. Sakit ka dyan katama. Tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Kugali si C. Ang una yan. Iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
17: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Importante magali, Doc, na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
20: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinalaton sang aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
10: Dr. Pinoy. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa mga naming imbo. D3 Bio. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny.
3: Isa ako ka-beauty consultant.
2: Kinarecommend ko gin
3: ang DTX Beauty Soap
2: para sa mga bugason
3: kag may mga skin diseases.
2: Ang DTX Beauty Soap
3: hinimo sa daon sa bayabas,
2: madre de cacao,
3: kag papaya fruit extra
2: para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Superman.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend nasawaan gid namon sa mga amigo ko swabe lang kag mag-ans lawas disiteng nga bala mga mag the best gid ang extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Mga pinalangga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
9: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
10: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binu hay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
13: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 da.
13: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
13: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
13: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
13: DTX 500.
1: DTX 500.
13: Ang pag-inog kag pagmanigarilyo
1: sa lawas ang hindi maayo.
13: Dapat
1: adlaw-adlaw
13: protektado.
1: Mag DTX 500.
13: Aga.
1: Udto.
13: Kagabi.
1: DTX 500.
13: Ang pang-pawi.
1: Kag Super Detox mo.
13: DTX 500.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny.
3: Isa ako ka-beauty consultant.
2: Kinarecommend ko gin
3: ang DTX Beauty Soap
2: para sa mga bugason
3: kag may mga skin diseases.
2: Ang DTX Beauty Soap
3: hinimo sa daon sa bayabas,
2: madre de cacao,
3: kag papaya fruit extra
2: para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
13: Diabetiko ka bala o may high blood?
1: Rason nga pigaw ang imo immune system.
13: Di magkabala ka.
1: Mag D3 Bio ka abyan.
13: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
1: sarang makaprotekta sa imo lawas.
4: antimicrobial.
15: Biskagpigaw ang imo immune system.
16: Mag-D3 Bio ka na!
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
17: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga kutika.
20: Extend Food Superman.
21: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akong manok. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akong gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akong manok. Kanamit gisa experience ba?
17: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Extend Food Superman. Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Nagamuwid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magpapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2,
3: Sanlis. Red Salgado. Himalaunta ang dalagko ng mga balita. Gika naman sa KK5 Red. Kay may pipita o kon iskulahan na naman nga gin post naman kay gin pahog. Oh, inibilang nagapalapta sa nga hindi manami nga mga pagpaandam, no? Nga ti may pangwan sila ya, may pang tumbahon. Ti gin imbestigaran sa mga otoridad naton. I-check tabi si KK5 Red sa dugang nga detalye. KK5 Red, please stand by.
0: K5 News FM Live Report.
3: KK5 Red, ibalita mo!
4: Yes, Kipo Brods, bing hapon, gana kibot na naman pumuluyo na sa may siyudad sa Bago, angot ini sa pagpamahog na naman sa gidaligar, estudyante sa isa na kapampubliko ng bulutuhan sa may siyudad sa Bago. Actually, Kipo Brods, nalabot natin si Police Lieutenant Colonel James Natayon, agatan si Ring Chief of Police sa Gabago PNP. Sino siya, ining pagpamahog na kay 5 Rods sa mga manunudlo or even sa bulutuhan na pagdumalahan. Dragi ko mga pasado sa kalas 12 sa kaagahon kay K5 Rods. And then ini siya the report sa aton sininya kapulisan antes pa man nagdangat ini alas 8 sa aga. Kamatik ni Tom Rods ti aga salot sinig sa mga estudyante dira ugin mga alas 7 kag ini galayon gid report sa ila sining nga principal ni K5 Rods kag bangod sila tingi pamaluban si police lieutenant colonel James Tayon nagpatawag dayon sa nga meeting ang local school head ang aton sila katapos sa kapulisan kag nagpadulong mga Kipim Rods ining SDO Sandep and Bago Kipim Rods. So ila sining istoryahan ining mga plano kag tiyagin kanselar ining face-to-face classes sa mga estudyante kagina sa aga. Pero diri Kipim Rods wala mo na kontakt ining learning sa mga estudyante kapat yung automatic kung may ikaangay sining mga insidente magkapatigayon sa online classes o kung modular ang mga estudyante kay Kipim Rods. So diri ko ni Patpat naton ang nagtabo diri una diri ka makita naton ang ginreklamo diri sa estudyante Kipim Rods ining buhi bala sa mga estudyante nga nagalabot yalas 4:30 na istorya na ito actually initially ang local school head pro galing kay Matid isa makahatag din sa kompleto kong detalye na Matid centralize ining mga reklamo kita Brods eh.
3: Uh-huh.
4: The only SDO Bacolod kwan bago gari sorry ang makapagwa diri sa statement kita Brods kagaton sini nga kapulisan kay centralized mga amuni. Diri ko makita mo sa una sini nga post kita Brods si makita nato 9 hours ago sa makuha ini sa aton sini nga news center sa panguna ni assistant special manager kay K5 Marv Saran West. Diri kita Brods sa nga ginapahog niya sa first hearing sentence di tama lang wag ding eskwelahan but nagpamuyayaw di siya eh. So una yung sining tinaga sa first dira nga sentence sining paragraph kita Brods
3: way na ma-edit ang kwado ay nga kalaw ay basahon tadi ginputangan na ninyo kwan anay
4: So dari kita Brods nga ti no puro hindi pamuyayaw even actually paglabot dari sa duwa dari nga sentence and then ti gina-question dari sa sudyante nga ako no iya nga malabot pa ni alas 4:30 ining pagbukas ang gate.
3: Magsiling kita pagbukas ang gate.

0: estudyante, inangya pagpauli na anong oras ginabuksan ang gate?
1: Actually, Timmy, aras ang lunchtime, tigang pululi, man ang makamataan para magpaniaga, pero ang idagin mga alas 12, tumtum alauna, muna estimated na time kick of road, 7, pagpauli na Manila,
0: sa hapon.
1: Pero mga alas 4:30 sa hapon.
0: Okay. So, alas 4:30 sa hapon, nga ginabuksan ang gate para makapauli.
1: Yes,
0: so, may gwardya ang eskwelahan?
1: Yes, nakita na itong ginamayarang isang gwardya, Kitab Rodse.
0: So, kung may gwardya ang eskwelahan, let's say, for example, ako estudyante, alas 3 buhi na ko. Alangan pangawlatun ko pa alas 4:30 antes ko makagwa, kay tiway naman ko klase, allowed ang eskwelahan nga magpagwa sa estudyante nga wala na sang klase, bisan alas 3 ang hapon pa.
1: Actually, Kitab Rod, sa pinamangkot na tingin initially, yung mga klase, halos nungan, kit mga alas 4, Kitab Rod, eh. May mga klases, kita ka nabot, kit mga alas 4 sa hapon.
0: Di may mga ibanbi ka, Kitab Rod, ng mga eskwilahan nga, simpre may mga absent, no, ng mga teachers, way ta klase, alas 3 ng taas ta. So meaning, kung muna, hindi kita japon pagpagwaon, hulaton, kit mag 4:30.
1: Oh, yes. Among ginaki ko bro, ang nakuha na itong informasyon eh. So, ang may policy niya, ang iling bunutuan, galing kating gusto, gini sa sudyante, ginapat alas stress, buksan na ko rin yung gate niya. Kaya ang iyan rin rason, malayo-layo, panigin na pulihan.
0: Hindi, kaya kung basahon ko, kaki Pebre, kung basahon, kung ibalik to be kaki Five, Adrian, ang iya punto, diri ariyo, balik to be, balik to sa isa ka tax. Oh. Nga nagasiling at ti alas naghimo kare-are. Naghimo kamo sang schedule alas 3 hasta mas schedule kamo subject nga alas 3 3 PM tapos i-open nyo ang gate. So the way nga magintindi ko siya nga context alas 3 alas 3 sa hapon tapos na klase niya. Pero i-open pa yat at 4:30 PM. So 1.5 hour must stay pa sa school para makagwa sa upod sang iban. Daw muna yung pag-itsindi ko, Kaki Five Red.
1: Pero galing kito sa informasyon na nakuha man nato dito sa mga manunodlo, Kaki Five Red, sa klase, pakuno niya tumtum mo na sa 4 years ang hapon, Kaki Five Red, why lang kita kabalo kung iya, lalik ang iya ni kagustuhan nga dapat na stress buksan ni gate, pero galing kito sa informasyon na nakuha nato hasta pakuno niya na sa 4 years ang hapon, niling klase, Kaki Five Red. Kagati, sa ini makita sa kapulisa nato, actually, iling reklamo, Kaki Five Red, yun padangat, actually, sarako eh. Sa aton sining regional anti-cybercrime unit and at the same time Kitab Rod, sang aton sining makita reported din sa kapulisan nagpalagas kaya post iring ginakabig o gatawag nila na dami account kimanti ang validary biska na suspend yun na may ways kung yapon para matumba ang mga amuni.
0: Na so kung ginalantaw ko blaka Kitab Rod, sorry ah, to cut you off. Ginalantaw ko bala, ano balang rason? Kay kung the way ko mag-i-chindi sa konteksto sa nga sininga panulat, daw may hibubunot gid sa iya sa patakaran sa eskwelahan. So that would be, amo na dapat i-trace naton, no? Nga may nagagwa sa punto, nga may nagapamahog, basi bala, hindi nagustuhan sang bata, o kung gusto niya na nga hindi mag-eskwela, dalahigo niya lang yung eskwelahan, o kung basi kung himu-himu yun lang ni, pa into sa social media, himuon na lang ka gamito na lang ng social media para mamahog sa mga estudyante. Da, dumuha mo na ka, Kitab Rod?
1: Yes, correct. Amo pa nagani ka, actually, Kitab Rod, say, kamanti, sa ibang dira nga pinamangkot mo na itong pagigina, so far, no, wala man sa reklamo sa kila ka mga actually, natanaw, there is senior high kay Kitab Rod, say. So, there is natanaw, no, wala man kung reklamo sa ibang mga estudyante, kag sila, ti, nagkasunod ba ko na sa polisiya,
0: ti, that would be very good, no? Kay ti, sa kamumis mo sa eskulahan, balaan nyo man niya mo. Ti, kung may nakita na iyang eskulahan nga, oh, there's something wrong, makapatawag ta meeting, bi, no? Ipangitaan ta ni paagi. O, ti, basi ang estudyante ni nga kundi, painto-into, bla, patikal-tikal social media, mamahog. Kaya kung isog, kaya di ka magamit na, ano mo, ng dami account.
1: among hindi ka fibrons. Kanti, nagabalman to gani sa aton, dila lang sila ni pangalan, pero galing kiti ko may ara sila

0: concerned ba regarding iya sa polisiya sa bulutuan, pwede gid sila makapadulong gilayon kay Chevron siya SDO sa Bago sa DepEd ang guto ti may ara isang feedback and then maka sapol man ning mga scores
1: kaya ginalang tawag ko man kay Kipebre Damuni, if may mga pulisiya ang iskulahan, ngayon di kabalong isyan, di magtumanaw? Why sila kabalong nga dira sila ginatudluan sang disiplina? What if karon mag-graduar ka na da, kaya guay kayo mo yung nag-abide sa rules da sa iskulahan, amo manahimuon mo kung makagwa ka sa iskulahan? Di ba? Kay nga aman, naanad ka, nga ginas, ano mo, why mo ginatuman? Oh, way ka disiplina mo. O, hindi ka matudlo. Dapat tani sa mga estudyante, amo ginibutan ka sa utok ta. Basta ara ka mo sa eskwelahan, waay niya sa ginapaminsar si ma'am kasi sir, para lang na iya sa inyo puturo da, just to prepare sa inyo sa palaabuton nga magpangabuhi na kamo. Kay hindi tanan nga bagay, kay hindi tanan nga tion, kay kifebred, magatiner ka na sa eskwelahan mo, ka magasiling nga, sorry ma'am, sala ko, ma'am, sorry, hindi niya mong pangabuhi. Amo nang waay bi makuha gid sang mga estudyante nga mga pamatan-on subong nga bi nila kaya na nilang mga buhi. Oh, bala da, okay kundi bag eskwela. Mabuhi man ta Japon. Ang iba da nga mababae, bala na, hindi ta mag eskwela kay mamana man ta Japon. Hindi niya amuya.
0: Lain gid ya.
1: Lain gid ya kung may tinun-an ka, kag may common sense ka, may degree ka, nga amo ni ang gamiton mo bilang armas sa giyera o kung patag-awayan sa pagpangabuhi sining kalibutan.
0: Yes, karakin mo. Kaya, pag-inatan, umundro sa kang ato, dali yung mga manudlo, school head, manikipin mo, niya kung makagawa sa temprano yung mga sadyante, masing malala, itikipuon, sinin mo lang kagindi, so sila sinin nga puloy, anikipin mo,
1: correct.
0: Ang concern man dali, kik, sa muna na, ano, wala kita kamalo, kung may grupo-grupo, dira, or masing mag-distansya na lang sadyante, obligasyon pa ni, kag, siyempre, liability, panikipin mo,
1: ako yan, amian, kuya, amuna nga mapatakaran sa eskwelahan, nga 4:30, buksan ang gate. Kay kon may mga emergency, sila tayo may kaistorya man sa ma'am, may emergency, gikubi ma'am, pwede lang kagwa una, last stress, pwede ka man nakaayo. I don't think so, kung hindi sila magsugtan, kay ako yung for sure sugtan, gina sila. Once nga mabalaan sang school head, teachers da, security guard, nga may pahanugot kang emergency na, ang iban may nagkahimu-imu lang istorya, ma'am, sir, why na kami to klase, ah. Ang gajinding nag-escapo.
0: Yan. Amo ba na ganit, ito, ito sa initial investigation to do siya lang kung nagreklamo ay kita kabalo ko nagpasikat lang man eh para mag trending man kaga siguro mauntat na rin klase kay Nebronce pero galing kati subong investigation sa atas din ka kapulisan initially naging tanaw na sila kung ang question of interest kag ini ng mga linyada do ka familiar na kuno kay Nebronce sa pilat ng mga manudlo
1: alanyo
0: na kung ganyan siya nga mabisitahan gindi siya sa katon sila nga kapulisan angkot ko nga ha nga na-post na ni sa actually FB page ni kuno sa school kay Tebronce kati na kung ganyan chance na ma-identify hiring nga suspektado sa pagpamahong
1: ti gamay lang yung perimetro ya kung FB page dira and then may nag-comment dira meaning within that locality lang kagipa bread. Kati, hindi man kuya followers sinang nga page. Kati, taga-bangulod ko mo.
0: Yan,
1: alangan man nga manaka-follow ko da. Alangan man ikaw. Kailain man yung mga pages, kita pang follow ta. So, may ang mga tao nga involbado sina, o kung ang tao nga involbado sina, within that locality lang, nga nag-eskwela dira, either lapit dira, kag may background, o kung former student na, nga nag-transfer, just to gub-on ang eskwelahan. Muna ka K5 Red mo, ti sila-sila lang na.
0: Kag iba na rin sa mga reason nga nakuha na itong K5 Rods, gina-timing din bala sa mga examination, may ara, gara sa mga activities, being at kinangalano na muna para at least na mauntat.
1: Sa Victorias ka K5 Red, may ato man to?
0: Yes.
1: Oo.
0: May ato
1: man ginalawag maginang isa ka eskwelahan man.
0: Oh,
1: nga amo ni amo na ti dapat ang aton singa cybercrime unit no please no dasig-dasigan nyo man hindi tani pagbutang kag lawglogan lang umambal ta nga beda kuana na ng tripping no dapat we need to take it seriously kag Kipay Bread What if, no? Hindi ko gusto nga mag what if lang ta sa ulihi. Oh, mas maayo gid nga mapagaran. No? Oh, kag hindi matabo. Kay hindi hindi ya manami nga mangayo lang ta sorry kay gipabay-an namo, no. Oh, dapat tutukan sa mga otoridad, di desko ang eskwelahan mismo, ang SDO, ang teachers, no? I-check to ang mga estudyante niyo nga may mga kwan, may mga na ano ni hindi man ko mga baltri liling ha nang daw may mga criminal mind. Oh, mo na mo. Di ba mayara nang mga tao nga utok gid ya may do ma wild wild.
0: Oh. Kag tinga mo na siguro basi may gasoprehear mo ni bala sa depression o problema siya sa inyong pamilya at iba sila himo inibala kita ng Oxbrook o hindi pa dalong din siguro iya sa psychological testing so gitbad nga ti makilala na ning suspitsado kay Kipe Broads. So ari ba ti ang tagabay kapahayag ni Police Lieutenant Colonel James Natayo na atong sinig at Chief of Police sa bago PNP yari
2: post siya sir nag-post siya kaya daw hindi niya gusto yung may ginareklamo siya with regard sa system ng school about sa dismissal nila. Ano man lang sarang reklamo niya, then yun nga sir, in the turn, sa post niya is kapamahog man siya nga may napatay ko nung na teacher kag estudyante.
3: Bali wala iba gi-mention sir nga ipangtiruhon niya or may butang sa nga bomba. Bali do pamatay
2: lang. Wala man sir, wala man specific sir.
3: Okay. Pero ano sa sir nga school sir, public, high school or elementary sir? Bali.
2: Ano sir?
3: Bali ano ni nga school sir, college or kwan ng public school?
2: High school sir.
3: High school, bali public school, public high school sir.
1: Okay na kay Kip Fred, no? So and then i-check man sang eskwelahan, no? Hibalaon man ang mga maestra, estudyante, basi may something wrong, bla, may problema nga wala matagaan sang kay bisan ang tao mo na mo. Way matagaan ano bla ng time daw ginabaliwala ang estudyante, that's why ang utok sang estudyante daw nagarebelde. Kaya niya tido, why man niya, why man kukita pinan, why man kukugin, tutuka na both side, no? Police, eskwelahan, community, kag pamilya, and of course, da mga ginikanan, gid kag Kipe Brad.
0: Yes, kaya kayo, Vance, kaway ta kita kabalo, basi ginakigan, mani, agis na dyan, tikon, gabi, ina mga police, sinisini nga police, agitensyon niya, pulupanda, na,
1: correct.
0: Tagi na pa si Magdan nga nagkabarkada, di siguro, basi nga ka-pressure, baka dapat baka pa uli, kasi ginmensyon, iman nga may damo ko nga ulo brahon, Kipe Brad, eh.
1: Ahay.
0: Pero galing kayo, makas, mani, siguro nga makatapos sa tabi eskwela, kag siguro, din kayo paupok ang kainit niya, nga, ti, basi, may mga problema sa likod sa iya, siniga pag-post ni Kipe Brad. Dulog sa programa ng El Castigador, dulog sa ato sa Power Trio, gatod sila nga DTX 500, Mighty Seeky Clinica D3 by UNVCO, kanya gatod man sila nga DTX Beauty Soap kag DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrick K5, Martin di maisip ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapyon ng balita, sa misyo publiko, kay Kalingapon sa Negros, K5 News FM.
4: El Castigador.
1: Maraming salamat kay Kipe Brad Salgado sa imong balita. So dapat tanan imbestigaran ang eskwelahan, i-check mayad basi may problema man, estudyante, maestra, mga bulida or nano man, para at least madalas dasla. Okay, basi malita kita kag maulihin ang tanan. So sa mga ginikanan, bantayi gid ang inyong mga kabataan. Oh, hindi ka mo sagi gamit sa social media nga mamahog kamo kay kadamu-damu kamo nga kaso nga pagatubangon sa pipila ka mga adlaw. Kung itudluan kamo sa yung maayong pamatasan sa eskwelahan, tuon mayo. Okay, para at least kung mag-graduar ka dira, kag mga buhi ka nga ikaw lang, may pamilya ka na, may gamiton ka kung paano magpangita sang trabaho. I-check tabi si KK5, si sumong nakastandby, bomba. Oh, check ta si Chester John Verong kay sa line number 1.
4: K5 News FM Live Report.
1: Kay K5 Chester, ibalita mo.
5: Yes, K5 Bros, isa kid mayong gabi kay tinamadlom-dlom naman eh. ang aton balita kay Five Roads may kantanan ini sa pulso politika sa palabuton na 2028. Sa tinalikdan niya mga inadlaw kay Five Roads, ginpangangkot sa katapos sa media, si Cady City Mayor Bading Escalante Jr. may kantanan kung wala ang UNEGA o United Negros Alliance, mayara na sila sang manok sa pagka-gobernador kasi isa man sa kinahistoryahan karon sa komunidad ining palabuton kay Five Roads nga 2028 nga national local election. Sunok pa kay Mayor Bading, wala gid sang pag-istoryahanar or final nga pag-istoryahanay sang UNEGA kag Love Negros. Kay ti supposed to be kay Five Roads, mayari ini sila ginatawag nga gentleman's agreement nga supposed to be dapat yan naman kay UNEGA simpo subong. Pero may mga nagatululuhaw man yung mga independent candidates kag katapo man sang Love Negros nga daw interesado man sa pagka-gobernador sa 2028. Now, kay Five Roads, ang nagmangkot sa katapos ang media, si Mayor Bading, kamusta ang Love Negros kag UNEGA ang yasabat niya, we are still in love each other and we are courting each other kay Five Roads. Amo inang naging pahayag ni Mayor Bading Escalante pag dira sa aton nga video interview kay Five Roads. May consent kita dira ka video.
1: Oh, i-check tabi kay Five Adrian. In a way, ti way paman galiya kay Five Chester sa pinalpagid siguro. Basi da suntuig pa ni maginuha ang mga pangalan kung sino gidang magpadalagan no sa mataas nga posisyon dis probinsya.
5: Amo ida ang payo
1: ni. Di mayutani ang kilala ko ang padalagan gobernador ba? Hindi ko lang pagambal ang ilalan, ang balon ko lang ang kilala ko ah. Eh, para hindi ko nila mag-question.
5: Pero sa bahay ni Broads ang nagagawa ng mga ngalan sang UNEGA, amo ni Sanday Congressman Jeffrey Ferrer, Congressman Terje Marañon, and Cady City Mayor Bading Escalante Jr. Amoy ng tatlo ka mga ngalan sang UNEGA na nagatululuhaw. Mga prospect kay Five Roads, pero ti ulap man. So, kay
1: ang salab na Grosya, sinong nagaginuwa?
5: Kay Five Roads?
1: Ang salab na Gross, sinong nagaginuwa kay Five?
5: Isa sa mga nagaginuwa ng ngalan kay Five Roads, si 3rd District na Congressman Javi Benitez. Isa sa mga masiling naton nga nagagawa man ng alan kay Five Roads. Kasi may mga pipila na ganito mga survey sa social media. May kantanan kung sino gid ba. At actually, medyo madugay-dugay pa man. Pero tinaw ginapreparahan na blanin kay Five Roads. Pero sa bahin sang UNEGA, wala pa sila sang final gid niya manok kay Five Roads. Sa tunga naman sa pag-iistoryahan na isang Love Negros ka UNEGA, suno man kay Mayor Bading, kaya muna ang statement nga we're still in love each other and we're cooking each other. Okay, Five Roads.
1: Dugin na pa hawat-hawatan nila. But anyway, hulaton talang no? Nga mag-deklarar sila. Kaysa totoo lang, hindi man kukabuto. Bakulod ko mo. hindi takabuto. Oh, sige ah. In a way, salamat kay Five Chester.
5: Sige, Five Roads, sa pulubantayan, tani kung may ara na sa mga final ng manging manok, I think ang Secretary General Citizen UNEGA mo si Cady City Mayor Bading Escalante, daw siya man ang nagpagawa sa statement sang bahin sang United Negros Alliance kay Five Roads. So laton talaga, basi kung na sa pila ka mga inadlaw, pila ka sa may ara na sila sang final decision kung sinogid kay Five Roads ang ang itugpo nila kay Five Roads. Pero may mga nagaginuwa naman yung mga spekulasyon kag pagpuno-puno kay Five Roads na ang matandem. If ever kay Five Roads hindi nagagawa ng angalan si Mayor Rene Agustilo sa posisyon sa Vice Governor Mayor Rene Agustilo sa San Carlos na pwede itandem. Siling atok mga angalan nga nagagawa sa UNEGA, Mayor Bading, Congressman 30, kag Congressman Jeffrey Ferrer. So, pero wala pa gid sa gyapon kay Five Roads sa final decision na. Kula to nato na. Ang final decision sa UNEGA kung sino gid ang ilamanok sa pagka-gobernador kag Vice Governor kay Five Roads.
1: Sige, salamat gid kay Five Chester.
5: Sige. So, report nato diri sa may norte nga bahin sa Negros, direktamente diri sa siyudad ng Cavite City kay Five Chester Jan Roque para sa Antonio Brita, serbisyo publiko kalingaan sa Negros, K5. News FM.
4: K5 News FM Live Report.
1: Among gid nga salamat kay K5 Chester John Veronque. This time, i-check ko basic kay K5 Obre. kahit kalaw o isang bata o, hambal pa sa nanay niya, ginaginbasa ko ni mo, niya, nagapangkimpit pa ni Shantis ka, tapos nagatubang sa spiyo, tapos naglakat kami, ahay, masubo ni nga bagay, kag may handom pa ning bata, tanik kag honor roll student pa ni ho, ining bata. I-check tabi si Kagipeb Obre, paano man, ano-ano na da nga lugar nga kusog ding kilat na. Kagipeb Obre, please stand by.
4: K5 News FM Live Report.
1: Kagipeb Obre, ibalita mo.
6: Kagipeb Bros, may hapon kag sa tanan nato nga tagpalamati no patay gining isa ka 11 anyos nga honor student na matapos nga maigo sang kilat sa sitio kan David Barangay Tuyom. Banwas ang kawayan kahapon nga at law ka K5 Broads, October 11. So ang biktima ang ginkilala kay alias Marvin, 11 anyos, grade 5 student ni sa K5 Broads, kag-residente man sa CTU Buklaw, barangay Tuyom, kawayan ka K5 Broads. So ang ilang ginhalinan ka K5 Broads sa iyaning utod, kumbaga dito sila halin, and then paghalin nila ka K5 Broads, wala pa sang ulan. Subing pahayag sa mga iloy nga si Nida Lubaton, 57 anyos, gikan sila sa balay sang iya bata sa sitio kan David kag magapauli kun tani sa ila balay sa sitio Buklaw. Iya ginpahayag nga antes pa sila naglakat si Marvin nagatubang pri sa espinyo kag K5 Broads sa nagbutang sang kimpit sa iya buhok because ang iya sini nga bata kag K5 Broads dumidyo babahin on bala kag K5 Broads. Pinpahayag niya man nga miyembro sang LGBTQ ang iya sini nga bata.
1: Uh-huh.
6: So, mapahi pa siya payo and then ng perfume kag ng hagad uli kaya ng iya sini nga panguma mo. So, from sila sa balay sa iyang magulang, kung magpauli sila, agapang lakton sila kag hapito ng ila amay nga nagapanguma. So, amo tong purpose niya kay Fibroids nga ng hagad siya pauli siya nga iloy. Pag hapito na lang kakani ni sini nga amay nga nagapanguma. So plakat nila kay K5 Broads, wala pa nagaulan. So and then nagapanglakod sila, samtang nagapanglakaton, ginabulubanta, isa ka dupa lang ang antad sang iya iloy sa kay Marvin. Isa ka dupa, bali una si Marvin lakat kay K5 Broads.
1: Gasunod ang iloy?
6: Gasunod ang iloy.
1: Uy.
6: Istoryahan ay pagani sila kay K5 Broads nga naghambal ining si Marvin nga baklan niya kung tani isang pants ining bataan niya buwas nga adlaw kay sulubon niya bala kung tani kay K5 Broads kung mag civilian day sa ilang eskwelahan. So gulpiyada lang kay K5 Broads nga nagpamilat sang tudu-tudu. Actually kahapon K5 Broads grabe ang pagbubo sang ulan diri sa sur. Diri sa kabantala na batyaga namon nga nagpamilat nag off air dahil kami temporarily because nagpamilat kay K5 Broads.
1: Mm-hmm.
6: So ngilat, nakita na ang iya nga bata na pumpa. Abi niya ka K5 Broads na ano lang bala na dasma lang. Pero pagkatugay-dugay doon nagtabog siya. Kaya di pa mangkot na siya naman kay K5 Broads na batyaga niya man kay K5 Broads ang impact bala sa kilat. So hambal niya, abi niya na dasma lang. And then, paghikap niya ka K5 Broads, kakabatyaga niya nga dumigay na kalatay bala ka K5 Broads sa iyang buhok, sa iyang ulo.
1: So ba si ano pa to ng kwan pa to sang kuryente kag K5 Obre?
6: Yes, amo to.
1: Oh, that's why nga daw ga kwan man sa iya kalabot man sa kay ti isipon mo pila ka libo nga bultahi nag K5 Obre mo.
6: So ging tandog ya ka K5 Broads ang mga dughan sini do nagagiyo pa ang nagaging hawa pa ang ilang bata. Kaso puso-puso kayong ulan ka K5 Broads kag ang lugar ni K5 Broads nang strudlon siya bala nga patuhon kay K5 Broads ang may tay lang may mga panimalay pero lagka bala hindi man sa open field kay K5 Broads pero may mga tubuhan sa gilid so gipugos ni Nida niya si nga bata apang mo to nagkabatsyagan niya kay K5 Broads nga may nagaground kag nakulbaan siya bala kay K5 Broads basi iguon siya ulit sang kilat so amo na nga nagkamang siya balik sa tubuhan sa gilid kag nagsaka sa nubo nga kahoy agud magsinggitan sang bulig sa K5 Broads apang bangod sa kabaskugon sang ulan yung pahayag niya nga wala sang pinakabati sa iya so ang balyagan ni ka K5 Broads ang iya nga bata pirti gini kabuot kag wala ka K5 Broads sang wala gid bala ka K5 Broads nagabato kung ginagabuli bala sa eskwelahan kag isa pa gid kabagay kay Kipay Broads nga hindi niya malimtan kuno siya nga bata amo na nga ang pagpangako bala sa iya sini nga bata nga magtapos gid sa pag-eskwela kag agud mapuligan sila sa kapagkaduhon kay Kipay Broads sa mga pagpaduhon. Sige na, grabe ang hilibion sining Iloy bangod sakit kaayo sa isa pa kay
1: sige. Nga kondol kita sa pamilya. Salamat gid kay Kipay Bobre.
6: Thank you so much kay Kipay Bobre sa mga nang balita nga madulong naton gikan diri sa sul nga bahin sang Negros Occidental. Report gikan sa patrol ini kay Kipay Bobre sa kanya para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko galingawan sa Negros K5 News FM.
7: K5 News FM live report.
1: Maraming salamat kay Kipay Bobre. Suspend niya. This time, i-check ta. Sinong naka-standby kay Kipay Raymuel? Hibalaon tabi si kay Kipay Carla. No? Kay dito mismo sa may siyudad sa Talisay. No? May suspitsado na to kuno sa pagpanglutang. No? I-check tabi ang update, no? Sa kasong pagpanglutang sa may siyudad sa Talisay. Ang balita ni Kagipay Carla, dulumas kalawan sang Mighty C, Dial Kalain Base, Vitamin C, nagkababakod ka nagkababdik sa atong sining immune system. Si Ma'am Bings Delphine, Robert Fulgencio, Susana, Maying Hapon, Zilia Velchez Escamos, Julie Novia Mugdang, Papang Jo Galuna, Yan Mundihar, Kuya, salamat gisa Mr. Brosta. I-brost mo ang sarap. Salamat sa mga sponsors nato. Naran ha? Si K5 Carla, Defensor Longa.
7: K5 News FM Live Report.
1: K5 Carla, ibalita mo.
8: Yes, mayo nga po, K5 Rod, kag sa atong sining mga K5. K5 Rod, may aran na sa persons of interest nga atong sining kapulisan sa Bacolod City Police Station 8, no? Sa isa ka ay insidente nga nagluntad sa may purok mabinuligon bangga aning barangay Pahanukoy sa syudad sa Bacolod sa tinaligtan nga Oktubre 9 kung sa diinti isa diri si alias Boyboy ang ginatiro patay ka K5 Rods nga residente man sa nga nasambit nga lugar. So wala pa diri sa gihapon na kilalaan ang persona nga nagatiro sa iya kay K5 Rod. Kiti sa aton sining pagpangusisa sa aton sining kapulisan sunog kay Police Captain Patrick Paul Lacandula, hepe sa Bacolod City Police Station 8, nagatambay ini ang persona sa Changi. Kiti nagaulan-ulan nagpasilong ini siya, nasa nginali na lang ini siya nga ginpalapitan kag gintiro o kung ginluthang patay kay K5 Rod. So sa karon ti wala pa gid sa may natumod ang aton sining kapulisan nga motibo, pero ti may ara na ini sina nga ginalantaw kay ti sunod diri sa ila sini nga pagpangusisa, may ara ini sila sa impormasyon nga ang ini nga persona o kon ini nga biktima may ara sang record sa barangay nga pagpangawat kay K5 Rod. At the same time, may ara man sang nagluntad nga shooting incident sa lugar amo ini o kon sa area sang barangay Pahanukoy amo ini man ang ginalantaw nga base kung may kaangtanan diri ang pagtiro patay sa biktima kay K5 Rod. So padayon sa gihapon ang ila sini nga investigasyon na kay K5 Rod. So
1: okay, salamat kita kay K5 Carla. Check ko dayon si K5 Bulson. Salamat kay K5 Carla.
8: Yes, sa K5 Road Report, tagikan sa patrol ini nga balita na dulong sa inyo sa DDX 500 Mighty Sea kag D3 Bayo. Ito si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan si Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM Live Report.
1: Sige, wala itong talamay kay K5 ha. Ang pinakauling investigation sa kasong pagpatay. But anyway, side low kita kay K5 Wilson Villana. Ining mahinay nga pag-responde kuno sa 911 hotline o ginareklamo. Alkalde, kagdiyari mo, may patag sa tabo. I-check tabi. Kay my goodness, o nakabasa kita sa mga pipila ka mga reklamo online. Kiligin himo niri ang 911. May kasabat o doon ay problema. Ang ga-responde na naman. Kay K5 Wilson, please standby.
7: K5 News FM Live Report.
1: Kay K5 Wilson, ibalita mo.
9: K5 Roads, kulata naman no, ang gindangatan sa 911 hotline sa social media. Hindi matapos, no, pila ka mga bakulod noon ang nagpahayag no, ako nagpabutsyag sang ila sinipagkadismaya ang 911 hotline K5 Roads. Inibangot, ngati may ara, matandaan na ito, liga K5 Roads, may isa ka sa post no, nga nag-trending online nga may ara, tani isang kinahanglan nga respondihan, diribahin sa may Bacolod City Public Plaza. Apang sa pagpanawag ka K5 Road sa 911, bawo isa ka oras pa ang kinahanglan
1: at
9: pag-abot ang ambulance no halin sa command center ka K5 Road.
1: Isa-isa so, hunta ka K5 Wilson. Pag dial mo kasi dial mo sang 911, matik may kasabat na yon.
9: May masabat na sa imo anay kasi February, okay. Required sang NTC na. So kinahanglan kita siya to press 1 blah blah blah.
1: Oh, okay. So pero meaning may kasalo na yon na live agent.
9: Diretso ka na dayon pag press 2 mo hilikay noon, pag 2 hilikay noon ang proceed ka na dayon sa live agent na sa dayon kay February nga mag-enter. So according dito sa my post kay February, nagsabat man ang kwan ang tawag sini kani ang live agent. Ugaling lang na naghambal ini siya sa caller nga wala sang available nga ambulance that time kay February.
1: Ooh.
9: So ay ngati na malawigan pa nga do isa ka oras.
1: So diri taya kay February son kay sining ko na isa-isa hunta. Meaning bakod nang 911. Dapat hapos na lang magtawag, hapos mag-coordinate. Hapos magkakuha sang live agent, hindi na tayayawan paya tawag. Diri na lang kita sa pagresponde kag kun paano i-handle sang live agent ang tawag. Okay, diri na kita sa may pag-handle niya. Anong hambal niya?
9: Ang hambal niya kay February sa caller nga ti wai pa sang available ka ambulance, pangulat-ulat lang anay or
1: okay.
9: Kay February makatawag lang sa iban pa nga unit like Amity, Chamber, or diin pa nga pwede makaresponde kay Kim Favrot.
1: Ay, siya ang gasugo sa cooler nga manawag mo na?
9: Yes, siya ang gasugo.
1: Oh. Do may something wrong kung nga nakita, Dre, no?
9: Kay Kim Favrot, kabalo ka kung ano na napisara na to. Ang una nga picture kay Kim Favrot, dulom ang nagatungkaya pang mga pasyente sa motor, nagkakaya sa lalan. Dulom pa kayo kay Favrot.
1: Oo.
9: Kuha ang pasyente sa anak na.
1: Sus, my goodness.
9: Nag-wave-wave.
1: Ang aton nga mga live agent, are they trained to baton or receive sa mga calls just like sa amusin nga may emerhensya?
9: Yes, kay Five Rose, trained na sila. Kasi hindi na yan pwede kay Five Rose, kaya mag-cater ikaw sa tawag, wala ikaw sa training.
1: Paano nga training?
9: Waay kita kabalo sa specifics kaysa training kay February, pero may kwaon ina sila nga certificate halin sa department.
1: Hindi ang akon balaba si kung training na sila nga amulan ni gamito nila ang tools nila i-transfer sige lang, hindi lang ko yung mag-discuss regarding sina. Salamat, you know. Bodo may pilit ko din from NPC. Oh. Thank you so much. Salamat gid kay K5 Red Salgado. Oo, dulungan niya ko di pilit sa kakilog kag kalamay 5 kilo gid. Pangatag ko ni kay 5 para hindi masaka blood sugar ko. But anyway, sige lang kay i-check mo pa ni, i-update mo ni kung ano ang protocol sang live agent just in case nga wala sila sang ambulance, anong dapat nga paghimuon nila? Are they allowed nga magtawag sa mga private groups, no? Nga mga rescue nga makabulig or i-push back nilang customer nga hambalo na nila nga I'm so sorry ma'am, we cannot help you. So please dial sa so, ano to?
9: Sa iban pa nga units.
1: Tikwa na ginatawag na kabalo ka kay Five Wilson, if you are not going to take the call and if you are not ready to take the call, gamiton mo gidyang way nga para imo pagkwaon o push back mong customer. Tanan na lang issue, ihatag mo. Sorry ma'am, I can't hear you. Oh, bye.
9: Oh, hindi na ko na yan maglalis kasi
1: sa rocket at yan. Oh, 12 years na nga naagyan. Pero ay, wait, taga-amusin na ah. Ayaw. Mag-ambal ka mo. Ina pa lang tawag pa lang, garing pa lang, di pa mo ka pa na yun sa recording mo. Thank you for calling 911. Tut. Oh, utod na galing customer.
9: Kabalo ka kay Fayos Kagina, na istorya naton si Dr. Laarni Purnan, ang head sa nga si CRMO, nga mo nag-uuyat, no, sa nga headman sa 911 diri sa siyudad sa Bacolod. Ang ihambal, bago lang kay Fayos, nag-dispatch siyang duha ka-ambulance, that's why, nga that time, wala man sa ambulance nga available.
1: Okay.
9: Kaya muna, according naman niya sa kay Mayor Greg Fayos, nga ginatanaw, maninila, investigate maninila, pero isa sa mga challenge kay Fayos, nga nagalimit sa service ang ambulance sa K5 Rolls is ang mga stretcher man. So nga stretcher ang concern kay Kita Rods. May ara sang nagakaigo ng mga stretchers ang siyudad sang Bacolod kay Kita Rods. Galing lang tion nga madala mo ini sa like for example sa Corazon Locsin kay Kita Rods, hindi pala pwede ng emergency case kay Kita Rods kuan mo stretcher. So mahulat kinaanay da ang stretcher sa emergency room samtang ginahulat pa nga ma-admit ang pasyente. So wala sa may nagakolekta na sa stretcher sa kay Kita Rods hasta magkaladula na dira sa Corazon.
1: Ay tuod.
9: That's why nga gina-address ina sa LGU sa karon kag naga-assign na sila sa nga personnel dira kay Kita Rods nga mangolekta sa mga stretchers sa syudad sa Bacolod. Kaya nakakadula galit niya kay Kita Rods kay wala sa holding niya sa stretcher.
1: Timining so, kung maghambal si mayor nga may nagkaladula, may nadula na eh.
9: Yo, may nadula na gitu, eh. May nadula.
1: Nasa ano?
9: Ang stretcher. Sabihin mo na, sabihin mo na, kung anong
1: gusto ko. Ayo, timayo kay natalupang dan ni Mayor Greg, which is very good. Nga butangan niya dat tao kay iti kada permit sa ospital sang una kay Kipe Buson hindi pa mabaton sang ospital kay ti kulang ang ila katre kulang ila stretcher igna butang japon sa ambulance da that's why ang ambulance pa naka pull out kay wa pa ma turn over ang patient to the hospital. May amo nang mga instances mo so sa mga wala iya nakabalo na ti makumod ng tanga kumod. Pero ti dapat tani mayara gid roving no nga pang-transport bla. Galing problema okay. Sa ospital mo iway pag ibichindian kay Kipa Buson gamay ko lang nga ipaichindi para maichindian man nila. Sa ospital bi manawag ka na sa ospital mo. And then ang rescue manawag na kon kwaon nila ang pasyente. Kung gisa may mga times pa na nga pag-abot sa ambulance hindi pa pagkwaon sa ospital kay damo-damo na pasyente. Mangita pa na yung crew, manawag pa na sa mga private hospital, istoryo ng pasyente, pwede ka to sa private, kay alang-alang sa publiko, damo na kalinyada. Di ba pasugot na lang na, sige, dito na lang sa privado nga hospital. That's the time nga mabuyan asang ambulance. Kay alangan man na iwigit sa ambulance sa hospital, nga way maging baton sa hospital. Hindi na, may mga protocol na, boss ba, discuss na kay naka-chindi, tas na amo nga mabagay. Kaya ang problema, subong, nagasinyas na si Kaki 5, Raymuel.
9: Ako lang man, isa lang ang sigurado kang Kifebron. Kung ano kasanag sa pagka-orange sa stretcher, amo man ang katulong kung matula ang stretcher sa emergency room. Kumalita ni Kan, sa Bacolod City Government Center,
1: sunuganon.
9: Sa my PC, distribuyo kasi TX 700 nila mo si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita sa
1: Di man. Utod ka man. Rimwell lang likatapat mo. Salamat gi mga ka-K5. Masi ako naman karong maotdan. Sa ngala naman sa bungkos nga pwersa sa K5 News FM, sa amusin nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka-K5 Rimwell, ka-K5 Idrian. Ako naman si ka-K5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing yari yan, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sa sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang my PC. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa my PC.
13: My PC. Mabakang abutihan. TTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
13: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
13: TTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
18: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Importante magali doc na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
21: Amo gina kay importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
19: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
18: Squalene Capsule. Sport Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
23: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
22: Ga! I-shoot na ga!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News FM, Lasay Stress sa gabi.
26: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Evening Newscast.
26: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
0: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagpapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subo nga Lunes, Oktubre 12, 2026.
1: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
0: Sa mga headlines kag ginadulong sang MyTC ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, bangod sa selos, lalaki ginbuno patay sang anay ka relasyon sang iyang nobya sa Kawayan.
1: Sa balitang nasyonal, Vice President Sara kag Senator Go nagapanguna sa Pulse Asia Survey para naman sa 2028 nga pinili ay.
0: Sa balita international, 139 ka migrant patay sa naglugdang nga bangka sa Djibouti.
1: Sa balitang sports, Alex Iala magkatubang si Shihan sang China sa first round sang Wuhan Open.
0: Sa ato naman, balita entertainment, Yasmin Curdy dako nga inspirasyon ng iya mga bata sa pagkuha sa nga bugasiya. Lasay's 5.
26: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
3: Isa ka bagyo ang ginabantayan subong sang pag-asa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa ang bagyong isasubong ka-tropical depression ng ulihin nakita 2,985 kilometers sidlangan sang Central Luzon. Wala pa sang may gipagwa ng forecast trap para sa bagyo apang nagahulag inisubong padulong northwestward sa kadasigon nga 15 kilometers per hour. Malayo man ang bagyo subong kag hindi ini makaapekto sa numan nga bahin sang pungsod. Apektado naman sang easterly sang madakok nga bahin sang Pilipinas, partikular ang Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, kag mga nabiling nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila. Maka-experience naman sang mainit nga panahon ng nasambit nga mga lugar apang posible sa gihapon ng mga pagulan, partikular sa hapon kag gabi. Ang Batanes naman kag mga isla sang Baboyan na maka-experience sa mga paggalom nga mayupod nga mga mahinay nga mga pagulan bangod sa epekto sang northeasterly wind flow. Ang nabili naman nga bahin sang pungsod ang maka-experience sa maayong nga panahon apang posible sa gihapon ng mga pagulan kag pagpangilat bangod naman sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod nga mga lapta-lapta ng mga pagulan bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang ngira sa 24 degrees Celsius sa kagaon kag 31 degrees Celsius naman sa ugto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, this is K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
26: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
26: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay 7 kagpara na sa atong mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, tatlo ka persona dakop sa drug buy bust operation sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
5: Tatlo ka mga persona ang arestado sa ginpatigayan nga drug buy bust operation sa makatapos ang Station Drug Enforcement Team sa Police Station 2 sa Barangay 2, Kainas ang Kaagahon, Oktobre 12. Ginkilala mga naresto nga Sanday alias Gina, 37 anyos, Lito, 27 anyos, kag si Bogart, 31 anyos. Sunod sa mga kapulisan na recover sa mga suspect ang pito tanan ka mga sachets ang ginapatihan Shabu, isa ka coin purse kag ang buy bust money nga 500 pesos. Ang nakuha naman nga droga ang nagabalor sa 7,200 pesos. Kaso nga paglapas ng Section 5, Kag 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginpasaka batok sa mga sospek. Di tinado na karoon ng tatlo sa Police Station 2. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sa DTX 500 MyTC Kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang pagpatay si isang kalalaki sa may barangay Panukoy, mayara na sang persons of interest. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
6: Ginpahayag ni Police Captain Patrick Paul Lacandula, hepe sa Bacolod City Police Station 8, nga mayara na sang persons of interest angod sa pagduthang sa isa kalalaki sa Purok Mabinuligon, Bangga 6, Barangay Panukoy, siyudad sa Bacolod. Madumduman niya ginlutang patay ang isa kaula pa makilala niyong suspetsado, ang 37 anyos nga biktima nga si alias Boyboy sa Tumbiyernes, Oktubre 11, samtang nagapasilong sa isa katsyangki kung sa di nakaangkon ini sa pila kaigo sang bala sa ulo. Sunod kay Lacandula, ila ginalantaw kung may kaangtanan ng krimen sa kaso sang biktima sa barangay angot sa pagpangawat kag sang tinalikdan man nga pagpanlutang sa lugar. Apang, padayon pa sa karon ang investigasyon sa otoridad, agud nga tigayon nga mahibaluan ang motibo nga gitunaan sang krimen. Inigabalita nga dulong sa inyo sang DX 500 MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sa dugang pa nga balita lokal, bangod sa selos, lalaki ginbuno patay sang anay karelasyon sang iyan nobya sa Kawayan. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
7: Patay 34 anyos nga si Elmer Pilio matapos ginbuno sang anay karelasyon sang iyan nobya sa Puro 4, Barangay Kaliling, Kawayan, las 5:40 sang hapon, Oktobre 11. Sunod sa Kawayan PNP, nagapundo ang biktima kang iyan nobya sa gasolinahan sang gulpi lang ginpalapitan sang sospetsado nga si alias Alfer, 40 anyos, kag ginbuno ang biktima gamit ang 12 pulgadas nga kutsilyo. Gindala sa ospital ang biktima apang ginbawian ini sang kabuhi. Sunod naman kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe sang Kawayan PNP, 15 katuig nga nagupod ang babae kag sospetsado antes nagbulagay. Kag nangin live-in partner sang biktima ang babae. Sa karon, padayon ng hot pursuit operations ang kapulisan samtang handa naman ang babae nga magpasaka sang kaso batok sa sospetsado. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balita ng lokal, LTO NIR nagkatala na nga magapapanaog sang show cause order sa drivers ng taxi nga nakalasak naman sang lalaki sa may dalan sang Araneta. May kampiyon ng balita si K5 Red Salgado.
8: Magapapanaog ang LTO NIR sang show cause order batok sa drivers ng taxi nga ginaligar nakalapak sang isa ka lalaki nga driver sa motorsiklo sa ini ang naglabog sa dalan sa masagidan sang tricycle pasado launa sa kagahon, Oktobre 12 sa dalan Araneta, parte sa Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Ginklaro ni Attorney Jet Kuno, Regional Director sang LTO-NIR, nga wala sang limit ang edad sa pag-drive sa silakyan basta masarangan ang pagmaneho at mapasara ang examination sa LTO sa pagkuha sa driver's license. Sa inisyal informasyon gikan sa kapulisan, magapasaka sa kaso, gimata sang driver ka motorsiklo nga nalasakan batok sa 72 anyos nga driver sang taxi.
9: Niya si wala man naka-specify sa aton niya na may age limit ang pag
4: drive or nakuha siya driver's license. No? So, kasi napasarap niya ba itong senior, no? Pag-bring niya sa itong driver's license. And dahil na pinag-iit nga, may 5 years, may 10 years na kitaya nga, validity na nga itong driver's license. No?
9: Three Bio Evening Newscast din sa K5 Red Salgado para sa kapyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: Balitang National.
11: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
10: Three Bio Evening Newscast.
0: Lasay strese kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, ginpakita sang anay bodyguard ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co sa Sandigan Bayan ang video sa di nakita ng madamo nga maleta nga ginaligar puno sang kwarta nga gin-deliver sa puloy-an ni anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Sinig nga Lunes nanging testigo sa unang adlaw sang bail hearings si ni Romualdez ang anay bodyguard ni Co nga si George Villalon Jr.
0: Suno kay Villano o kon Villalon, siya mismo ang nagkuha sa nasambit nga mga video nga nagalawig sang 13 ka segundos sa sala sang puloy-an ni Romualdez sa McKinley Road, Forbes Park sa Makati City.
1: Na-record ang nasambitan nga video sang naligdan nga Nobyembre 21, tuig 2023.
0: Gin palagman ni Villalon nga sa sininga adlaw naglabot sa kapin 20 ka mga maleta ang gin-deliver sa puloy-an sang anay House Speaker nga si Romualdez.
1: Nagikan sa kondominium ni Zaldi Co sa Horizon Homes sa Tagig ang nasabitan nga mga maleta.
0: Gin bulgarman ni Villalon nga ginpadala niya sa Messenger ang video matapos nga wala niya masabat ang tawag sang iya asawa las 12:59 sang hapon.
1: Gin palayagman ni Villalon nga naglahog pa ang iya sininga asawa nga iya na lang ang isa ka maleta.
0: Gin pasiguro man ni Villalon sa Sadigan Bayan 3rd Division nga kwarta ang unod sa mga maleta bangod nakita niya ang isa ka maleta nga ginakayos ang AD Zaldi Co nga si John Paul Estrada nga hindi masira gani klaro nga nakita ang unod sang maleta nga puno sang kwarta.
1: Samtang naging kumpirma naman sang prosecution panel nga hindi na igapatawag bilang hostile witness sa iya sinikaugalingon nga impeachment trial si Vice President Sara Duterte.
0: Sininga Lunes, Oktubre 12, ginpalayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan nga nagpatawag na sang hostile witness gikan sa opisina sang Vice Presidente apang ginpalayag sang witness sa trial nga wala sila sang hibalo sa mga aligasyon gani posible nga iniman ang himuon sang Vice Presidente.
1: Nagapati si Capunan nga hindi man mapaathag ang Vice Presidente sa Senado o kon sa publiko kundi ang magsabat lamang sang hindi ko alam.
0: Ginpalayag man ni Capunan nga manginusik lamang sang panahon para sa prosekusyon ang pagpatawag sa Vice Presidente para sa impeachment trial kung nakahibalo na ang panel sang mangin testimonya ni Vice President Sara Duterte o kung mangin testimony ni Vice President Sara Duterte.
1: Sa dugang pagmamabalita, national mabuhi na naman ang presyo sang diesel sa Martes, sa Oktubre 13.
0: Suno sa Department of Energy o kung DOE magalabot sa tub-tub 3-1 kada litro ang ipatuman nga rollback sa presyo sang diesel. Siling asimana, samtang madugangan na naman ang presyo sang gasolina sang 1.56 pesos kada litro.
1: Madugangan man ang presyo sang kerosene sa bugod Martes sa mga 1.67 kada litro.
0: Ginpaathag sang DOE nga nabuhinan ang presyo sang krudo siling asimana bangod sang agreement sa Group of 7 o kung G7 countries nga i-release ang emergency oil reserves.
1: May contribution man sa price rollback o kung pagnubo sa presyo sang diesel ang agreement o kung kasugtanan sa tunga sang Amerika kag Russia.
0: Sa katapusan nga balita national, nagapanguna sa survey santa o kun Sunday Vice President Sara Duterte kag Senator Bongo sa ginpatigayon nga presidential preference survey para sa May 2028 election suno sa Pulse Asia Research Incorporated.
1: Suno sa survey nga ginpatigayon humalin sa September 17 top 24 nakakuha sa 50% nga rating si Duterte samtang yara man sa ikaduha nga pwesto si Lenny Robredo nga may 26% kag Rafi Tolfo nga may 12% nga rating.
0: Si Vice President naman nakakuha sang 31% nga rating o kung sa Vice President naman nakakuha sang 31% nga rating si Go samtang yara sa ikaduha nga pwesto si Robin Padilla nga may 19% kagbam Aquino nga mayara sang 17% nga rating.
1: Ang survey nga ginpatigon mga 2,400 ka mga Pilipino nga nagaedad 18 anyos pasaka kag mayara sang negative plus 2% nga margin of error at 95% confidence level.
11: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid
26: na mga nagbabagang mga balitang international.
0: Lasay Jesse Shetek, ang para na sa aton balita international. 139 ka migrant patay sa naglugdang nga bangka sa Djibouti. May kampiyon nga balita si ka K5 May Hikilan.
12: Patay ang 139 ka migrants, lakip na ang 15 ka minor de edad matapos maglugdang ang isa ka bangka sa baybayon sa pungso Djibouti. Sunod sa report sa International Organization for Migration, nagluntad ang trahedya sa kadagatan samtang nagapadulong ang sakayan sa Yemen halin sa Obak. Sa pihak nga bahin, 82 ka pasahero ang kumpirmado nga nakaluwas, samtang 84 naman ang padayon nga ginapangita. Nahibaluan nga naghalin sa Ethiopia ang mga sakay sa nasambit nga bangka. Kagbase sa pahayag sa otoridad, posible nga na-overload o kuntuman kapuno ang bangka nga may sakay nga sobra 300 ka individual, kabangdanan nga nagtaob kag naglugdang ini. Kada tuig, linibo ka mga

0: Chinese nga si Shi Han sa unang round sa Wuhan Open Round of 64. Magapaindi sanay ang duha karon das 8:40 sininga gabi sa Dongfeng Boya Center Court. Ginalauman niya mangin medal agon liwat si Yala matapos ini makadaog sang bronze medal sa bago lamang natakop nga Asian Games sa Japan. Mas ginpili sininga irepresentar ang Pilipinas sa Asian Games sang sa maghampang sa China Open sa Beijing. Nagabot ang Pinay sa China sang Biyernes. Para sa Balitang Sports, nga gidalong sa Klinika D3 Bio DTX 500, MyTC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Ranjuez. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan, sa Negros, sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment! Balitang Entertainment! Ang balita nito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis pursilala, mag-DTX Beauty Soap na!
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, Yasmin Curdy, dako nga inspirasyon ang iya bata sa pagkuha sang abogasiya. May kampiyon niya chika, si kag K5 Lori Gamboa.
3: Yung pahayag sang aktres nga si Yasmin Curdy sa Chika Court sa tong tilalikdan nga semana nga isa sa mga nangin rason kun nga nakuha siya sang kurso nga abogasya, amo ang iya subang nga anak nga si Ayesha. Nga suno sa iya, nakaagi sang malala nga bullying halin sa mga classmates sini. Suno sa aktres, hindi lang lahog-lahog ang nagyad sang iya bata sa natabo nga bullying, bangod nga kinahanglan gid nga mag-agi ang iya anak sa therapy, agud mabulong ang grabe nga anxiety attacks kag panic attacks niya. Ginpahayag man sang aktres nga mayara tion nga halos duha sila ka semana nga nagtinil sa ospital bangod nga nagasuka kag nagalain ang chance ang iya bata. Kay gali, epekto na ini sang bullying. Ginareklamo ini ni Yasmin sa eskwelahan apang wala may nagsapak sang iya nga concern na rason nga nagdesisyon siya nga ipalambot na lang sa Department of Education. Isa man sa dako nga rason kung naaluyag tun-an ni Yasmin ang layi, amo ang agod nga maprotektahan niya ang iya bata kag ang pamilya niya. Ilabi na, ngayara siya sa showbiz industry kung sa diin, hindi malikawan ang maharast o kung maabuso sila sa ibang nga tao. Para sa balitang entertainment, inasik ka K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Subong ka K5 Roads, grabe nga daan ang bullying. Actually, hindi ni si Yasmin lang ang isang artista nga nagreklamo. Si ganyan,
4: Albert. Prone sila bi sa mga husga.
2: Sino ganyan, Albert Garcia. Si Albert Garcia, may alam ko artista pa nga.
4: Si
2: basta Albert something.
4: Nga siya politician naman.
2: Politician naman siya.
4: Alfred.
2: Alfred.
4: Alfred. Oh.
2: Alfred, mga Albert.
4: One of my, my idol. No? Alfred. No, I don't know, counselor sa...
2: Oo, bala. Dokon si Hal na siya. Kaya nakita ko ng interview niya, duwa sila sa Giamisis, nga grabe man ang struggle na nila, kay nagpasakaman na sila kaso, tungod sa bullying
4: prone
2: sa bata.
4: Sila BK, siyempre, especially sa mga role nila, sa trabaho nila, especially si Alfred nga dati umilig ba lang mag-ano ni, walo ka naman,
2: nadamo ka lang na balaan. Tiyan mo na ng mga kabataan subong. I-check nyo mga bata nyo ba sino ginabuli sa mga sa school or kung sino da. Hindi na daan subong namin ang epekto sa bullying. Si Yasmin, nagkuagid sang law.
4: Oh, yes. Sana all.
2: Eskwela siya. Uh-huh. Parang kabalo siya sang laying na maprotektahan yung iyang bata. Pero dali lang gid bala. Ano na naman
4: ini? Di okay to do na happy kang waya nag roll back ang imo sini nga gasolina.
2: Sakit ang ulo.
4: Pero do bitin ka pa no? Kani gini mo na pulo pesos no? Kaya mo pa yamo. Kami alipay namin 3 pesos nga may roll back sa diesel.
2: Mayo.
4: Oh, imo ya bisan 5 pesos pa.
2: Ano ne? Yung litro sang 1.56.
4: Pero overall taas kami Japon kay ara na kami sa range 92 to 94, ikaw ya 91.
2: Wow.
4: 92 to 91. Ang
2: bala ko mo dahil nagpagasolina na ako kagina kayo mas ma-roll back. Grabe lang, isa ka, Diyos ko, konsi.
4: 91, ganun yung sumong inyo. Ti Masaka, mga 92 na nang inyo next month. Next week.
2: Mamuyong nilang kita ni Goro, no? Diba?
4: Grabe nyo, isa ka litro. Pila na sobra na isa ka kilo ng bugas.
2: Gani! Malmahal.
4: Pilang kilo sa bugas? 60?
2: Pero before na bala mag-yan ka kay Febros, ano nang mahambal mo sa hambal ni PBBM? Nga mabakal ko no balde.
4: Balde?
2: Oo.

0: I don't know, hindi ako gusto magkwan, pero tido ka, ano, gid ka, inappropriate. Kaya bisan si Claire Castro, ginabalan niya.
1: Oo.
0: Yeah, kita-kita lang itong nabalan nga, ano, tumando. May word nga ginagamit sa kay Vice.
1: Kay Vice President. Oo.
0: Buwangon.
1: Buwaon.
0: Buwaon.
1: Meaning or... ko na sa Ilocano, liar. Ano ka mo na sinungaling?
0: Buwaon.
1: Wala ba?
0: Yeah, ginkuan mo yan,
1: ginhambal mo. Sa aton lang ito, ginhambal mo sa ila. Mamaya mag-uusap tayo.
0: Ayaw. So,
1: hindi ba si Madam Claire?
0: Oh. Pero sa balde-balde na, I don't think so.
1: Ano nga balde ngayon? No? Balde sa biskuit?
0: Hindi nga ako, bakal na lang ako ng balde. Isalod sa ulan.
1: Ay, ang bot sa inyo, nakabala ka mo nung mabati ka mo or hindi. Basta tuluan ka mo paano mag-filters ng tubig. Tuluan mo paano mag-filters ng tubig. Mga ka-K5, pamayad ang dalag ko ng mga balita sa mga Lunes, Oktubre 12, take this mid-bate sa AS.
0: Bantay mong boss ng Adlaon, patibagong edisyon sa D3 Bayo Evening News ka.
1: Magkasunod na ang Larga Visa Program ko upo si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita ako si ka-K5 Jean Shatita.
0: Ako naman si ka-K5 Ronald sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Extend Food Superman.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend Food Superman for men. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra. Ngabugana sa charantee. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500
4: na. Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo at Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo at Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron at lawadlaw. D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chat, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatuga sa manaming imong mood. D3 Bio.
5: This is K5 News FM.

0: radio.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wives of the Filipino. K5 News FM.
3: Championing the wives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM, Northern Negros, alas 6:30 na sang gabi.
1: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Oras nga dulong sinyo sang Mighty C, ang nanasilik kag alkaline nga vitamin C.
5: Bomba Marilu!
6: Bomba Hakubi!
5: Bomba Marilu!
6: Bomba Hakubi!
5: Bomba Marilu! Bomba Marilu!
6: Bomba

0: Bomba Marilu.
1: Bomba Hakubi.
0: Bomba Marilu.
1: Bomba Hakubi.
0: Bomba Marilu.
1: Bomba Hakubi.
0: Bomba Marilu.
1: Bomba Hakubi.
2: Kalam, kalam nga gabi sa inyo tanan. Kumusta ka mo? Nakabakal na ka mo, balde? Sa luron talang kunong ulan. Bakal ka mo, balde, ah. Amoy ng suistyon sa nga aton pinalangga nga presidente, mabakal ta, balde. Para sa luron sa ulan, kag i-filter ta, istak ta. Hindi yan ang ato naman ni kululbaan ang dengue naman. Kung din to nagastak ang tubig, tubuan or itlogan sang lamok. Bawa nga aton lang bala na obserbahan, no? Kung pabayaan mo lang aton presidente, kung siya lang pasabton mo sa mga interview or sa mga question and answer, nga impronto, makalaula agad. That is why nga much better nga pasabton na lang sa aton nga presidente ang mga kwantani, ang iya nga spokesperson, iya nga mga manughambal, para layo sa parot, kag layo sa paso. Kaya kung siya lang gid magambal, mga ka-K5, kung hindi parot, paso gid. O, nanotisyahan nyo na. Kung ang presidente ta ang magsabat, sa mga palamungkutanon sang katapo sang media, mga ka-K5, nang impronto, bla, nang pag-abot mo, pamangkuton ka kung anong topic, na blang wala ka, it's supposed to be, amuta na eh. Dapat may public administration kita nga kurso, di ba? Para sa mayong pagambal sa publiko. May kawalo kita mag-public speaking, may mga interview-interview, nagkabagay kag nagkadapat gini na sa isa ka politiko. Pero kung panilagan mo lang niya, ini nga ton presidente, kung siya lang pambalon mo nga way balasang manugsabat, siya lang impronto, makalaula agad niya. Kaya bakal na lang kamu balde. Ay, klain. Tiyanong mas sinyo? Kung kamo may mga kakifay, okay lang sinyo nga mabakal na lang tabalde? Oh, para sa aton Super El Nino? Puwerte man yung napinsaran sa presidente, no? Ang wala napinsaran sa iba, napinsaran sa presidente. Oh, di ba, Mr. President, ano ganito? Ha? Mr. President?
3: Part of the public service, those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan. Makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to feel the yung ga-
2: bakal ka muna, balde, kay tudluan nga mo kung paano mag-filter. Hey, wow. Hey, believe man ka muna, nakabakal na ka muna, balde. Kung kinanglan nyo, balde, dira ka mo bakal sa Rosal Native Store. Kay John Eric Rosal, kay Vilma Rosal, may balde na. Para nga may isalod ka mo sa tubig. Ang lain naman sini kung magbakal ta balde tapos istakon ta lang tubig sang ulan ay i-filter taman. Pero hindi bala sa mga natun-an ta? Sa mga natun-an ta ining ulan may acid rain ni, di ba? Sa science bala sang una may acid rain. Oh, di ba? May acid rain. Oh, ang mga ulan tubig ulan bala water from the rain mga ka-K5 ba? Ah. Oh, hindi bala delikado man kung kaisa ang kapin pa may mga chemical reaction or whatsoever, no? May mga man-made chemicals ina mga ka-K5. Yan mo ning bao, tani bala sa aton man nga mga spokesperson. Pabayaan nyo na lang si Mr. President, hindi nyo sa pagpasabton sa publiko. Dapat tani ang mga manughambal, dapat tanawa ni Blow. Yeah, mak mo nga sabat ang solusyon sa Super El Nino. So good subong kung magulan-ulan, bakal ka mo balde kag saluron yung tubig. Do makapamati ka do hindi ka manayaw mamuyayaw. Yati amo ning sabat sang isa ka presidente. Do maayo pa magsabat ang barangay kagawad. O purok president. Yeah, mak mo yung solusyon niya sa Super El Nino nga kun maglambot ang tagtuyot sa aton o kun ang sobra-sobra bala nga pagmalas ang duta. O sobra-sobra nga pagmalas ang duta mga ka-K5. Ting solusyon sina iya mga ka-K5 kun Suno sa aton presidente, mabakal na lang tayo balde, kag saluro ng tubig, subong, mo na yung solusyon, te okay man ka muna sa solusyon. Te, kuhan man ka mo, nang pabor man ka mo sa solusyon, comment yun na, Ben. I-comment yun na, kung bala, pabor ka mo sa solusyon, nga gintanyag sa aton, sang aton presidente. Di bakal na ka mo, balde, John Eric Rosal, ng Vilma Rosal, ang mga galunan nyo, ipang, kuhan nyo na, pang, balig apang bayluhan balde kay dira ta pabaklo ng tao sa inyo balde kag dramda kag mangsalod ta todo tubig sabi no do kabudlay analisahon nga daw kabudlay pinsaron nga mabakal ta balde para ipanalod nang daw biskwitan nga balde do hindi ka manayaw do mamuyayaw kamo way nagid niya gatakilid dagi ay, Diyos ta. Nakaluoy nang ilang ni sa aton sini. Te, bakal na lang ka muda balde ah. Bakal ka muda balde. Panunta na lang ni. Antusonta na lang ni. Kay amon niya ng aton niya kwan. Niya pabor para sa amon wad. Uy, pabor na para sa inyo nga mga negosyante nga nagabligya, balde. Ugaling kay Doti. Ambot ni kun mapabor mo ning aton nga mga kauturan nga magbinakal sa balde. Terrible nga solusyon. Favor na idol siya na lang painom. Wad pabor na sa amon, wad kun dalaron sa balde ang ulan. Mabakal ko balde sa luron ko yalawa. Yamak mo na. Good evening, Boss B. Ti, nakabakal ka naman, balde. Mabisnis na lang ta, ani, siguro, balde, para pang paldo ta. Oh? Te, pabor ka mo da. Bakal na ka mo, ah. Mayan Christian, good evening, idol. Watching live from Manila. Shout out, Barangay BF Gustilo. Oy, Len, may amitri ba? Ang akon yung mga suki, ilan siyang unaw? Nagbalaliks lang. Len, may amitri. May gabi na si mo, Len, may. Kamusta ka na, Linmay Amitre? Linmay Amitre, kamusta ka na? Long time no see, but now see now. Ruben Pedrano, kabakal naman ni Balde. Ruben Pedrano pa. Ang nabakal ni Ruben Pedrano, 136 ka Balde. Ang kay Groot Gira Gira, good evening idol, pa-shout at Gera family from Barangay Magsaysay from Antipolo City. This is size na kabalding na bakal ko. Pirti ba? Damo-damo, balde, na bakal mo ba? Drowa, Jennifer, yang langga banging gabi. Ilan na si mo, bomba maroon siya sa tanan niya KSS member, K5 Solid Supporter, sang Phase 1, Phase 2, Barangay Paraiso, sila Florinda, Boren, Nestle, Drowa, Roselda, Suarez, Aida, Diong, Ramel Dibakan, Angela Nieba, Kramale, Angela Nieba, Kramales, Maria Fe, Arhel Mendoza, Joy, Mahusay Del Prado, nakabakal naman, balde. Importante tanan balde gid. Good evening sir, watching live from North Negros College. Shout out da sa tanan nga tagapamati sa Barangay BF Gustilo. Kag shout out man si imo. Carlito Flores Vlog, may gabi. Sheila May Ligaspe. Yeah, good evening tol. Shout out lang da kay Junjun Chicken Joya, kay Jeff Kaglin, kag shout out man kay Nanay Lydia Bacolod, Papa Marlon Bacolod, kay Romar Bacolod. Bogura. Iga papa nagidya si Mimi. Iga papa nagidya kay sa mga Bacolod. Terrible ni si Inday Mimi kay iga papa nagidya sa mga pamilya Bacolod. Jaime Coho, good evening sir. Pa-shoutout sa mama ko, kag papa ko, Jaime, kag Marlene Urquia sa Katipuloan, Bago City. Nakabakal naman ko, na balde. Marina Pastrana Carbas, may gabi. Provido Kaliflay ka lifeguard. Sige, iban pa Tony Ferrer, may gabi man sa akon kumpare. Manugdaog nga kagawad sa may barangay Cades Viejo. Jens Miquel Kasipi Albuleras, yung gabi idol, pa-shoutout kay Michael Precious, kag Kuykoy, kag sa family Kasipi Albuleras, Esmilirin Tavaro, kag Plankasa, Sina Porter, madamo, ganyan, salamat. Sino pa ning mga na ulihi di sa aton? Yeah, well, masoson may gabi. Mati naman kami di sa programa. Good evening, Sir Bomba Maru, si Christian Polo ang niya. Balda na ang Philippines. BBM, baldi-baldi muna. Shout out lang kay Joe Savilio, kag Sally Savilio. Si Darrell Mata Pabuaya, shout out sa Amon Divine, birthday na Amon Subong. Good Eve Idol. At sige, pwede ka muna regaluhan ko na. Regaluhan na, ano ni, regaluhan na balde. Silya Bilchis Escamos, nakabakala ka na na balde. May ari diwa, diya ka baka ko ha. Di mayog na. Kunsugoon niya bakal balde ang tanan niya Pilipinuwad, tani tagaan niya na lang kay wala man gyapon pulos. Mayong gabi. No, mayong suisyo ni Migo ko future kagawad French fries. Oh. Ano ganing imo nga full name gid French fries? Manog kagawad sa Bonifacio? Good evening, Idol. Pa-shoutout Idol from Machinda Venus, Barangay Mabini, Cadiz City. Sa amon gid ni Choy Dareco nga nagbakal lapad. Abi ko gani balde na. Balde gid dapat nga ibakal nyo lapad, unahon nyo bakal balde. Kag sa akon ex live-in, abaw ex nga live-in bo ginatam ginagreat pa ba? Amo niya kay sports lang ang live-in, no? Ex live-in niya ginagreat ya pa. Ex live-in nga si Jonaline, ha? Jonaline. Ano ni? Jonaline. Dikatorya halong kamo ni Ryle Palangga tagi kamo ba ina iya nga mga mensahe daw pang bulu baldi baldi man nga mensahe ba bakli baldi ang imo ex para magayuhay kamo ah amulan na ang sikreto da amulan na ang sikreto da mga ka K5 Wali Hibanada nakabakal naman ni baldi. Yago di buad pa shout out wad sa upod ko ah si Saikor kag sa Role. Sa Saikor kag sa Role Meg ha. Meg, dahil lang bala kay kasabad kay Franklin kay ga chat kid sa ah. Diya sa comment lang bala Franklin no. Saikor kag Role Meg kay Gilbert Porto sa mga tita ko kag tita tito ko sa family Laguna kag Himanada kag sa wife ko Meg, salamat gid. Kabakal naman ko balde. Amo na iya. Balde gid dapat. Migo wali ang balde, hindi gid pagkalipatan. Malipatan mo lang ang iban da ang balde, hindi gid. Silya Bilchis Escamos, pa shoutout family Escamos, nakabakal naman balde. Balde gid dapat ha. Bala na nung matabo, importante may balde kamuda nga nabakal. Bala wala bugas, importante may balde. Yeah, good evening. Shoutout na amigo ha, tuloy. Tuloy sa Salvador Uno. Tuloy. Tuloy niyo. Tuloy. Away kita da tuloy da. So good karon magulan-ulan sa load na kamuda balde ha. Migo Kuruwil haba akabot may kadungka sa Subong kay samtang ato sila sa tunga lawod mga ka K5. Samtang ato sila sa tunga lawod nagakwanis lang eh. Nagapangkisaw-kisaw la. Nagatanaw sila kag nagalingaw-lingaw sa aton. Damo di sa balay balde mega. Ara galiyaw mayo si Migo Kuya Wali ya kay preparado na sa balde. Wada mo di balde sa katrak galing. Galing buslo tanan. Katrina Chavez, good PM Sir Bomba. Jody Saldo, may gabi. Good evening, Arya. Friend na nga kagawad o manugdaog ni kagawad. Bisan, may eleksyon man or wala. Oh, tiki, daway man da pa, daway gichansa nga madayon ang eleksyon. Pero kung madayon man ang eleksyon o kung hindi, Arya, manugdaog niya. Ang manugdaog nga kagawad sa barangay Celestino Villasin. Ang padayon nga nagaserbisyo si Kagawad Novelinain. O manghatag manipila kadlaw si Ma'am Novelinain. Manghatag balde. Lakadlaw. Nagaserbisyo niya si Ma'am Novelin. Diba si makabakal si Ma'am Novelinain pulo ko balde ko ni panghatag yaman pulo ko tao. Tag isa-isa lang anay. May isalod-salod ka lang sang ulan bla. Wala na gid kla. Ano pa be? Kagawad na bilinain may gabi da. Patamyaw sa ton mga pumuluyo sa Barangay Celestino Villasin. Oh? Nagapanamyaw gid sa inyo, especially da sa may sitio Manara, sa mga Atat tribe da nga nagapamati sa ton. Nagapanamyaw gid sa inyo si kagawad ninyo Novelinain. Amo niyang kagawad mga ka K5 nga gaplano man nga manghatag kwan, manghatag balde para pang salod. Kaya mo na ang balsa ang presidente mo. Dira man sa may barangay Poy. Gapamati man sa aton, si Kagawa Jordan Morondos Cabras. Ang manugdaog man nga kapitan sa barangay Poy. O, ang sikrito subong para magdaog ka kung may eleksyon. Nga, tagka balde. Kaya mo nang ambal sa presidente. Balde, ganyan importante. Balaway bugas, importante may balde. May good evening. Shoutout lang na sa barangay General Luna. Hacienda Bugabar, Purok Ruma, Sagay City, Family Lacson, Pahardo, and Pedrano. May thank you, kid. Nakabakal naman kami, balde. Balde, ganyan importante mo. Good evening. Shoutout kami din sa barangay Poy, Sir Samon Kapitan. Leo Fersic Cobrado, 11 the second eh. Kag sa tanan nga mga kagawad kag diri sa Purok Dalya barangay Poy. Sa family Aligato, family Apili, family Dayon kag sa family Medel. Salamat gid. Nagapa-greet si Pas Amil Alminario Medel. Amo na iya ang mga kampyon niya. Amo na iya ang mga kampyon, mga kaki-five. O, plastar! Sino pag hindi ang mga nag-upod sa aton, mga kaki-five?

sino pagiting nagaupod sa aton, tag-isa-isa hon. Ay, may gabi man da, sa mga kadyaw sa aton nga Tereskillion Brothers. Mayong gabi na sa inyo. Mayong gabi man kay Virgilio Maro. Wow, Virgilio Maro, kaupod man sa aton lantaw. Pirti ni si Virgilio Maro. Sino pag hindi nag-aupod sa aton, mga ka-K5, Merlan Barilios Damen. Mayong gabi. Mayong gabi na sa kay Ma'am Merlan Barilios Dalen. Kagay Lara Eusebio. Lara Eusebio, mayong gabi. Kagay Merlan Barilios Damen. Ayos? Ayos, ah. O, plastar ka muna, dugay-dugay. Kay second week na. O, isa aton balang mga winner nagliligad. Ato balang mga winner, tanga iban nga waay pa nakasend sa ila GCash. Send na ka muna. Kay Arina ang aton nga sponsor. Nasend na sa aton nga sponsor. May nasenda. Nakita ang iban, wala pa nakasend sa ilang mga GCash. I-chat nyo lang liwat sa akon messenger. Kay nalipat ako sa mga messenger nga ginagamit nyo. Ibanti ng hula malang messenger para ka-join sa aton. That is why nga hindi tadi ma-recall ang ilang mga ngalan. I-comment or chat na kamuliwat. Kaya pila pa do, tatlo pa din sila or dua ang wala na sendan sa GCash. Kaya iba nang ginagamit nila nga mga Facebook, mga kakifab, ng hulam lang sila mo kay or messenger. O hindi kidbala ila real nga messenger na kigamit lang sila para magtawag. I-PM nyo lang, mga ka-K5, ang inyong libre ko ang pulo kabalde, sir, para kasalod katubig kung mag-ulan. Ay! Si Kagawad, no, bilinain pa. Mahatag niya, balde. Ganyan kiti dira sa aton, ma'am, sa inyo sa Celestino Villasin. Bastante pamanday ang mga tuburan. Inisiguro para lang ni sa mga taga city proper kag sa mga dribla sa aton. Tinig to ya sa Celestino Villasin. May mga tuburan to yun, may mga sapa. Pato ya, may kuwaan ka pablas ng tubig. Pa-shoutout ko no si Parijo Mar Ambrona, si Parts Elena Ambroma, Ambrona, kag si Pre Jeff Allen Florentino. May gapamati kami di may balde na di sila may ignan. Munang importante na balde. Bahala, why ka muna may ginataga. Importante may balde ka mo. Pag ulan ka ron, hala salo. Danyo, ang tip ko sa inyo, kundi may balde ka muna, nang gamay lang may nga mapuno. Pagka puno sa balde nyo, kung ga ulan pa iuli, yun liwat ang tubig na salod. Salod ka mo liwat. Kundi pagtupa sa ulan, masalod ka mo, mapuno ng balde nyo. Pero why pa naguntat ulan? Huwag pa nag-untat ulan, salod nyo, iula nyong tubig. Iula nyong tubig, salod ka mo liwat. Tapos kung pagpuno naman, sige, pagyapon na naman pa nag-untat ulan, iula liwat, kag isalod. Importante may baldig ka mo nga isalod. Shoutout na po sa tanan nga mga constituents sa barangay Celestino Villasin, Ario. Gahana man ni si Migo, Taaron Santillana. Dira sa may barangay Celestino Villasin, but pilak balde ni panghatag iya. Migo Aron, kung magplano kag Mendulo Dalagan, ka preparar ka balde. Dapat manghatag kag balde subok. Good evening, Bomba Maro. Shoutout lang sa tanan nga pumuloy sa barangay Kabahog, labi na gid sa amon mapisan nga kagawad. Kagawad Joel Gregorio. Ati ato na. Kagawad Joel Gregorio pa. May ilinyo kag wala ka panghatag niya balde. Manugdaog niya kagawad, si kagawad Joel Gregorio. Ang manugdaog nga kagawad. Good evening, Sir Bomba Marilo. Good evening, Sir Bomba Marilo. Pa-shoutout tatay ko, Tony Bukaling, kag sa nanay ko, kag sa taran nga taga Vergara. Sa radyo lang ko kapamati. Oh, mayo pa si ko, ano? Rodilio Rosadio, kay lambot pa tong amo ang radyo sa iyo. May balde ka na da? Kung wala pa ka mo balde, sa liwat sa wala pa nakabaton sa ila GCash, subla, sa aton nga mga winner, kay wala ka mo nakasend GCash, send nyo lang, kay para ma-send ta sa aton nga sponsor. Kay basi kung makapanghatag, mantabla balde. Balde da. Balde!

Sige mga kikifay, plastar ka muna kayo, maplastar man ko din. Plastaran ay tatanan ah. Plastaran ay tatanan. Our first song mga kikifay, panghatag balde. Oh, plastar ka muna kayo mga hatag, tanugay dugay balde. Ari na mga kikifay, ang aton nga balde, nga inog panghatag, plastar. Oras! Alas 6.56 oras nga dulong sa inyo sang balde. Kag aton nga oras naturalmente ginadulong man sa aton sa Klinika D3 Bayon. Ah, para sa sipon nila na kaso kataro, i-Klinika D3 Bayon mo yan.

0: ako.
1: Oras mga KK5, it's already 7:05 in the evening. Monday. Oras ka dulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Anabel Caro, bombaga pa matigig kami, permis. Salamat kita. Pa-shoutout kay Joel Caro, hinahinay na dira pag-inom. Tubig na lang imna kay para di ka mahubog. Salardi Mary Jane, good evening, bomba, nga pamatigig kami kada gabi. Bomba, good evening, pwede kami pa kayo radyo para madala ni Renato Harina sa kampo. Sige, tilawan ta ba si sa K5 News FM sa guy. Glory Balderas, may gabi. Mayra kita sang panawagan mga ka-K5. Basi kung sino dirang nakakilala, nakakita, i-post naman ni karon sa aton nga social media account. Basi may nakakilala dira sa kay panawagan ni Kagawad Novilinain, nakakilala kay Eduardo Gallego, wala siya nakapauli halin pa kagabi, no, basi na may nakakilala dira sa iya, palihog lang pabalo, no, sa iyang mga pamilya.
2: Nagpadala ko og gismin
1: or sa barangay council sa Celestino Villasena. Sa mga nakakilala dira kay Eduardo Gallego dira sa may barangay Celestino Villasena. Post naman karon na. Shout out na sa makakuha uplift buhaser kay kami disqualified na paano ang 2 months delay sir. Ay gali ka? Good evening sir Bomba, muna pa shout out kay Tatay Tony Bukaling kag sa nanay ko kag sa tanan nga taga Vergara. Dol good evening shout out na sa tanan nga taga Sendalete, siya preparado na da balde nila. Binigay tuto mar. Good evening sir Bomba, muna pa shout out ka sir from Purok Maruca barangay Kabahog. Thank you sir, manog bakal pa lang kami balde. Why ko balde pero may drum naman ko ah. Marisa may na yung gabi sir. Shout out sa pangunaling Miligi Hanyo, Tumabeni, Carabelli, Pascual, kag family Camacho. Salamat gid sir. Good evening, Bomba, Roslyn, Barnueva. Sige, ari na kita sa aton nga second week sa aton tawag kanta sa K5. Comment na ka muna mga K5, mapaplay lang ko music, and after that, sa mga ready na, magkanta mga ka-K5, pwede na kamo maka-comment or maka-PM sa Bomba Marilo mga ka-K5 or makatawag sa 0969-528-0527 kung nami ang inyong signal. Pero much better ang aton nga prefer mga ka-K5 diri sa messenger agi kay na mas nami ang tingog sa messenger. Anong himuon? Tawagin lamang, dapat may stable ka nga signal and then wala na sang accompaniment. Dapat naka-acapella. Ang criteria for judging, 50%, 50 from our board of judges and 50 from our comment. No? Amuning aton nga audition, 50 from our judges and 50 from our comments. Amo naman ni ang ibato naton sa aton nga mga weekly finalists. O pwede ta lima ka manukanta subong o comment na kamo nga daan. To those willing to join sa aton tawag kanta sa K5. Sige, after the song, mabato na ko dayon or masugod ata sa aton tawag kanta sa K5. Hasta lang kita kwan ang aton yung pinakabagong oras, 6:30 kita, nagtuloto yung prano, alas 6:30 pa kadto alas 8:30 sang gabi. Sige, preparar ka muna for those willing to join. Sa mga rest backer na aton, pwede pa ka mo ka-join ha. Sa mga wala nagdalalaog ligad, pwede ka mo ka-join this week. Sige.

Oras magka K5, 7:14 in the evening. Preparar na kamuda para sa inyong pagakantahon subong nga gabi mga ka K5. Plastara, plastar na kamo para sa inyong pagakantahon subong nga gabi mga ka K5 para sa tawag kanta sa K5.

O comment lang para sa aton yung mga contestants kay masugod na tadayon sa aton nga kanta mga K5. Or message sa Bomba Marilo ng Facebook account or sa aton yung number 0969-528-0527 mga K5. Sige, wala tontang inyong mga tawag.

0: wala.
1: O, pwede mo rin inyong mga own composition, ha? Pwede diba ka-join? O, message na sa Bomba Marilo or comment na sa mga gusto mag-tawag kanta sa K-5.
0: Tungod, ikaw ang...
1: Yung gabi lang sa tanan yung mga taga Zona 2, may gag sa imo dahil.

0: Bergamo. Hello, good evening. Sino paliyog?
1: Si Jean Minis po.
0: Si?
1: Jean Minis.
0: Jean. Linas Gasan. Barangay Bato. Barangay Bato. Sige, Jean. Anong malagad na, Jean?
1: Makanta lang, sir.
0: Oh, makanta ka? Sige. Oh, ma-join okay. Ka sa aton nga tawag kanta sa
1: K5? Ha? Makanta lang ko, ah.
0: Pero ano na, hindi ka ma-join ka sa contest?
1: Pwede man. Oh, oh, ma-join ako sa contest.
0: Amo na gani siling ko sa imo, eh.
1: Okay.
0: Oh. First time mo na nga nag-intra sa mga singing contest or dugay ka na yan nag-kanta, permi?
1: Ay, wala. Bago lang, sir.
0: Oh, ti, ano
1: first time pa lang yun.
0: Ano nang kantahon mo subong gabi?
1: Nilulok.
0: Nilunok? Yung tulon mo gita na na? Huwag mo gigimu?
1: Oo, eh.
0: Huwag kagin nagbilin-bilin? Tulon gita na?
1: Tulon gita, sir.
0: Kala, huwag kagin tulon mo gita na? Tanigin luad mo man ng iban?
1: Turot-turot gita.
0: Kay, si pila ng edad mo, Jean?
1: Ano, 57.
0: Ah, 57. Sige, Jen, nadali kailang kailista ko ni Jen. Contestant number 1.

0: Okay na?
1: Oo. O, painahe lang to ni Imo Radyo.
0: Ah, bati on kung isi mo, sir. Hindi hinay man to.
1: Sige, basta wala lang ka feedback, okay na. Sige,
0: brada. Okay, okay na to isi mo, sir.
1: O, sige, brada na. Tunla na tanan.
0: Sige na kayo, basi mag-lokso na yung mga piki. Wala ka rin, sir.
1: Sige, tunla na tanan na.
0: Ah, okay, okay. Okay. Kaya na, sir.
1: Sige.
0: Lang. Pinawag yung nakulbaan ko, wow.
1: Sotab. Sige.
0: Lagi na ko ba ako nalilangit siya ba?
1: Basi mataas ka ron BP mo bala?
0: First time ko bisa mo doon. May nakulbaan bala.
1: Ah, tunla, tanana para madulang kulba. Okay. Birada na.
0: Wait lang sir.
1: Di mga nuras na ni Maulat hasta karon as alas 12.
0: Tawag na lang ko liwat kayo, liwat sir. Ah, lugi na kulbaan ko.
1: Ah, sige na, daw sutab ka man. Anay, nalista na di ako nga ikaw. Nalista na di ikaw, contestant number one. Sige na, Jen Jimenez Birada.
0: Okay, ah. Sige. Sige pala. Mga raskubla ka natin. Ah, sige, sige.
1: Sige na.
0: Okay. Ma, pwede lang ako makasasang, sir. Kay do, hindi ko maano kung wala akong show.
1: Ah, ma'am, hindi ka na lang, ma'am. Salamat, kid. Oo, oo. Oo, sige. So, tab. Abi mo piyo-piyo na. Numero uno, manggali ka sota. Na, ano to sa yaman? Ano to sa... Makanta na sa... Dapat akapela lang niya. Oo, akapela. Dadali lang din, sir. So, sota po. Sige na, Christian. Imo na ni time, ha, Christian, ha. Oh, Christian. Daw, ulugtasan man to yung klase contestant man. Makanta na sa ko, no? Bakal na lang na balde, ma'am. Makanta sa kuno okay na akapela yung bot ano to sa daw sutab man. Oh, Christian, it's your time to shine. Babati on da si Christian sang iya nga may kuanin kuno si Christian eh may komposo be. Pamati antang komposo mo Christian sutab. Ah. Christian, ready na Christian. Hello, may gabi.
2: Good evening.
1: May gabi.
3: May gabi.
2: Yes sir, good evening sir.
1: At anong masiling mo to sa bago lang nagtawag na kontestanto?
2: Ah, okay lang, sir.
1: At ito, balabatian mo ito nga makanta na sa tapos, hindi naman sa?
2: Ah, why ko, sir, kamo nito, sir, kay ga-practice-practice ko ni sir, ah. Sa kon nga ang baan, sir, sa sininga kagab iyon, sir.
1: Ati, sige, sige, ah. Oh, hindi naman na mag-inuang ang ido, da?
2: As of this moment, sir, wala lang ko kumala, sir, kaya ang ido di, sir, ready siya akong kilid, oh.
1: Sige, birada.
2: Sang una ko pa lang na ikaw makita, gusto ko nga lubos ikaw makilala. Dayon kitang duha, nag-ulo istorya,

nagtimpla. Sampat ang sabor, kagsaburoso pa. Matamis mong yuhom, akon nga nakita. Samtang ang kape, ginalugay-lugay.

Digestion, ayaw ka, balaka, ikaw lang ang inspirasyon. DTX, Coffee Mix, blood sugar support, sustain energy ka.

timpla, sampat ang sabor, kag saboroso pa, matamis mong yuhong, akon nga nakita, samtang ang kape, ginalugay-lugay pa, DTX, Coffee Mix. Healthy digestion, ayaw

0: Mix, produktong epektibo gikan sa Klinika di Alternatibo. Mayang gabi sa kagsubong man, no? Mayang gabi sa aton nga tagpalamati sa sining programa Der Bomba Marilo.
1: Puwerte ba? Pamugas-bugas ang kanta mo, Christian. Anong title?
0: Yes, sir.
1: Anong title sa to?
0: DTX Copy Mix.
1: Puwerte ba? Mayo kagali mag-kanta, Chan. Ah, mag-kanta, mag-compose.
0: Yes, sir. Actually, sir, ang ining ambahan nun, sir, no? Kagahapon ko lang ni sir, gi-compose, sir.
1: Mayo ka mag-compose, ah. Mo sa kanta, dipindi lang na karon sa aton yung mga judges. Sa compose.
0: Okay, sir. Okay, sir.
1: Sa compose, mayo kagayad dyan. No question sa compose. Sa kanta lang, amot. Anong ilang ma-comment karon? Okay, Chan.
0: Okay, sir. No problem, sir.
1: Contestant.
0: Thank you very much.
1: Ka. O, salamat. Imo message.
0: Mayong gabi lang na daw sa kon nga tatay nga nagapamati sa subong nga mga inoras kay Rolando Loang Senior kag subong man sa kon nga pamilya dira sa Purok Maroka, Kadi City, sa Loang Family, Kabudilyo Family, Lidas Family, Labori Family, diri sa Minabuno nga area.
1: Kanya, Rabing Alcohol Family, Family Cook, Family Sardines, why na?
0: Ah, pwede man, sir. Mayong gabi lang na, no, sa Family Sardines nga ginasudan sa aton nga mga kaabiyanan.
1: Sige, Chan. Salamat, Kichan.
0: Likewise, sir.
1: Bobila Tanggumat. Reward. Thank you, Chan.
0: Why sa pa yan, sir.
1: Sige, bye-bye. Puwerte mga ka-K5 ang on composition ni Cristiano, no? Puwerte ka... Puwerte mga ka-K5 ang kantaya. Dako balayran mo dol kay Dala Advertise. Puwerte. Puwerte ang kanta ni Christian. Si Christian, pautawag na. O, di na to si Jenny Menes. Jenny Menes, tawag ni Liwata. Hindi bila maguya-uya bila Jenny Menes. Ikaw pa, Jenny Menes. Mauya-uya. Si Jenny Menes pa. O, Jenny Menes. Contestant number one to si Christian. Christian is our contestant number one. Next song, mga KK5. Next song, next contestant. Dali na di, tawag na sa aton nga next contestant, mga KK5. For our next contestant, no, pwede na ka makatawag diri sa aton nga hotline or sa aton nga messenger. Sige, plastaran.

0: Diri kita sa aton yung mga rest backer. Kasi may ma-rest back pa mga ka-K5. Hello, may gabi.
1: Hello, may gabi.
2: Hello, sir. May gabi, sir.
0: May gabi. Palayo-layo lang sa radyo. Palayo-layo lang sa radyo.
2: Palayo radyo nin.
0: Palayo-layo.
2: Palayo radyo nin.
0: Sige. Sino paliyog?
2: Okay lang. Pwede ko ka-rest back, sir? Si Elisar Mahinay?
0: Pwede. Anong katawan mo, Elisar?
2: Tanging sa'yo, sir.
0: Tanging sa'yo. Sige, Elisar. Aton yung rest backer. Taga di ka gani, Elisar?
2: Tagnipis, sir.
0: Tagnipis, old sagay.
2: Tabaaw.
0: Tabaaw. Sige. Sige. Richard. Birada, Richard. Ay lang, Richard Elisar. Our contestant number two. Elisar from Barangay Tabaaw. Yeah! Elisar Birada.
3: Saan? Tama, sir?
0: Sige na, Elisar. Elisar? Hello? Why ga sa bataw? Elisar?
2: No.
0: Kalaway sa signal, Elisar.
2: Parang wal.
0: Kalaway sa signal. Kalaway sa signal. Tawag lang liwat, Elisar. Tawag lang liwat, Elisar. Kalaway sa signal.

0: thank you so much, Felix. Dugay ka na, Felix, ga-join sa mga singing contest?
1: Dugay naman basa.
0: Mga pila edad mo nagsugod ka sa singing contest?
1: 16.
0: Sa kwan pa, first time mo na nga nagkanta sumong sa radio station?
1: Yes, good bala, boss.
0: Sige, good luck. Kaga, imo last ka pa shoutout na.
1: Oh, shoutout na sa kwan ko ba sa pamilya ko na din sa Kabahog kag sa Cadiz na kasi sila ni Mang Susan kag sila ni Paong Isoy.
0: Sige. Thank you, Gid. Hulata lang karon ang result later. Thank you.
1: Okay, basa.
0: Thank you, Gid. Bye-bye. Thank you. Grabe nga tingog. This is the moment. Okay. Hey, Christian! Mapadayong ka pa, Christian. Magamot yung mga kontra mo. Sige, next caller kita, mga ka-K5. Tawag na. Grabe, mga ka-K5 ka, mga bakod sang aton. Malay mo, wasikundari pa kita maka-discover someday nga maka-intra sa tawag ng tanghalan. Okay, sige. Hello, may gabi!
2: Hello, good evening.
0: Sino ni?
2: Si Josephine.
0: Josephine, why ka na nahuya, Josephine?
2: Wala na sir, bala na lang.
0: Sige, sige. Anong kantahon mo ya? Nilunok, Japon?
2: Don't say goodbye, sir.
0: Don't say goodbye. Ready ka na?
2: Okay.
0: Oo, sige. Josephine, ready ka na? Taga din nga si okay. Josephine.
2: Puro ko yung nasigasan, barangay ba
0: to? Sige, Josephine, it's your time to shine, ha? Birada, Josephine.

Don't say goodbye.

0: Ada yun.
1: Yeah, with me. Don't say goodbye. When you see I never believed to be the one that is supposed to hold the don't say goodbye. I want to be with you tonight. Don't say a word, just tonight. Just with me, don't say goodbye. Just with me, don't
0: yeah! Ara malang gali, uya-uya ka pa kaina. Pirtitiya, gusto ko tayo tumamay. Nilunok kong lahat ng mga sinabi mo. Ano kaya yung tono sina? Ano kaya yung tono sina?
1: Napatay.
0: Oh, ano kaya?
1: Don't say goodbye.
0: Ato bala yan, tani ang nilunok. Bala nung naganing chorus. Ba?
1: Nilunok.
0: Oo, oh, sige be.
1: Nilunok chorus. Nilunok ang lahat.
0: Oo, oh, sige be, chorus be.
1: Nilunok kung lahat. Tama na si Kedo. Matigod.
0: Oo, oh, okay.
1: Ganda na tawa na si
0: Oo, oh, sige. Kay linulok mong ka. Sige, salamat. Salamat, sige. Bye-bye.
1: Sige, bye. Pwede ka to shout out.
0: Oh, shout out ah.
1: Shout out ko lang doon sa akong pakaisa sa Santa Fe, Bacolod. May gabi. Eh, that's your one ng lantaw. Gila po may kay Bomba Marilo.
0: Sige.
1: Kay sa inyo da sa Bacolod na lang in your session sa akong diya lain man.
0: Ah, sige. Thank you.
1: Sige. Salamat po.
0: Sige. Thank you again. Okay. Sige. Thank you. Bye-bye. Dari kita next. Sinong next caller natin? So there you have it, mga ka-K5. Our contestant number 3. Uy, uya po sa galing nga ka namin. Isang tingog yan. Kung gusto ko kita, mamahal. Nilunok kong lahat ng mga sinabi mo. Muna. Ay, klain. Oh, ay, klain. Oh, si Neresa. May pakantaon ta si Neresa Pabon, no? Sa mga pangayaw naman ta. Oh, sa mga pangayaw, pangayaw. Hello, may gabi. Hello, may... Oh, baw ka lain-lain sa signal ba? Oh, sino ni? Sino ni?
2: Sino ni? Noy. Noy ko naap ni.
0: Noy. Hindi ka na mag-atras, Noy.
2: Hey, Noy.
0: Oh, Noy, hindi ka na mag-
2: oh.
0: Hindi ka na mag-atras.
2: Oh.
0: Ay.
2: Oh, makanta na ko.
0: Oh, Noy, palayo lang sa radyo, Noy.
2: Oh, layo mo ko sa radyo. Nagwa na ko gani, oh.
0: Din ka nga barangay gani, Noy.
2: Sa barangay, minapaso ko, Bumba.
0: At sige, Noy, pero ang imo signal, Noy, nagwa ko tulutol, Noy.
2: Sige, ka, Noy, yan.
0: Ha?
2: Ha?
0: Ah, klaw ay sa signal mo. Noy, klaw ay sa signal mo, Noy.
2: Imo, dami man nandiyo imo signal.
0: Oh, ang imo yung...
2: Imo tingaw.
0: Ang imo yung signal, pigaw. Ate, sige, Noy, ah. Oh, stada ka lang, Noy. Tiner ka lang na, Noy. Ano kantaon mo, Noy?
2: Oh.
0: Ano kontrol mo?
2: Namumuro ka na.
0: Namumuro ka na.
2: Namumuro ka na.
0: Ready ka na, Noy?
2: Oh.
0: Oh, sige.
2: Oh.
0: Ladies and gentlemen, contestant number 4, Nonoy! Yeah! Noy, tirada!
2: Oh, okay ah. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Kulang pa ba ang pagmamahal na alay ko sa'yo? Di mo lang alam na sasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga pangako ko sa'yo. Kahit hirap na nga ay nagtitiis ako. Mapagbigyan ka lang ang lahat ay inaako ko. Ngunit bakit di mo pa rin pansin ito? Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansa namang. Hingi ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Ina-army rule ko ang iyong palda. Kinukula ko pa ang panty mo at pa. Nahihirapan na ako. Nagmumukha na nga akong tangang gwapo dahil sa'yo. Minsan naisip ko nang nagkamali ako. Bakit nga ba umibig ako sa'yo?

Pabunaw na nga kung mag-utos ka, mainit pa ang ulo kung walang pira ipin. Hihiya ako sa barkada, minsan binabatukan mo pa. Sa gabing malamig ay masungkap, pang nang lalabit ako sinisiko mo pa. Ano lang na

0: pag-iisa. Nakapagpalit ako ng diapers niya habang naghihilig ka. Kapag wala pang almusal sa umaga, binabato muna ako ng arinula. Di ko na yatang makakaya pa. Minsan naisip ko na kung bagin ka na, pero mahal kita. Oh, pero alam mo bang namumuro ka na? O, yun lang.
1: Boss, namumuro ka na. Sige. Thank you! Nonoy, isang barangay minapasok. Noy, thank you, Noy!
2: Okay, ah.
1: Ah, sige, ah.
2: Pwede ka!
1: Shout out, sige, Noy, ah. Ayun, Noy, ah. Ah, okay. Shout out
2: mag-go ka sa akong mga tao na manog sili-sili. Ay, gakumpla ko sili-sili, gapamati sila subong.
1: Oh, sige, isa-isa sila, Noy.
2: Oo. Ang ulay, si Kwan, ah. Si Dodong Jumare, si Poy-Poy, si Tado, si Toto Lani, lagi sa taga-Tinibiyangan, nga si RJ, mga bayugang pamili. Kagdra gali sa Alimatok, ako tao, si RJ Alarcon. Shoutout lang ko na si Ila.
1: Ah, sige.
2: Oo.
1: Sige, thank you,
2: okay,
1: Noy.
2: Wala na ba?
1: Ah, thank you, okay. Noy. Bye-bye. Okay. Ah, sige, sa so, Dr. Yomet, mga KK5, aton nga contestant number 4. May isa pa kita nga contestant. Magabalik pa ang programang Dear Bomba Marlo diri sa aton nga tawag kanta sa K5 segment. Mabuhay lang kita, lipot nga commercials. Magabalik pa kita.
3: Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Sumunga panahon, ang sobrang atambok kag tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Ang palaya plus D-Sugar Cane. DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes kag fatty liver. Nagapatinlo sang dugo. Nagabato man sa mga skin diseases kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Bakal na sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga mga butika. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 Bio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Subong ang panahon, ang sobrang tambok at tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Ang palaya plus D-Sugar Cane. DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes kag fatty liver. Nagapatinlo sang dugo. Nagabato man sa mga skin diseases kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.

Oras ba kay K5, alas 7.56 na sa gabi. Balik na kita diri sa aton palatuntunan, Dear Bomba Marilo, sa aton tawag kanta sa K5.

0: Sige, for our last contestant, mga K5, tawag na. Good evening, paki-shoutout kay Madam Darling White. And, dahil lang kay basahon ko. Madam Darling White, please extend my warmest regards to her. Kay Tita Erlinda Ruga. Sige! Harap may ma-join. Good evening, dira kay Tita Erlinda Ruga Magpantay. Good evening. Hello! Good evening!
1: Tawag, busy
2: ko ah!
0: Oh, may gabi eh. Oh, palayo-layo lang sa... Gamonitor ka na sa Facebook?
2: Oh, sir.
0: Ah, sige, sige ah. Oo. Medyo mag-aho na yung area. Sino ni Gani Palihog?
2: Si RJ Montijo, sir.
0: Taga diin.
2: Taga Barangay Plaridel, sir.
0: Plaridel. O sige. Maudragin sa lugar ni Denmark. Kala mo si Denmark? Hindi?
2: Oo, oh, kilala. Migo ko na, sir.
0: Ate, sige ah. Okay, ano ang iyong mga kantahon sa mga gabi?
2: Kwan, sir. Kanyang Heaven Knows.
0: Heaven Knows. Okay, sige. Ready ka na? First time mo nag-join sa mga singing contest or dugay ka nag-join sa singing contest?
2: Kwan, kanyang Bagura, sir.
0: Ah, Bagura. Sige ah. Sige, once again, sino galing ngalan ta? Liwat?
2: Si RJ Montijo, sir.
0: RJ Montijo. Ready ka na, RJ? Para sa ton nga...
2: ready, sir.
0: Sige, RJ, it's your time to shine. RJ from Barangay Plaridel, Sagay. RJ! Palakpakanta, mga KK5C. RJ from Barangay Plaridel, Sagay. Sige, RJ, it's your time to shine, RJ.
2: There are times when lying in my bed, but

0: yes sir, thank you good sir. Thank you so much sir. Once again, ano ganing atong ngalan sir? Arjin?
1: RJ sir, RJ.
0: RJ, oh, sige, RJ! Sang barangay Plaridel, salamat gid RJ. Imo nga mga pa-shoutout to RJ.
1: Yes, sir.
0: May shoutout
1: ka? Shoutout ng galero sa kuana sa mga pamilya ng tiyo dito sa Purok Gama Plan.
0: Sige, thank you! Thank you so much. Okay, bye-bye.
1: Thank you, sir.

All right, so there you have it, ladies and gentlemen, our contestant number 5. Tonight, ladies and gentlemen, we have 5 contestants and only 2 contestants will proceed to our weekly finals. Until such time, kaka-K5 nga, makalambot kita sa aton nga monthly finals kag may ara pa kita grand finals. No? Ginating ko, anta nga makatipon kita sa mga sponsors para makakreate kita sa big event para lipay man ang aton nga mga contestant. Kaya grabe, may contestant kita from Escalante, from Calatrava, from Toboso, from Sagay, Cadiz, may manapla pa. Sige, tipunon tani mga kaka-K5. Sige, ma-play lang ko music while mga kaka-K5 nag-suma ang aton yung mga board of judges. 50% from our board of judges and 50% from our commentators or comment from us. Sige, once again, ang aton yung mga contestant, si Christian sang Barangay Poblacion 1, contestant number 1, contestant number 2, Felix from Barangay Tabaaw, contestant number 3, Josephine from Barangay Bato, and contestant number 4 from Barangay Minapasok, and contestant number 5 from Floridel. Okay, comment na. One Facebook account is equivalent. One Facebook account is equivalent, mga kaka-K5, for 1 points only. Or 1 point, I mean, no? 1 point only, mga kaka-K5. Good evening, sir. Pa-shoutout kay Boss Jojo TV. Kaya excited nga ma-shoutout sa program mo, sir. Albert Maraan. Sige, Jojo TV, may gabi. Bomba, good evening. Pa-shoutout, ha. Sarena Plarion Labrador, may gabi na. Sige, mga kaka-K5. Ma-play lang ko music. O, pwede na ka muna maka-comment, ha. Comment sa inyo nga mga for our voting. Comment ka muna number, mga kaka-K5. 1, 2, 3, 4, or 5. Aton, once again, contestant number 1, si Christian. Number 2, si Felix. Number 3, for Josephine. Number 4, for Donoy. And number 5, for Argel. Ma-play lang ko music, mga kaka-K5. Sa pagbalik, tattoo music para sa aton nga voting.

May correction ng kita si Sir Phil Felix Gali, taga Barangay Kabahog, Cadiz. Barangay Kabahog, Cadiz. Sige, ma-proceed na sa aton nga voting, mga ka-K5. Once again, si Christian is contestant number 1. Felix from Barangay Kabahog, contestant number 2. Josephine from Barangay Bato, number 3. Nunoy from Barangay Minapasok. RG from Barangay Plaridel. Sige ha, comment na kamusang number.

Dugay-dugay mga K-5, lawagon ta na ang winners. May gabi na kay Migo ta Joseph Lobado. Isa ni sa mga maukod taman nga sponsor, si Migo ta Joseph Lobado. Isang manapla sa aton nga mga kwandri. Program ta, kagpahampang ta. So sa lima ka contestants, duwa ang ma-proceed mga K-5 sa aton nga weekly final. After this song, mga ka-K5, after sang one song, ma-announce sa kita sang winner. Subong gabi, mga ka-K5, two winners will proceed to our weekly finals, mga ka-K5. Please stand by. Next song ta, Mundo Ko'y Parang Langit Na.

Number two. Yeah! See you on Thursday, Sir Felix, ang Barangay Kabahog. Pasok ka na sa aton weekly final. Yeah! And to complete our two contestants, mga ka-K5, ma-proceed ka man sa aton nga weekly finals. Congratulations, Nonoy of Barangay Minapasok, contestant number 4. Yeah! Congratulations sa aton nga winner, contestant number 2 and number 4, Sir Felix. Proceed ka na sa weekly finals on Thursday, and Nonoy o Barangay Binapasok on Thursday. See you on Thursday. Salamat gid. Sa mga wala nakadaog mga ka-K5, pwede ka mong yapon karisma ka. This week, pwede ka mong yapon karisma ka. Salamat gid sa aton mga board of judges.

0: Congratulations sa mga winners. See you tomorrow, mga ka-K5. Batang muntik sa'yo'y naghihintay. Sige, kaya ma sa grand finals sa tinguan ta ni makakita ta venue. Salamat gid mga ka K5, see you on sa mga winners sa see you on Thursday. Buwas, see you later. See you tomorrow. Salamat gid sa inyo pagpamati mga ka K5 kag pag-join sa aton nga kanta, tawag kanta sa K5 segment mga ka K5. Tawag kanta sa K5. Salamat gid mga ka K5 sa aton grand finals. Tingwaon ta nga maka pamol kita. Tingwaon ta mga ka K5 ba. Tingwaan ta makapamol kita mga ka-K5 sa aton nga grand finals. Salamat kid sa aton mga board of judges. Thank you so much. Sa ngalan sa aton very humble CEO Doc Ramil Itang, oi, station manager Ma'am Colleen Manzanares Cubia. Sa technical side web ka K5, Jake Rickton niya basan ka K5 Papa Jay Hilantagaan. Sa ngalan man sa aton mga partners, salamat sa aton mga judges nung Ricky, nung Reloven and nung Hormigo Ruben. Salamat gid. Ako naman si K5 Bomba Marlo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingan sa Negros. Ini ang K5 News FM.
1: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Extend Food Superman.
2: Ako si George, 35 years old.

0: Amo na ko nga try nga supplement for men
1: pero iba gid
0: ang extent
1: sa uan gid na mun sang mga amigo ko
0: swabe lang kag mag-ans lawas
1: bisitin nga bala mga meg
0: the best gid ang extent food supplement for men
2: extend food supplement for men.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Mga pinalangga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag vitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
5: D3 Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw adlaw. DTX 500. Nagatamo na bala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbot maging mas hubit sa itat ang itsura. DTX 500. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
9: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
10: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo! Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo!
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: K5 News FM. News
15: FM. Nan, nagakinang lansang paghuway. Ano bala ang nagkakatabo sa lawas kung kulang kita sa paway, Dr. Ramil?
16: Sobra kadamo sang nagkakatabo kag malain nga matabo sa imo nga vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan paway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig nagubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom di takes 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo nga selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulada kag kulang sa antioxidants, di wala iya gainom di TX 500 kag may TC. Yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang. No? Nagapiga ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tao, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwad, gabilin niya impormasyon sa ano sa uto ko kay grabe pa tulogon mo.
15: Kag DTX.
16: Gainom pa DTX 500 kag may TC.
15: Yes, ang pagpulaw dok ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal kag sa ulihi basi mahulog pa ini sa anxiety, nervous breakdown, depression kag basi maghikog pa.
16: So nagapigaw ang imo nga immune system sang wala tulog. Kita mo Sir GP pag kulang ka tulog daw hilanaton kapag kaga.
15: Gani,
16: lain matyag mo, no? ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Ini tanan sinyalis lang nga pigaw ang imo nga defense system bangon sa kakulangon sang tulog. Amo na nga gina-advise gid permisa naga trabaho kon gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty sa good nga mabuligan pa kusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
15: kwa? Shift. No, graveyard shift.
16: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
15: Kapulaw.
16: Yang may tisiya, isa ni kalkalain nga vitamin C nga, mag-boost o nagapakusog sang immune system agad may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bakterya kag viruses. So, mga nag-graveyard shift kag mga security guard
15: na nagapulaw.
16: Driver, importante gininimo ang DTX 500 kag may tisiya.
15: Kalaban ang baladok nga nagatrabaho sa call center, nagatambok.
16: Mm-hmm.
15: Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edukaw nga gatambok ang iban.
16: Hindi bala ang balta sir JP nga kung kulang ka sa tulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina sir JP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA, no? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agod nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulaw ka, ini again ang apektado. That's why bisan busog na, namit chapon kaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pag-control sa gana mo, inom gi ka DTX 500 kag mighty C. Kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
15: Low sex drive.
16: Uy,
15: gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way gini gapulaw guru mo.
16: Wala yun, nami tulog na yan.
15: But silingon, pala tulog gid ka agi kuya gali, no? Kay sulbang gana ko, kami ni engineer.
16: Kay gana TX 500 kag mighty si Sir GP mo na nga premyado ang imo nga kan sexual appetite.
15: Abahaw. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permipulaw.
16: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na, permanent ang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog, kay may insomnia ka, sige ha, inom lang ang DTX 500 kag mighty C. Kay makorek lang na iya. Ang sugarcane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag mighty C agod healthy ka per me.
7: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
17: Saan nag-inom ka? DTX 500! Di na nalang subong imo sugar.
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX! 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako gali sa Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
19: Pag subong kanami sa akong paminsara.
7: Mighty C mapalit sa mga butika.
20: Para sa libre nga check up, bisita halan
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Roa City. Atubang sa PL DT McKinley Street,
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
7: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
7: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Informasyon sa ikayong lawas.
15: Para sa mga dugang pang health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagkakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may proteksyon ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ni ang makapasiguro sa imo nga indi ka gidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
16: Amo nga ang kahoy kag ang dahon.
15: Uh-huh.
16: Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant.
15: Gusto.
16: So para ba transfer na kaunon man.
15: Kaunon.
16: Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sa gi-transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang Strancer GP, kung ini yung pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yung gakapatay matigulang. Balo ka kung ano ilang mga sekreto, Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo. No? Fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig. Ah. Siyempre, presko nga hangin. Wala stressor, boy.
15: Mm-hmm.
16: Gulay. Utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kung summarize tapagid, ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant salin sa prutas kag utanon. Di kung antioxidant lang man ang inyo ginapangita, permi na mo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Permi na mo ginabalik-balik pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C, daw nakakalawin kaon ng kapulo, tub-tub, 15 ka klase nga prutas, kagulay,
15: Husto.
16: Kung nakainom ka sina. Meaning pa, kung damo kaya antioxidant nga ginainom, di layo kaya sa mga problema sa korason.
21: Problema sa korason, no? So, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Alkaline vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga korason, agud ini ang indi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa korason, Sir GP.
22: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress, kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan-nan may balance. That's why gatumata DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan-nan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag Mighty C ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
16: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation, di, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
23: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agud maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
24: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
25: Imong blood sugar test.
24: Kailatong
25: score ganit?
24: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
25: ila na lang imo nga blood sugar
24: 160. Inom kamo sang DTX 500, tested and proven, the best get ang DTX 500.
23: DTX 500, informasyon sa ikaayong lawas.
15: Daw pareho lang na nga kun indi mo malikawan ang stress, indi mo man malikawan ang tupad mo kun baho ang ilok.
16: Ragoy.
15: Damo sa nagapaligo, pero daway lang yapon ligo. Kay indi DTX Beauty Soap ang gamit.
16: Wow.
15: Oh.
22: Kay sala ang habon.
15: Sala ang habon.
22: Hala ang habon. Dapat ang habon mo DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho sa imong lawas. May ara manini nga papain nga linsa papaya nga gapaputi sa imo tanaman yo sa JP Hamis, no?
15: Yes.
22: Hamis gapula-pula kay ang habon sakto. Ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita ni man sa DTX 500 ari sa habon. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
16: May habon ka nga nagaprotekta sa imo panit.
15: Uy,
22: may ga-detox pa sa imo skin cells.
16: Ga-protection, ga ano na, ga-tinlo, ga-patay kagaw, ti din ka pa DTX Beauty Soap.
22: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta Doksam?
16: Tungod sa kadamo user sang Klinika Diopresh.
22: Grabe.
16: Ubos mo, mining pa damo, damo gid baho ilok. Oh, hindi gali. Damo damo gusto nga maghamot kan ilok okay, sa lao ang ko damo bawa ilok.
21: Oh, protektado ka Sir Boy, 42 oras Sir Boy, basta naka klinika Dio Fresh ka kayang
16: wow.
21: Extra virgin coconut oil sina Sir Boy amo na nagapatay sang kagaw.
16: Pag wala ka bawa ilok meaning pa naka klinika Dio Fresh.
22: Okay. Anyway, no ang klinika Dio Fresh may tea tree oil, may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho sa imo ilok. That's why ang klinika Dio Fresh hindi lang ni deodorant nga ginaplasan kada pamo. No, ginapatay gidya ang cause sa pagbaho sa imo ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Klinika Dio Fresh deodorant Doc Sam.
21: Pero kadaga Sir Boy namin gid magpangapi ah, no? Painit sang aton nga chan pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton, no? DTX coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi ni nga kape Sir Boy, ginahugasan, ginatinluan ang imong nga selula. So hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampiyon, no? DTX coffee mix.
22: Amo na sakto Doc Sam, start your day right. Dapat ang imo coffee DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka, ang pinaka basko klase nga kape for me nga duha ang super antioxidant, may ergotionine nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotionine? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidants sa lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotionine nga makita sa DTX Premium Coffee, may wow. DSE. Nga so, pinakabasko. Yes, Dr. Amir.
16: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka.
22: Kampiyon.
16: Bakal gani, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro Sir Boy ang isarpi.
22: Correct.
16: Pang kape nga rin sa gidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
22: Stevia.
16: Oh, natural. Diba?
22: Katimpla, huwag pabis ka magbain chinko.
16: Pero kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX ko. Damo na ang nadik.
22: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka. Din kaplakita kape ha, nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
21: Yes.
22: Kasi lain yang
21: ang iban Sir Boy but dayan magtulon sang ditribayo Sir Boy. Ginapuga na lang nila ya sa buwan sa ila kape.
16: Ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule, ginabutang lang sa kape para sabay na lang tanan.
22: Boy, kampiyon may MCTs ka na protektado ka na kontra virus ka.
16: Wala problem ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo, wala gid ya problema Sir Boy.
22: Extend my maca, may kalabuwas ka. Ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kun nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo selula nami man ang paghimos sa basura sang imo selula mga carbon dioxide yun, mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amo ni ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayon sang backhoe mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
16: Siyempre, importante da, kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gito ang blood circulation.
22: Pamasahe ka.
16: Pamasahe. At least, damo bla naghambal sa akin nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahe ka. Either ka isa or ka duha sa isa kasimana, Sir Boy.
22: Correct. Importante ang touch therapy, no?
16: Kag ang mga kuanya, mga ano na, mga
15: Mga points.
16: Points bla. Mm. Kaya niya manong.
15: Pressure points. O,
16: makabulig ang pagpamasay gamit ang, siyempre, permi na muna ginabalik-balik. Ano gani aton
15: bag? DTX Herbal Oil.
16: Ma-DTX Herbal Oil la kami kay basi.
21: Pag-una.
16: Kay taka namin ito gym, sa ka blood juice kay ginapiki. Basta dugay-dugay mo naman yung pikiyon na.
0: Herbal oil ha, DTX herbal oil.
15: Mga pilihan, lavender,
16: pero, lemon. Lemon. Pero kung makasigurado mo, bakalgid ka mo sa mga legit na to nga mga reseller, legit na to nga mga butika. Kag siyempre sa aton nga mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga mga product center.
15: Alright. Paano mabuligan ni D3 Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
2: Talk ni Doc!
0: Thank you, Sir JP. No? Subong adlaw, tunanta, paano bala makabulig si mo si D3 Bio, si Clinica D3 Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
16: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
0: Oh, dugay-dugay ihi.
16: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi o na sir boy mo.
0: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka. Ay basi, dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika D3 Bio makaipaiwas imo sa pagdako sa imo prostate, Doc Ramil?
16: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbogin sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi pa na sa gagabiyon, dako na ang problema. Isa sa mga rason nga nagka-prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka hormonal imbalance, tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
0: Lain.
16: This is the time. Nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amon ang makita sa D3 Bio. Pagpalainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag, ining cancer boy. Prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kaya once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
0: Correct.
16: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3 Bio, nabalaan na to nga ang D3 Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imo nga prostate. So, in short, kung nag-edad ka 40 up, you need to drink D3 Bio. Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imo nga inang hormonal imbalance. So, wala naman ibang rason, sir, buhay mo.
0: Correct.
16: Kung nga pwede nga maghubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
0: Duwalang gid ang cause, no?
16: So, kung nag-edad ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
3: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta. Subong normal na gin.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kung dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
3: May DC. Mabalik sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas
2: Mesa Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
10: May mga herbal tip taga juice tip sa mga may amo na ka problema, sir boy.
21: Oh.
10: Like, you can have your tomato juice.
21: Kamatis.
10: No, one half glass two times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. Mm. While you are taking your D3 bio, mas dasig siya mano.
22: Ma-absorb na no? Oh. Mag-correct, no?
10: Di na kakinanglan magpo-opera.
22: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-clinica D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo ang baldokramil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
10: Siyempre, may inflammation ng gatabo mo.
22: Correct, no? Ti initanan-tanan, ginakorek ni Klinika D3 Bio, paano? Si D3 Bio may ginatawag lauric acid. May mga ara man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
10: ang rason nga nga gahubag.
22: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amuni ga pahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3 bio sa Klinika D3
10: ginakorek
22: bio.
10: Niya ina hormones.
22: Ginakorek niya ina hormone, correct na Dr. Amin. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH, no? So hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Klinika D3 bio, pati si Manoy ginabuligan man para kung, makaiwas sa
10: prostate. Kung palangga ni mo imubana nga layo sa amo nga problema, hindi disturbo iya tulog, di man ka madisturbo, painumon mo di tribayo. Pero kung hindi na palangga ni mo imubana, hindi na paim na.
22: Tawa.
10: Paim na di tribayo. Mga kabataan nga may pagulikid sa ilang mga parents nga may mga amo nga problema, paim na di tribayo. Para nang wala pa bla inakabalatean sir boy kung painom mo na kag ari pa yung pinaka the best layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka nakainom di tribayo.
2: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover, sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas, rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio, with physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3, yung may physio, ang physio, yung may D3 Bio.
10: Duga nga mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termin na to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bila sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sa mga nami nga hormones, mga happy hormones, sir boy. Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sa hormone nga oxytocin.
22: Payo pa sa kaon ng oxytocin mo, ha?
10: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health, tungod sini nga rason.
22: Di mo makita ang epekto sa Klinika D3 Bio and probiotics, no? Grabe gid ang kombinasyon sa Klinika D3 Bio sa probiotics, no? So, di mo makita nga ang imo mood, ang imo mood ga ang imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio Doc Sam.
21: Kung ikaw Sir Boy stress no syempre malikawan ta na tungod sa ginatuwag kadamuan sang probiotics sa aton nga chan no. So ang klinika D3 Bio ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta Sir Boy no nga amo nang kabangdanan sang osteoporosis no hypertension no yang halit kun taas ang cortisol hormone mo pwede ka man magka diabetes no depression no pero kung naka D3 Bio ka Sir Boy ining cortisol hormone naganubo kay ang D3 Bio may ara sa sang ginatawag anti-stress activity no may ara sa sang ginatawag polyphenol medium chain triglyceride no nga ara sa coconut virgin oil Sir Boy so malikawan naton ang stress kung naka D3 Bio kita
15: why sang pinakasabad nga balay kundi amo ang asawa palawalwal palakig palabinghal pirmi ka pinangakig oh gamo ang balay kung namo nang asawa abiri galuhin nyo na D3 Bio kulang na sa D3 Bio nga ang D3 Bio nagapromote sang absorption sang magnesium kag ang magnesium amun ay nagstimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagaparelax sang aton utok nagapakalma kay misis nagapastop sang walwal ni misis gabuot si misis
16: okay. So inom gid D3 Bio kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits halin sa imong ulo pagkadto sa imong til halin sa imong baba pagkadto sa imong tinai no
15: tinaing,
16: so damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio
8: impormasyon sa ikaayong lawas
16: wala na mi time ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian
8: impormasyon sa ikaayong lawas programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan mga health tips at health information alam mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong gawas.

0: Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing nga pagtimulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na din na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
7: Ako gali si John Ray. Dasa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon liko. Tubong nga. Nakainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
9: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos. Nga sa diin, padayon kita niya nga gintatipan, ginpagkamaayo, kag sa sining kagabihon, padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa aton nga palatuntunan. Muna nga dayaw ta siya, pasalamatan, bangun sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilong adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag protection. Hindi gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tion sa panga pagpasalamat, panga pagdayaw nga ang Dios malipay sa aton. Kag diri kita makitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga Kristohanon bangod kay kita nagadayaw, nagpasalamat kirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbuo sa aton. Kag ang Dios na makabalo kita nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan matarong man kag malaod. Ang bersikulo mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanong basa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa aton nga pagtuon subong mga katuran magkabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Dios na sakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, narito kami, dumulog sinimula lanuklukan sa pagitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa pagkataon inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubayt gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na ang himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwarawag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang siyodo Camilo at pamilya na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial, protection at kayo din sa lahat ng mga kawani. Ito ay mga hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, mga katuran, padayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon, itong sa itong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14, pero diri, Mateo 25:1 hasta sa versikulo 13. Ang ato nung basa, diri, amuni, niyan ang gingharian sang Dios, ang gingharian sang langit, mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. Lima sa ila mga buang-buang, kang ang lima mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga, ang mga buang-buang sang ila mga suga, wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga may nandamon, nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nobyo, tanan sila gintuyo kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon, may isa ka siningit. Giyari karon ang nobyo, guwa ka mo sa pagsugat sa iya. Niyan, tanan, yagtong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ila mga suga. Kag ang mga buang-buang nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga may nandamon, nagsabat, basi hindi ini mag-igo sa amon kag sa inyo, maayo pa magkadto kamo sa mga nagabaligya kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kag sang nagpakadto sila sa pagbakal, nagabot ang nobyo kag ang mga handa nagsulod uod sa iya sa sinalosalo sang kasal kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nag-abot man ang iban ng mga dalaga na nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagsiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay ka mo, kay wala ka mo makibalo sang adlaw o kung sang takna. Si Kristo o kung siya mga itutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa buos nga pagtan-aw amo ang isa kapuloy-an nga ginapuy-an nga nagsilak sing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talan-aw. Ang kapawa nagailig gikan sa mga buhok kag ang isa ka nagahulat nga grupo nagahulat sa palibot nga nagapakita ang isa ka prosesyon sang kasal magaguba sa hindi madugay. Sa madamo nga bahin sa sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. ang nubyo nagalagat ogon agod sugaton ang iya nubya kag dalhon siya sa iya puluyan. Paagi sa sulok ang grupo sang nubya naghalin sa balay sang iya amay pagkadto sa iya kagulingon. Sa diin may ginaaman nga sinalusalo para sa mga ginagda sa nga bisita. Sa eksena nga ginatulok ni Kristo ang isa ka grupo naghulat sang pag-abot sang grupo sang nobya nga nagatuyo nga magbuylog sa posisyon. Nagapabilin malapit sa balay sang nobya ang napulo kadalagita nga nagsuksok sing puti. Ang kada isa nagdala sing suga nga may suga gagmay nga mga tibod-tibod para sa lana. Ang tanan nagakabalaka nga nagatanaw para sa itsura sang nobyo. Pero nadugayan. Nagaligad ang oras pagkatapos sang oras ang mga manugbantay ginakapoy kag nagakatulog. Sa tunga sa gabi ang singgit nabatian. Yari karon ang nobyo nag-abot magawa kamo sa pagsugata sa iya. Ang mga nagakatulog nga hinali nga nagbugtaw nagtindog. Nakita nila ang prosesyon nga nagapadayon masanag sa mga sulok kag malipayon sa musika. Nabatian nila ang tingog sang nobyo kag ang tingog sang nobya. Ang napulo ka mga dalaga nagkuha sang ila mga suga kag nagsugod sa pagutod sini sa pagdali-dali sa paglakat. Apang lima ang nagpabaya sa puno sang ila mga suga sang lana. Wala nila ginapaawot nga maglawig ang atraso kag wala sila nakahanda para sa emerhensya. Sa kabudlayan, nagapakitlooy sila sang ila mas maalam nga mga kaupon nga nagasiling, hatagi kami sang inyo lana, kaya nga amon mga suga nagakapalong. Apang, ang nagahulat nga lima, upon ang ila, bag-o lang ginutod nga mga suga, nag-ubos ang isang ila mga tibod-tibod. Wala sila sing lana nga matipon. Kag nagasabat sila, hindi, basi hindi, bastante para sa amon kag sa inyo. Kundi, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal para sa inyo kagalingon. Samtang nagkato sila sa magbakal, ang posisyon nagsaylo, kag ginbayaan sila. Ang lima nga may suga, nga mga suga, nagbuylog sa kadamaan kag nagsulod sa balay upod ang bridal train kag ang ganhaan ginsirado. Sang makalambot ang buang-buang nga mga ulay sa telepunan, nakabaton sila sing wala ginpaabot nga pagpanginwala. Ang taglumalahan sang sinursalo nagasiling, wala ako makakilala sa inyo. Nagasiling sila nga nagatindog sa guwa. Or nabilin sila nga nagatindog sa guwa. Sa wala sing tao nga dalan sa kadulom sang kagabihon. Samtang si Kristo nagapungko nga nagatutok sa grupo nga nagahulat sa nobyo, ginsugid niya sa iya mga gitutunan ang sugilanon sang napulo ka mga ulay. Paagi sa ila, inagihan nga naglaragbay sa inagihan sang iglesia nga magakabuhi antes gid sang iya ikaduha ng pagkare. Ang duha ka klase sang manugbantay nagarepresentar sang duha ka klase nga nagaangkon nga mga naghulat sa ila Ginoo. Ginatawag sila nga mga birhen bangod nagapahayag sila sing putli nga pagtuo. Paagi sa mga suga, ginapresentar ang pulong sang Dios. Sumot na balon, ang suga gali nagrepresentar sa pulong sang Dios. Ang salmista nagasiling, ang imo pulong isa ka suga sa akon mga tiil kag isa ka kapawa sa akon banas. Salmo 119 bersikulo 105. Ang lana simbolo sa Espiritu Santo. Gani ang Espiritu naga-representar sa tagna ni Zacarias. Ang anghel nga nagapagighambal sa akon, nag-abot liwat. Siling niya, kaginpukaw ako, subong sang isa ka tawo nga ginpukaw gikan sa iya katulugon, kag nagsiling sa akon. Ano ang imo nakita? Kag nagsiling ako. Nagtulok ako, kagyari karon ang isa ka kandliro, nga bugos, nga bulawan, nga may isa kayahong sa ibabaw sini. Kag ang iya pito kasuga sa ibabaw sini. Kag ang iya pito ka mga tubo sa ibabaw. Nga may pito ka mga suga sa ibabaw sini. Mga kahoy sa tupad sini. Ang isa katuo ang isa sa tuo kag ang isa man nga kilid sang yahong kag ang isa sa wala nga kilid sa sini. Gani nagsabat ako kag naghambal sa anghel nga nagpagighambal sa akon nga nagsiling. Dayon siya nagsabat kag naghambal sa akon nga nagsiling. Kag nagsabat ako liwat. Kag nagsiling sa iya. Ano ining duha ka sanga sang ulibo? Pagi sa duha ka bulawan nga tubo nagaula ang bulawan nga lanagikan sa ila kagulingon. Dayon nagsiling siya. Sila amo ang duha ka hinaplas nga nagaalagad sa Ginoo sang bugos nga duta. Gikan sa duha ka kahoy nga ulibo ang bulawan nga lana ginaula pagi sa bulawan nga mga tubo pagadto sa yahong sang kandelaryo. Kagikan didto sa bulawan nga mga suga nga nagahatag sing kasanag sa santuario. Gani, gikan sa mga balaan nga nagatindog sa presensya sang Dios ang ila espiritu ginahatag sa tawhanon nga mga instrumentalidad nga ikonsagrar sa ila sa iya pagalagad. Ang misyon sang duha kay Naplas amo ang pagkomunikar sa katawhan sang Dios sinang langit nun nga grasya nga amo lamang ang makahimo sang iya pulong nga isa ka suga sa mga tiil kag isa ka kapawa sa banas. Hindi paagi sa kusog o kung paagi sa gahom, kundi paagi sa akong espiritu, siling sang Ginoo sang mga kasoldadosan. Zacarias 4, versikulo 6. Sa parula o sa parabola, ang tanan nga napulo kadalaga nagawa sa pagsugata sa nubyo. Ang tanan may mga suga kag may mga suludan sang lana nga mo ang tibod-tibod. Sa sakatiyon, wala sing nakita nga kinamtuhayan sa tunga nila. Gani sa iglesia nga nagkabuhi antes pa sang kaduha nga pagkarin ni Kristo, ang tanan may ihibalo sa kasulatan. Ang tanan nakabati sang mensahe sang malapit nga pagpalapit ni Kristo kag may pagsalig nga nagaabot, pagsalig nga nagpaabot sang ila sa pagpakita. Ang tanan nagahulat sa Ginoo, ang tanan nagalaom nga magasugat kay Kristo sa iya pagkari. Apang subong sang parabola amman karon. Ang tion sa paghulat nagapasilabot ang pagtuo ginatiwan kag kun ang singgit mabutian yari karon. Ang nobyo nagabot, magwa kamo sa pagsugata sa iya, madamo ang indi handa. Wala sila sing lana sa ilang mga suludlan upod sa ila mga suga. Wala sila sing balaan nga espiritu. Kung wala ang espiritu sang Dios, ang ihibalo sang iya pulong, wala sing pulos. Ang teorya sang kamatuoran nga walay ginaopdan sang balaan nga espiritu, indi makapabuhi sang kalag upon makapabalaan sang tagipusokon. Ang isa mahimo nga pamilyar sa mga sugo kag mga saad sang Biblia, apang luwas ko ng Espiritu sang Dios, magabutang sang kamatuoran sa puloyan, ang kinaiya hindi mabago. Kung wala ang kasanagan sang Espiritu, ang mga tao hindi makasarang sa pag ipatuhay ang kamatuoran gikan sa sayop, kag mahulog sila sa idalom sang batid ng mga pagtilaw ni Satanas. Ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang ng mga ulay hindi sa limpapaw. May pagtamod sila sa kamatuoran. Ginsakdag nila ang kamatuoran. Nagganyat sila sa mga nagapati sa kamatuoran. Apang wala sila magpadala sang ila kagulingon sa pagpanghikot sang balaan ng Espiritu. Wala sila mahulog sa bato si Kristo Jesus kag gintugutan ang ila daan nga kinaugali nga mabungkag. Ini nga klase ginarepresentar sang mga tagpalamati nga daw bato. Ginbato nila ang mga pulong na may kahanda apang napaslawan sila sa pag-assimilate sang mga prinsipyo sini. Ang influensya sini hindi nagapadayon. Ang espiritu nagapanghikot sa tagipusoon sang tao. Suno sa iya handom kag pagtugot nga nagatanom sa iya sang isa ka bag-o nga kinaugali. Apang ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay nangin kontento sa hapaw nga helikoton. Wala sila makakilala sa Dios. Wala nila matun-an ang iya kinaiya. Wala sila makigambit sa iya. Gani hindi sila makahibalo kung paano magsalig, kung paano magtulok kag magkabuhi. Ang ila pagalagad sa Dios nagakadula sa isa ka porma. Nagapalapit sila sa imo subong sang pag-abot sang katawhan. Kag nagapungko sila sa imo atubang subong akon katawhan. Kag nagapamati sila sang imo mga pulong apang indi nila ini paghimuon. Kay paagi sa ilababa nagapakita sila sing dako nga gugma apang ang ila tigipusoon nagasunod sa ila pagka mahamkunon. Ezekiel 33 versikulo 21. Ginatalo pangod ni Apostol Pablo nga amo ini ang mangin pinasahi nga kinaiya sang mga nakabuhi antes gid sang ikaduha nga pagkaren ni Kristo. Siya nagasiling sa katapusan nga mga adlaw mag-abot ang makatalagam nga mga tiyon kag ang mga tao mangin mahigugmaon sang ila kabalingon, mahigugmaon sang mga kalipayan labaw sa mga mahigugmaon sa Dios nga may dagway sa pagka-Dios nun apang nagapanginwala sang gahom sini. 2 Timoteo 3:1 hasta sa 5. Amo ini ang klase nga sa tiun sang katalagman makita nga nagahibi. Paghidait kag kaluwasan. Ginapahuway nila ang ila mga tigipusoon sa kaligunan kagola nagadamgo sang katalagman. Kun nakibot sila sa ila pagkaluya, nahangpan nila ang ila kahimulon kag nagapangabay sa iban nga ihatag ang ila kakulang apang sa espetuhanon nga mga butang wala sing tao nga makahimo sa kakulangan sang isa pa. Ang grasya sang Dios libre nga ginhalad sa tagsa ka kalag. Ang mensahe sang ebanghelyo ginbantala ang ginuuhaw magkari kag ang bisan sino nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga wala sing bayad. Bugna 22:17. Apang ang kinaiya hindi mabalhin. Wala sing tao nga makapati para sa iban. Wala sing tao nga makabaton sang espiritu para sa iban. Wala sing tao nga makahatag sa iban sang kinaiya nga amo ang bunga sang pagpanghikot sang Espiritu Santo. Ang butamalong rin makuturan nga kita, kangay sa panggid, nga ang daw hindi nagapanghatag. Hindi luyag magapanghatag ang mga naandam. May ara sila suga, may ara man sila reserba sa ilang tibod-tibod. Kay nagasibulo gali ni siya sa aton nga kinaiya, sa aton nga kinaugali. Hindi pwede nga ang akon kinaugali ihatag sa akon misis o vice versa. Kung maayo ang kinaugali sa akon nga asawa, dayon ang akon malain, hindi pwede nga mangayo ko siya nga maayo ang kinaugali. Agon nga mangin takos sa pag-alagad, pagbaton sa Ginoo. Hindi na siya pwede. Kaya ang kinaiya hindi mabalhin. Wala sing tao nga makapati para sa iban. Wala sing tao nga makabaton sang espiritu para sa iban. Wala sing tao nga makahatag sa iban sang kinaiya nga mo ang bunga sa pagpanghikot sa balang espiritu. Bisan pa nga si Noe, si Daniel, kag si Job, yara sa sini, dere sa kalibutan, subong nga buhi ako, siling sang Ginoong Dios. Hindi sila makaluwas sang bisan sino nga mga anak nga lalaki o kon babae. Maluwas lamang niya nila ang ila kagulingon nga mga kalag paagi sa ila pagkamatarong.

kapalaan ng Espiritu nagapalambo sa mga tao sang mga kinaiya sang Dios. Ang kapawa sang iya himaya, ang iya kinaiya, amo ang magasilak sa iya mga sumulunod. Gani dapat nila himayaon ng Dios sa pagpasanag sang banas pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa siyudad sang Dios, pagkadto sa panyapon sang kasal sang kordero. Ang pag-abot sang nobyo sa tungang gabi, ang pinakamadulom nga oras, gani ang pagkarin ni Kristo mahanabo sa pinakamadulom nga tiun sang maragtas sing siningdota. Ang mga adlaw ni Noe kag ni Lot naglaragway sang kahimtangan sang kalibutan antes gid sang pagkari sang anak sang tawo. Ang kasulatan nga nagatudlo sa sining nga tiun nagapahayag nga si Satanas magapanghikot nga may bugos nga gahong kag sa tanan nga mga malimbongon sang pagkadimatarong. 2 Thessalonica 2:9-10. Ang iya pagpanghikot maathag nga ginapahayag sang madasig nga nagadugang nga kadudulman sang madamo nga mga sayop, mga irihiya kag mga paglimbong sining katapusan nga mga inadlaw. Hindi lamang nga si Satanas nga nagatoy-toy sa kalibutan nga bihag, kundi ang iya mga pagpangdaya nagapahabok sang nagapangangkon nga mga iglesia sang aton Ginoong Jesucristo. Ang dagko nga andako nga apostasya magauswag sa kadulman samtang subong sang tungang gabi, hindi masulod subong sang panapton nga sako sang buhok. Sa katawahan sang Dios mangin isa ka magabi nga pagtilaw, isa ka gabi sang paghibi, isa ka gabi sang paghingabot tungod sang kamatuoran, apang gikan sa sinang kagabihon sang kadudulman magasilak ang kapawa sang Dios. Ginapahanabo niya nga ang kapawa magasilak gikan sa kadudulman. 2 Corinto 4:6. Sang ang dota wala sing dagway kag wala sing unod kag ang kadudulman yara sa ibabaw sang kadadalman, ang espiritu sang Dios nagahulag sa ibabaw sang kadaygan sang tubig kang ang Dios nang silin magluntad ang kapawa kag may kapawa. Genesis 1:2-3. Gani sa gabi isang espirituhanon nga kadudulman ang pulong sang Dios nang siling magluntad ang kapawa. Sa katawhan sang iyang katawhan siya nagasiling magtindog ka magsidlak kay ang imo kapawa nagabot na kag ang himaya sang Ginoo nagasidlak sa imo. Isaiah 60:1. Yere karon siling sang kasulatan ang kadudulman magatabon sang duta kag ang dagko nga kadulom magatabon sa katawhan, apang ang Ginoo magabutlak sa imo kag ang iya himaya makita sa imo. Isaiah 60:2. Amo ini ang kadulom sang sayop nga paghangop sa Dios nga nagatabon sa kalibutan. Ang mga tao nagakadulaan sang ila ihibalo sa iya kinaiya. Wala ini mahangpi kag interpretar sing sayo. Sa sining ation, ang isa ka mensahe gikan sa Dios dapat ibantala. Isa ka mensahe nga nagaiwag sa iya influensya kag nagaluwas sa iya gahom. Ang iya kinaiya dapat ipahibalo. Sa kadudulman ang sang kalibutan dapat ibubo ang kapawa sang iya himaya, ang kapawa sang iya kaayo, kaluoy kag kamatuoran. Amo ini ang buluhaton nga ginbalay ni propeta Isaias sa mga pulong, O Jerusalem, nga nagdala sang maayong balita. Ibayaw ang imo tingog nga may kusog. Ibayaw ini indi magkahadlok, isiling sa mga syudad sang Huda, yari ang inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios magkari nga may mabaskog nga kamot kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang padya yara sa iya kag ang iya binuhatan yara sa iya tubang. Isaias 40:9-10. Lamang maguturan magkabiyanan ang aton nga tiempo naubos na. Kabay pa nga ang aton nga nabatian suwong makabulik man sa aton nga pag-uswag sa pagtuo sa aton pag-alagad sa Dios. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, pagkabait-gabay,
Maraming salamat po sa pagkataon na aming natanggap mula sa inyo, na kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani. Napatuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin mula sa inyo na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: Kampyo
1: na radyo. Mga KK5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan na ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K-FM News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K-5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K-5 at Jerry Lee of the night kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto ginibalabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase niya, problema nga nagahatagid bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, text nyo na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa ating Globe number 0927-448-940. October 12, 2026 is a Monday evening, mga K-5. Kagari na siya ang ginahulat natin every night. Let's all welcome the one and the only, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K-5, Jirilin.
0: Kamusta yung adlaw mo, Lo?
1: Well, the same as usual. Nothing gonna change. My love for you. So far, so good. Well, so good, so far. Mayong gabi sa itong tanala ko naman si Jay Lolo. Nainom nyo na GTX 500. Ati Goda. Mayo. Mayo gig mag-inom kita adlaw sang DTX 500 nga para gid matagaan sang paglimpyo ang aton sistema. Kamulog kang sakit kag malatian, higko lang ni. Mga higko nga nagasulod sa aton lawas, kaparehas ini nga kita nagapaligo because sa purpose para maglimpyo aton nga panit. Ang aton nga lawas, para hindi magtinir ang bakterya kang kagaw nga maghahatag man sa aton sa sakit kang balatian. Nagapaligo kita kang nagagamit kita sang tubig kag habon. Sino ga panipilyo, abiya siya kamot. After kita matapos kita magkaon, kasamina itong ginaobrang nagapanipilyo kita. Sa ano nga rason? Nagagamit kita sa toothbrush kag toothpaste nga para paglimpyo sang aton nga baba, sang aton nga mga untong nga may mga tinga-tinga, may mga nabili nga pagkaon, ang sabor sang pagkaon ginakaon aton nga nagabilin sa aton nga baba kag especially sa aton dila makakas. Kay man kun hindi makakas ina ang mga sabor kag mga bumho kun mga tinga-tinga, sa dalayon madunot ina sa aton baba. Magahimo sang bakterya kag posible maghatag sang kalitan sa aton nga kayong lawas. That's why rason nga nagapanipilyo kita para maglimpyong baba naton, hindi lang para mag-fresh breath, para magbugnaw ang aton nga pamatyagan sa baba ta, kundi para gid maglimpyo. Now, karon ang aton nga intestines, mga kakifay, ang aton tinaim lang, may ara kita sang small kag large intestine. Nga kung i-combine mo kuning laba sining duwane, sang small kag large intestine, normal nga tinaim, mga kakifay, isugpo mo ning duwane small kag large, nagalabot up to 26 feet ang kalabaon. Imagine labla 26 feet ang kalabaon. Ang height sang basketball court o 11 feet na. 11 feet lang ang kalabaon o kung nagkataason sang basketball court, mga kakifay. O kung basketball board o kung ring. ang aton dinai mga kifay from between 21 to 26 feet ang kalabaon sa aton nga combined for combined intestines sa small kag large intestines no. So karon nagaagi ang aton pagkaon. Da nagagagi pagkaon aton pagwa sa aton nga alatrasan. Every day nagakaon kita pamahaw, panyaga, panyapon. May ara pang in between meals. May mga snacks, may mga kuyam-kuyam, may pangapulo pamahaw. May ara pa kita inom sa juices, ka soft drinks, kaga ining mga usap dulce, pangyamis. Every day nag-usap kita mga kakipab. Kaga, siyempre masaburan naton. Masaburan naton kaga siyempre pagkatapos naton sabor, ito prata pa. Hindi, no? Ginanota, ginatulon. Ginatulon. Pagtulon naton, wala na tayo kabaloto. Dayon naman naton ang kabliwan. Kaon naman siyang dugang pangapagkaon. Kagtapos usapo naton, tulon naman. Di nga ganito. Gasulod sa aton lawas itong mga pagkaon. Ano itong mga pagkaon, abi? Example, sa pamahaw. Kalo-kalo, fried rice, abi. Sunny side up ng itlog o kombinati, abi, scrambled egg. Kag chorizo, mabupinati ka namin. Amo na pamahaw naton, abi. Dito na ganito ang pamahaw naton. Pag-usap naton, gintulo naton, makadoto sa small kaglass intestines naton para iproseso sa aton digestive system. Ga para ma-extract ya kung ano ang ara nga bitamina o kung minerales nga makita iya sa pagkaon nga nagsulod sa lawas ta. Kaya ang mga minerales ka bitamina i-distribute ya naman na pagi sa pagkarga sa dugo. Kag ang dugo naman madalagan agi sa aton nga mga ugat para madulong niya ang mga kinanglanon nga bitamina kag minerals kag other essentials sa different parts of our body. Pagpanyaga mga kakipayb, ano sudanta? Nilaga. Nilaga, nag-inom ta soft drink, tapos ni kanon abid waka serve abid. Pag-usap na tutong isa ka yahonga nilaga to. Ha? Kag duwa ka duwa kas ka serve nga kanon. Ha? Kada mo. Pero dito nagkantutan na, nagsulod to sa lawas mo, nagsulod sa tiyan mo. Gindigesto. Nagkaroon sang aga, to ay patong nagwa, gani. Naara naman, nagkaon naman kita. Ugto, no? Pagkagami, siyempre kalamanan, manyapon, hindi malahal. Magpanyapon naton, siyempre, may ara naman tasunan. Sinugbang isda, bukaw-bukaw, binga pirot ang mata. Kagtapos kanon naman, no? Amo naman na, no? So, three times a day, usually, nagkakaon kita, ha? Basic is pamahaw, panyaga, panyapon. Tatlo ka beses, no? No, can you imagine ang travel sang kanon, kang mga pagkaon sa aton nga lawas? Dito, especially sa aton combined nga intestines. Small and large intestines, kaya nahambala na ton. Ining kalabaon sining duwa, kung ikumbinar mo, galabo sa 21, from 21 feet up to 26 feet ang kalabaon. Malawig gali ang biyahe sa pagkaon, gali ang ginaproseso sa lawas ta. Kaya nga ito, nabalaan-balaan niya, timo, usap, kagtulon. Pero ang pagpanaog sa pagkaon sa lin sa tutunlan, tapakanto sa stomach, pakanto sa digestive system. Kag iban paging maagyan sina mga kakibay, siyempre galik kalawin. Now, karoon, iproseso na sa pagkaon, amino, kagtapos kwaon ng mga vitamina, kag minerales, as I've said. Gagi nagkarga sa dugo, kang dugo naman magabiyahe pagi sa highway, ginadawag nga itong ugat, abi. Karoon nagkaon ka sa utang kalabasa, abi. Di siyempre niyang mata to, piraw-piraw. Di ang mata nito, kakinanglan. Ang dugo, siyempre, mahapin na dito sa may parte sa atong mata. para i-supply ang vitamin A. Kasi pagpalinaw ng mata yung tundo sa aton sa maestrata sa una. Ang kalabasa, vitamin A, pampalinaw ng mata. Ang aton natutulang kinalansang para magbakod, kinalansang calcium. Ang aton nga unod nga kinalansang mabakod aton maskulo, kinalansang protina. Ang damo pagid mga kakipayag nga klase sang vitamina kag minerals and other essentials. Nga kinalansang lawas tanga padayon nga maging mabakod sa ilang pagpangsyonar. Nga padayon kita nga buhi mga kakipay. So can you imagine, oh, tatlo ka misis na pasunod sa lawas mo, nag-travel siya sa kalawig ang pagkaon naton, halin sa baba naton pasunod sa aton nga digestive system, hasta magwas sa as waste product na, higko na siya. Now, kung kita nagpangligo kita, nagpaligo kita para may purpose nga maglimpyo ang panit naton, ang mga kagaw, mga yabok, and nagatinal sa panit natin, makakas para fresh kita kaglimpyo ang atong panit, no? And if, kung tapos ang kaon, nagapantot brush kita, kay para sa purpose ng maglimpyo ang bama natin. How about naman, no? How about naman ang sulod sa tiyan natin na perte manggalikig ko? Mayo niya ang mga pagpaligo natin kay magamit na habon kag tubig, makakas lang. Mayo ni ang toothbrush yung may gamit at isang toothbrush kay toothpaste. Ang tanang nga mga bagay sa baba natin tapos kaon, makakasang toothbrush kay toothpaste. Di, how about naman itong pagkaon nagsulod sa aton tiyan nga nag-agi sa 26 feet nga kalabaon nga combined small kag large intestines. Ano mahabot count habon para maglimpyo siya? Hindi pwede, no? O kung susugun na sang labang-labang na toothbrush para maglimpyo siya? Para sa bata? Ah, hindi man pwede. So ang aton nga sistema may arasis ang natawang proseso kag natural nga pamaagi nga para limpyuhan ang lawas ta. But it so happens sometimes, hindi kipisyente ang aton nga paglimpyo sa aton sistema. Kaswa nga kinanglangid nga magkaon kita sa masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Kag siyempre kinanglangid naton ang bulig sa DTX 500. Yung purpose ang mga pagkaon ni isa ka mga higko is di e-detox. Sa kalabaon sang imoyang tinai mga kakipayag kagalagyan sa pagkaon, may aragin na tinga-tinga ang mga pagkaon. Base ang karni nga daan niya, matunaw nga daan mga kakipayag, no? 70 hours sa sobra ka matunaw ang karni sa aton nga sulod yan. Imagine mo na, sobra 70 hours ang antes matunaw ang karni sa aton sulod yan. So that's why iusapon mo ginmayo para less ang trabaho sa imong galingan sa tiyan mo o kung digestive system mo. Now, ti siyempre, higko gina kayo may mga tingagi na sa aton tiyan. Hindi kin madula. So amo ina kinanglan mga kakipay na nagasulod sa pagbulig ang DTX 500. Eh kung hindi naman pagwa sa aton digestive system mga tinga-tinga na, no? Pati ina ma-absorb sa aton yung sistema, ang pati higko bla, ma-absorb sa aton yung sistema kag magdala sa dugo mga kakipay. Kag ang dugo naman, ma-travel naman siya sa bilong nga lawas. Kag kundi naman na makasangit na ang mga higko na mga K5, kabangdanan nga makangkong kaliter on sa pagbatyag sa sakit o konbalatian. So thankful kita nga may subong, may ara kita sa masaligan DTX 500 para mabulig sa paglimpyo sa aton mahigko nga sistema. Kaysa nahambagan din naton ang masakit kag balatian, higko lang ni. Higko lang ni. Pero ning higko mga kakipay, maging toxin o kung maging poison o kung maging hilo sa aton lawas. Nakabangdanan nga makangkon kita sa sakit kag balatian nga pwede mo ikamatay. So gani mga kakaypay, pasalamat kita kay may DTX 500 nga himo init sa Ampalaya Extra. Nga ginatol-tol geng ang tanan nga nagapanago nga toxins sa aton lawas. Ang tanan nga mga hingko nga nagapanago sa aton sistema. Ginatol-tol sang DTX 500. Maybe last year mo pang mga hingko, kuro nga nagulupot sa dugo mo. Maybe mga last month mo pang mga hingko, mga kakaypay, nga nagulupot sa dugo mo. Ginatol-tol kayo ginapagwa sa lawas mo para maging hilway ka sa masakit kagabalatian, mga kakaypay. Amo ina ka importante nga adlaw-adlaw, nagkakaon kita, ang hingko nagkasulod man, at adlaw, inom kita sa DTX 500 para mausoy ka masunod ang mga hingko, mailiminar kang mapagwa para totally wala kita sa sakit kagbalatian, inom kita everyday sa DTX 500. Nainom nyo na ang Mighty Shea? Mga kaka-K5 na grabe ang sitwasyon subong sang aton panahon. Ang halos tanay nga tupiko is ining tawag nilang Super El Nino gidaw. Pero subong aton nga tanahon abi ang update lang sa lakas sang panahon according to PAGASA. Northeasterly wind flow affecting extreme northern Luzon. Ano ni mo chilingon? Ining northeasterly flow wind flow ang halin sa dito sa China babaw halin sa may Siberia. Nga sugod na ilig ang tubig, ilig na ang hangin mga kakipay. Da na nag-aagi halin sa babaw sa Luzon up to panaog sa Visayas to Mindanao mga kakipay, no? Unlike before sa habagat mga K5, diri sa South China si halin, no? Halin naman sa Mindanao, pasaka pa ito sa Luzon. So subong suli na, halin naman sa Luzon, panaog up to Mindanao, amo ina ang ruta sa amihan, aming hangin sumong. Kag tapos, may isa pa kita. Wala labos sa amihan, aning easterlies. Ang easterlies naman affecting the rest of Luzon and the Visayas, ako ng eastern section of Visayas. Nag-apekto ang easterlies. Halin naman iniya ang easterlies naman niya mga K5, no? Halin naman niya sa Pacific Ocean. Sa Pacific Ocean, ang ining mga hangin, mainit. Mainit nga hangin nga ginadapyas ang hangin abino. Halin sa Pacific Ocean, no? Kag sentro kag nagadapya diri sa aton na pungsod Pilipinas. Mainit siya plus mabugnaw ang hangin nagapadalom sa pahalin sa Luzon pagkadto Mindanao. Daw nagacross sila mga K5, no? Ang init kag ang bugnaw nga hangin. Kabangdanan ini siya magatuga man sang grabe nga pagbangilan. Because ang kombinasyon sang cold kag hot air sa kahawaan mga K5. It can produce thunderstorm con lightning. Kaga pangilat, kaga naguob. Kag mag-create inisang pag-ulan o kung paglaptan-laptan ng pag-ulan. Kag mag-create inisang galom, kag panganod mga kakipay. Kag damol nga galom, kag posibleng nga mga ulan mga kakipay. Kag makita naman din mga kakipay, no, sa report sa PAGASA, ang ito kagabi nga na-mention natin, ang tatlo ka bagyo nga nag-raya sa ano ni sa Pacific Ocean, bagyo na ni sila. Pero ang isa doon nagpakadto niya somewhere in Japan, ining duway doon nagkarina pakadto ni sa aton nga teritoryo ni. Doon nagpalumba, ining ulit tatlo sila, ang isa yan nagaliko niya pakadto Japan, ining tatlo niya, ako nang duwan nga nabilin. Nga nagapunta riya sa aton na pungsod na Pilipinas, mga kakipay. Daw ang tuyo diri, daw diri siya maiguya sa aton niya sa Pilipinas. Tanawon naton ang dugang report sa lakad sang panahon, mga kakipay, according sa PAGASA. Weather update, isa ka bagyo ang ginabalabanta, kung naginabanta yan sang subong sa PAGASA. Sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Suno sa PAGASA ang bagyo
0: nga isa ka tropical depression ang ulihin nakita sa 2,985 kilometers silangan sa Central Luzon. Wala pa siyang may ginapagwa nga forecast track para sa bagyo apang nagahulak inisubong pagdulong sa northwestward kag sa kalasigon nga 15 kilometers per hour. Malayo man ang bagyo sa subong kag hindi ini magkaapekto direkta sa anuman nga bahin sang pungsod sa Pilipinas. Apektado sa Easterlies ang madako nga bahin sang Pilipinas, partikular na ang Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora kag magnabiling nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila. Maka-experyensa sang mainit nga panahon ang nasambit nga mga lugar apang sa posible sa gihapon ang mga pag-ulan, partikular na sa hapon kag sa gabi. Ang matanis naman ang mga isla sa Babuyan Island ang maka-experyensa sang pag-alumon o kung pag-alom nga may upod ng mga mahinay nga mga pag-ulan bangod sa epekto sang northeasterly wind flow. Ang nabili naman nga mahin sang bungsod Pilipinas maka-experyensa sang maayong nga panahon apang posible sa gihapon ang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sang magun naman sang localized thunderstorms. Diri sa aton na sa Negros Occidental, gina-forecast ang partly cloudy to cloudy nga panahon. Nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan na bangon sa epekto sa mga localized thunderstorms. Isu para sugod ang aton nga klima, mga kakipay. No, okay man siya, alright, abi ang sitwasyon ta. Puti mo lang na galing, no? Kag panulong kita sa padayon kita sa pagbantay sa ngaton nga lakas ang panahon. Bitungod siyempre ining mga landslide ka mga flash floods ang nagkakatabo makita naton sa social media. Grabe, no? Gulpyada lang ang pagtaas ang tubig kag grabe ang kalitan ng gintuga sa mga residente kag sa iban pa nga mga pumuluyo dito sa iban nga pungsod. Diri sa aton di siyempre ulan man kag nagabubo man ang ulan hindi man malayo abi ang mga flash floods kag mga pagbaha o kun landslides pagin. So halong kita mga kakipayba. Ano man nga panahon may ulan man kung wala kag may bagyo man sa wala importante nga ang tulo sa sipon mo ya wala. O kung wala ka tulo ang imo yang sipon abi. Wala kahilanan, kag wala ka trangkaso, kag wala ka ginahapo, no? Kag wala ka ataki mo allergy. Kag padayon kita nga paninguha sa matag-adlaw, nga hilwa kita sa kung nanuman nga sakit, kag laton-laton sa balatian. Ang kinanlan naton, pataason tagid ang resistensya, kag depensa sa lawas naton. Inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. O si tatay, nag-burnogin ka nanlaw. Nag-paninguhagin makadto sa mga lubrahan niya, kang mga transaksyon niya. Kaya siyempre naman, no, para makaganar, para makasustener sa kinanglanon, sa panimalay kag pinalangga ng pamilya. Si tatay ginasakripisyo ang iyang panahon, kang iyang lawas. Kapag budlay sa nanlaw, sumuman si nanay. Para sa mga kinanglanon sang panimalay kag kinanglanon sang kabataan nga nag-eskwela pa mga kakipayb. Gabuligay ang mag-asawa kag ang kapital nila ang ilang kapisan. Magluwas sa ilang oras, ang kapisan gid ang ilang ginahatagi adlaw-adlaw para sa mga kinanglanon sang panimalay kag kabataan. Pero importante mga nanay kag mga tatay, imo gid unahon ni tagaan sang importansya ang imo yang kayong lawas, ha? Kay kung once ka ni si nanay o si tatay magloko tungod nagatrangkaso, nagasipo, nagaubo, nagahilanat, nagalain pamatsyag, hindi makabangon kay grabing lingit sa ulo. Tungod nga apektado sang sakit kag balatian kay nubo ang iresistensya kag depensa. apektado si nanay. Hindi lang si nanay, kundi milog, panimalay, mga kakipay. So that's why, mga nanay, kagtatay, hindi nyo po bayan ang imuyang lawas. Namigid ka, okay, ginaya ka responsibilidad, ka obligasyon nato nga ginikanan. Sa paghatag sang suporta sa kinanglanon sa matag-adlaw, sang aton pamilya. Pero hindi mo gitpagubayan ang imong alawas. Ang depensa gid kag resistensya pasulabihon gid nato kay ang kapital nato sa tanan nga pangabudlay nato kag handom sa pangabuhi kag labi na gid sa handom sa mga kabataan sa pagpatigayon. Ang ato ni kayong lawas. Kung gani magberyang lawas ta. Wala kita sang ginansahon da no. So gani inom kita everyday sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Para likaw kita sa amirya sang aton lawas nga hindi kita makangkon sang trangkaso, sipon o buhilan at allergy hapo kag iban pa. Labi na gid ang pabago-bagong klema sang aton panahon sumo. Kinanglan na mataas ang resistensya sang lawas. Ang laton-laton man sa aton niyang mga lawas, mga K-5, no? Posible makaangkol kita sa sakit pagi sa pangatsi o kung ubo o kung nag-aupod ng mga bakterya o viruses sa kanginan. Kinanglan naman aton sang depensa. Ang lawas naton makadepensa ng hindi makaangkol sa paglaton. Halin sa mga ibang tao, abi? So kinalan sa hindi lang niya basta-basta, kundi pataason ang depensa, babakuron ang resistensya. Sa liwat, inom ta adlaw Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sangaga pakanto sa eskwelahan ang kabataan, dumayo pa man ang gihon ni Toto kagilinday. Buti nga lang kapag abalik sa hapon niya, no? Nagapaluyan ang bata mo. Gahambal nay, lain matyag ko. Kinhikap ni nanay ang liog ni Inday. Ay, lalang nga ang si Inday. Nagahambal mo si Toto. Nanay, ako mo nay, lain man matyag ko. Dalingin ulo ko. Kinhikap ni nanay ang tang. Langa ang man si Toto. Nagaubo-ubo pa kung nagapungak, abin. Do hindi siya makaginhawa, barado ang ilong. Kagsang agad to dumayo matukundisyon nila do. Okay man sa alright nga paghapon niya do, lainhaw. Kahit tungod sa eskulahan, hindi lang niya ginatos kundi nilibo ka mga kabataan. Ang usually nagasulod sa mga eskulahan, no? Kag wanta kabalo, ibang kabataan may ginabatsyag, may hilanat, may trangkaso, may allergy, o kung may naman nga mga bakterya kagagaw. Karoon ang bata mo, nubuo resistensya. That's why nangatsing iyang classmate, no? Nabaw ng tuon yun siya. Nubuo ang resistensya kag depensa sa bata mo, sigurado malatnan yun siya. Rason nga nagplangluya, naglangaang, naghilanat, no, nag-init ang iyalawas, kitungon may ginabat siya gali nga laton halin sa classmates niya o kung schoolmates niya. So kinala sa bata man naton, depensa kag resistensya. Anong himuon naton ng mga nanay kag tatay? Painumon si Todo kag si Inday, sang Mighty C, Zero for Kids. Before sa magkanto sa eskwelahan, depensa ang kinanglan kag mataas nga resistensya para layo sa sakit kag balatian ang kabataan. Mainom sila sa Mighty C Zero for Kids. Kag sa mga adult naman niya, Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Alas 10:12 na mga K-5, no? Tawag na kamo sa atong hotline na 0928-611-2263. Sa inyo mga problema o kung mga gusto nyo gin-i-share ng mga sugilanon nga makahatag sa atong sa dugang pagtulunan, inspirasyon o kung leksyon man kag siyempre, mga sugilanon nga makahatag mas atong na yuhom sa atong nawong. May caller kita sa linya. Sige, natawag na to. Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Mayong gabi, si Lolo.
0: Yes, sir. Mayong gabi ba? Sino ni?
2: Si Banay niya.
1: Banoy. Ah, choto si Toto. Banoy nga masahista, ne?
2: Oo.
1: Masahista kon karatista.
2: Masahista.
1: Masa, ano ne? Masaker. Masahista.
2: Masahista.
1: Okay, sige. Ituon mo lang imo signal mayo. Okay na medyo nagapalid-palid ang imo signal, Toto Manoy. Diin ka sa mong location mo. Abi, please advise. Away na, naglain na, nag-ara na, nag-robot ng imo, tingog, matoto Manoy. Anong imo na yung cellphone? Lata? Ha? Ah, diway na. Hindi ka na di mag-clarex. Hindi na di klaro. Ngayon mo sulod, Noy. Daw ara ka na sa Mars mo. Tingaw mo daw alien na. Liwat be? Alain yun. Sige na lang. I-text na lang, Manoy. I-text na lang kay Basahon. Tangin mo nga importante nga mensahe nabi. Kung ano ginman nabi, no? Sige, pwede ka mo katawag man sa ating globe number 0927744894 Kaga sa gusto gid maghatag sa ilang opinion o komentaryo, tawag ka mo aton ining pag-istoryahan ang mga bagay-bagay nga nagkatabo sa aton palibot, mga issues ka, mga balita, mga kakaifive. Kag siyempre ang aton yung mga inspiring na mga sugilanon. Makahamot ka, bino, makakadlaw ka, makayuhumi ka, pwede gina. O kung makahatag ka sa pamutsyag sa imuyang hibubunot, amin sa mga imo na obserbahan sa imong barangay, sa imong makita sa palibot, gusto ka maghatag sa imo opinyon ka kung hibubunot ka, gusto mo lang magpautuwas. Tawag ka din sa aton nga program kag aton mamatian nila para sa aton nga impormasyon kag sa aton himalo kung ano ginman nga bagay nga nagatublag sa imo pangunahuna kag balat yagon. Alas 10:15 ang oras naton. Hello, good evening. Hello, mayong gabi.
3: Hello, good gabi na lo.
1: Okay, sino ni?
3: Toto
1: na lang. Do, may feedback ito. May radyo ka na. Pinaya lang, lo?
3: Kaya, regarding sa mimo radyo na tumatik, hindi ko gusto drama, lo?
1: Oo, thank you, kid, lo. Por pinayon mo lang, anay mo nga monitor na, kay nag-feedback kita. At taga din ka, iho, o alam mo, sino, si Banoy?
3: Si Wakin, no?
1: I call you Kuwakwak na lang. Aswang. Wakin, taga din ka?
3: Dari ko lo sa may Bacolod.
1: O, din ka sa Bacolod? Abig yung kalapad ang Bacolod? Ano nga barangay?
3: Dari sa may Libertad sa may Dunyaw Liana, kita.
1: Ah, Doña Juliana. Okay, tilapit na niya sa Takuling ang Doña Juliana na, di ba?
3: Oo, lapit Takuling, no?
1: Anong obra mo, wak-wak, abi?
3: Tricycle driver lang ko, no?
1: Tiki lang na mapisang gini si wak-wak ni. Nainom mo na wak-wak?
3: Oo, no? Nainom ko na lang ang BPX 500.
1: Very good. Anong malagdag ko si Imo sumunga gabi nga Lunes abis ang gabi, Mr. Wakwak abi. Anong imong kinanglanon abi nga istoryahan ta?
3: Ayun, nang kukutanay lo, nung panahon bala sa bomba, kung anong balita ba sa parte panahon bala lo, kay kung di ka, perni lang maglanon, nagunggoong na lang.
1: Okay.
3: Wala mag-iapong loss kami makayuhan to isa to nilo.
1: Okay.
3: Ang kwasi nilo, kay ni kumpisa, gabutan mga tagilinit, di aram mag-upisa, apunapon, tagilula naman, wala kumpisa, di gado man, wala mga musakay mga pasayaro na.
0: Ano nang imo ginabiyahiya ng Garkilaka?
3: Nang sarili ko man law. Kaso utap.
0: Ah, tiyoke. Paninguha lang, hindi naman nguha. Sige lang, amo ginayang pangabuhi na full of trials, no? Madamo gina sa mga pagtilaw, but ang imong yung inspirasyon, kag imo yung rason, nga padayon kita maninguha, tungod nagahulat ang aton nga mga pinilangga sa kapanimalay naton, sa aton nga pwede may dala nga ginansya ko na sa pagbiyahe lang, nga para may igiho naman kita sa aton panimalay kang kinanglanon ta, di ba? Amulan lang aton ng inspirasyon kag rason da.
3: Ganilo, kaya ako nasawa lo, wife and woman got mayo trabaho lo, kaya ti, ngayon nga ako sin eh, lang di sa akong permit eh.
0: Ati natural kaya ti sawa mo? Ara ginay permit, ngayon may plano kang isla ang sawa mo?
3: Wife man lo, kaya mungkin na siya siya lamang di ako permit eh.
0: Ati o. Doon matyaga ko doon. Oo, tayo sige. Ang kabataan nyo yabi niya ni misis mo, ano na yung sitwasyon nila?
3: Okay man daw, kaya ang kabataan niya, sa subang, ang kabataan namin, sa subang niya.
0: Ah, okay, oo. Ato sa subang, ano namin mo?
3: Okay. Eh, asura dito nga tulo, kaya ito yung karniyari ng gabod. Gabod, lima lang kami dito sa dunya ulihan na, no?
0: Tagadingi.
3: Huwain mo kami sa rugli balay.
0: Tagadingi ka mo yabi.
3: Kabantalanon lo.
0: Ah, tiyan na nga, ayaw ka mo ni kag nagpasimbala di sa Bacolod. Abi, ano mo na?
3: Oo, nangita trabaho lo.
0: Ah, tiyan mo gina.
3: Tiyan mo nang tricycle driver lang ako.
0: Oh, sige lang, paninguha lang, hindi na manguha niya po. Magkaluhi ang Diyos sa taong yan nagpaninguha, no? Kag siyempre, padayon lang sa pagbato sa hangkat sang pangabuhi kag pagtilawa.
3: Ano ba? Hello, hello. Dito man may tindihan ng mga palibot natin, kay damo isa, abe.
0: Ati, kailangan niya maging balansi ka lang kag siyempre ang mga isa-isa, no? Wala pa niya ang ining kita, abe. Ara na niya na-design ang hisa sa kalibutan niya. So, kailangan mo kung may mga isa, ginman niya, himuon mo lang na yung gasolina sa lawas mo mo lang maninguha kapag hindi na pa sa pagkanghisa kay posibleng magatuga inisang gamo kaga pagkaguba sa imo yung panimalay kon pangabuhi. Likawan mo yung makakig ka sa mga tuga sang isa-isa. Ang mga nahisa lang na yan tungod ang arasi mo, wala sila mo.
3: No? Ganilo, yung kusalo, di mo man magpante. Hindi sa abuton ka man do high blood doon ka man, hindi ka man kapugong kung galingan mo gusto.
0: Kung hindi ka kapugong, punggan mo gin. Kay man na kung once mamitir ka gani ya wak-wak ya. Once mamitir kaya gani kag pananglitan matabo ka, hindi mo na mabalik yang ura.

0: kamu nak ditanya ng mga lain ang sitwasyon na antes pa man na likaw ka na kay balaan na naton kay balaan na naton ang posibleng matabo nga hindi maayos sa aton niya nga kabuhi. Okay, wakwak, thank you gina sa pagtawag ka.
1: Salamat din.
0: Okay, sige. Alas 10:22 ang oras mga K5. Hindi ka mahin na dulo na sa aton sa DTX ako na D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Mga ka-K5, ang aton gid nga problema, amo ang mga virus aras-aras sa aton palibot. Kay man ang virus, mga ka-K5, gamay pa sa punta sang simityano mo. Ang punta sang dagom gamay-gamay na ang virus, gamay pa gina. Kakinang lang mo sa sang microscope para makitaan mo ang itsura sang virus, mga ka-K5. Hindi lang niya microscope nga sa basta-basta, kundi makusog nga klase sang microscope para makitaan mo ang virus. Ang virus, kalimbawa, nga pag-describe ko mga ka-K5, daw mga bitik inisa sang ido bla. Nga kinala sang bitik sang ido nga para mabuhi sa maukob sa ido. Sa panit sang ido, kagsuyupo niya ang dugo, abi? Para padayon nga buhi, sabi kitingon nga parasite sa mo. Nagadepende siya sa ido, abi? Nagadepende siya sa ido nga para mabuhi sa ginaukuban niyang ido sa mga bitik, abi ni? Daan mo na pag-describe kalimbawa naton sa virus, abi, para mahapos kita machindihan. Gawas makasulod sa lawas naton ng sasulod abing viruses. Daw ginapangita nila ang aton nga selula. Sa nahambal naton gagmay pa ni sila kag ini naton makita, no? Gamay pagid sa buntas ang dagom. Nagkaroon na muna na kaya ang aton nga selula. Daw mga gamay pa man sa buntas ang dagom, ha? Daw ama mo sila, abi, nga hindi makita sa normal na ito niya nga pananawan. Nga kinanglan tagid sa microscope antes nga ito masanagan o kung makita ng mga itsura nila sa virus o kung sino lamang. Well, sa pagsulod sa virus, ang lawas na sa lawas na ito, ang una ay ginapangita ang silulata. Kaya man parehas ang bitik sa ido, mga kakipaib. Kinanglan nila ukuban ang ito nga mga silula sa ining mga virus nga para makuha nila ang mga abilidad sa mga aton nga selula. Ang isa na dira is duplication o kung pagkupya sa lawas, sabi nga para mapadamo. So para mabuhi pagit ang mga virus sa aton nga sulod sa lawas, kinangla nila sa suporta sa selula. So yupo nila o kuba nilang selula, pero ang selula naton mapatay, sila yung mabuhi, mga kakipay. Kagpadayon nga nagadamo sila, nagadamo kag subong man ang tining nagadamo, no, imo man gapon himoon mang-uko man sa mga healthy kag mga maayong nga mga selula astang magdamo sila sa susang lawas naton kag ang mga depensa sa aton sistema maguba nila kag dira na makaangkon sa infection kag pagluya kag masakit na feeling mo yang do trangkasuhon kag no ibang klase nga trangkaso ni kaya daw magbinulag yung nalawas mo. Perti ka bungat, perti ka sakit. Ang mga tulang kang mga tuway-tuway mo, abi, no? Matyagan mo, nagapalangalay nga daw hindi ka kachindi. Kigali, ginataki ka na sang infection sang virus, mga kakipay. So, ang aton nga himoon para madepensahan kita sa virus, mga kakipay, maghalong kita, kag siyempre inom kita sang D3 Bio everyday. Ang D3 Bio, mga K5, mahimo inisang extra virgin coconut oil nga may monolaurine. Amo inig nagahapin kag nagasala ako nagahatag depensa sa aton nga mga selula nga para hindi maukuban sa mga virus. Kag plus vitamin D3 nga naghatag sa dugang nga kabakod sa aton nga immune system nga para nga karatihon ang mga virus nga nagasulod sa lawas ta. So, hindi na sa makaukop mga kakipay baligtas sa aton sinula. Kag sa dalayon, maluya ang viruses. Kag ina na niya pagkarati sa aton niyang mga sinula kung mga aton immune system para mapatay ang mga viruses nga nagkasunod sa lawas ta. mayo giga kombinasyon.

0: sang D3 Bio. Extra virgin coconut oil plus vitamin D3. Nagatag sa proteksyon kag depensa para sa virus, mga K-5, hindi makahalit kag mga tugas ang sakit kag balatian sa aton nga lawas. Everyday, inom kita sang DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Gasaragin mabakal sa halos tanang mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Available man sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drug Store kag Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee kag TikTok ha. Para sa mas manubo nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadulang amo sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag babacheck up na na yun ha. Sa aton nga medical kag alternative doctors ha. Libre, wala sing bayad. Alas 10:28 ang oras naton mga ka-K5, no? Aga siyempre, no? Kung ikaw nag-problema gid sa imoyang consultation, libre ka na, no? Wala gid niya problema kung makadok sa klinik ni Dr. Mail. Kay libre ang imoyang konsultasyon. Yati, siyempre, wala man ko masakit kag wala man ko balatian, no? Pero na hindi ko katig-ab lalo. Ako ya, kung makabugtaw ko gani sa kapi gani yan, daw mabudla yan, ako magtulog balik. Nya, kuya, antes ko yung mag-igda, ikaw pangihi na kuya nga daan. Pero wala pa gani, mag-10 minutos ang igda ko sa country. Kag nagkapatuyo na kung kahana na ngayon nga madula, espirito, kaya matulogan ko. Daw mangihi naman ko liwat. Ano niya man? That's why nga kinanglan mo ganyan magkanto sa klinik ni Dr. Ramil Oy. Kag nga mapakonsulta, kag pamagutangin ang doktor niya, dog, amun niya ako na batsaga, no? Kay ba si ina siya ng mga sinyalis, mga K-5, nag-communicar na ang ato na lawas. Kakilala na sa Iglupangon. Kag i-prevent na kakun ba si ina iyang nag-develop na sa isa ka malala nga balatian kag gulpihon ka lang malaw. Kati sa una daw wala man na nga nagasulab ang sulok-sulok mo, nga nagkakautot ang panguyab mo, nga daw galingin perming ulo mo, perming ka lang nabusisaw. Daw wala man na sa una, galingin ti siyempre na matyagan mo na, no, samtang nag-edad ka. Base ini nga nag-develop nga sakit o balatian, na suway mapakonsulta ta sa klinik Dr. Ramil. Kaya sila maka-explicar sa aton sang klaro, sila makahatag sa aton sang nagkakaigo nga kalaman para dipensahan kag ma-prevent kag malikaw kita sa kunano man nga posible nga sakit kang balatian mga kakibay nga pwede ka matay sa isang katawo. Base inang imo yung permika kautod nga panguyab ya o kung permika lang yung hindi katulog kong gabi ya kag ina nga bago ka lang panghi ka naman liwat ina yung mas yung kamalo mas lala na yung dugay-dugay ang balatian mo. Mayo ginaya ma istorya ang mga doktor ni Dr. Ramil sa iya klinik ha. Kay para nga mabalaan na kung anong nagkakaigo nga depensa kag imuon na to. Nga para hindi na mauntat, para mauntat na niya. Kag hindi na makaangkon sa kung ano pang kalitan o kung balatian. Nga posibleng mangkon na to. Kanto sa klinik ni Dr. Ramil mga kakifive ha. Dalang bata mo nga gusto mo nga maging malam. May sikreto na sa klinik ni Dr. Ramil Oy. Kung paano maging maalam ang bata mo ha. Dalaan na sila kayo parang mamuligan nga mag-attentive kag naming ilang pagtuon ha. Okay, may caller kita sa online niya naton. Hello, good evening. Sino ni?
1: Hello, ang gabi ha.
0: Ah, amayong gabi man, sino ni Palihog?
1: Sige, lolo na eh. Ipagdamay
0: ah. Oo, taga diin ka?
1: Minigarano?
0: Oo, oh, yes. Ano, nainom mo na?
1: Oo, this is 500 low.
0: Oo, medyo layo kasi mo telepono. Hindi na ka mabatian, klaro din. Oo.
1: Hello?
0: Gamay, sino ang alam mo si Gamay?
1: Si Part Gamay.
0: Ah, si Part Gamay. Anong kumpra mo sa buong Part Gamay?
1: Gaya, motor lo.
0: Ah, okay. Tikinalan mo lang ganyan. Nainom mo na?
1: Detail 500 low.
0: Ate, good. Okay. Pila na subong edad mo pa rin?
1: 43.
0: 43 mo, tingaw mo na 42 lang.
1: Tulagas na.
0: Oh, okay. May isawa, why?
1: Aralo eh.
0: Black Milog.
1: Salang eh, budlay mo, duwalo kayo, pigaw biya eh.
0: Bata mo, bila, Black Milog, bata mo. Oh, oh, nagtawag ka man, part ka ba? Anong malagan na itong si mo, abe?
1: Itong, abastada, talo sa gasolina, nung kasaka, ano, no?
0: Ay, okay, gino, mayo, gini mo na, mention mo na, mo. Ay, hindi ah, saan ni ka Martes niyo, sa Pizza na 13, sa Oktubre, sa Martes, abe, mag-roll back sila, ono, 56, ang gasolina, ano mo sila, te, ang diesel naman, amo ang nag, ay, hindi kalito, ah, pagkamay, sorry, gina, ang gasolina, gali, magataas na, no, makuyaman, doon nag, no naghahandom ko kung nagadamgo nga magnubo, abi mo. Ti ang gasolina sa Martes at Pizza 13 sa Oktubre, 1.56 ang pagkasakaon kada litro. O pisos kaga siya, no, bali 2 ka pisos, abi ah. Daw 2 ka pisos ang saka sa kada litro sa Martes, no, October 13. Ano muna? Di sadya naman din ko magbiyahe ka naman ka sa tesikol mo, pailig-ilig naman ni nga to niya nga puga sa nga paglagan ba na sa nga to tesikol? Ah, okay. Tidason, mareklamo sila. Ah, okay, o. Tikilang lang niya sa inyo yung asosasyon niya. May ara ka mo biskan timpura. Yung lang yung kasugtanan nila. Kasugtanan nga taripa. Para at least siya hindi kaya mag-alang-alang mo lang. Gakono si Saon kasi mga pasayro mo yan. Hindi tudlo mo yung iyong presidente.
1: Magaling lang nga. Wala nga banwan. Wala mo nga, no?
0: Gadi, makita wala malipatod bing ato niyang saka panahog ng krudo. Tami daw, wala clarics niyang sitwasyon eh. Sumbong Martes masaka, sa pagkadasun maanubo naman, saan naman sa anubo, saan naman saka, gulpiada, dako-dako.
1: Gulpi lang ang ubo, saan naman saka, sirte, no?
0: Dogin tampak, agin patiyo, kagpalaganon, kabla kung nilingin, tumbaka. Hindi wala. Kung patiyogon ka nga pulo ka tiyog, abi ka nga balaganon, kaya hindi mabalang-balang ka man, kay?
1: Mabalang na yan.
0: So, kay shorty, mamu-mu ka ba yung apart kamay? Di among ini? Yes, go ahead.
1: Sa pamatiyan ko, hinang aradalong ambal mo ginati ka pamatiyan ko, anong patay pang iye, dalawang?
0: Yes.
1: Kaya yung kamte, ang misa ka pang iye ko, lola mo?
0: Abaw, te okay.
1: Eh, sa una, kapalo na masakit ko sa ligad.
0: Ano masakit mo?
1: Ang, naman to, hindi mo ko pang hindi ko pang hihilaw, kapitero ko sa ligad sa Marjotino, tabla ko.
0: Mayo lang kung manghihi ka, way galsa, isa mo katiil?
1: Ah, wala man ako, unuga lang nila ng kapitero ko, lapitang bulan.
0: Ah, gali ka? Oo, sino na, tingin katiter mo, samtang nagabiyahe ka, nagkakatiter ka?
1: Wala, wala ako biyahe lang, 2 bulan.
0: Ati arak ka lang niya, stay at home ka lang?
1: Oo, oh, stay at home lang. Mahalang kayo, pero bagyo nilo ko na yung baha sa munda eh.
0: Oo, te.
1: Eh, damo. Malagagag ka, ano galong, yaka, ano, yung birno na eh.
0: Hmm.
1: Eh, okay man eh, hindi mo mitaman niya. Bugan, eh, damo. Hindi ka pang atag sa mun. Pagtingin ka bang kalahan niya si Mayor, ang atag eh.
0: Ate, mayo-mayo kami suporta kag naka-ambit ka man, abi. Po, importante na yung imo yung, ay mo katitir niya, STD Falls.
1: Muna kanila lang nabirao, di text 500.
0: May TC bagin, may TC kay para mag nami bagin ang kombinasyon naming epekto sa lawas mo. E, may TC mo, may TC kag DTX 500, duwagin. Kag namuon mo inom tubig, ha?
1: Muna nila lang nabirao, inom tubig. Kaya pa matel ako si radio lang, wala pa lang ang doktor sa matel ako si radio, muna yung sunod ko.
0: Pero Ariho, nang hindi ka gin masyado mag-inom na tapos pa niya, punbla, nang hindi mo magdamo-lumuon, kay para hindi ka dugay-dugay pangihi sa gabi, kaya hindi ba disturbong tulog mo?
1: Muna lang eh, ang among ginag isa, aga, parang may kabugtaw ko yung kasi, sa among sinigaran lo, alas tayo sinigaran lo.
0: Ah, okay. Oh. So, nagabiyahi ka na?
1: Oo, managalig. Matuloy sa agap kong tao.
0: Ati, mapisan. Maningaling ang tao. Galing ni Superman man. Superman man kag responsable man galing ba na ni galing, no? Ati, okay. Halongi ginang imo health part gamay ah. Halongi gid kay amo nang aton kapital mas maglokota. Experience mo kisang katiter ka kag ara ka lang sa balay mo. Huwag kang ginsang ubra, abi, no? Nagalalain ka, no?
1: Yo, ang bata, tulong ka panawag mo. Wala siya ka panawag, no?
0: Ba, siguro sa ako, sa si Grace, oo. Oh, oh, si Grace, oo.
1: Tulong
0: na may mga kanding sa kuno rin sa taga Maylan, sa? Oo, may napatay na itong kanding niya.
1: Patay na ito. Nami, ako ito siya alam, ate, lamang.
0: Ay, kaalam itong bata ito. Kaalam ka
1: tama. Oo, alam bata ito. Alam bata lang eh.
0: Damo, diya medal kaga award ka nakuha ito.
1: Ate. Sunggod yan, sunggo ko na ito. Kaya nabalaan mo siya kung nung nagaama sa check for birthday, ha?
0: Oo, di, anong sunggod sa kuno?
1: Oo, ako na pamatay lang ko ganda yung istorya. Sa isa, sunggo ko na pamatay lang ko. Sunggod kasi mulo.
0: Okay, oh, thank you, thank you. So, ano may lagi magkatawag sa liwat, no? Bakla na sa sang cake, abi, ah. Barato mo. Yes, okay. Mayo man, nakalusot ka sumunga gabi, mayo gid, ha? Sige, part kamay, thank you sa pagtawag, ha? Okay, sige. Alas 10:39 na mga kakifab, hindi ka bahay na dulo na sa aton sa DTX Coffee Mix. Ang kampiyon nga kape, din ka man ka anuman nga oras, kinanglan natin gid sa resistensya kag energy, kag alerto ang aton nga paminsaron kung nag-inom kita sa DTX Coffee Mix, mga kakifab. Ma-enjoy ka sa sabor, kag walgay na detox siya ang mga toksin sa lawas natin. Nagahatag ini sa paglimpyo sa aton nga sistema. Mag-enjoy ka gid kang mag-healthy ka gid. DTX Coffee Mix ang aton inumon every day. Ano man nga oras kag diin ka man, basta kape, i-DTX Coffee Mix mo na. Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. Impunto alas 10:40 ng oras natin mga kakipay. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
2: K5 News.

epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500.

0: Gigi could be added picture. Dapat beautiful, gudgada, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsako nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manitan.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Muter na Max, Muter na Max, Max Epektibo.
7: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, mag-Sport Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
10: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
11: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
13: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di pre, musta po lang kape, pre?
12: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K-5 News FM, your official news and music station.
18: Super Kukulitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
19: The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipag-iwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Kukulitan at Tawana, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: Day 5 News FM, oras natin, we get 5 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nagpamati sa ating program. Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahin na dulo na sa atin sa DDX Beauty Soap.
5: Kang kampiyon ng habon ni Jerry Lee, no? DTX Beauty Soap, pertegi ka bukal. Ang bukal niya, be, no? Sa ilo mo, sa iba'y nga parte, sa lawas mo nga basa, sige siya bukal mo. Ang good news kay kahapo siya bunlawan. Kaya kanamik niya yan, kay kakas ang tanan mo yung abaho, kang kalakala. Kaya kang mga punggod mo magkaluyong, pagmali iya, wala nag-aagi nga itom-itom. Ang mga buho-buho sa nga parte sa guya mo, be, hipido niya. Papution yung panit mo, ilabi na gin ang guya mo. Di perfect timing giniho ang maabot yung mga pagtipon-tipon. Sa maabot nga Disyembre, perti ka damo ang atin yung appointment, ho? May Christmas party, may reunion, may kasal, may bunyag, may lubong. May lubong sa adlaw, may lubong pagin sa gabi. Kinanglan kay Disyembre sa maabot ni nga panahon. Nga bulan sang Disyembre, piparado ang aton nga kaugalingon. Sa pagpasinta sa aton kaugalingon, bilang maayugi. Malipay man na ang imuyang kaugalingon nga madamo madayaw si mo. Kay kapote, kagahamit, kagagwapo si mo. Sumong man kung ikaw babae, di gwapa kay. Kung maidad-idad ka na yati, simpre hindi nahil mo nun ang wrinkles kiti siya, padayon ka nagagamit sa nga DTX Beauty Soap, mag-ahubin ka talokon. Ha? Mambal ang classmate mo yung sang una sa high school pag reunion ninyo, abi? Yan daw po rin mas idad, yan daw mas hubin ka talokon, ha? Ano ang sekreto mo, abi? Ay, sugidi na lang na. DTX Beauty Soap ang sekreto na muna. Sekreto sa mga gwapo, ha? DTX Beauty Soap. Ang sekreto sa mga gwapa, DTX Beauty Soap. Sekreto sa mga senior citizen, nga para hubin tulokon, ang paggamit kids ang DTX Beauty Soap. Hindi hilmono ng mga wrinkles mo. Hindi nakitaon ang imong mga linya-linya sa guya mo kag sagtang mo. Kag naga-baby face ka? Kitungod ang DTX Beauty Soap puno inis ang mga antioxidant. Naga-revive o kung naga-pabuhi liwat sang aton nga panit nga laya na bla? Ginapabuhi ang liwat amo ini ang importante gid nga masuplayan kag matagaan gid sang antioxidant ang panit naton rikta pagi sa pagmanghabon sang DTX DTX Beauty Soap adlaw-adlaw. Para maging younger looking, limpyo kag hamot ang aton lawas. Kiko may ari malagali habon nga nagapahubing ka nagapagwapo nga hindi kami magtilaw. Karoon ko nagaduda ka, te, siyempre, ha? Ang duda mo bala makapagwapo, ha? Bisad nagapangbudla ka, bilogad law na panglabada. Pang kusina na kag panimalay mo ginatipan mo kag atipan naman ang imong
6: kaugalingon. This is K5 News FM, your official news and music station. Lord, as we now end our day's work, we pray and thank you for this very wonderful day. Thank you for having given us the patience and industry to work well, and for having directed our thoughts, words, and actions. Forgive us, Lord, for our misgiving as we forgive those who wronged us. Continue to give us wisdom to do good for others and for ourselves. Lord, please continue to bless us, also our families tonight, and bring us together again tomorrow as we start another day. All these things, Lord, we humbly pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. K5 News FM Network is now signing off.

0: Radio.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganit karot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa ligaw na babala, di mga flowers, nga damong probiotic.
6: Mas
2: ano tayong interval?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
7: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
3: Tabaw?
7: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh. Di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag MyTC. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balatianon, healthy kag kompleto si bibi.
3: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
7: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imong nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly. That's why gin-advise na gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, MyTC or PureC, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
3: So ano gali, Doc, ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
7: Ang pinaka-common nga rason sa pag-aguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidant. Pero may ginato na balik-balik. Labi na sa mga wala, gainom DTX500, way gainom ITC, way gainom PRC. Ang oxidative stress, bangod sa madamo ng free radicals halin mismo sa mitochondria, sa kada cellula, ang nagaresulta sa dini base sa gituag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sa DNA. Single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand, gani hindi na inikumplito. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kaginitanan nga nagaresulta sa toxicity sa ato niya cellula, gani nagakapatay ang mga cellula earlier sang ila nakatalana nga tiyon. Amo na nga, ang wala gainom DTX500, wala gainom ITC, wala gainom PureC, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitwag oxidative stress sa cellular aging.
3: Ano ya dok kung magsiling ka cancer formation?
7: Amo na ang finale sa sini nga pagtuon Sir GP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko to leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantaw bla ang mga edad sa una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer subong. Oh, grabe 50, na.
3: 50, 40 pa lang yung cancer na.
7: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na. Wala na ginasapak ang prutas ka gulay. Wala gainom DTX500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakantuan din sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX500 kag ITC. Ha? Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX500 kag ITC or PureC adlaw-adlaw.
1: DTX500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX500 na. DTX500.
0: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
3: Saan na ginom DTX500. Kailan na subong imo sugar?
0: Pagtigi ka namin isang DTX500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX500 na
1: gito. DTX500 Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX500 kag MITC, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa ambali doc especially sa mga babayi dako ang mabulig kon ga DTX kag MITC or PureC kadto no sa mga babayi attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA ato ginambali do kaina ang pag-inom sang DTX500 kag MITC or PureC ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic anti-carcinogenic kag anti-inflammatory
7: ang nami sa DTX500 kag MITC or PureC Sir GP ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, may ban 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema, nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX500 by TC kag PureC. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan exercise. Na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX500 MITC or PureC. With DTX500 kag MITC or PureC, you can enjoy life and be cancer-free, sir boy.
6: Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sa pag-suplemento sa DTX 500 kag sa Mighty C. Mandamo pa sa benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sa ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo. Diyos ko. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala po lawambal ni Dr. Ramil. No? Kadako sang baylo sa imo lawas kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Ah, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nang gatulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
7: Basta ko ya sir boy, lima sa aga. Na mamang kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no, na nalumunaw na lang ang pandemya, no. Ti buhi pa man ta sir boy.
3: Correct. No? Salamat.
7: Salamat Lord. Salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom ka sining DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
3: Why na? Why na sa chance? Okay, ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
0: Ginaka, no? Ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya ba?
3: Sa katlo ka pila ka mag-inom?
0: Sa DTX 500? Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
3: Subong, kamusta?
0: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun, ikaw ginapatsa.
8: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisita halang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
8: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
8: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Tanan, gapaligo, purong iban baho. Tanan nga paligo, pero iban may punggod, alap-up, tanan nga problema sa skin. Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
11: Sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo. Kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Mills ang papay, no? may pa-pain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni may madidikakaw, Doc Sam?
12: Well, para kumpleto, Sir Boy, ang aton nga protection sa aton nga panit para maghamot pagid ang aton nga panit, Sir Boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
7: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe, yes, sa Clinica Diopress, hindi gindi nyo paglipatan.
11: Oh. Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
7: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
11: Uy, mag-Shopee!
7: Ara na, pagitaon lang lang Clinica de Alternativo Store.
11: Coffee time!
7: Sa mga may diabetes, sa mga kauturan natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga, wala brown sugar, wala white sugar. Mm-hmm. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
11: Stevia.
7: May ara pa siya sang ergotayon.
11: May ergotayon din ngalin sa gano mushroom. Ang balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Bakwa mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Ramil, gindugang pagid ang DSE, ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat ka hubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No?
7: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, ito siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
11: Paborito ko man na.
7: DTX Coffee Mix nga, paborito Sir Eljan.
11: Paborito ni Sir Eljan ka, kabata si Sir Eljan. Kung ka-inom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, kika-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag, layo ka sa mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyong kape, DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
7: Paborito ni, kung ano man eh, ni Kevin.
11: Ni Kevin, Sir Kevin Bigay, paborito ni
7: Sir Redren sang Iloilo.
11: Kung gusto mo yung naamin.
7: Paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
11: Wow! Panami, no?
12: Prebio coffee.
11: Hindi lang probiotics nga rin sa kaping ini, may prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kailanlan magutom. Kiginupdan na, ginpadal ang lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
7: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
11: Gipabalunan.
7: May probiotics, may prebiotics.
11: Amuning kampiyon. So, kita mo sa Amon Coffee lineup.
7: Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
6: Good bacteria.
7: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer.
11: Ayaw to, yes. Siyempre.
7: Gapamasad sa DC nga babay.
11: DC, ha? DC na may nagslang na sang DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yung pabugtaw, kasi si engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, mag-extend food supplement. Mga extend food supplement, gapan namin si imo blood flow, kung namin imo blood flow, namin ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, namin man paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
7: Feel young, perform young.
11: Namin, diba? Kung ang imo food supplement extend, may frontal effect niya. That's why gusto gini engineer, no?
13: Oh, i-feel mo kitang young?
7: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
13: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
7: Extend food supplement.
11: Nami lang may mute noon na pungganto lang.
7: Anyway, sige,
14: sa ikayong lawas.
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga butka!
13: Well, ang UTI, attention sa mga babae, parang gini sa inyo.
7: Sila gini ya?
13: Oo, ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masaka as kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
7: Correct.
13: Ang solusyon, antibiotic. Take-on permanente kabigin ng UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
7: Patay ang mga good bacteria.
13: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan? ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
16: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abal ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw ton anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinicas Probiotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
7: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil.
13: Mm-hmm.
7: Di damo siya sa ang MCT.
13: Wow.
7: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent. Especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
13: Wow.
7: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya pati yun ang candida.
13: Mm-hmm. Fungi na, no?
7: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
13: Mm-hmm.
7: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
13: Dasig ba?
7: No? Mm-hmm. D3 Bio? Mm-hmm. Amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palain nung ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
13: Uy, isa ng bacteria.
7: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya.
13: Mm-hmm.
7: Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka, D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
13: Wow.
7: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka, D3 Bio. Ang nakanami, pagidam mo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagidin mo Spore Biotics,
13: champion,
7: nahimo nga strong anti-microbial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics, no? Kay ang aton nga Spore Biotics, ara na ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy.
13: Uh-huh.
7: Lactobacillus rhamnosus,
13: uh-huh,
7: Lactobacillus reuteri,
13: uh-huh,
7: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo, kagpaguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria. Nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gako sa ito ang UTI. Anang kagaw blahalin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadtos ano?
13: Kisala panghugas.
7: Sala nga panghugas. Mm-hmm. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa probiotics, gakreate galinis ba sa ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila
13: hindi infectious.
7: Hindi infectious. Kundi no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kayo UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics, hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
13: Oy, mm-hmm. Sam,
12: ha? Una, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Spore Biotics kag D3 Bio na, magiging Sir Boy. Kaya man, ang probiotics halin sa Spore Biotics, Sir Boy, nagapodose sa natural antibiotic,
13: mm-hmm,
12: no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang amo na siya nagapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy, no? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag Clinica D3 Bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang Clinica D3 Bio nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang Spore Biotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time, ginapakaon niya pa, Sir Boy, ng aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga lawas. So kung damo ang ginatawag microbiome sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang E. coli bacteria, Sir Boy, no? So nagahealthy ang aton nga gut. Kung healthy ang aton nga gut, ati ma-prevent man ang sakit nga UTI, Sir Boy.
11: Correct, Doc Sam, no? Amo ni ka importante sang Spore Biotics, no? And probiotics nga da sa probiotics si mapuslan gid sang lawas ta nga a makasurvive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot sa si imugat no agi sa si mutan may may gina hydrochloric acid agi sa before pag ani sa tumaro ni initan siya guba na siya iniyang probiotics siya could take the abuse no biskan mainitan biskan magagi sa tiyan no ma-form man siya gyapon sa imugat para mo obra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics nga tawag nga spore biotics ang nami isang spore forming nga probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Kikit, ilan niya, padamoy-damo, ay lang ta. Kung damo sila, wala na tapikan. Kaya kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, may na ka mo diyan pangan. No? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na ang E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pagin matawaran nga ginaobra sa ini nga tanda,

0: Fever Hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
0: Ang D3 Bio. Ang D3. Yung may Physium. Ang Physium. Yung may D3. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala kit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
6: Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City.
7: Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique.
4: Wantyong Building.
7: Barangay 8 Bagumbayan.
4: Fronting Quezano Mall.
7: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
4: Kulasi.
7: National Highway.
4: Kilid sang LBC.
7: Clinica de Alternativo Medicina.
4: Kabangkalan Branch.
7: Located at ACM Building.
4: Texas Street.
7: Corner Bread Box.
4: Kabangkalan Public Market.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Sagay City.
7: Radyo Bandera Compound.
4: Likod sang Pag-ibig Office.
7: And
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City.
4: Ernai Street.
7: Fronting Paglaum Sports Complex.
8: Informasyon sa ikaayong lawa.
9: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siniga Tandem, Dr. Ramil.
10: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A, gamito na niya sa kwan, ining pinaka-importante nga proseso nga cell differentiation. Ining a process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
9: Kumbaga, so, ang role ya sang cell ginaga, ang ginaga role kung ka vitamin A ka. No? Kung cells ka sang mata, dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sang tiyan, dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage...
10: Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3Bio kag-sporbiotics.
9: Uy, amunang teknik da, ha? Mag-probio tandem kid.
11: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka bla?
10: Ginabiring.
11: Ginabiring, sakit ka tama?
10: Kulang ka calcium.
11: Kulang sa calcium. Nga kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
10: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
11: maabsorb gid sang tuon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: ¡Campeón era yo!
1: Horas Filipinas a las 4:34.

0: Welcome na mga ka-K5 sa aton sirige palatuntunan.
1: Balitang K5 sa umaga with ka-K5 Rowel Pineda.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang magandang umaga po. Welcome, welcome, welcome na mga ka-K5 sa atod siring ang palatuntunan. Sa atod siring ang pagpangalagad diri sa Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Martes kita ang adlaw, Oktubre 13 na. Sining another na naman nga edisyon sa atod siring ang pagpangalagad. Of course, ang inyo siring kaupod si ka-K5 Ruel Carbajo sa Perenda. Kagiropdan man kita sa atod siring technical partner sa B-Mix kag Master Control. Si ka-K5 ang Philip Boy Celestial. Ang inyo siring mga kubos nga nagad, migo sa mikropono, abyan sa kahanginan. Kabaga presentar na naman sa mga balita, impormasyon kag talakayan. And of course, mikos-mikos porsyon da. Sa atod siring mga pinalangga nga tagpalabati sa siring kagahon sa sulod sa isa ka oras kag tunga. Of the night na naman kita ha, siring matulutog now, manami nga panahon, nga kagahon siring adlaw nga Martes. Sa aton din ang mga kauturan karon, nga nagapreparar na, nagapanghanda na sa ila siring mga likuton, kung ano man ang ilang mga aktibidad, transaksyon, kaladuan, subungad daw. Nagapreparar na ang iban kati aga pa, may flight na pa Manila, ma-abroad, mabiyahin na. Kinanglan na 2 hours before ang inyo siring flight. Dapat nakapanganda na kamuda. Kaglarga na kamo. Ha? Dito sa airport. Ang aeroplano bala, hindi na magulat sa inyo. Kag kung maulihi kamuda, hindi na bala mag-U-turn nga balikon pa kamo. Dapat nakapamahaw na kamuda. Pangapi kamo. Antes pa man ang inyo siring mga biyahe, ang inyo siring karaduan, subong nga aga. Kaya tika na, migid, namunin mga inuras na gapanghanda, preparar samtang mabugnaw, malinong, ang palibot samtang nagainom naman sang mainit nga kape. Pampabuhay ng dugo, pampabuhay ng katawan, mga ka-K5. Of course, masami kag tradisyonal. Kag parte na sa atod siring kultura, kabuhi ng mga Pinoy, ang paghigop sa kape. Pero ti mas marami pagid kung nagakape kamuda nga may dulot naman nga kayuhan, alibyo sa inyong kalawasan. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Amo na masami na mong ginahigop every morning ni ka-K5 ang Philip Boy Celestial. Ang inyo siring mga ka-K5, amo na. No, mga kauturan ang ginainom. So try ninyo no, sa mga listeners na mong dira karon, wala pa nagka-testing, madugay na nga naghandom. Ang pinakamadali dira iyang solusyon mga ka-K5, kadto ka mo di sa aton nga klinika. Ari dira available ang aton nga DTX Coffee Mix. Pwede man kadto ka mo dira sa may Brad's Coffee Shop, Corner Corbada da, Kinalumsan, Poblacion 1, o kung kay Migo na mong Pilay, dira sa may Old Sagay Public Plaza, ara dira ang aton siring mga kape, nag-serve na sila, DTX Coffee Mix. Kag kung gusto ninyo, padulong na lang kamo para di na kamo da mabudlayan pa, labi na kung mga solo senior citizen na da. Kontakan nyo lang kami ni ka-K5, ang Phil Celestial, mga ka-K5, mga kauturan. Ako di-deliver, idulong na mundira sa inyo sining nga tagsa ka mga pertahan, door-to-door services. Ay, live kita ha mga ka-K5 sa aton nga K5 Sagay live programs. Aradra nga aton nga live streaming for today. Ang aton nga presentasyon, mga balita tada. O dira ninyo makitaan mga kahiti wala labot nga nagapamati ka. Mas marami pagid. Kag amo na ning trending subong. Amo na ning uso subong mga K5, ining digital news nga ginatawag, may video kag photo presentation. May ara na daw sa inyo tagsak ka mga cellphone o kung TV-TV. Pwede gid makalantaw, magkakita ka mo sa amod siling live broadcast. Good morning sa ato niya nga mga utod. Nga nakatuto karon diri sa siyudad sang Sagay. Cadiz kag iskarate tagsak ka mga kabarangayan sira nga mga lugar mayong aga lang ah no sa ato dira nga mga kasimanwa mga sagaynon Cadiz non kag Iskalante hanon mga taga Tubuso man dira amo man sa mga taga Calatrava, Manapla, Victorias, Ibi Magalona sa kutob sa malabutan sa aton siring signala no siring kagahon mayong aga lang mga ka-K5. Live na live kita ha, so pakiya like and share na lang, like and share. Ang aton sini karon nga live broadcast via live streaming mga ka-K5. Alitero na ito na ang basahon ninyo, dira ang mga greetings, mga pagpamukaw, ang inyong mga pagpanamyaw. Ito na karoon nga mentionar, meet lang na ito na, basahon ta. For the meantime, dira kita sa mga balita. Ang mga importante na ang mga impormasyon, balita nga nasagap sa tagsana aton ka mga field unit reporters. Amo man, balita nga nakalap nasagap sa aton siring news center sa nakaligad naman nga 24 oras. Umpisa kita sa aton sining balita lokal. Sa aton sining balita lokal, konstruksyon sang alternate bridge sa may barangay Fabrica kag barangay Paraiso inabala nagakonektada in between sang natung-an nila. No, in between sining duwa ka mga barangay ining Himugaan River kay di masyado kalapad na kag madalom. Ginbutangan dira sang ano ginobrahan sang alternate bridge. Okay, ti sana siling na inang daan dira nga Himugaan Paraiso Fabrica nga bridge, no inabalang ano na daw steel bridge da. Ang karaan na pila na nakaanyong taytayan o chimpo hapon pa na. No giubra sa mga Amerikano before pa ganing hapon ni. Eh. Na mga Amerikano nag-ubra sila da kay ti diri nagpatindog sila sang kumpanya ang Elko so parte na sang ilaman nga development sa lugar para magamit nila o, sa ila dira nga negosyo sang Elko tigi patindugan sang steel bridge kay ano man aton kay siyempre sa dalalayon nagagabok man nga nagagabok although nga padayon man ang maintenar sang taytayan. Galing kay ti sa kamoderno sa panahon subong mabugat ng mga salakyan. May patong panahon to kay kalabanan dira galabay da mga karusa, mga karabaw, kabayo. Kag pipila lamang ka mga truck magaan ang nagalabay da. At iya muna na mga kakipaib. Kinanglan na nga i-repair or kinanglan na nga I don't know kung i-repair na da, renovate or islan sa bagong taytayan pero ti di ba na pwedeng ubrahon kag kayuho na nga wala sang ibang dira nga malutsan. That is why nga ginimuan dira sang alternate bridge mga kakipaib. Dira sa may dalom-dalom na gawa bala sang barangay Paraiso. Kag konektar dito sa inamalang dayon kada magkalusot sa boulevard sang barangay Fabrica. Medyo magamay-gamay lang galing dang alagyan pero ti okay naman lang na sa mga light vehicles sa na mga motorsiklo, tricycle, mga salakyan or auto, pwedeng-pwede na. O, gagmay nga mga panel van pero ti na mga dalagko nga truck, kabudlay gyapon kay daw kakitid man da sang alagyan da, no? Labi na kung maglusot kada sa papanaog to halin babaw da sa Paraiso. Lusot ka naman dito sa may barangay Fabrica siya duman galison.
2: Balita K5 sa umaga.
0: But anyway, base naman niya sa pagpanalawsaw, padulong sang K5 News FM sa itong tinalikdan nga daw, malapit na kuno daw matapos, no? Ining alternate bridge, mga ka-K5. Actually, humanagid man ang taytay mo. Ang ginaubra na lang da, ang dalan ba lang magkakonektar diri para naman malutsa na no, sa mga bihikulo. Okay, balon tara karon ha. Sa dugang pa naton nga balita. Sa dugang pa naton nga balita, mga ka-K5, tatlo ka mga mangingisda, dakop naman sa illegal nga pagpangisda. Pamaningan? Wala yung guro nga termino ni, basi typo error. Pagpangisda, dira sa may Sagay Marine Reserve. Ang mga ka-K5, arestado na naman kasako subong sandak pa na yung mga illegal fishing. Now, sa aton sining mga otoridad. sa ibang gabahin mga kauturan. Para yun, sige po ng aton sining mga local news. 39 anyos nga lalaki arestado sa bypass operation naman dito sa may syurad sang Cadiz. Valor 13,600 pesos nga ginapatihan. Illegal nga droga shabu na kumpiskar sa sining nasambit nga drug personality.
2: Balita K-5 sa umaga. Balita K-5 sa umaga.
0: Sa ibang gabahin, balita probinsyal. 11 anyos nga bata. Uy, patay gido. Itong ligad adlaw, balita man to ni K-5 Jomari. Itong isa ka mananagat balang tunga lawod while nga nagapangisda. Naigo man sang kilat, patay gid. Now dito naman niya sa may banwa sang Kawayano, ahay, 11 anyos paring ampil, inigo gid sang kilat, patay gid ning bata, kaluoy man nga aron prestada sin man ara sagwa, nagalakat, nagapahimuyong na da or kati ko ara ka man lang sulod balay, layo man ang posibilidad nga iguon ka pa sang kilat. Otherwise, ko ara kasawanang o kung open area, wala na sang iban pa dira nga matagaas nga mga bagay, ati laban-laban gid. Ang matupan ka aton man nagkaroon nga ano na no? Pagkadalon sa inyo mga kakipab kauno, kag, kung ano ang dapat nga himuon sa tion nga magtuhaw ang ginatawag naton nga thunderstorm. Ito yung sulit mo gina inabalang kalit nga pagbaylo balang sang klima nami pasubong. And then after a while kalit na nga naguom huyop pulupugada sang babaskog nga hangin plus pulo pa naguob di ina no, laban-laban gid nga ina may upod sang pagpangilat kay wala man guro daguob kung wala kilat na mga kakipay ba mo nang itawag na ton nga local thunderstorm kago anong mayuhi mo on no, suggestion lamang sa inyo nga mga kakipay ba base siya sa amon sini nga pagpanalawsaw pipila ka mga ibaluman during thunderstorm kung anong dapat nimo nga himuon mga kauturan. Sa pihak gabahin sa aton sining mga balita nga dapat ninyo bulubantayan dito sa may syurad sang San Carlos. Uy kanami oh paring ampil mga kakipaib kay ang ilang local government unit LGU para naman dugang nga proteksyon kag siguridad sang sa palibot kag of course eskwelahan 30 ka mga metal detector so gin-provide sang ilang LGU sang syurad. Gin-provide sang syurad mga kakipaib no ining 30 tanan ka mga metal detectors at kampyon amining nami kati kung damo sang eskulahan no sa inyo dira nga lugar labi na gid ko ining mga eskulahan sa proper sa city proper mga kakipaib kadamo sa mga estudyante dira tanan misklada international kumbaga bala sa aton sining mga termino international but singiron tanan nga sahi sang level sa sosyulad aradra impuntanan labi na ini mga public school mga maayo mabuot matarong mga kabataan na impon man ini mga dungol pod kag sarawayon kinaban-laban gid dira nagatugas ang ginamo labi na ko maimpunan pag ini sa mga grupo-grupo ganggang bala nya mga grupo-grupo da tidira kung kaysa nagatuhaw ang rambulan ay may lang kong tinapungulay ang ila sining obrahon kung kaysa madala-dala pa na armas. Eh mas marami ni konsulod skwilahan before sila iyang makasulod masikyar na gadaan through metal detectors para makita na kung sino dang may dalang patalom or any metal pointed metal object ini mga patalom, kutsilyo, armas ma-detect na gadaan sa aton nga metal detector stick kampiyon initiative ni sang San Carlos LGU. Sa iban pa nga mga bahin sa aton sining headlines, isa naman ka street level individual arrestado dakop sa bypass operation sa syurad sang Escalante. Balita karon ni K5 Job Surido, sino ini tagadiin kag kumpila naman ang narecover nga drogas nagikan sa aton sining operasyon sa aton iyang kapulisan. Sa iban pa nga mga balita na to, National Pilipinas mag-import sang kapin 200,000 kametriko tonelada sang bugas hali naman sa Pungsod Amerika. Uy, sa US, dito kita nag-produce gali isang bugas gali ang Amerika. Abi ko gani kung kita to nag-import. Subong kita na ang nag-export. What I mean, no? Gina-export bala naton or kita yung nagbaliga, ginapapagwa naton to kag sila mabakal. Now ang siste, kita na ya karon na nag-import kita pa mabakal. Kasabagay, kiti ang Pinoy nga na niya pala kaon, gidya nga daan kanon bugas. Magina yung staple foods naton, no? Hindi kita yung buhi kung wala sang bugas. Manoy na siling, bala na kanon lang, bisan wala sudan-sudan, basta may kanon. Kita pa yung Pinoy. Kaya ang ginasaligan ta nga daan kag K5 ang feel bugas halin Vietnam, Thailand. Ati syempre nga aton nga gobyerno maniguro man kati wai man aton karon kung sila to ya magka-crisis, di sila ya karon magbeligya bugas, problema na ang rako. Mas maya na nga damo kita sang ginatawag nga supply chain. Damo kita sang kuan para in kaso may mga emergency option kita. No? Nga pwede man nga pilian nga kung maubos ang tawag sini ang supply sa aton sini nga ginakmaan, at least may ara kita sang sailuan kati US niyo America, US of America. Nami gurong bugas ang ano ay basi pagkaon nato ni mga in English kita pare ko. If ever we taste this rice, we'll speak in English. Sige. Galing kita yung masubo bala yung kamaturan, no? Paring ang feel, mga ka-K5, kiti kita ginakonsider na to ng aton pungsod as a industrial or agricultural country. No? What I mean is agricultural country, ang aton sining industriya, agrikultura, no? Mga pananom, utan, if ever good man, may mga prutas man, no? Kag isa na diri ang bugas o humay. At yan muna, galing kay ti siguro, nabuta naman sa mga subdivision sa mga bilyar, pinamakal naman nilang iban ng mga agricultural lands, mga sakahan or ining mga humayan, balagi mo na convert na subdivision, ang iban ng mga agricultural lands naton. At yan muna, no? Kulang nagidba na aton sini bugas. Plus siguro, damo na mga Pinoy. Kadamo nga daan, ibanda, sige lang pamata. Amo na ang problema. No? Kadamo na sa kinanglan man nga suplayan sa pagkaon bangod sa nagadako nga populasyon. Sa international news naman, 3.54 billion nga Chinese shabu na kumpiskar dito sa Laos o pungsod Laos. Nga magagbiyahe kung tani ni gali sa Pilipinas. So, 13 ka mga tao, lakip na Pilipino, arestado bahin diri. Ibiyahe gali ni kung tani nila sa private chartered flight paring ampil. Amo na galing sistema, gali sumo sa mga loko-loko ng mga sindikato. Ang gali mo gali nila, transport nila to sa isa kapungsod nga medyo kakontsaba nila, huyang ang seguridad, mayara sila sa mga kontak. No? Bilang miyembro siguro sa ilang sindikato, palutso nila to ang droga. Then after that, ining mga sindikato man diri sa aton, mga dalagkuan ning nagabaligya sa Shabu, markilagli na sila private plane, chartered flight, tapos nila pagwaon, medical supply. Kumbaga, medical, ini bilang chartered medical plane. For example, biyahe pasyente, dulong dito sa piyaka pungsod kay dito. Ini mga granon, bala mga big time. Pagwaon ng nila bing may pasyente sila, dulong nila to sa mga pungsod or sugaton. Galika kay ansiste, malimalita kag kahon-kahon ng mga droga ang unod o deliver sa kung ano nga pungsod ang ila sininga pagadulungan. Tiyan mo ni, no? Isa sa mga aligasyon kahit yung mga Pinoy man na nadakpan diri ang plano gali ni Kuntani dulong diri sa Pilipinas bauti pinsara bala kakipab ang pilo 3.54 billion worth nga illegal nga droga ang ila Kuntani sini nga igabiyahe padulong diri iya sa aton. May na lang kaya na-intercept sang Laosian government. Sa pihak kabahin sa aton nga mga balita, sa aton sini nga balita ang entertainment ni Ate Sheng pelikula sang Joss Lea. nakaganar sa masobra 100 million pesos na. Ba, puwerte ha. Si Josh Garcia kag Julia Barreto. Amoning panibago naman nga love team. Ba, kampiyon ha. 100 million pesos. Te, why gid kami da? sports balita naman ni Jaco. Alex Iala nagnubo sa number 19 sa WTA rankings. Amo na ang dapat ninyo bantayan kag abangan nga mga balita naton sa aton siring pagpangalagad. Adiri lamang sa balitang K5 sa umaga. Sa aton siring pagpanubalik mga kauturan ang inyo sinikaroon ka mga greetings na. Naton sinin ka pagbasahon. O, ato na lang galing ka basahon nga daan na. Basahon ta na nga daan ng ilang mga greetings di before sila nga manunggod. Wilma Suson, good morning. Dira sa may barangay Magsaysay. Welcome aboard. Salve, Cordoba Peño. Ara naman, present na. Present naman si Romel Anurico. Good morning. Kay Ma'am Sally Almencion, present naman. Araman si Sirpa, si Franklin Martinez, Elena Anurico, Rodrigo Cervantes, si Ma'am Vangeline Tulyagalape. Oh, good morning da, Ma'am Vangeline. Ay, ginag-greet niya gali, kanday Gigi Villasiran, Mami Mercy Flores, Elpidio Milgar, Eunice Ardiente, Giselle Elestrisimo, Darlene Libre, Bantulay Family, Maygugmaon Family, Pantunyal Family. Ginatamyaw ka mo ni Ma'am Vangeline Lape. Rolin Bistar, good morning. Nonoy Bailoses Ferrer. Ginag-greet naman Bailoses Palma kag Ferrer Family. Tanan ka mga staff sa K5. Ginatamyaw ni Ma'am Nonoy Bailoses Ferrer. Si Rodrigo Cervantes, good morning man. Morning sir, may feel health ako pero iya ini ka barangay. Pwede ba ini sa iya ka program? Iya ka barangay, meaning to say pang indigent ang feel health inabalang tuigan. Imo lang update kag i-renew mo every year. Pwede mo na siguro ipamangkot kadto ka lang sa mga facility naton di. No, kung pwede na or makonsider nila, no? Siguro ba si pwede ba i-try lang ya si Rodrigo Cervantes kasi wala pa kita na makapamangkot or maka-experience bahin sila. Okay, tibiyara na parikoy mo mga indigent bala sa barangay. Kaya labi na kung nagtatrabaho ka man sa barangay, kung wala ka feel health, pwede ka da, no? Renewal lang every year. Okay, na-renew lang ning feel health. Bintaha man na. Importante na sa mga kauturan na to. Try mo lang. Inquire ka paring Rodrigo Cervantes sa aton sining mga government hospital. Now, diri sa Alfredo Marañon Hospital kag aton nga sentro bala di. Now, sa din ka, ano ganing lugar mo? Do Escalante ka guray. Adira sa Escalante, try mo da, no? Rodrigo Cervantes. Kasi daw taga Escalante kay. Ulysses Mahilom. Gina-greet niya man si Nanay Ana Marie Caparon. Iya siya rin ang pinalangga ang asawa, Charlene Amodya. Si Sir Ulysses Mahilom. Good morning kay Wilma Suson. Sino pa? Sige, gina-greet gali ni Ma'am Vangeline ang iya siya rin ang Banabirds nga si Sir Alan Lape. Sige, Sir Alan. Gisiperate niya gid-greeting si Sir Alan. Ni Ma'am Vangeline Lape. Wala niya to gin-include to sa mga usual niya ginagrito. Gin-separate niya gid nga mensahe para special. sige Ma'am Vangeline, thank you gid ha. Sir Alan, good morning. Padayo lang mo da, stay put lang mo mga K5. Butang niyo lang dahing inyong mga greetings. Okay, aton ina karon basahon liwat ha. Mga... Oy, hambal ni Franklin Martinez. Good morning sa inyong mga staff. Labi na sa kay Sir Ampil sa inyo. Kay paring Jake Recto Nieves. Amal ni Franklin Martinez. Thank you again, paring Franklin. Sige, standby lang ka muna. Pagbalik na to ng mga detalye, kabugusan na sa mga ginpandulong tanga mga headlines, ang aton sinipagadalon sa inyo. Standby!
2: DDX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500! DTX 500! Nagandaan mo na ba na ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka balatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! D3 Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500, aga unto kagabi. DTX 500, ang pang-power kag super Detox Mode. DTX 500 Extend Food Superman Man.
5: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500. Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikaw. Pagkaburigod, malimta, DTX 500.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas,
1: hindi na magkabalaka.
2: Mag DTX 500 ka na.
1: Ang DTX 500.
2: Bastante sang antioxidants.
1: Panghontra sa mga halit niya free radicals.
2: Likawan ang baratian.
1: Mag DTX 500 ka.
2: DTX 500.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglit ko. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, namis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to early wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Oras sa Pilipinas, alas 5:07 na. Balik na kita sa aton sining pagpangalagad. Sa gihapon, kaupo ninyo si KK5 Ruel Carbajo sa Pineda. Kag sa aton sining technical side, nao sa aton sining master, kag B-Mix Control, si KK5 ang Philapoy Celestial. Ang inyo sining mga kaupod, silbi alarm clock, every morning, every day. No, agod nga magdulong sa inyo sa mga kinanglano ninyo nga mga balita while nga nag-preparar ka mo dira. Kung ano man ang inyong mga pagpanghanda o kon kalatuan, transaksyon sa sini nga adlaw. Sa liwat, live kita hang magkitaan kag mabatian sa via live streaming sa Facebook page naton, K5 Sagay live program. Sara dira si Ma'am Ligiel Navarro Gileon, naka-tune ina. Na nagilantaw na sa aton sini nga live. As usual, ara man naka-steady pulse lang, still watching si Ma'am Sali Almencion. Adira sa may barangay Bata, Bacolod City. Si paring Franklin Martinez, ara naman steady pulse man. Aneka monitor man sa Gyapona. Aramanda si Ulysses Mahilom, Rodrigo Cervantes, ay si Sir Rolin Bistar. Kagamo man si Sir Romel Anurico, kag Ma'am Elena Anurico. May ginapag-greet galito si Ma'am Ilbi Buok. Ma'am Ilbi Buok, dali lang. Di na to ganing pangalan niya gani, Ma'am. Ni Ma'am Ilbi Buok, nga iya sininga kilala. Dali na, nadula, natuhaw. Ari diguro sa isa ay. Ari, si Cirilo Nukyaw. Aragli, amigo na ton, no, Cirilo Nukyaw. Galibod ni sa mga solar light, mga power tools. Sir Cirilo, basi magka-avail kami dami mga solar light ka da, basi pwede ka may pautangon ni paring ampil di, oh. Uy, dami blan akong mag-blue brown out, parikoy. Bila akong may solar ka man sa balay, uy. Ha? Nano, Bluetooth speaker, basi may ara ka da. Kinanglan ni paring mabulubidyukin isang ano. Pwede na, cellphone la parikoy. Cellphone, may cellphone ka. Tapos may data ka lang, connect mo lang. Gati, YouTube mo lang subong niya, pwede ka nakabidyukin mo. Tapos connect mo dahil mo Bluetooth, may microphone ka lang. Bawa, ah, tampat na, pwede ka nakabulubidyukin ka mo. Pwede partner mo sa balay. Pwede, pwede gan. Cirilo Nukyaw, basi may ara ka da Bluetooth speaker, ha? Mas-share lang di kay Lantawo naman Bluetooth speaker. Sige. Sino ni? Ang nag... okay, sige. May pa si Sir Jan Eric Rosal. Gina-share niya ang balita dito ni... balita ni Eric Tineripi, tos kubangkalan. Pero ara siya taga-Cadiz. Taga-Cadiz, Sir Eric. Pero ang balita gina-share yan ni Eric Tineripi sa kubangkalan. Oh, gari guro. Sige, ko Tukayo niya mo. Siyempre, full support si Tukayo kay Tukayo.
8: Balita, KK5 sa umaga.
7: Anyway, sige, padayon kita mga KK5. Dirin kita. Nasa mga detalye na sa aton sining mga balita sa siningaga.
8: Balita, KK5 sa umaga.
9: Balita, KK5 sa umaga.
7: Lapit na matapos mga kakipaib ang ginaubra dira nga alternate bridge. Abisya sa pag-usisa na pagpaniguha man nga makuhaan man sang update no ining construction da bala sang taytayan no ining alternatibo dira nga taytayan nga kun sini dira malabay ang mga bihikulo for the meantime while nga gina repair o kun na posible ba si bala karon dismantulo na lang nang daan nga taytayan kag islan sang bag-o kay ti sana siling na ina nga daan pa ring ampil parte ina sang ginatawag naton nga maragtas mo history bala sang sagay kag parte ina sang ginatawag naton nga national heritage no inang mga sinadto kag mga dugay na bala nga ko ano ni infrastruktura no mga pagkabutang nga na parte ni Serya kag malawig na bala mayara na sang tawag sinigani ining malapad nang maragtas o kon history sa isa ka lugar ti dira no ang Himugaan Bridge ang barangay fabrika para iso Himugaan Bridge mga KK5 nga ina gintukod pa no kundi kita magsala during 1930s o kon 20s pa na no, mga Amerikano nga mga engineers ang nagconstruct sina prior pa nga mag-abot ang World War II no ina gintukod para naman magamit nila kay diri nagpatindog man sila sang inabalang insular lumber company. Nauti, kumo kay kinanglanon Manila nga magtabok-tabok dira sa Himugaan Bridge kay shadow man kalapad, madalom, hindi man basta-basta. That is why nga gintukuran nila. Amo na gani nga dira ang fabrika kag paraiso para ng ampil. Amo na ang pinakauna gid nga daw na ano mo, daw na develop balang nga lugar, no, dira sa sagay. And then eventually, amo na da, natukod man ang sentral kag naging masanyog man economically ang ina nga mga lugar. Now prior pa nga mag-abot ang ikaduwa nga gera pang kalibutanon. Tiya mo na da, no, ang taytay inang steel bridge. Bakod na, just imagine pa ring ampil, no? Mga Amerikano nga mga engineer ang nagtukod, pila man ka dekada, pila man ka anyo, no? Almost 100 years kung hindi kita magsala lapit-lapit na lang. Ina nga taytayan ti grabe man nga serbisyo, ha? Pila man ka tonelada sa mga produkto nga agrikultura, mga ano ni kinanglanon dira nga mga konstruksyon, pakadto pakaris ang mga tawo, oh, mga bikulo da nga ginagyan sa to kasi wala pa na dang access road da bala nga karon. Ga damo man gaugtas kay way patay man dang ka construct na dang nga katipag man dang inyo pika-pika da. Oh, hindi man magyan mo kaysa ang mga tracking nga kadalin as pa. Shadow man adabi ka taklaro na no man dang kay kasubidahon man dang i-construct na dala no man nga wala man adam planuhan tadlong. Dini mo nyo man adam pirti ka taklaro na no pang mga tracking ayawan man adam taklad. Oh, muna dang damo man nagka-question, pwede man na kung taning total lawig man ang dalan. Tani, bisan pa paano, hindi pa bala, muna ka tanto kataklaron para hindi man malis dandang nagalalabay. Tihabo na lang gid ninyo na dang bukid nga gintihab nyo na, huwag nyo na lang gin piyo-piyo nga hindi man bublay. Tawa, kay kadamo na dang kaka-slide. While diriya sa may fabrika sa una, at italag sa mga may mga aksidente mga kakaluntad kung kaisa kasi siyempre accident can happen no mga kaka-K5 pero ti di kita muna ka mga dalag ko ano kung malubha no ti amo na dang ginakabalakan that is why nga ginpasarado kasi medyo ano na deteriorated ng idalom nga parte lang taon mo da sa babaw daw ka okay pa pero kung magtindog ka da pa rin ampil mga KK5 mga taga-pabrikada ka para iso suwito na na nila matindog ka da tapos may maglabay bisan single ang motor kung tricycle gauyog oy ang taytay ka ano man mahadlok ka man no mga KK5 ngayon na balang daw hindi mo mapaktan daw simba ko lang no muna dahil nga ginahingagaw na da no nga masira kag matukod din ang alternate bridge because eventually ina nga taytayan ipasarado while nga ginaplanuhan kung anong mayo gubon bala islan bago o kung i-renovate na lamang kasi sana siling na parte sa nga ton nga maragtas heritage no actually initially ang ano na da parang ang feel hindi magpasugot ang National Heritage Museum. National Heritage Commission or something. hindi sila magpasugot nga gubon. Okay, ti, maraganing hambal, parte na sa aton history. And then, later on, siguro mga pilaman ka mga binulan, pagtuon, then siguro pagkumbinsi man sa aton LGU, nga kinanglanagid nga i-ano, ilisan or kayuhon, no, ang taytayan. So, maradang mga posibilidad, which is, wala pa kita sa insaktong idgaplano, basi, muna, no, mga ka-K5, posibleng nga ilisan sang bag-o kag mas mabakod pa nga taytayan kag K5 Bampil. Amo na dang gintukod ang alternate bridge para at least may labyan man dang mga residente. Mula na galing medyo malisod lang na sa mga dalagkuan nga track. That is why nga siguro laban-laban na dang ila palabyon gyapon mga light vehicles, mga tricycle, gagmay nga mga auto, wing van or panel van nga makaigo lamang nga makalusot dati ina mga dalagkuan na yung mga wing van nga tagta ano na 16 wheeler or 20 wheeler din na pwede guro na mga howler. So una galabay na da mo mga howler sang Lopez, mga howler sang Tubog, galabay na da si Mugaan Bridge na da. So muna na mga ka-K5, na may interview no si KK5 Ariel Apas kahapon kati kinadtuan niya ni na interview niya man si Barangay Kagawad George Lee Dilagaw no sa Barangay Fabrika kag suno siya ginabulubanta nila 80%, pero tim paglantaw ko bala hindi guro ano 80 mayara na guro sa mga 95% ang taytay tapos na ya no, almost complete ang pagkakita ko sang video nga gin papagwa ni Ariel Apas. Daw ang ini bala nagakonektar ng mga dalan kay Titay. Di bala kilanglan mo da nga i-connect na sa roads or dalan, simintuhon mo na, no? Mag-connect. Amo nang nalantaw kung daw wala pa, no? Kay gamutong daw na nalantawan ko man sa video interview sa kay Kagawad, gadaw mo nang i-explain niya. Anyway, ari ang interview, no, sa K5 News FM sa kay Barangay Kagawad George Lee Dilagaw. Sir,
5: Kagawad from K5 News FM Sagay, piling alternate bridge sa Barangay Pab Abrika, kag Barangay Paraiso, mga pila na nika percent nga matapos na ining project.
9: Good morning K5 Sagay. Saan nga gapalamat ari kami di sa Gobra kami di Subong sa Altis Instruction. So ang taytay-taya na develop na nisa nga natapos na nisa. So hindi pa nisa maagyan tungod kay ang dalan ginapipara pa namon, ang mga pika-pika ginapasaka pa kay para magbakod. Kay may direksyon man sa ang taytay mo kung pila ka bulan antes sa maagyan. Subong ginaobra day, subong gapipara kami day, gawlat kami sa materials namon nga ano sa ang dakal-dakal kag pasaka kag malibil na diyo kag marikta sa dito sa pakadus may terminal. Kag sumadali na lang ang mga panahon na makakuan na naging ni Kate, ginaingagaw mo na namon ng obrad namon kay may masunod man nga project man sa piyaka para maagyan na nade. Makapipara naman kami dito sa piyak naman nga project namon nga kuan ang ma-repair ang piyak nga taytay tabla. Subong. Subong, amo lang ini nakita ang sitwasyon di Subong. Natinguhaan man sa namon mga engineer nga sunod small nga madasig man ang proyekto kay para maagyan man sa mga pumuluyo kag ang mga private sector din na makaagi kay sado na gid ka gubao na gid to ang una nga daang taytay. So amo na sa amo na kay ba kun na ambal.
7: All right, madamo gigi salamat kag K5 ba Ariel Apas sa imong interview sa kay Kagawad Dilagaw no sa Barangay Fabrika. Ti amo na ang hambal ni Kagawad, inatinguan kag ginahingagaw na iring Himugaan Bridge da, alternate bridge no sa tunga iya sa nga Barangay Fabrika kag Barangay Paraiso. Kaya actually as per information kuntani ining bulan eh, no, bulan sang Oktubre amo ning natalana man nga kumbaga matapos na ang nasambit nga taytay kag ini ang ma turnover na sa aton sining LGU. Kag ti kung lantaw naton ang video ni KK Pabariel para yon maara man ang mga ano ah no mga personnel sang construction company contractor dira no nag sige-sige man ang ila sining pag ubra. Ati amo na lang nang ginahambal gani naton ining mga dalan nga magkakonektar naman sa duwag ka mga barangay angot sa sining nasambit iya nga taytayan. Ugaling lang kayo paglantaw na ito manabaw, no? Manubo ang ginatindugan man sang taytayan. Hindi man ito gusto nga mag-hatag sang medyo mabulubudlay ng spekulasyon. Pero ting aton sininga pag-analisar, siguro mga residente man da, makita nyo man siguro. Di kung magbunok naman ang mamunog kapag ulan, magbaha naman kag maglapaw ang Himugaan River, no? Dugangan pagid parang lita nabi, no? Magtaas ang dagat or high tide. Daw ginalantaw kag ginapanaw na mo ni Kakipay Bampil Celestial, posible ba si mag-apaw man ang tubig? Anyway, ay importante may magyandang mga tawo, no? Doesn't mean nga malabay ginadang tanan dira during floodings. Okay, actually ina nga mga areas da ang ginalutsan balad ang dalan, gaka lapawan gid man adamo ina kung mag grabe na gid ang tubig baha, no, sa Himugaan River. Hindi magid siling nga kadadlaw, no, or kada bulan. May mga tinuig man nga matawhay man ang panahon, kag kung kaysa normal man lang mga pagtaas ang tubig dira sa Himugaan River. At di posible malabyan ginada sang mga residente, kaya muna dang pinaka-importante gid gamay malutsa na dang mga salakyan, no? Kaya ang taytay da nga karaan, tricycle lang gid ka mga single motor, mga tao makalusot. Di importante man kaysa maglibot ka pa to sa pihak, labi na mga pampasayro man nga salakyan bala ining series bus. Di parang litan, pwede na daw magkalusot, no? Parang ampil, no? Kasi may tulo terminal na sila day, no? Nga ginbutang. Anyway, para yun kita sa aton sirig mga balita, lapad na dang taytay mo. Initially, ang disenyo, daw mga 4.5 meters, ang lapad niya, ha? Ang lapad. And then, ginpadakan pagid nila, gimo na nila mga 6 meter para at least makalabay ng mga duludag ko, mga light vehicles, malapad nga mga auto, dira sa nasambit nga taytayan. Sa pihak kabahin, diri kita sa dugang panaton nga mga balita, police report. Ining nadakpan balang mga mananagat, mangingisda na naman. O ligad to nga mga sinima na puros man illegal fishing. At iyan mo rin palinto na ton sa mga abyanta, ng mga amigo na ton dirang nagapagisda, dumdumon kagibaloon gid naton na mga areas dira nga ginabalo, bawalan kita nga magpangisda. Kati mayara kita sa ginatawag Marine Reserve, no? Sagay Marine Reserve nga inaakta Republika, gina may lagina, no? At kung maglusot ka na karon, dira ka magpanagat, pwera lang kung labay ka lang da, siguro wala problema. At kung dira kaya mo mangisda kay kumo sagay Marine Reserve, by the word itself reserve, kumbaga mo na dang puluyan ang ano ba lang, kumbaga dira nag-seek refuge, o nag-puyo, nag-star, nag-buto ang mga isda, nag-padako, nag-padamo, kaya muna da nga ginatipigan na da, no, sa aton sinigabantay dagat, sa aton ng LGU. Tiinang ang mga parte, kag iban pa ang mga bahin dira sa aton nga Sagay Marine Reserve, no? May mga porsyon ginada nga ginabawalan, plus pagid ining sahi sa mga pagpanagat, pagpangisda, amuman, no, kung kaysa ang ginapatigayon ninyo santo iya sa aton sining lagi, ginabawalan gid. Amo nang dapat tandaan kag i-take note ginaton mga kauturan para at least iwas man kita sa dakop. Inabalang ano gid, ara kita sa sakto, no, nga bahin sa aton nga kasuguan kag sistema iya sa pagpanagat, no? Palinton talaga, no, sa mga abyan aton dira nga nagapanaga kati ini sila pigado man sila parang ampil mo awahaw man lang nila pagpanagat, pila man lang kung kay isang kakilo ila makuha, tapos sa mo pa na bilang matabo, madakpan pa sila. Anyway, nadakpan ining tatlo, no, nga nagapangisda dira gamit ang tawag ni PAMU sa may matabas area, sakop iya kasagay Marine Reserve. Mga takda alas 2:20 ang kagahong baw, no, abiguro nila hindi na sila madakpan kiti kagahong dulom. Huwag sila kabalugli, may ginagamit na ng mga night vision scope or goggles, no, nga ton nga mga bantay dagat. Ngayon nablang during night time, bisan dulom, gabi, makita gaya pong mudaya, no, detect gyapon kamusta nga aton sining mga bantay dagat. Aging kilala ining mga suspect or mga persona, kaluoy man kung tawagon aton suspect, mga managat man lang ni sila. Alias Tata, amuning Silvi Kapitan, Tyson kag Bungbong, lunsay residente sang Dakbayan kay Escalante. Dira nakasaboy sila nagpanagat no diri sa aton sa Sagay. Nakumpiskano sa operasyon ng isa ka pambot 20 ka kilos nga isda. Uy kadamo magali isang isda galingan nakuha nila 20 ka kilos. Initanan dira nila nakuha sa may Sagay Marine Reserve. Kaig ining pamo nga nagabalor naman sang 160,400 pesos. Wow, ka taas magali sang bili pa ring ampil. Ano ning pamo man? Tani kong mapamangkot na karon kay no. Suito ni Nika K5 Jaco Riland no. Ang ano kay team panagatan ginaila pangabuyan man ni. Eh. Suito ni Nika K5 Jaco. Karon ditinado kag pasakaan man sang kaso ining tatlo ka mga persona nga na-arrestar no sang aton sining nga bantay dagat. Tiraban laban gid dila sining nga manakuha ang isda kag mga kagamitan kumpiskado man na no sang aton sini nga mga otoridad. Alas 5:27 na parahin kita sa aton sining nga pagpangaragad.
8: Balita KK5 sa umaga.
7: Good morning kay Parikoy Franz Delgado, araman si Bill Marujo. Sa gihapon

0: Iskwirahan. Inatanan, no, kagiban pa naton ng mga balita, ang inyo sinipag bantayan sa aton siring pagpanumbalik. Diri lamang sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo bala
1: ang mataas ka blood sugar level?
2: Mag DTX 500 na.
1: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: Mga binalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound. Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS Building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Extend food superman. Man.
1: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man. No? Siling sang migo ko. Itry ang extend food superman for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
0: Extend food superman for men. Extend food superman for men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero iba gid ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga migo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang extend food supplement for men.
0: Extend food superman for men. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap himo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Cell. Pamakas sa mga butika. Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
4: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, 9:00 AM to 13:00 PM. Dr. Jean Irene Heroso.

0: ang The Pediatrician. Available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 ang aga, tuptob las 3 ang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, Ultrasound Specialist. Available kada Martes kag Biyernes ang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Molnulfurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
2: Oras sa Pilipinas, alas 5:34 na. Pahibalo lang namon dira sa ato niya ng mga kauturan. Nang nga ang Gyrus Birthing Clinic, nag-a-accepted man sila sa programa balaya sa PhilHealth. Naatod sila ng PhilHealth Insurance, labi na ining yaka program. Adira, pwede ka muna magka-inquire, no? Kag magpa-rehistro sa inyo sila ng yaka program, sa ila dira nga klinika, sa ilang nga sentro. Para naman magamit ninyo, no? Kahit idra, mayara sila sa specialista ng mga doktor. Sa mga kabataan, mayara sila pediatrician. Kag sa mga kababayenan naman, OB gynecologist, no? Kag internal medicine doktor. Amo man, general medicine doctor, inang mga specialista. Nag-check up dira iya sa may Gyrus Birthing Clinic. Dira may mga clinics na damo. May schedule. No, kung ano ka mga adlaw kag oras na nga daan sila pa rin ampil. May mga ano man mo, nag-duty man nga daan sa ospital dito sa Bakulod. No, kati specialista mo ng bintaha. No? Kati expert sila sa specific na problema sa aton sining kalawasan. That is why nga mas madalong pagidang ila sining diagnose, no? Diagnostic or paglantaw. Kag paghatag man sang kung ano nga kinanglano ninyo nga bulong. Amo nang bintaha kung specialist doktor ang magalantaw sa inyo. Anyway, ang aton siling yaka program ti ara na da sa PhilHealth Insurance naton, no? As long as active member ka, arabi na sa mga empleyado, ti ina magamit nyo gid. No? Kag iban pang mga benefits, no? Privilege sang aton siling PhilHealth, mausar nyo gid, no? In times of medical emergency or crisis, mga kakipay. Ti wala labot sa Gyrus ang tatlo ka facility na di mo. Araman ng Alfredo Marañon Hospital, kag amuman ng aton sining primary health care facility o kung ng former city health office. Tama na. Pero ti in terms of specialist doctor, ti mas manamigid, no? Kung adira makapalantaw kamo, maka ano pagid gamo sang second or third opinion, no? Kung damidyo duda pagid gamo sa inyo sining ginabatyag. Adira kadto kamo. No? Sa may Gyrus Birthing Clinic na hamtang sila sa may Porocrotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City, mga kakipay. Nawaton sining mga suplemento, DTX 500, Mighty C, kag Klinika D3 Bio. Sarang mabakal sa aton sining klinika, diri sa may kilid lamang sa aton nga studio. No, sa may Calirilas, Barangay Poblasyon 1, mga kauturan. Dira naman sa Cadiz, ara sila dira sa, ara dira ng aton nga klinika sa may Dalan Magsaysay, no, Cadiz City. Kilid lamang malapit dira sa Personal Collection Building, mga kauturan. Ara dira ng aton nga klinika, no? Now kung libreng check-up karon nga adlaw, mayara kita diri sang free check-up sa aton nga clinic, no? Aton nga herbal kag alternative doctor, magalantaw sinyo si Doc Sai alas 9 sa aga, tubtob alas 12 sa udto. Kadto komo diya, no? Diri sa aton nga klinika sa siyudad diya sa nga Sagay. Dito pad lamang sang aton nga studio station, no? K5 News FM. Parayin kita sa aton sining mga balita.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Aristado ining 39 anyos nga ginkilala kay alias Tonton matapos nga ini siya mga kakipay binanakpan. No, sa akto naman nga nagbaligya sang droga sa ginkasa nga by bust operation sang Kadi City Police Station. No, sa may Prox Slaughter, barangay Tinampaan sa itong tinaligdan Domingo. No, nga na sang gabi, Oktobre 11. Dakop naman sa entrapment operation sang aton nga mga otoridad dining sospetsado nga residente iya sang barangay Bangkiruan. Matapos nga reportedly ginbaligyaan niya sa bailo abis ang kwarta, gindauan niya sa pakitik ginaligar siya bu o illegal nga droga ang isang kapulis posture buyer. Inabalang nagpakuno-kuno man nga manugbakal pero ti otoridad gali, pulis. Narito pag daho niya, bailo iya ang 500 pesos, ti gayon siya nga ginarestar, ginpusasan sang aton nga kapulisan. Nakuha sa iya si deposisyon kagkontrol sa suspect nga si Tonton ang anom ka mga pakete sang ginaligar shabu nga may kabugato naman 2 kagramos kag nagabalor sang 13,600 pesos mga kauturan. Na recover man ang improvised glass tutor nga may mga ginapatihan panigili residyo mga bilin-bilin nga ano ni bilin kag salinia sang droga. Isa ka pen case nakuha man coin purse o sulod nan guro ni sang kwarta kag isa ka unit sang motoro Yamaha Mio ang motorsiklo scooter ang tigayon man nga nakumpiskar sang aton nga mga otoridad. Yara nas kustudiya na sang Kadi City PNP ang sospitsado para naman sa nagkaigo nga disposisyon sang kaso sini. Samtang ang nakumpiskar naman ng mga droga, obviously, ini ang pagkadaloon naman sa aton sining Negros sa Occidental Provincial Forensic Unit para naman sa eksaminasyon kagdugang pa nga pag-usisa. Kaya tiyan mo ni gamiton ng ebidensya, presentar inis korte batok sa sining suspect. No? Para masiguro, mapamatudan ng droga, ginman ang narecover sa iya para at least matagaan man siya sa babulubog at man nga pinalidad. Para at least magtanda man ining suspect kag hindi na magliwat sa iya sining mga illegal nga buluhaton.
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
2: Samtang silo kita mga K-5 sining mga balita probinsyal naton. Kay ba dito sa siyudad diya sang San Carlos, 30 tanan ka mga metal detectors paring ampil, no mga K-5 ang ginpanghatag no sang ila sini lokal nga kagamhanan. O LGU, Local Government Unit sang San Carlos meaning to si ilang siyudad. Now ini paggagamiton sa pagpasangkad, pagpabakod no sang seguridad sa ila sining mga eskwelahan. Now ginturn over ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo ang 30 tanan no ka mga metal detectors sa Police Regional Office Negros Island Region. Agud paggamiton ini sa pagpabaskog sang seguridad kag kaluwasan mano kon safety sa mga estudyante, manunudlo kag mga personnel sang eskwelahan. Now ginhiwat ang turnover ay hindi lang gali ni siling gali nga para dito sa ilang lugar no kundi ini mga K-5 gin turnover sa aton siling PRO NIR no Police Regional Office Negros Island Region para iya sa kumbaga bilugid nga Negros no kundi ang pwede matagaan kag madulungan sini paring ampil no ining 30 tanan ka mga metal detectors nga gindunar no sang San Carlos LGU depende na no sa aton sini kapulisan no kundi ning eskwelahan o kun lugar syudad o kun banwa man ila ini paggagamiton. Ginhiwat ining turnover no sa mga metal detectors sa may Canlaon Hall Camp Alfredo Montilibano Senior sa may Barangay Estefania, Syudad sang Bacolod dito gindala no kag opisyal nga gin turnover no gindaho bilang amuna bigin gindunar na no sa aton sini nga PRO NIR. Gin distribute ang 20 ka mga units sang metal detector sa Department of Education San Carlos City samtang ang napulo naman ang sa Regional Police Information Management Section. Now, ginkilala sang PRO-NIR ang importansya naman sining ginatawag na itong preventive security measure sa mga educational institution, rason nga suno sa ahensya, dakugid ang mabulig sa mga metal detectors, agud mapamaskog ang entry screening procedure kag ma-discourage, no? Ang matahap bala, no? Kag hindi na sila yung mag-sulod pa, mag-attempt pa yung mag- sulod sa eskwelahan ang mga ining mga dungol nga mga estudyante kaya kung ano dirang tuyo iyang may malain nga katuyuan nga may dala sang armas nga posible paggamiton nila sa kung anong ila sining nga plano kon malain nga plano sa isa ka bulutuan. Di dira pa lang sa entry screening makita na nga daan kag ma-detect at usually mga patalom metal object id mana kagamuman mga armas. Now, kung provided, wala hindi wala diferensya, hindi depektibo ang mga metal detectors, mabalaan gina na ma-detect. Now, pag-scan sa bag, din pag-alarma sina, muna dahil ng pag-pabalo sa tagiyas ang isang bagahe dira o estudyante man o kung sinong masulod sa eskulahan, nga buksi dahil ang imusining bag. Now, kaya may na-detect mga metal. Any metal, posible relo or kung ano man ang mga metal object nga rada sa sulod, di kung kaysa may mga false detection man false positive nga ginatawag ba na nato, not necessarily kung may ma-detect, may armas na yun. At di kung kaysa may mga metal kita nga mga kagamitan, ina ang dako man ang chance kag probability nga ma-detect man sang metal detectors. That is why nga kinanglangid abrihan kag rekisahon, no, sang aton sini nga mga guard kag mas manami na kung para at least di na maglawig kag damo pa nga question kung wala man ang kamuda dalang illegal nga bagay or ining deadly weapons. Abrihin nyo na lang inyo bag, cooperate na lang kamo, or otherwise, hindi lang kamo magsulod. No? Kung hindi nyo gusto, kabuksan no? Ang inyo sining mga bagahe o kung dala ng mga bag, mga kakipipe. Aba ng importante, kid, no? Makita naton subong sa mga eskwelahan, labi na diri sa aton, no? Sa Sagay National High School, may ara sila parikoy, lagard. Metal detector sa mga eskwelahan naton, doon kita kadiparan. No? Anyway, so far, maiman kati wala magkita sang may na balitaan gid nga na recuperan sang kung ano dira nga mga armas pataluma na kun armas luthang no ang tagsak ka mga eskwelahan diri sa aton sa syudad sang Sagay mas manami gid kita na mismo no mga ginikanan kati kun suwito taton nga mga bataan kung ina likas gid nga dungol sa luwayon kag daw medyo ga ubra upod-upod na sa mga grupo-grupo siguro lantawon man aton kag irikisa ta ila sining mga bags no para tisbal anta ko anong bit-bit nila da padulong eskwelahan para at least di naman madugangan pang sakit sa ulo naton no parang litan karon badak para sa wala kakabalo patawag ka manggiapon no di ba pareng ampil patawag ka manggiapon sang eskwelahan sina no kati kwestiyonon ka ang imo bata niyo sir na kuha na mon sang armas do mo na bala so mas maayo pang sa balay pa lang. No, ato na nga daan, pasidanaan mga estudyante ta, lang tawon tangila sinigina pang bit-bit ng mga pagkabutang. Kahit tinagas, dependent pa man sila sa aton, kung minor de edad, diretso gyapon aton ginikanan nga rekisahon ilang mga dala. No? Aglang tawon, bawalan sila kung ano dirang mga di dapat nila dalon sa tagsa ka mga eskwelahan nila.
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
2: Now, diri kita sa report ni KK5 Jom Sunido bahin sining isa ka drug personality no, sa syudad sang Escalante ang arestado man sang aton sining mga otoridad. Sang, sano ni? Dinalikdan ko rin ng adlaw kahapon, no? Ining nga operation nga gin-witness naman ni KK5 Jom Sunido ining anti-drug operation sang aton sining nga kapulisan dira iya sa may dakbayan kang Escalante. KK5 Jom.
1: K5 News FM live report.
2: KK5 Jom, good morning.
3: Good morning, K5 Burrell. 19 anyos naman.
2: Uy, lingod
3: ka
2: pa ba?
3: Lingod ka tama, K5 Burrell. Ang ining anti-drug operation gipitigayon kagahapon sa hapon pasado mga alas 10 lapit alas 11 K5 Burrell. Ang sa may sitio bangkal sakop sa barangay Hunob-Hunob sa syudad sa Escalante. Arestado naman niya ang suspect nga ginkilala kay alias Lando di 19 anos. Kuan siya, kanyang jobless, wala yung trabaho. Kag siyempre, ang nagpuyo or pumuluyo residente sa lugar kung diin ipatigayin ang operation kay Peberal. Nakuha naman niya sa posisyon ng kontrol ni Sine ang apatangan ka sa siya.
2: Pati ning patis dala ni sa recovery item. May silver swan pa rin skili to.
3: Teka, isa mo lang sa kabilo kay Peberal.
2: Nadala lang sa ano ah? Nadala lang sa picture. Ano ni balay ni Kaki Five Joms ang suspect?
3: Oh, balay. Actually, hindi na isa balay gid sa suspect. Uh-huh. Balay garinta lang sila da.
2: Garinta lang. Temporary residence man.
3: Temporary residence.
2: But sing ganon pamilyado ni may pamilya may ano? Living partner?
3: Ang sagwa balay konsepul ka na yung singsyap sa gwa.
2: Okay.
3: Bali, ang iya father, amoya ang
2: konsepul ka na yung singsyap. Daw si helper siya. Tapos may extracurricular activities kaya ni sa pamaligya, droga.
3: Pamaligya, droga.
2: Kasubukan sa katis ang ilkana, no? Wala, maguro na sila kabalo kung anong mga aktibidad sin ilang nga bata. Siguro, dira na lang nila ng tokiban nga nag-engage gali no? Sa
3: gidakop na.
2: Illegal drug.
3: Gidakop na. Nakita mo na ito ng itsura sang amay nga daw nakibot. Oh. Tay sa ton pa. Sunya to bo why kabalo nga managling.
2: Ati laban
3: gid. Sa kunya kabata.
2: Kasi ang bata, obviously hindi man manugid sa tatay. Nga mo nang iya sining aktibidad. Anyway, ti first timer pa malani siya.
3: First timer pa man. Sige, na recover man kay Pebro lang yun gamit nga bypass money sa police posture buyer nga 500 pesos. Kag karon, posible karon nga aga pa karon nga adlaw pasakaan sa kaso nga violation sa nga Republic Act 9165.
2: Anyway, Kaki Five Jom, itong naigo balasang kilat, ti reportedly, wala man sila makaparecord sa itong police. That is why nga, ti wala man ito na ito may muan sa posting. No?
3: Kaya, actually,
2: wala, wala sa spot. Pero di nakantuan mo, na-interview mo. Anong kasada?
3: Actually, naghihimo ko post. Uh-oh. 3 times ko nga nag-attempt post sa page sa Escalante. Pero paglantaw ko subong, uploaded na.
2: Asubong pala. Ah,
3: di paglantaw ko si subong.
2: Problema, signal mo.
3: Hindi, uploaded gida.
2: Oo.
3: Wala man.
2: Ako gangangan-angan gani ko
3: gani.
2: Eh.
3: Kasi actually, may write-ups ko. Katatlo ko yung nag-attempt. So sa ikaduha nga attempt na ako,
2: may problema ang page o basi
3: basi may problema guro ang Facebook na to ka time. Kay 3 times ko nga nag-attempt.
2: Ang
3: ikaduha nga attempt.
2: Oh,
3: ang first and second attempt na kon is siling ko nga basi hinay lang ang signal. So pag-abot ko di.
2: Di kay siling ko na mo ni SM basi bala tikay wala pa sang spot. Laing gid ako opisyal halin sa pulis naton. Although nga nakadtuan mo, mo na siguro siling namon gani basi amo pa na ginawla tulat ni Kaki Five Jom. Anyway, ti ara naman basi karon dugdugay makita na naton. Pag sa aton ng mga manugbasa, no, sa aton ng mga followers, anong plastada si ni kahapon? Kaya wala
3: ako
2: na, gets kahapon sa
3: inyong ang siste, ang siste, kay Pebrel, nagat sila. Ang ina nga area, open gid man na siya. So this part, bondi rin na siya sa dagat, sa Escalante kag sa Cebu. Ang ina nga, sila nga kamingawan reef.
2: Ah, unhanan sa Jumabo. Unhanan sa Jumabo, no?
3: So, sa ulunan jutay kung mag kung ang pag-explain sa mga pumuluyo dito nga kung maghilay na jutay ang Jumabo, that is part na niya sa Cebu.
2: Sakop na ka
3: Cebu. Pero sa ito pa, na ang ining nga mananagat nagsulod pag-idea diri sa part sang sang Escalante. Amo na ang ato niya nga pag-sample to sa ila. Now, ang natabo nga ang ina tani siling man sang amay ang ina ang iya bata
2: ato interview mo tatay ato
3: ila to upod nga mananagat man
2: okay.
3: Ang ilam upod nga mananagat bali ang sistema nga nag siling sang danay sila panagat siya tatay pero lain-lain sila pambot kaya ina nga pambot nga ginagamit sa biktima iya na sa iya tatay pero ginahatag niya sa iya bata. Siyempre, panday man ang iya tatay, siya man nag-repair.
2: Bali, panagat sila, kanya-kanya sila kanya. Bahuto, bangka.
3: Bali, ang siste, kisa tatlo katawo sa isa ka pampot. Ang ato nga time niya, ang pambot sinang biktima, dua lang sila.
2: May upod siya.
3: So, siling niya, signos gin siguro to sa iya bata, na dito na lang hasta. Kaya ang ina niya nga bata, nagpalapit pa na to sa iya tatay.
2: Uy.
3: Nagpalapit kay siyempre nagmadlos, medyo nagsipti, nangita sila safetyhan. So pag hulaw sang madlos, nagdesisyon na ang bata nga mapuli. Mabuli. Siya, ipunggan niya pag ganit ko na, hindi na maglakat kay, ko naman, okay naman ang panahon. Siya, mapuli na, manang siling niya, mapuli na lang ko kay hindi na, hindi maayo ang panahon. So sa pagpuli, samtang nagalabigar pa pauli, ang inang biktima, nagkilat, baskog, medyo siling nila, may naigo gito mo. So sang ilang nga ginlaaw ang palibot, pagkatapos ang kilat, dito na nakita nila nga nagkapan na ang tubig sa pambot.
2: Sa pambot.
3: Doon nalunod ang...
2: Pag nabuslot, pag liyang bangka.
3: Nabuslot.
2: Nasublan tubig.
3: So, ang inimo nila, ilan na lang ginguyod ang pambot.
2: Ang biktima, ara lang po dyan ang biktima. Hamiangunda sa pambot.
3: Nagukbo sa...
2: Di siya lang isa to, sa pambot.
3: Halin sa palo, ang palo sa pambot is lapit lang na isang makina mo. Kaysa ang gatimon ang biktima.
2: Kumo, basa man ang pambot, basa man siguro. Kaya basa man siya. Naglay ng chimpo, basa man ang biktima. Ti igo gid sa kamgid siya.
3: Ti pag igo, amo to hingagaw nila guyod ang pambot. Kinalunod.
2: Pag igo sang kilat, pag lagapak, pag balikid nila, dito na nila na sa puwan ng bangka, doon nagkapan-kapan. Ipalapitan nila hasta nga nakita nila nga unconscious na. Gindala pa nila sa hospital.
3: Gindala nila sa hospital. Ginguyod nila ang pambot pa kanto sa ilang lugar.
2: Kunti unresponsive na ang biktima.
3: Wala pagkatapos gindayungan, pagtapos yung hingagaw dala sa hospital, sa BGD sila gindala, kagindiklarar nga dead on arrival.
2: Kasubo man, no? So, inabalang mga pobre na ton ang mga kauturan nga nagapanagat no hindi nagapanglagap man lang na sang tilap papangisda niya kung kaysa wahaw man lang na for konsang personal survive consumption or baligya man abi nila
3: bilang
2: lang ila income no survival tapos mo pa na no
3: maragani kay sabla ka kay pobre
2: wala ka kay 5 jom sang aton nga mga kauturan
3: masiling naton nga ang kabuo is mananagat masiling naton nga ang kapisan nga nabailuhan sang trahedya.
2: Correct.
3: So, way man, ginapangayo man sa siling ko gani, isurianay kami sa amay, nga kisa ang tao nagdula gin man sa kalibutan, nangita na lang yung rason. Nangita
2: na lang sang lain
3: pamaagi. Nangita na lang sa pamaagi, kag anunta.
2: Ang bata niya, kumbaga, gimbawian siyang kabuhi, sa butang balang, kumbaga, gusto niya, inablang pagpanagat, no? Gusto niya, muna niya pangabuyan. So, gusto man siyang bata, ti wala man guro magdaho, wala man nag-expecta, bisan sino man siguro matabo. Perti amo na iano na lang nato na no pangmuyo ta na lang pasalangit pa langit na lang tanan so, no kag amo na dapat halunggid no sa mga kautura naton nga ko maglain ng panahon tingwa gid nga makapasilong insigida no kay tiko ara kasuwan nga danya open area ka laban-laban ikaw gid ang pinaka taas dira nga bagay sa tunga ano mo baybayon
3: napaksi ang
2: sang kilat
3: pag igo sa kilat napaksi ang palo as in diba as in nakihad gid mga kung makalapit isa kadangaw siguro ang kihad. Ang kihad da paksi.
2: Ti sa kawayan to, balita tamang kung tani niyo ang bata man tong 11 years old, igo man sang kilat, galakat sila upod sang nanay niya kay sugaton nila kung tani sa uma ila tatay. Galakat tingala ang nanay kay kay 5 ampil nga nalagpot na lang ang bata niya, binya kung nadusmo, nadanlog or kung ano, gali ka kay naigo na sang kilat, tingala siya nga daw nagground bala nga daw nagpangurinte ang palibot sang alawas ang bata, gali ka ni igo na sang kilat. Muto, pagdala sa ospital, wala na. Ati mo na kadelikado, no? Thunderstorm kung isa likawan, tagid, pangitagi kita pasilong insigida, kung daw mag-guom-guom, kag nagapanag-guom, wala.
3: Try na to, gintry na to nga i-validate sa Escalante PNP. Apang gin-confirm nila, nga unrecorded ang among insidente.
2: Wala pa makakadto siguro. But otherwise, maobligar man na sila pa-record kati kumumangita na death certificate ang funeraria. So, kay kumu napatay, no, natural cause, kundi by accident. Anong tawag mo sana? Natural or by accident?
3: Accidente, ginaguro.
2: Siguro, no? Ati, kinanglan gina pa-record sa pulista. Nga muna ba? No? Sige, kati requirements na mo. Muna nga kinanglan gina kita magpa-record sa aton ng mga otoridad.
3: Okay? Sige, so amun yung mga balita ang aton natipon sa aton paglibot-libot sa bilog siyudad sa Escalante. Kagang ini nga balita, dala sa aton sa kaluan sa DTX 500, Mighty C, ang alkaline base, ka vitamin C, D3 Bios, 4 Betex, kag Extend Food Supplement. DTX Copy Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa para sa programang Balitang K-5 sa umaga. Ako si K-5 Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng estasyon, K-5 News FM.
2: Madamo giga salamat ka K-5 Jom Sunido sa imong report. Sa aton sinig ng mga kaopdanan, nga nag-file sa ila sinitag sa mga report, si K-5 Jom, K-5 Rayland, K-5 Shiana. Thank you, gida. Kag sa iban man aton ng mga... kakipayb diri sa aton silinga istasyon. Sa aton nga mga kauturan man nga naglantaw sa aton silinga live, madamo giga salamat, tub-tub naman, buwas nga adlaw. Sa ngalan sa aton silinga technical partner on board, sa aton silinga master kag BMX control, si kakipayb ang Philapoy Celestial, sa aton man silinga station manager, Ma'am Kulin Manzanares Cubia, sa aton nga big boss, Dr. Amil Itang Uy. Ini ang inyo alagad ka K5 Ruel. Karbaho sa Pinada para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.

0: gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
2: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, D3, Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
3: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngayon bala mga mga best kid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawa. D3 Bio.
5: Mga pinalangga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
6: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: K5 News FM.
7: ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
8: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Kapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa Bugano sa Martes, Oktubre 13, 2026.
9: Atian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 11.5 kag Bacolod K5 Station.
8: Para sa ating mga pangulong, dinalan.
7: D-Books,
8: wala sang basihan na gudbataasin ang alert level sang vulkan Kanlaon.
9: Iloilo City Government nakahanda sa posible pagkulang sang supply sang tubig tuga sang Super El Nino.
8: Court of Appeals ginbasura ang bid for freedom ni Alice Guo.
9: PNP Chief ginmanduang i-finalize sa mga plano para sa Undas. Riyadh International Airport ginatake na naman isang patay masobra na pulo pilason.
8: Masobra 40 ka medalya na hakot sang Negros Occidental Swimmer sa Visayas Swim League.
7: Balitang
9: SK Kagawad ginkoronahan bilang Miss Bacolod Mascara 2026.
7: Balitang negosyo.
8: Presyo sang diesel mabuhinan sang 3 pesos kag 1 centavo sa kada litro subong ng Martes. Sa detalye sa mga balita.
7: Balitang Regional.
8: Negros Occidental Provincial Government magapatigayon sang cloud seeding. Magapatigayon sang cloud seeding ang provincial government sang Negros Occidental lagod nga mahataga o kon mahagan-hagan ang negatibo nga epekto sang El Nino sa probinsya, partikular na sa mga mangunguma. Sa paig ng Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, isa sa mga posibilidad nga ginalantaw o mga pagbakal sang eroplano nga pwede mausar sa cloud seeding. Apang payag ni Diaz, impractical ini, bangod limitado lang ang flying hours sa pagpatigayon sang cloud seeding, kagdugang man ini sa gastos, agod nga ma-maintain ang eroplano kun sa diin. Kinahanglan ini sa spare parts, maintenance, kag ang serbisyo sang piloto nga magbalupad sang eroplano. Mayara naman sang lokal nga aircraft owners nga nagtanyag nga ipahulamang ila eroplano kun kinahanglan na ang cloud seeding.
9: 11 anyos patay matapos maigo sang kilat sa Kawayan. Patay ang 11 anyos nga estudyante matapos maigo sang kilat sa Sitio Can David, Barangay Tuyong, Banuas sang Kawayan sa Domingo. Sunod naman sa panaysayon sa Iloy sang biktima, naghalin sila sa Sitio Can David kag magapauli na kontani sila puloyan sa Sitio Buklaw. Dugang pa sini nga wala pa nagulan sang sila naglakat kag ginabulubanta isa kadupang antad nila sang ianak sang hinali lang ang nagpangilad kag nagtabog ang biktima kun sariin abi niya na das maalamang ini. Sa kakulba, nagtalangison nga nagapangayo sa bulig ang Iloy kag sang iagin kugos ang bata, nakabatsyag siya nga may nag-ground kaangin na lamang sa kuryente sa iyang ulo. Gintingwaan padala sa ospital ang biktima, apagin bawian ini sang kabuhi.
8: Sa dugang pa nga balitang regional FIVOX, wala sang basihan na gudbataasan ng alert level sang vulkan Kanlaon. May balita, sika K5 Michelle Patino.
7: DTX 500 Morning Newscast.
10: Nagapabilin sa Alert Level 2 ang Vulkan Kanlaon. Suno kay FIVOX Director Teresito Bakulkol, apisar nga may panibago nga paglupok sini sa tung Oktobre 10, wala sang nakita nga basihan ang FIVOX para pasakaon ang alert level sang nasambit nga vulkan. Ginpahayag pa sini nga hindi automatic ang pagpasaka sang alert level sang vulkan kasunod sang eruption. Padayon ang pagcheckyar sang overall monitoring data kag ang panibago nga eruption ang mahimo nga magpasaka sa mga aktibidad sa vulkan ukon makapanubo man. Angot diri, ginpahayag pa ni Bakulkol nga dapat magapabilin nga vigilante ang publiko sa mga mangin aktibidad sang Vulkan Kanlaon. Ina ang balita, kaginyang ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Ako si ka K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning.
9: Iloilo City Government nakahanda sa posible pagkulang sang supply sang tubig tuga sang Super El Nino. May balita si ka K5 Jenny Kauyunan.
7: DTX 500 Morning.
11: May mga nakita na nga options sang Iloilo City Government bilang sabat kumayara sang kakulangan kinabangan sa supply sa tubig sa syudada dala sa epekto sang El Nino. Sunod kay Mayor Isa Trenas nga nakahanda silang magbulig sa kabarangayan nga may kakulangan sa supply sa tubig bilang kabahin sa ilang pagpanghanda. Madungduman nga sa tinalikdan, nagsapol ang Iloilo City Crisis Management Council agud istoryahan ang mga nagakaigo nga mitigation intervention kasunod sa pagpamahog sa Super El Nino. Sa diin, isa sa mga prioridad ang pagpangita sa bastante nga water supply sa tion sa tag-ilinit ilabi na sa 25 ka mga high-risk barangay sa syudada. Una naman naging pahayag ni General Services Office Head Engineer Neil Ravina nga nag-request sila sa water distributor sa syudada nga i-monitor ang water levels sa Halaur kag Maasin Dam nga source ang tubig agud mabalanse ang water distribution kag supply ang ginahatag sa kabarangayan.
12: Report nagikan sa syudad sang Iloilo, ini si K5 Jenny Kauhunan para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Pagsunod sang tubig asin sa Panay River, posible nga magdala sang problema sa supply sang tubig. May balita si K5 Myla Fuentes.
13: DTX 500 Morning Newscast.
14: Posible nga magatubang sang problema sa supply sang tubig ang Metro Rojas Water District sa tion nga magsulod ang tubig alat sa Panay River sa pag-abot sang Super El Nino. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Mr. Mark Vincent Bernas, tagpamaba sang MRWD, iyagin payag nga temporaryo nga maguntat ang water treatment process sa sulod sang duha tubtob apat ka oras antes liwat magbalik sa normal ang operasyon.
15: Ina siguro ka worst case scenario nga matabo tungod sang Super El Nino nga palaaboton is amo ang pagkubas sang aton sang suba nga magakos man sang salt water intrusion or pagsulod sang tubig alat.
14: Sir Audrey, may mga senaryo na nga natabo kaangay siri apang nahatagan man sang solusyon. Sandig sa pinakauli nga monitoring sang ahensya, wala pa sa nakit-an indikasyon nga mag-aabot sa mga sitwasyon apang bilang pagpreparar, mayara na sa mga water safety plan nga nakaplastar agud masiguro nga magapadayon ang supply sang tubig. Naka-standby naman sunog ka Bernas ang mga kinahanglanon nga kagamitan kag chemicals nga ginagamit sa water treatment. Subong man ang mga spare equipment agud gilayon nga maislan pananglitan nga maguba ang operasyon. Inikadungan sa pagpreparar sang ahensya sa posibleng epekto sa Super El Nino, pananglitan nga maglawig ang tiglinit kag magnubo ang level sang tubig sa Panay River. Sa pihak nga bahin, kinapanawagan naman sang ahensya sa mga konsumidor nga mag-umpisa na nga magkinot sang tubig kag indi pag-usikan apesar nga nagaulan-ulan pa ang tiyempo sa Capiz.
12: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Pagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
13: DTX 500 Morning Newscast.
9: Pampubliko nga bulutuan sa Negros Occidental na kabaton sa pagpamahugikan sa estudyante. May balita si ka K5 Red Salgado.
13: DTX 500 Morning Newscast.
16: Bangon sa pagpamahug sa social media, klase sa mga estudyante sa isa kabulutuan sa sudad sang Bago, kansilado. Nakabaton sa pagpamahog ang isa ka pampubliko nga bulutuan sa sudad sa Bago sa probinsya sa Negros Occidental kagapon nga adlaw, Oktubre 12, gikan sa isa ka ginapatihan na dummy account. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel James Latayon, Chief of Police sa Bago PNP, gapasado las 12 sa kaagahon nakita ang pagpamahog sa social media kagini ang ginreport sa kapulisan pasado las 8 sang aga. Nagsapol gilayo ng kapulisan kagpumunuan sa eskwelahan agud mapabakod ang seguridad sa palibot agin pasu ugat ang mga estudyante sa ila mga ginikanan. Sa social media post, ginsinig sa suspitsado nga dismayado ini sa tagdumulahan sa eskwelahan bangod alas 4:30 pa sang hapon ginabuksan ang gate. Kag alas 3 sang hapon, wala na ini sa klase. Kag iyaman ginhambal nga may madula ang kabuhi bangod sa pagligwat sang pulisya.
17: Nag-post siya kay daw hindi niya gusto yung may ginareklamo siya with regard sa system ng school. About sa dismissal nila.
16: DTX 500 Morning Newscast and it's K5 Red Salgado para sa Kampyon ng Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: DTX 500 Morning Newscast.
8: Samtang lalaki patay matapos mabunggo ang ginamaneho ng motorsiklo sa isa kabaligyan sa Bayawan, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa Devero.
13: DTX 500 Morning Newscast.
18: Nasawi ang isang 24-anyos na lalaki matapos bumangga ang kanyang minamanehong motorsiklo sa isang tindahan sa Boulevard Extension, Barangay Villarreal, Bayawan City, Negros Oriental noong Sabado, Oktubre 10, 2026. Ayon sa initial investigasyon ng pulisya, nawala ng control ang biktima sa kanyang Suzuki Raider FI-150 na motorsiklo dahil sa kanyang mabilis na pagpapatakbo na naging dahilan upang bumangga siya sa nakasaradong tindahan. Dinala pa ang biktima sa Bayawan District Hospital ang matauhan mula sa Bayawan City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO, ngunit nilagarang dad on arrival ng attending physician. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon ng pulisya at matukoy ang buong pangyayari sa insidente. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: DTX 500 Morning Newscast.
9: Missing patay na sa masapon sa baybayon sa Maripipi, Bilirana. May balita si K5 Gina Pilino.
19: DTX 500 Morning Newscast.
20: Wala ng buhay nang matagpuan ng isang mangingisdang gumagamit ng sibata na naiulat na nawawala sa Maripipi, Bilirana. Ayon kay Maripipi Mayor Joseph Canonoy Kaingkoy, na-recover ang bangkay ng biktima sa Buga Point na may 200 metro ang layo mula sa isla ng Sambawan. Nagtulungan sa paghahanap sa biktima ang Coast Guard, mga mangingisda, scuba driver at iba pang mga rescuer. Tumulong din ang mga kapulisan at LGU sa pagproseso sa bangkay ng biktima. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng Maripipi sa pamilya ng pumanaw na mangingisda. Balita Regional mula sa K5 News FM Tacloban. Ito si K5 Gene Pilino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Eastern Visayas. K5 News FM.
19: DTX 500 Morning News.
21: Pamilya nagapanawagan sang hustisya matapos nga mabungguan sang truck ang tatlo nila ka mga himata sa Cagayan de Oro. May balita si K5 Sai Elievera.
19: DTX 500 Morning News.
9: Disidido ang pamilya sa tatlong biktima na maghain ang kaso laban sa driver ng isang prime mover truck na nakabangga sa kanilang mga mahal sa buhay sa Coastal Road, Barangay Puntod, Cagayan de Oro City. Namatay sa nasabing aksidente ang isang 72 taong gulang na ina at ang dalawa nitong anak na may edad na 35 taong gulang at 43 taong gulang habang sakay sa kanilang Honda Click motorcycle pauwi na sana sa kanilang tahanan. Ayon sa anak ng biktima na si Malvin Baspin na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita ang driver ng truck, nanawagan siya sa may sala na lumabas upang mabigyan ng katarungan ang kanyang ina at dalawang kapatid. Sa paunang imbestigasyon ng mga otoridad, natagpuan ang bote ng alak sa loob ng truck, particular na sa bahagi ng driver's seat. Kabilang sa nasabing aksidente, ang dalawa pa na nakaparadang pribadong sasakyan, ang motorsiklong sinasakyan ng mga biktima at ang prime mover truck. Ito si K5 Sai Elievera para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
19: DTX 500 Morning Newscast.
9: Mga paglapas sa trapiko nga na-record sa BTTMD nagdangat na sa mas sobra 2,000. May balita si K5 Wilson Villena.
19: DTX 500 Morning Newscast.
22: Nagdangat sa mas sobra 2,000 ang mga na-record nga paglapas sa trapiko sa syudad sa Bacolod, suno sa Bacolod Traffic and Transport Management Department o kung BTTMD, suno sa pahayag sa ahensya subong Lunes sa datos nga ilan nakuha sa tinalikdan nga bulan kalabanan sa mga paglapas ang ilan na record ang mga obstruction o kung pagbalabag sa dalan nga nagdangat sa masobra 542. Naka-record man ang BTTMD sa 153 ka mga kaso sa illegal parking, 338 ka mga reckless driving, 113 nga wala nagasuksok sang helmet, 128 nga nagmaneho sa salakyan nga wala sang lisensya, kag 69 ka mga paglapas sa truck van. Liwat nga nag-apilar ang BTTMD sa publiko nga sundon ang layi kag pagsulundan tuhoy sa trapiko kag likawan ang pagbalabag sa mga pampubliko nga espasyo. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa Kalmaso Mighty C, D3Bio, DTX 700 kag DTX Coffee Mix. Ito si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: DTX 500 Morning News.
21: Sa katapusan nga balitang regional, 7 arestado sa anti-illegal gambling operation sa Calibo, Aklan. May balita si K5 Leonard Viray.
19: DTX 500 Morning News.
23: Arestado ang 7 ka mga lalaki matapos nga naktuhan nga nagabaton kag nagapangolekta sang kwarta nga pantaya sa bilyar nga wala sa may nagakaigo nga lisensya o permit sa may Enoldan Street, Barangay Poblasyon, Calibo, Aklan. Ginkilala ang mga naresto nga sanday alias Pat 28 anyos, Mike 36 anyos, alias Lex 40 anyos, John 30 anyos, alias Leve 52 anyos, John 26 anyos, kag Septen Ernesto 22 anyos. Na-recover sa operasyon ng lamesa sang bilyaran, mga bola, kag iban pa nga mga kagamitan, 200 pesos yung mark money, kag 3,800 pesos. Na ginapatihan taya sa nasambit ka sugal. Bangod diri, magapangutubang ang nasambit ka mga suspect sa kasong pagabailar sa Presidential Decree No. 1602 o ang Illegal Gambling Law. Ginpatigay ng operasyon sa pagpanguna sa nga Clan Police Intelligence Unit o kong PIU upod ang Galibo Municipal Police Station kagsa nga First Aklan Provincial Mobile Force Company. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
21: Sa Balitang National Court of Appeals, ginbasura ang bid for freedom ni Alice Guo. Ginbasura sa Court of Appeals sa CA ang bid for freedom ni Anay Bamban Tarlac Mayor nga si Alice Guo. Madumduman nga si Guo ang ginsuspetsyon isa ka Chinese spy nga napriso bangod sa qualified human trafficking kag nag-apila ini nga wala sang basehan ang pag-aresto sa iya sang Bureau of Immigration. Sa subong yara si Guo sa kustodiya sang Correctional Institution for Women sa Mandaluyong yung city.
9: PNP Chief ginmanduan yung final line sa mga plano para sa undas. Ginmanduan na ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melancio Nartates Jr. ang mga kapulisan yung finalize ng ilang mga plano para sa seguridad sa palabuto ni Undas 2026. Payag pa ni Nartates sa Lunes o kahapon ng adlaw Lunes, ilan naman ginalauman nga magadagsa mga tao sa mga patio kag dapat nga siguraduhon sa mga police commander nga nakahanda ang mga magatukod naman mga kapulisan sa Police Assistance Desk kagluyag man ni Nartates gamadugangan ang mga nagapatrol nga pulis sa dalanon. Magluwas naman sa mga patio posible man nga magadagsa mga tao sa mga shopping malls, mga tourist spots kag mga terminals.
0: Balita International.
9: Riyadh International Airport, ginatake na naman isang patay masobra na pulo ang pilason. Ginatake na naman ang King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, Domingo ng adlaw. Sa nasambit ng mga insidente, isa ka persona ang nabawian sang kabuhi, samtang 11 ka mga persona ang nasamaran. Base naman sa report, nasunog ang Terminal 4 sa airport kasunod sa pagpang-atake. Sabado naman ni adlaw naglunsar man sa pagpang-atake ang Houthi rebels sa Saudi Arabia kung sa interese ka mga persona ang nabawian sa kabuhi kag masobra sa 300 naman ang nasamaran.
0: Balitang Sports.
21: Masobra 40 ka medalya na hakot sang Negros Occidental Swimmers sa Visayas Swim League. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
2: 49 tanan ka medalya ang nakuha sang Negros Occidental Swimmers sa ginpatigayon nga 1v1 Legacy Visayas Inter-Island Swim League nga ginhiwat sa Panara Aquatic Center sa tong Sabado, October 10. 24 ka gold, 13 ka silver kag 12 ka bronze medals ang nakuha sang grupo. Ginabi-abi man ang mga atleta nga nagdala sang bugal hindi lamang sa probinsya kundi pati man sa bugos nga pungsod. Nagpabutyag man sang pagpasalamat ang probinsya sa tanan nga nagpartisipar kag sa Swim League Philippines sa pag-organisa sang kompetisyon. Para sa Balitang Sports, yung edulong sa 3X500 D3 Bayo Kagma ITC, ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Balitang Entertainment.
9: SK Kagawad ginkoronahan bilang Miss Bacolod Mascara 2026. May balita si K5 Ivy Cordova.
3: Ginkoronahan ang SK Kagawad sa Barangay Singkang Airport nga si Macy Albarico sa Miss Bacolod Mascara 2026 Domingo sang gabi. Magluwas sa titulo, nakuha man ni Albarico ang Miss Congeniality. Ginkilala naman bilang first runner-up si Julie Borja sa Barangay Mansilingan. Si Borja ang nagpanghakot sang awards kaangay sang Darling of Social Media, Best in Talent, Best in Festival Costume kag Best in Evening Gown. Samtang second runner-up naman si Maria Zonora Curaza sang Barangay Sumag kag iya man nakuha ang Miss Photogenic. Magluwas sa top 3. Nakuha naman na day Kayla Aligaga sa Barangay Pahanukoy ang Best in Production Number. Samtang si Lordeth Codico sa Barangay Bata ang nakakuha sa Best in Swimwear. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
21: Presyo sang diesel mabuhinan sang 3 pesos kag 1 centavo kada litro subong nga Martes. Mabuhinan ang presyo sang diesel subong nga Martes, Oktubre 13. Sunod sa Department of Energy o kung DOE, magalabot sa tubtob 3 pesos and 1 centavo kada litro ang ipatuman nga rollback sa presyo sang diesel subong nga semana. Samtang madugangan naman ang presyo sang gasolina sang 1 peso and 56 centavos kada litro. Madugangan man ang presyo sang kerosene sumugod Martes nga adlaw o kung subong nga adlaw sang 1 peso and 77 centavos kada litro. Ginpaathag sang DOE nga nabuhinan ang presyo sang krudo subong nga semana bangod sang agreement sa Group of 7 o kung G7 countries nga i-release ang emergency oil reserves. May kontribusyon man sa price rollback o kung pagnubo sa presyo sang diesel ang agreement o kung kasugtanan sa tunga sang Amerika kag Russia. Mga ka-K5, amuyado ang dalagong ang mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 73 days na lang Pasko na. Ako, si ka-K5 Zyro Van Julia sa Albay.
9: Padayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines. Ako naman, si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
21: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News of M.
4: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
5: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka pala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka pala nag-aungtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang madasig nga pagtimulat, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako gali si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit pidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver, masami ako ginasipon, kaginaubo, pero sang pagtumarko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan akong ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kung magpangapit sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
26: Mabasa ang butika.
5: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
26: Mabasa sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Elaine. Ako, gina ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
26: Mabakan sa mga butika.
5: Spore Biotics, naginukdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
30: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag Bravo Waska, nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig.

0: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys, After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
3: EQ Tinyo ang saya
4: with EQ Diapers
3: e-raffle promo.
5: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayong nga mga gawi.
6: Mag-usar sang salon pass.
5: May direct edigas sang kap para makapenetrate sang sakit.
6: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
5: My long lasting relief.
6: Tup-tup walo ka oras.
5: Para sa nagpanalakit nga baka.
6: Liyaw kalikot.
5: Salon Pass.
7: This is a mental health elastic canvas. Generic name Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass.
5: May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka.
6: Liyaw kalikot.
8: Halin sa pinakamataas nga bukid.
9: Nak! Kitkamas na ngay?
8: O sa pinakamalayo man nga isla.
10: Day, gagraduate na ako.
8: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
11: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
12: O pauli na ko ka!
13: Go forward together. Globe. Promos for Globe Prepaid.
14: DTX 500!
15: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
14: Mag DTX 500 na!
15: May Ampalaya Extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na!
16: DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
16: DTX Beauty Soap.
18: Mamakan sa mga butika.
19: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
20: K5 News FM.
21: Bada mga isyo nga dapat naton pagpaton.
22: Kaghimay-himayon! Standby!
23: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
21: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
22: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
21: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
22: Sobra!
23: Objective and analytical.
21: Aprobado ba na hindi nga proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
22: Di pagfrangka lang bala.
23: Informative.
21: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
22: Inaiya.
23: No holds barred discussion on hottest issues.
21: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
22: Te, ano nang resulta sa kaso? Hulat-hulat lang! Ay kanami! Karon lumpatan!
21: Oh, come on! People of the Philippines.
23: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
21: De los Pueblos!
24: Isa ka, my name, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpanamati. Kamusta ka mo tanan mga KK5? It's a beautiful Tuesday morning.
25: Yes.
24: Busta nga ton sa di mga palangga ng mga KK5, ha? Officially, sa Buwas Masugod na or today, ang Lacson Strip, medyo masadya-sadya na ni. And the electric mascara will be on the 16th of October, 2026. Well, sa gihapon, pilit nga ginatabunan ang Mascara Festival. Sa madamo ng mga bruha, haki, five Eric.
25: Damo, no? Normal.
24: So, but despite of that, hindi tamatago ang kadaragan sa mascara, kabisan na hindi ta ma-fully utilize ang BCGC grounds. Hindi ta fully ma-utilize ang plaza. Sa gihapon mga kakipaib, ang pumriyo sa Bacolod nag-enjoy. Bisan apat ang site kakipaib. Damo ta sa mga sites mo. May ari na ta subong sa Upper East.
25: Okay.
24: May Bacolod City Government Center. May Bacolod Plaza. And now, we will have the Lacson Strip.
25: Karoon na si Gabi.
24: Amat kay 14 ang gina-official nila nga launching mo, no?
25: Actually, subong adlaw gid ang daw kasadyan.
24: Kasadyan? Alas, kundi pinsan 12,

0: Kaya nga bukas to.
1: Bukas
0: no?
1: Siya.
0: Kaya nga to, electric mascara, ang pension di ko, mm-hmm. I don't know kung di nila ibutang sa Upper East Gyapon o dito sa Lacson.
1: Upper East Gyapon.
0: Oh, okay, 16th ang schedule.
1: Chapstick no? Alley lang Gyapon itong Lacson.
0: Hindi, very good. Hindi, ang Chapstick Alley, nga niya mo na yung mga lugar nga namin alagawan.
1: Alaga, kaya-kaong-kaong.
0: Ang ato niya, tiwa, mati, kwan, trapis, patanti, enjoy ang pamilya.
1: Tanga-tanga, festival.
0: And you have to feel the spirit of mascara. Yes. Punta ka ba kulod nun ka kay Five Eric? Bisan sa balay mo lang, malipay ka na magtanaw sa mga matahom na programa sang maskara.
1: Bawo ka namin.
0: By the way, kamusta ang aton nga magkauturan? Sa igan sa may bayon tunga sa Kaumhan, ibabaw sa kabukiran lakip na sa Bilog na probinsya, sa Negros Occidental, kanakmanwa sa Bacol. Sa liwat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines.
2: Good morning, world. For all de los pueblos.
0: Kami gyapon ang inyong power do every morning. Ako si K5, L. John Castaño.
1: Ako naman si K5, Eric Tenerefi. Good morning.
0: Kami ang inyong siling riding in tandem, ang inyong power do until 9 in the morning sa inyong paborito nga panatuntunan every morning.
2: For all de los pueblos.
0: Paborito mo, paborito nyo, paborito natuntanan.
2: For all de los pueblos.
0: Ari kita sa petsa 13 sa bulan na sa Oktobre, tuwing 2026. Hindi magkabungabayin sa kalibutan, kami ni K5Eric, nagatamiyaw sa inyo sa More Night. Good morning, kagunan!
2: Ang mainit na isyu at usapin ng bayan.
0: May klase, may klase, K5Eric. May opisina, may opisina. Yes. Kadungan sa maskara, may arap man niyang sports fest. Yes. Ang mga empleyado sa syudad.
1: No? Ayoko ka gabi nagsugod.
0: Oh, nag-launch sila. Gabi nagsugat pa ko sa bata ko sa BCCO.
1: Oh, hindi ka gabi ako. Nabro sa tuman to. Nagkikwalo ka na. Sugat.
0: Tiyan mo kayo may sports fest man sila.
1: May sports fest. Simple, ako man.
0: Ang nami, gali sa isa ka kumbuyahan, part of it is may sports activities. Kaya kung kaisa mo ng uniting factor sa mga empleyado sa sunod kay K5Eric, kaya improve ang ila kamaradari.
1: Na, no? Kita mo gila.
0: Tiyan mo na nga ito. Misa na ano kasako sa ito, kita dumduman mo nagligad.
1: Isa pa na.
0: Nag-sports fest man, ang imong sports ka badminton, hasta ka lang niya palista. Kasi kung kada schedule lang pang mambalon mo yan, isa ako, kung nagsaka ako sa bukid.
1: Kailain ang schedule, lain ang...
0: Ano? Kasi, hawakon mo kada schedule mo sa badminton, yaga, pungko ko to sa kilid, kaya matanaw, giko kung paano ka maglagan-lagan. Igo, muray ang lipikol bol, yung ginampang.
1: Kasi ang mapikol bol na ta.
0: By the way, mga utod naton, no? Ha? Sa mga utod naton sa abroad, mayong aga sa inyo. Updated bang kamo kung ano kakalinabo di sa Bacolod, tag Negros Occidental. By the way, sa mga utod naton, mga estudyante subong may klase, may opisina, sing iban sa inyo na gabarikotot bla, kag manami, piya turug-turug da, yawa na gabarikotot, patala dyan! Pagbarang, mundo ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigos! Adla Wundo Jo! Doon nagmaoy, taga pa.
1: Ano kay kabugnaw sa tigog mo, do? Ice nga dugay matunaw eh.
0: Gali ka? Dumuha mo sa ice nga ilibot.
1: Do, ice nga dugay matunaw eh.
0: Ay, oh. Then ice na manawag ta. Then nice. Then ice.
1: Do ice eh.
0: Do ice? Kabugnaw?
1: Kabugnaw ah. Amo na niya.
0: Wait, talking about ice, ano dumahan ko naman si Ma'am Abigail Culango. Kag si Mr. niya. Good morning. Sa Ala Carlota, no? Now, sa ato ka mga utod, ining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are the holy presence of God. Lord, salamat sa isa ka matahom nga Martes nga ginpabugtaw mo kami, full of blessings and full of promises. As we celebrate the 2026 Mascara Festival, we pray for everyone's safety, good health and happiness. Kabay pa Ginoo nga mangin malinong, malipayon kag puno sa pagidayet ang aton nga pagsaulog subong. Lord, tani happy lang tanan, madamo ang magsmile kag kada isa may rason nga magkalipay. Bisan anuman ang aton ginadala nga mga problema, kabay pa nga mapunan ini sa paglaom kag pagtuo sa imo. Bless Bacolod City, O Lord, all our visitors, organizers, amen, workers, and all our public officials led by our city mayor Greg Gasataya. May this festival bring us together in love, unity, and genuine happiness. Lord, let our smiles be real, our hearts be kind, and our celebration be safe and joyful. In Jesus' name we pray, amen.

0: My reaction was to changing the constitution to ano, the elections. Yan yun ang comment ko sa kanya. Aka talaga, anti-clear talaga.
1: Tama pa yung... Agi nyo na ba ti Antigong ni President Bongbong Marcos kikuhan siya reaksyon sa pagwa ang statement sa iya sa ring press secretary? Tiyan mo gagawa. Tapos joke lang naman itong kadawa. Ang something like siya, joke lang, between us lang tadi ito. Tapos gin pagwa niya, biya press release na. Anti-clear talaga. Ha? Igagwa gali ning delikado gali ning spokesperson ka presidente ni kay
2: dikalain kay ini kada ka seryoso nga bagay tapos
1: mahal na nagagwa ka kay 5 Eric Abing nga dumay plano sila ano man ang joke nila it's all about dobuangan ning partibla sa kay ano si kabuanga buanga no dobuang dobuanga
2: buanga daw kwan
1: daw joke lang daw lang ho no
2: not taken seriously so pero maskin pa
1: ang point ko lagi ipagwa iya sang kag it was a press conference.
2: No.
1: Kan bisan ikaw gani spokesperson ko, ikaw patani mad vice president nga hindi lang napagyambal lang muna.
2: I think it's part of the script nga daw malahuganay sila, daw kigan siya sa presidente.
1: So
2: taking in a gist daw nawag nila.
1: Okay. So ang isa ka mensahe nga daw ginatan-aw ta is kun ang context nga may plano nga wala na eleksyon. Amo nang isa ka no election, no?
2: Kay lalupok na subong sa Manila.
1: Nga no election. Because, kung tanoon mo, the concern subong si President BBM, according sa report man, based sa mga video nga nagagwa, doon nga ti sa Manila mo, naging istoryan, 18 months na lang siya in power, kang ipabalik mo.
2: As a matter of fact, ang iya subong nga pagtiner ni BBM, amo na yung panawag nila subong nga lame duck presidency, kapanawag na mo. Duway na, duway ka nagdasapak
1: na. At the same time, na. Ang BC presidente subong, nagpagawa man statement niya nga daw ginakabig niya nga nung pagtanaw sa akon sa President Administration daw enemy of the state ako. Kasi nga daw ginalagas ko niya nga daw tanang hindi ko maintindihan. But of course these are political political maneuvers and itong gyanta na sa pamunuyong Pilipinhon. Ang sulo lang niya mahimo na tondri is just to broadcast no? Para mabalaan ta kung bala ano ang reaksyon sa publiko kay kabalo ka importante ding masa kag ang masa tan hindi lang taas ta sa react whatever we have to analyze everything and we have to learn from on the past pwede nga tuon ano ba lang dapat gimuon na ton this coming 2028 election
2: kasabad
1: abe, are we going to repeat the same experience
2: siya mo naman ako sino naman nga politiko nga ari kami unity kami mo kami ni tapos may grupo man nga siya pangamuyuan ta basbasan kasabad you know it muddles everything nga guwa ya pag abot tapos yung politika kita tanan na disbintaha tanawan ng unity ni BBM Saran eh so ang tayada sito 20 pesos ang kilo sang bugas so, what happened to the bugas
1: I mean abode nadula 20 pesos ka bugas why gimen to pa kag ang unity na tunaw
2: tapos ari naman manug abot naman ang El Nino hambal sa presidente nga tipon ta baldi kay masalod ta tubig
1: kung tanawon mo isa ka bagay ang isa ka bagay gusto mo na nga matipon kita, Baldi. Oo. Kung pamangkot, ano yung effort of Rahon sa gobyerno? That is an individual effort.
2: Kaginagod na eh. Tipon ka, Baldi. Presidente, galin, matipon kayo mo, Baldi.
1: Ang pamangkot na tanya, anong policy sa gobyerno ng himo?
2: Yes.
1: Anong mga short-term, long-term,
2: mitigating measure?
1: On how are we going to arrest the possible shortage of water supply?
2: Amo na, tanya.
1: So, in the tani diri machine ngati we are planning to buy desalination machine per area.
2: Yeah.
1: Desalination
2: desalinate
1: machine.
2: Natin ang tubig sa dagat.
1: Ang tubig sa dagat timo na
2: to.
1: Potable water system.
2: Yung baka matipon ta baldi kay masasagaan ka muna.
1: Para makano ta we will develop the black water system like in Singapore.
2: Black water or grey water nga pwede ta
1: i-research. Gusto mo mga kakipay, what is black water? Sa mga utod na to, ng black water is a water halina sa mga ginahugasan yung pinggan, halin sa mga ginapaliguan yung sa banyo, tanan-tanan. Tipuno na siya sa kalugar, ipaagi siya sa kaproseso, ibalik naman na liwat para mo nagamitin yung maligo,
2: yes. No? Recycling,
1: pamunyag, etc. But at least, dako ang nabulig sa Singapore because Singapore, why sila yako galingon ng water system? They are even buying water in Malaysia.
2: Yes, kaya dagat siya mo.
1: Ti kaluluoy sila wag nga ang hindi sila pagkulangon sang tubig because of the black water. Amo na tani nga mga pabinsaron nga kanya ginapanumdo para we going to recycle sang aton nga tubig hindi na pagkulangon.
2: Kanaon mo ang United Arab Emirates and Dubai. Ang ilang pand lang nga dako kay Pavel diyan. Ang black water ibutang na sa tunga sang disyerto, i-recycle nila, ibalik nila, himuon na gray water. amo ni ginagamit. You know, things
1: ang
2: like that.
1: Ang ining Blackwater, why niya gininom sa Singapore? Why na yan? Gamban sila nga safe for drinking. But you know, no, of course, sinuabi.
2: Why na yan?
1: Tiyaga katabo is, amo nang ginapamunyag mo, ginapanghugas mo, ginapaligo mo, kadaga.
2: Treated na naman.
1: Grabe na yan nga sa Linesio. Ang point na ton, we waste a lot of money, billions of pesos sa flood control, nowhere to be found.
2: And there was no, not even a control of flood.
1: Let's not forget about the project. Wala. Let's talk about the fund. What we are trying to discuss today, Kagipay, but it's not about the project.
2: It's the money.
1: We are talking about sang naldula ka kwarta na dapat tanibisan dara naton amo ni kadako ang pundong gamiton ta for a possible Blackwater project. Iaton niya recycle ang tubig in preparation of a super El Nino, Kagipay.
2: Matyago kay Pabil dyan, nag-double dose sa gidsang maitisi mo.
1: Ay, nag-double dose.
2: Kay Dumayo, ang kagamit mo.
1: Nag-double dose ka sa maitisi mo. Kabalo ka, Kagipay. Dapat every morning, ang energy sa aton tag palabas.
2: Yes.
1: Gaupon sa aton.
2: Yes.
1: Pero hindi lang tamang ilubag budlay, no? Mautod ta, magpatama mo na ginambal ni Dr. Ramiloy sa aton. Reminder
2: na. Gusto na, gusto na.
1: Ni Dr. Ramiloy, oh. Ingati pasikat-sikat kada sa programa mo kay Pavel Jan. Anong matabo si mo gaan ka corona, okay na lang natin pamilya mo huwelbe. Because another colleagues naton sa media tiniro naman kay Paverick.
2: Tadi na.
1: Salbay.
2: Ay okay okay.
1: Ang pangalan niya si Adrian Golden Boy. Adrian Golden Boy.
2: May mga announcer Luterte. Na mahilig niya sa bansag-bansag ka muna, no?
1: Wait na siya kay ti. Bata pa kayo, Blackie Paverick. Ang point naton kung kaisa. Amo na ginaamo ni Kipe Berry kampanya, don't shoot the messenger.
2: Shoot the message.
1: Shoot the message.
2: Correct.
1: If there is an issue, you have to address the issue properly.
2: Mugina,
1: hindi kay, you have to shut down the messenger. Ilabaw sa talenta, nawa bala. Like, kung may ginadala kita na rin ang balita, wala pa personal. Ang aton niya pagdala sa balita is just to bring the message to the people what is happening around. Di anong malain, abisin na kang Kipe Berry.
2: Agyan ko na, Pirmi. Ngayon mo kakarikature, nas kakakwartas, maba mo. Sige lang muna.
1: Sige
2: lang muna yan kay mabalita lang mo yan. Napak mga tuntunan.
1: So sa atong gamang kautunan, amunin nga mo nga ginambal ni Kagipay Berik na dapat may long term kita kag you know, isa na sa mga ginapanawagan ta sa mga utod na preparahan ta ni. Let us not take for granted. But
2: nah.
1: The power of prayer is very important. Nah. And let us make, hindi lang ta magsilinga, kay man may halambalanon Kagipay Berik mo.
2: Okay.
1: Sa tao ang gawa, sa Diyos ang awa. You have to do something about it. So but sige nun, kita mismo, like subong, hindi tayo pagpatuyangan ang atong tubig. Nagkakatong tani mga reservo, Kagipay Berry, like dito alang ilan nyo. Ang mga puno sa kahoy ito dapat, ang mga reservo ito dapat balikan ni may reforestation project. Ay, nagkakatong matiyas alang ilan, Kagipay Berry.
2: Nagkakagulpi lang ako.
1: Hindi ka na magkambal, hindi ka magkambal.
2: Kaya
1: puno na ako, may ihambal ka naman na karun.
2: Hindi po talaga ko.
1: Flood control lang ato, natin mo. Amoning, hambal nila kung isa kang Kagipay Berry. Gusto si Freddy Aguilar.
2: Gusto ka pobra t-shirt?
1: Gusto kong ganyan ga suksok sa t-shirt. Hindi lang yan ga pobra sa t-shirt.
2: Inayom-yom.
1: Kung mga nagayom-yom.
2: Hambali
1: Freddy Aguilar. Tawanan mo ang iyong problema. Kamati ka na nga kanta?
2: You know, Cyril Jan, life ko no, is a cycle. Ang pangabuhi, tiyog-tiyog lang ni mo. So, mugi na siya. Tawanan mo.
1: And, sa ibang pang balita,
2: amo lang
1: doon ko lang piningal. Ngayon, seryosuhon mo ni Kipay Berry.
2: Ah, seryosuhon mo.
1: Tumba ka wala pilas. Eh,
2: muna no? Mo na. Muna
1: sa piyak ka ba?
2: The message yun. After every storm, there is a rainbow.
1: Amo niyang gusto ko.
2: Amo niyang.
1: Gabisan mag-ilin nyo, kapangamuyo, magtangyapon niya, ulan na lang, Lord.
2: Hindi lang mabutami, kaya masugod pa tatas ba ba?
1: Hindi pa subong.
2: Hindi na subos, hindi na subukin na.
1: After the rain. Gusto ko tani pag-rain to sa imo kay Paverick. Tani agsik lang ako, bladi ho. Sa kabu lang, kuya, gamay lang.
2: Hindi to, anay. Masugod na skinchin di anay.
1: Kaki Paverick, ang LTO, dumduman mo kagapon.
2: Yes. So.
1: Nasubuan kita because buhi pa to tani ang lalaki mo.
2: Itong sa singkang.
1: Atong ginlasak ka taxi.
2: Taxi ho.
1: The reason why, nga nalasakan siya sa taxi. Kaya ang driver, gali si 32 anyos na. Ang mataya sina iya mga ka-K5, whether you like it or not, may dulo diferensya na na.
2: Reflexes.
1: Butang na pabi ang imong vision 2020. What about your reflexes? You cannot just say that your reflexes is good at the age of 72.
2: Yoy.
1: Lain na niya, K5, Eric. Delay ka na mo kung sa mga motor pa na, ang imo sina hindi sports mode.
2: Ano siya?
1: Rainy mode.
2: Tiyo, ang...
1: Rain mode siya. Kapalo ka kung rain mode ang imo motorsiklo, may delay ang every action by several seconds.
2: Para hindi ka ugok.
1: Kaya number one, kung ulan, danlog daan.
2: Correct na.
1: So medyo mahinay siya. Magpuga siya, hindi siya nga para sa sports mode. Ang iyan na yan, ay makubot siya anay sa dalan. Antes siya magbutyog.
2: Correct, correct.
1: So, kung doon mo ning epekto kung nag-edad ka na, ang utok mo ya is very young.
2: The spirit is willing, but the flesh is weak.
1: Duda mo na makarelate.
2: Extending. Sabi.
1: The spirit engineer ka na lang bala.
2: So, amo na ito, correct na, 72 years old.
1: Yes.
2: Magamba ka man kay five reflexes, what your eyes can see and your body can feel, makadto ina sa neurosystem mo, sa motor, sa utok mo, and your utok
1: execute
2: will say, stop, step on the brake.
1: Correct.
2: Tiko nang imo reflexes mahinay, gambal ang
1: dugay hina ng response.
2: Hinay ng response. Tatlo ka segundo, anay kagambalon yung tiil mo nga, lapaki ng brino, tiway na igo na. That's called reflexes.
1: Yes, reflexes. But si kabalo ka, ang aton sa
2: mga utok
1: is nakamad center nga siyang gasugo mo.
2: Yes, ha? Yes, yes.
1: May central processing unit man akang CPU para wag tala medulla di sa likod do.
2: Na.
1: Aba ba? Medulla? Di karo ko nag-edad kayo, di na medulla na?
2: Medulla.
1: Medulla. Ang aton seryoso ni. That's why, ang pamangkutang ang driver siya kusaw. Hindi ang tag-iya sa slakyan to nga ginalaw yung mag-drive ng tigulang.
2: Kung ako, sugot ko yan nga tag-iya.
1: Because number one, kung ako tigulang because I want to earn money pa, mangita ko yung pamagi.
2: Kapit siya patalim ka mo.
1: Pero kung ikaw matag-iya, kitarungan mo man, number one, safety sang imo pasahero.
2: Correct, correct. Oh.
1: May CPC ka, Certificate of Public Convenience, that you have to cater your passenger safely.
2: Correct.
1: Tapos ulubasan din, panayiba mo yung 72 anyos ang taxi mo.
2: Di man bagi sa tinaluoy ko, hindi ay, luoy ang luoy ay inherent na arat na da. You can
1: give him other jobs. Ang taluoy, hindi mo pag-ibutang ang risgo.
2: Kaya damo ang makaluluoy.
1: Damo ang makaluluoy kung hindi. Like, tigulang karon looy ka kay tiwai siya sang drive-an. Kaya alam mo sa drive karon mabakal sa siya kamol. Maparking, sabi, convenience store. Abiya karon break na lapakan niya, gusto rin na doon, sumulod siya sa convenience store.
2: So, ang gin-syokos order
1: ang
2: is
1: driver.
2: Eh, dapat ang tag-iya sa salakyan.
1: Driver kang tag-iya.
2: Tag-iya sa salakyan. Ah, sa taxi na mo.
1: Okay lang kung private.
2: Oh, kay taxi na, you are the holder of ECPC. Certificate of Public Convenience.
1: In short, franchise.
2: May franchise ka. So kung may prangkisa ka, you should be answerable as
1: wala naman. Hindi naman ito magsiling sub-tone gid o patam-an gid ang driver. Pero ang operator. Pero punto na ito, hindi pwede mangugas ka di kamot because correct. Ikaw nag-baton.
2: Ikaw nag-baton mo. Basically, kung huwag mo tukin baton, huwag na siya ka-drive.
1: Correct. Sa piyak gabahin.
2: Tuod, no?
1: Ano ini man? Ang 911 ta gintrain mayad ni ang aton may mga call center agents gini mo mga VA virtual assistant
2: virtual.
1: Or mga ang panawag ta call girl kag call boy
2: ha
1: ang call girl inang matawagan mo blah mo na
2: siguna
1: ala ina man yang imo ya
2: call boy subog ya hindi okay lang
1: call center boy kag call center girl nga gajote ya panawag ta ginlipot ko lang ikalawig mo
2: ya call girl ko
1: si sa 911 ang report kada baton ta ginareklamo bangod sa madugay nga respond.
2: Uy, diri sa aton?
1: Unang report, i-check tani karong kay
2: Kapabilson. We have 911, ha? May arita?
1: Amo ni, di ka may localized 911, ta, di ba?
2: May localized
1: person. No, ang aton duwa ni kabagay aton tanawon. Number one, ano oras gintawag kag sano nag-response? Ikadua, tuod bala ning ginareklamo nga may nag-exist gibang natabo nga mo ni? Katlo, ano ang problema na wala makarespond dayon? Now, ano ang approach na ton? Ang approach naton sa Foro de los Pueblos is identifying the problem and identifying the solution to the problem.
2: Correct, correct.
1: Wala na guro niya pa, we have to worsen the problem. Hindi na guro part daw.
2: Kaya kung hindi dugang, ano pa nito, dugang problema eh.
1: Hambal nila ko na be part of the solution, not of the problem.
2: Be part of the solution, not be a problem of the situation.
1: Kaya, ay, gali.
2: Amuna siya.
1: So, amuna karoon na nga ito ni Plastar. Si Kipab Wilson karoon na ma-plastar isa-isa because we will identify the problem.
2: Is it documented kung sinong nagtawa?
1: Titanawin natin kung paano eh. Kung na-document, duwanin mo. Tanawin ta kung anong salabtod na. Sang, basta isa-isa hunta niya.
2: Isa-isa
1: I-plastar ta gusto. Kag, basi karoon makachansa, may kopod ta. Dumduman nyo pa, may ginpahalin lang provincial planning officer sa Capitol. Paangalan nyo ito si Ma'am Marlene Sanugal.
2: Ay, oo, pinata.
1: Kaya pinakalatest ang report na bato ng papagawag Civil Service Commission nga reinstate siya. Balik siya.
2: Okay.
1: Though hindi pa na final, kaya nga ako si Atty. Diaz, pasi nga hindi pa na final. maapil pa ko kamati ang tabi kung ano ang rason nga nga ginpaboran siya okay. Sa Civil Service Commission. No?
2: Okay.
1: Ay ko, punta na si Tingwantak naman abot si Ma'am Marlene Sanuga live plus 8 subungan na. Oras na sa inyo sa kalawang sang paborito na mo ni K5 Arik na kapikang paborito ban sang tanan niya Foronians. Paborito sa mga taga KSS, mga taxi drivers, mga tricycle drivers, pati na mga mangunguma sa uma. PTX Coffee Mix, nakakapi ka na naka-detox ka pa, alas 6:55 sa aga.
2: San Maeng.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Globe Secret. Secret sauce. Go forward together. Globe. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makakas,
5: magabot ka. Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kanyang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
6: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Balik-balik ino mo ay kawagayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan nga, taas ang iya nga gitawag MCT and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO, is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdipinsa sa imo nga gitawag probiotic. Sir boy. Kaya ang mga synthetic ng antibiotic, ginapatay niya ang imong good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
2: Correct.
6: Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotic sa imong tinai. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag-pugaasay mo ba, para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kag ginabutang sa tubig. No need ka inon, gini mo ang bilog na subject. Kag iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
5: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 Bio has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang unaya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sang ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a 2-barrel double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics. Kumbaga natural enemy sang bacteria ang ginatawag nga monolaurin adin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
6: Amang bintaha, sir boy, kung ang imong ginagamit mga natural antibiotic, number 1, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka-develop resistance. Mm. Ang natural antibiotic, hindi niya pat-tune ang imong probiotics. While synthetic antibiotics,
3: D3 Bio,
6: pat-tune niya imong probiotics. Mm. So ang nakanami, kung gagamit ka natural ng antibiotics, wala mapatay imong probiotics, both sila duha mabulig patay sa kagaw.
3: D3 Bio.
6: So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid dipinsayay. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang
3: D3 Bio.
6: Mabulig patay sang kagaw.
5: Hmm. Kita mo lang, no? Amuni, kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Amuna ni ang ginapamayo ni D3 Bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginabus ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
3: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Ito market ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500.
9: Nagapangita ka bala sang affordable kag quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pa gid nga customized printing services. Kadto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad sang Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
3: DTX 500. Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkamurigon, malimta. DTX 500. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag-D3 Bio ka na! Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Na isa kasahi ng brain food. Kag-gantin luman sa aton uto. Rason nga gan dami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
2: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka?
2: Mag-DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
2: DTX 500.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Extend Food Superman. Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nag-ed katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Superman. For me, kay epektibo ko, no? Akong gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang ako man. Kanamit, gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for Man.
2: Panahon na naman ang ubo,
4: si Urge
2: at trangkaso.
4: Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Mighty C! The Mighty Power of C!
1: DTX 500!
2: Ang pag-inom kag pagmanigarilyo
1: sa lawas at hindi maayo.
2: Dapat
1: adlaw-adlaw protektado
4: mag DTX 500!
1: Aga,
4: unto,
1: kagabi!
4: DTX 500!
1: Ang pang-bawi
4: kag Super Detox Mo!
1: DTX 500!
4: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nag-ed katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for Man.
1: D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo dipato na,
4: ibalik kag protektahan ang memorya.
1: Mag D3 Bio ka na.
4: Sarang makuha ang keto
1: sa D3 Bio.
4: Nga isa ka sahi ng brain food.
1: Gagantin luman
4: san aton uto,
1: rason
4: nga gandami ang memorya.
1: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
4: DTX 500.
2: Pasami ka bala nagaugdas
1: kapoy sa trabaho
2: kag stress adlaw-adlaw.
1: Ini ang kabagdanan
2: sang matasig ang pagtingulan,
1: kalaman ang abiyan.
4: Mag DTX 500 ka.
1: Kaysa DTX 500
4: ang stress
1: malikawan,
4: pagkaburigon malimtan.
1: DTX 500.
4: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nag-ed katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for Man.
1: DTX 500.
2: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas,
1: hindi ka magkabala ka.
4: Mag DTX 500 ka na.
1: Ang DTX 500,
4: bastante sang antioxidants,
1: panghuntra sa mga halit nga free radicals,
4: likawan ang baratian.
1: Mag DTX 500 ka.
4: DTX 500.
1: D3 Bio.
2: Diabetiko ka bala o may high blood?
1: Rason nga pigaw ang imo immune system,
2: di magkabala ka.
1: Mag D3 Bio ka abyan.
2: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
1: sarang makaprotekta sa imo lawas
2: kontra mikrobyo,
1: biskag pigaw ang imo immune system.
4: Mag D3 Bio ka na.
1: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men, pero ibagin ang Extend nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingay bala mga meg, the best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
2: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
1: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
4: Mag DTX 500 na.
1: DTX 500.
2: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
2: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
2: Mag-DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
4: DTX 500.
1: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nag-ed katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food
8: Good Superman for Men.
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakamalang

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Tulad. Yes. Kabalo ko nagawala tulad. Gini sila kakipay-barik. Kagagatangla naman sila sa langit eh.
2: Nangyari naman, manggarit-garit.
1: Manggarit-garit naman kami ni kipay-barik. Manggarit-garit. Ati, pranohon na pa na eh.
2: Pranohon na pa.
1: Kagab, igalitong damo tao sa Laxon Strip kakipay-barik.
2: Puno siya. Ah, even di Ayala, ano, di Mega World.
1: Oh, Ayala. Upper East.
2: Upper East. Puno siya.
1: Ang tao na may maglagaw, no? Kag di na congratulate na to ng mga organizer sa maskara. Kag na-notice mo, kalinong kagatawa isang maskara kag ipabigay.
2: Ma-feel mo siya nga maskara tungod kung gabi.
1: Damo police.
2: Damo police. Kag ang traffic. Uh-huh. Sa mga major areas. So ang suggest ang aton king reminder tag pala matita, avoid areas where there are activities.
1: So doon tas lang ko din bagi kag ipabere. For example, labi Laxon.
2: Laxon ka.
1: Makadto kami sa Sumag. Kung Sumag ka malang, diri kag Ibanotchi Road na. Kung naling ka malang abi sa Gua, Victorias. Now, what if kung naling ka sa Bata? Kung naling ka sa Bata, Circumferential Road ka. Pagagi mo Circumferential Road, pwede nga maliko kapakadto dito pababaw, mga Banotchi ka. Or pwede nga diri ka maagi sa may kita mo na di shortcut pa Estepania.
2: Nang pakadto sa ba humsa kwan humsa.
1: Agi ka da, lapos ka dito kagi gyapon sa going to Granada. Ang lapos mo Banotchi Road gyapon. Tawhay ka. Nakusumag ka, masapos na gid si imo. Kay nga may ara kang alagyanda. Now, like nagligad, naglagaw kami kag may ginkwa, nagsugat kami kagabi. Para hindi kami maipit sa traffic. Kung NGC, grabe man.
2: Loaded, hindi ka ito maglabay.
1: So, naglabay kami sa NGC. Adri kami nagagis, tadlong sa may Burgos. Pag tadlong namon sa Burgos, nagliko kami dri sa may pakanto sa Risa. Sa pakanto na sa Risliner nga area. Kaya ito na tawahin mo siya, hindi ba siya gintama ang traffic mo? Pinakabugat ka traffic in Laxon.
2: Ang Laxon, kagangkuan ang NGC area, ang Lupisay na?
1: Ang NGC, kung gabi siguro doon yun, anong damo yun na din sa lakyan. Pero gabi paglabay namon, 8 o'clock, nagawa na 1 siya. No? Kaya ang event dito ang tao sa may fountain area.
2: Actually,
1: part sang celebration is traffic. Pero ang nanamihan pa lang subong,
2: hindi tanto ikumpara mo nagligat.
1: Kung tanawon mo siya, ang flow sa traffic, hindi pero sa una, nag-stack ka lang kang hipaberic because natunan mo yung traffic ko. No?
2: You know, kagabi,
1: credit naman naguro sa traffic enforcement unit. Oo, no?
2: Kagabing experience ko, gabi na ko nagdulog lang sa kampustuhan, kinudwak bulan, wait na saka to. So, mega kusmod. So, tsyo ko halin sa bukit kagabi, dulog ko halin sa kampustuhan. Agi ko, Burgos Street, nag-bye-bye ko Burgos Street, ag-abot sa Burgos, nag-turn left ko. Pag-abot sa piyak sa may isa daka supermarket, nag-turn right, agi ko mabini, dulo diretso. Tuloy-tuloy si Real Jan. Tuloy-tuloy na. Pakadto sa kingkadtuan mo man.
1: Actually, abo na isa na notice ko. Tuloy-tuloy. So una, gugtas ko kung maskara.
2: Correct.
1: Subong hindi na.
2: Ako,
1: because
2: flowing ko.
1: You have alternate routes, gada ka mo magi. Amo na ng beauty ko, damo guru karasada, kay Paverick. No? Kagabi so, ito, magiging ang utok mo ka, maluka, kumang... pwede ganin mo shortcut ka man silingan kung pulik ka Granada, hindi ka sa Banotse.
2: Basta avoid ka lang
1: Laxon. Dragagi sa may Vista Alegre,
2: nami man lang
1: yan. Overflow ka, lapos mo, Abaday Sky.
2: Nami man
1: lang yan. May mga more or less 100 meters lang, wala pa masimento.
2: Di, pero okay man siya.
1: Kagsanagman. Kawai, gidiya, wala gidiya, duruga mo.
2: Sanagman. Ang imo to, alin to si imo, pwede ka ka going to Mansilingan. Diri ka sa Banotse.
1: Sa Banotse ko gagi.
2: Dragagi, Mansilingan. Tigwa ka na, sumag, pwede na.
1: Kung gusto mo ganin, mag-out of town ka. Like, pakalakalota ko ni God, Banotchi Road.
2: Banotchi ka?
1: Pagtira ko Banotchi Road, kanto ko Morsia. Kansila yan. So, La Carlota.
2: That's only La Carlota from pagwa mo sa Mansilingan.
1: Uy, ganit 30 minutos.
2: It's only around
1: sa Sabado, kag ipabirik mo.
2: 15-20 minutes.
1: Nag-ride ko sang Sabado.
2: Lapit na kayo.
1: Nagsakay-sakay naman ko sa akong kabayo.
2: Yung mga 10 minutos na yung motor eh.
1: Oo, naman makalaga ka 130. Okay na. Steady pulse na. Kagawa ng karsada.
2: Okay na.
1: So mga kakaipay, mga garit-garitan.
2: Garit-gariton
1: tanis na. Tiratan, aring official maskara music. Kaya nga, ipapil tagin niya kang maskara sa makulod. Kipay Bitan, si Kipay Berry, kuway pa bang kalibre sa akon.
2: May
1: mabukas na ang Laxon Strip. Dapat siling ko, isa lang ka paaman o kakon. May mukhang kakon ka.
2: Hindi, libihon, takasubong kay birthday. Subong naman, kumari mo, Joji Montipio Batadhay.
1: Happy birthday, kumari Joji Montipio Batadhay. May kami kasiling ni Kipay Berry, kalibrihon mo kami sa Laxon. Ang amon lang yung mag-greet lang kami. Okay,
2: birthday,
1: here we go. Mag-garit-garit kami ni Kipay Berry.
2: Garit-garit, Tanisla.
1: Itan!

0: Okay, so ipabitan o okay, kina si Wilson naka-standby mga kagipay ka pang garit-garit naman kami ni Kipay Merica. Pwede na ako kalagaw sa Laxon Strip ka na gabi. No? Kag Kipay Merica, pasalamat lang kita sa Gugma Foundation for the opportunity nga madala kita sa calendar of activities, official calendar of activities sa Maskara. Though katatlo kabes kita sa season 5 na to, nabisang anong naglika tuig ka Kipay Merica, 2018 ang sugod mo. 18, 19, until 22, now. 23, kaysang 20, kag 21, why ta? Pandemic times
1: pandemic,
0: na mo.
1: So,
0: okay, anong nakatuig?
1: Yan kisara siya. Oh, kasi salamat kita. Kasi ikapito mga tuig sa K5 as a radio station eh.
0: Ikasabi,
1: na, no? Nakasulod kita sa celebration, sa activity, kag kita pa ang career station sa iyasang barangay category.
0: Oh, grabe,
1: hindi,
0: no?
1: Hindi ka pas na. Grabe. You cannot ask for so much.
0: Grabe, no?
1: Except to say, thank you, Lord.
0: Thank you, Lord. Na ito na. So this time si Kipay Wilson, two country, no? Subong karon mahatag siya karon sa Maskara update, pero nahon tali, this is very serious. The issue about 911. Because emergency hotline ni Kipay Beric. Ginatagaan ta ni Ligwa because ang tawo, kundi may arata 911 nga national. Nagayo gina nga ton mayor para to break the language or dialect barrier. Kabalo ka Tagalog, isa bala budlay, basi may mga tinaga, like ang sugat ko, wala pa di, ha? Basi ang Tagalog, which hindi, pilas bala, no? Wait, balogali, sundo, palang ibig sabihin iti. Budlay, huwag mo sabihin Ilunggo, kung Tagalog na ito, nahirapan, tuloy ako, hindi, sige po eh.
1: Na-situation ko kagabi ba?
0: Ha?
1: Ito ko sa bukid, may katinagalog. Abi ko lang lahog ilang sakon. Tuntuhog lang yung Tagalog. Sinagturo Tagalog, makukuno Ilunggo. Tulok ako sa kitchen na mga aking nangin dyan. Nag-check-in to
0: kami. Hindi mo ganito naman lang kasi ang amon yung Tagalog eh.
1: Abi ko lahog-lahog yan.
0: Huwag mo naman sabihin na ganito lang kami kasi Ilunggo kami. Hindi kami marunong Tagalog yan. Pati nakakagat kami kung hindi magpatapungo lang. Muna may mga sagida. Now, i-check na si Wilson. 911. It's very serious. The purpose of 911 is for emergency hotlines. In case of emergency, manawag ka para marespondihan dayon. Pero may mga report kita na baton, na may mga complaint, gano'n kahinay, it's more than an hour ang hulat. Kag matagaan yan sa nagkakigo ng atensyon. So para matagaan kita mga K5 na ka-standby si K5 Wilson, how this problem started? Paano nagsugod? Kag nga nakalabot ini sa atensyon sa alkalde, kaya nami di Kipay Beric. Ginapainbestigaran na ni Mayor Greg. Kay hindi siya maluyag, siguro mag-serbi ini ng eye-opener para ma-perfect. Di ng problema, we have to trace up. Di ng sugo ng problema.
1: Correct.
0: Because you have to identify the problem, di pwede nga halalang kadaya kalupok-lupok nga why mo anay ginainbestigaran. Di si Mayor, o si Saonta?
1: O si Saonta.
0: Kaya nami kay ginaktuhanda yun ni Mayor Greg. I-check na sa line number one, nakastandby na Wilson Villena. Sa line number one, Wilson, good morning.
1: Wells,
2: mayong aga kay Sir Aljan and
0: hindi ay hanap mo ning issue sa 911 nga pagtawag ka utod whatever.
1: Son,
0: ang signal ang signal mo, son.
1: Son pusing anay kay mayong aga mo tag ang dason mo medyo pigaw na.
0: Basi ko dulo ga flat weight ang signal.
1: Steady anay, be steady. Steady anay sa 85 kilos abeng.
0: Okay na.
2: Okay na.
1: Okay,
2: na. Okay,
1: good.
0: Klaro na.
1: That's good, that's good.
0: Gapros na sa imo, kagwapo son. Okay, go ahead.
2: Maayong aga sa liwat kita sa
0: Jack. Maayong aga man, Kipay Wilson.
2: Reklamo o konsang batikos man online ang localized 911. Ini matapos ang isama na ito ni Kaabian, nag-reklamo sinis sa 911 kay pagpanawat niya. May accident dito sa bahay sa Bacolod City Public Plaza kay Sir Aljan na nawag niya siya at butani na marespondihan kasi nag-ayo ang mga tao bala sa palibot na tawagan kasi may ara siya sa ngalan man bala na tiit ka so makakalakad man ugaling lang kinapalan siya sa nga 911 kay Sir Aljan kay Sir Eric nga ma'am sir ala pasensya na ilang kita kasi isa pa kauras kasi makarespondi kasi wala siyang available na ambulance that time kay Sir Aljan kay Sir Eric.
0: Okay.
2: That's why nga picture gani nga nakita na ko dito tulong pa una nga nagkakayaon ining duwa ka mga nagasakay sa motosiklo nga nasidente. Iko sila makwa kay Sir Aljan. May video na iko sila makwa. Ano na sana na. So perfect ka layo pala sa nga response time.
0: Yet, ang point na day sa plaza, why did ang CDRRMO sa plaza subong kang ipaberikaw?
1: Dumi naka-station.
0: Dumi ara man tada sa plaza. Paano hindi sila ka-respond daw?
1: Dumi naka-station kita?
2: mo na siya daan si kinaano ko pa man siya. Kinaano na tabo ini siya around 4 a.m.
1: Okay.
2: Hindi nakuha ang pasyente around 5.30 to 5.40 something.
0: Uy, hindi so, na yun natabong insidente yaw?
2: Andere sa may kwangin sa may lapit sa may tawag siya ganit. Lapit sa may stage na pala sa one sa isa ka ligor na nagpapanda na dito sa dyan. Kasi sa Eric.
0: Hindi na yun yung specific.
1: Downtown?
2: Lapit sa Kwan na lang.
0: Mm-hmm. Sa Kwan?
2: San Juan.
0: Ah.
2: San Juan Street
0: na nga. Ikan
1: ni San Juan, Kipa Gilid, gid siya nga baka Puan Bla.
0: Okay, sa Lungan.
1: Tadlungan mo.
0: Negros okay. Press Club. Okay, Gilid, yun na. Randang Bay Center.
1: Bay Center, Negros
0: Tupad Press Club. Tupad sa Negros Press Club is CDRRMO.
1: Aran na sa Kadalom. Tiyang Kwan ang inambal niya, aran na sa Piyak na building.
0: Oo. Oh. Tiyan nung nag-Kwan nga, Kwan nga, wais lang ka Kwan now?
1: Nga, huwag yung Kwan niya man, huwag makwan.
0: Kwan makwan nga, lasing ko na Kwan na. Ang nag-anong sila Kwan now.
1: Gin Kwan man to?
2: Wala.
0: Anong patag sang Kwan niya, Kwan nga, wais lang makwan ang Kwan?
1: Pinoy yun na. Makulog yun na yan.
2: Wala.
1: Yan Kwan bla?
2: Wala.
0: Doon ko na Kwan now? Nakwan ang ano?
1: Anong tabo ako?
0: Doon ko budlay si Dio, no? But sige lang. Okay.
1: Amo ginakalaw.
0: Bamangkot tali, amo ni. Ano oras sila nagtawag?
1: Mm-mm.
0: Because the respond time will also determine kung may delay sa ang call time will depend on the respond call time muna siyang basihan sang respond time. So busan na tabo siya alas 5, alas 4 sang kagahon kung natawag alas 4:30, do not expect kang respond makadto na siya din 30 minutes kasi late man. Question. Based on the record, ano oras na ba to ng call?
2: Kaya ba dyan, kaya ba rin, actually gani ang tawag yan at sulod so, mga around 4:30 something, kaya ba dyan, kaya dulong pag dyan na nawag inikwan
0: at 4:30, kaya nga, pagtabo sa insidente, duwanak bagay mo kung pagkakintabo, minanawag dayon, pero kung ang official nga record ginabato ng call, that is ang point of reckoning kay Kipay Berik, da kita masugod yan, that is the reference point.
1: Correct.
0: Sang response time, sang CDRRMO, kung sang aton nga 911, Kipay Wilson. So, based on record, no, Rasaw?
2: Kipay Wilson, Kipay Berik, actually, gani, in terms ang inang issue, no, nag-ako, panini siya, Dr. Arnie Tornan, nga wala din man ambulance that time kaya na dyan kasi magulang din naka-dispatch ang diba until sumulod ining tawag. That's why na itong 911 na localized kaya na dyan nag-suggest na kung pwede makatawag lang sa anay isang available na iba niya units pala like ABT chamber or kundi in man
0: kaya hindi dapat aning yung ginobra kay 911 ha kung hindi available ang ilaya no dapat sila yung ma-dispatch ka magtawag dapat sila may control may tawag sa amiti sila may tawag sa chamber kaya mo na ka din purpose 911 mo so big example labi may hambalon niya dang aton niya dara rin mo di kung hindi ka mo ka-response pwede tawagan niyo ang amiti nga sila ma-response ang chamber kaya timi araw mo na sila emergency lines kag code niya pwede matawagan hindi kay hindi pwedeng hambalon nga ikaw lang manawag do hindi man naguroy appropriate hindi appropriate na sa son.
2: Amo na sakto na kinuha dyan, sakto gina kay dapat ma-redirect sa tani ang tawag, hindi ya, na si 911
0: kita sa so, okay, so kung tuod na, kad based on the record, amo ni Guro nga, si Mayor Greg mapausisa, siya kang investigaran niya. Kay kung magsigisigi ni sino atong call center agent during the time or ang in charge sa phone call sa 911. He should answer it properly, pa-explain ka ron siya, nga mo to i-advise.
1: Kay kung kulang ka ambulansya sa DRRM, pwede mo lang mambal, okay, din ang location, then you call Amiti, you call the Bureau of Fire Protection, kaya ang Bureau of Fire may ambulance man. Kadamo kita, Wilson.
2: So, amo sa

0: ya no hay que tener en la guerra derecha, mané que tu guantai me está guantando la cosa en el manual, pero hay que ir a la wikita. Mga 5 minutes, mga holando, basta tinakaan ako kung nag-abot naman ang rescue worker.
1: Natural na yaki, Pa. Wilson, bisan ambulan siya, tawagan mo, hindi na yan silingang pagtawag mo, malupad na yun, hindi sila Superman. Depende pa na sa distansya. Ako na nawag ka karoon dito ka sa Granada, nawag ka sa 911. Tapos ang ambulance ng Granada, rindi sa Bacolod, maging dulungan. Ang ma-response mga ambulance is from Bacolod pa. So you have to reconsider your distance and ang traffic. Kabalo ka naman sa Bacolod.
0: Even ambulance, hindi makaluwas sa traffic. Ito ba dyan ang kinanarik? That's why yung isama nila sa challenge. So para mas taro pala kayo sa ba dyan ang kinanarik, pamatian na ito ang pahayag no, sa si CPR Buhet, si Dr. Lar Burnan.
1: Okay. Ano ang tabing side? Abi pamatian, isla, para ma-plastar tamayad. Okay.
2: Ang natabo sa 911, kung wala sa karisponda yon, kaya pagtawag nila, nakagawa na duwa naman ka ambulansya, kahit duwa naman driver. Tapos kintawagan ang iban man na ano, it so happen niya, engaged man sila, may mga pasyente man sila. So pagkatapos, so, sa isa naman ka ambulance, nagbalik siya na ano yung mga pasyente. Pero ay man ito nagpa-admit because daw matulog para siya.
3: Dok, nang limited ya po nga mga networks yung pwede makatawag sa 911, so isa sa mga kunsyon, lawid, puno ang sakat.
2: Inang ang calls namon per day niya, ang average is 261. So apat ang aton. Kung mapuno na siya, may gasabat na nalain na like province. So.
4: Average 261.
2: 261 per day.
0: Pagdating sa mga prank.
2: Ang prank calls namon na ang pinakadamo, 50 per day.
4: 50?
2: Oo. Oo.
5: Anong ginapang prank nila?
2: Wala, kasi wala lang hambal.
5: Maring lang.
2: Maring lang, oo.
5: Nagaka-interrupt
2: niya
5: sa mga...
2: So, nagaka-puno ang ato na tank line.
5: Ano nga
2: advice mo na? So, ang muna ginahambal ko, especially kung may mga training kami nga, kung pwede magtawag ka mo, dapat ano gid, dapat emergency gid. Kung hindi emergency, may hotline isang Bacolod. Da naman na mayor, gina-refer. Kung pwede pati ka mo nga, nga may isata ka number nga kung mga non-emergency, like sa tubig, sa basura, nang hindi na paggamit ng 911 para hindi siya ma-congest.
3: Yan. Sa ambulance issue na pala doc, bali ano man, ang pinakamalapit niya barangay ang ginapadispatch ninyo or kamo yan?
2: Depende kung ano, may standby kami. So ang nagiging ano ang amon, kung nakagwa na ang pinakalapit, kung wala pa gid ang ato mga volunteer groups.
4: May mga adjustment ka man dapat.
2: Yes, actually dugay na siya ginapa-report namon mayor ang ano, ang tanang nga barangay niya, for example, gupa ila ambulansya siya or hindi pwede mausar, ginapa-check-in sila everyday. Then after that, mag 12 o'clock naman, ginapa-check naman kung base atong hambang available, hindi na naman available. So parang nga ma-decking.
1: Zombie duty is that?
2: Kaya may delay. May delay kung isay, kung manawag pa. Pero usually, kung araw mo ng ambulansya, sila gigina pa una.
1: Okay. So, Son, durong problema mo ni. Right after nga wala sa maka-response, kiti, whether we like it or not, may duha ka ambulansya kung si CDRRM mo. So, pabangkot na sina. Kung hindi abi ang aton nga CDRRM mga ka-response, ano gimuon sang call center agent? Sang nagatawag sa nakabaton sang call. Dapat ano yung tik siya na makonek sa ibang mga grupo like Amity, Chamber, or sa barangay. Kay ba si may available ng ambulansya kagi 5 Wilson?
6: Or Bureau of Fire, so, may damo ambulansya.
1: Bureau of Fire?
6: May yung ambulansya lang.
0: BFD. Amo na siya kanina bagay kita sa dyan ang kita sa rek na kinaitutukan man yung mga kagasasaya no nga may amo siya na matabo pala kita sa dyan ang kita sa rek ka at aside siya na napakiya
1: pasi nga kung pag-insindi amo ni hindi siya nagatawag sa guro, dugay siya nakasulod, kaya ba si Damo man nagatawag sa 911?
6: Overwhelmed.
1: Tapos ang lain sa aton, kaya Damo, papa-prank call, 59 ka prank call sa everyday, mako mo na ikipa direct, normal blan na. May mo kailang ulang, butangan mo with all the things ka brahon mo, the feeling ko, isa ka tao, gapungko, di ka gala, tawag 50 ka bisis ka na
6: doon. Pero mayo ni nga ipa-investigar, once and for all, ipa-investigar ni siyang aton nga.
1: Hindi kaya hindi nato na namian, kakipa Eric mo ni. Kung, for example, ako na nawag sa 911, kag kung nala available, nga hindi ikaw na lang agent, ama nawag sa Amity, Chamber, hindi, if it is true, i-confirm ta kung blato, di ba ginabalan niya, ikaw na lang panawag to sa Chamber, hindi man naguro yung tsakto, kung na muna imo sa bat, imo ni obligasyon mo.

0: kung alang way ka unit, way ka ambulansya, unhand ga yasang diarare mo, kung di tawagan mo to ang yasang fire, tawagan mo ang amitin.
1: Kaya mo na, basta ang importante lang da is,
0: or ang barangay.
1: Ano nga bali may mangkutunta, ano naman sabat ni Mayor Greg Partisan eh, no? Kaya ang pinsindi ko si Mayor Greg, ipa-investigaran niya na K5 Eric mo. The investigation is going on. K5 ba, Wilson?
2: Yes, sakto na kami ba? Dari ka sa Eric, tutukan, inisya ni Mayor Greg, and aside pa sila, no, sa na problema, kaya sa kita ni Eric, na mga prangkos, malaki tipo mag-awa sa K5 Algan, sa numero, sa mga gentira sa sulod sa command center, nagkalap ot na sa national, so instead na sa doon sa isang local, kita sa Algan, galapot na siya sa national sa 911, amo na siya mga lapaw, that's why, na kinalikawan sa CDRMO, kita sa Algan, kita sa Eric, na data ni, hindi pag i-occupy sa mga prank calls sa kita sa Algan, kita sa Eric, ang mga hotlines, kasi hindi naubra sa mga prank calls, kita sa Algan, manawag ina sila, wala man sila kahalalambal, so ang tendency, hindi siya magsulod, patutan ng emergency, sa ilang agent kay Mayor Greg Kimaneric, hindi nakabato, hindi kayo nakastandby ka prank calls kay Mayor Greg Kimaneric. So isa ina sa mga sa kina ano subong kina problema no sa nga ato sa kina localized 911 aside pa inapahayat man ni Mayor Greg nga isa man sa challenges kay Mayor Greg Kimaneric is ang mga stretcher kay tungod sa mga stretcher kay Mayor Greg Kimaneric hindi makalagwa man ang ambulance kasi airport emergency na or registrar siya karon kinahanglan niya ang stretcher ano
1: so, hindi na yun makuha ang stretcher kay sa ospital way pag ina-transfer sa ila ko galingon nga bed ang pasyente hindi ka man pwede bayaan mo stretcher mo to kay muna mo duna na karon
0: may kuluwaon ka.
1: Oh.
0: Rekargahan mo.
2: So, that's why kita sa dyan, nag-assign si Mayor Greg sa nga mga personal dito sa Corazon Luxin na amo iing makuha kag magtipon sa mga stretcher. Kaya nagkakadula, tagalik kita sa dyan, kita sa Eric, kita mga stretcher, hindi na mabalik sa plan. So, para
1: ma- tungguan niya kung kaysa ibilin nila, ma-response naman sila bago, pagbalik nila,
0: why
1: na stretcher?
0: Tinglaan kayo pag-abot nila sa area, why na sila sang gamiton?
1: Correct.
2: Na,
0: hindi, doon sa kwan, doon sa matters pa, of management na yan.
1: Lain naman yung klase. Ang importante niya is how we respond.
0: Pero ining call, nga wala yagin hatag, wala yagin relay, kagambalon pa ang caller nga, ikaw na tutawag sa iban, kikulang kami dire. I think it's a different story.
1: So, it is good that we ma-investigar
0: ni
1: mo. Kag-investigar, ang kuntuod na, kag kuntuod ni, dapat isanksyon ng concern kay nga, or, basin lipat siya bla sa ila training, nga dapat tabo ng obrahon niya kita gani hindi sina amo nang agent amo nang aton thinking about mo nga sila nga mo nang tutok kag yung training sila no so ano kang bali merget pa batian tabi
2: mayor kita da sa nga interview ni Mayor Greg sa taya kay Rogan
0: okay mayor
2: pag zoom in lang kita Rogan
1: oh tingala ko nga nadula na lang inyo why na lang kamo sa kamo nang sa inyo nga why kamo niya gamo nao
2: Ah,
1: okay.
0: Oh, sige. Larga mo la. Tan,
3: ang challenge na in the past is ang pag-abot nila sa Corazon Luxin, ginawiran ang stretcher. So, as early as 2 months ago, I already instructed them na magdugang, magbutang sa mga personnel sa syudad na mong mabantay dira sa mga stretcher. Kapag-abot dira i-ensure na mabalik sa ambulansya kag nagbutang man kita sa mga stretcher dira na iyas ang syudad sa Corazon Luxin no? Kag hindi lang niya para sa DRRM at the same time even sa mga volunteer groups dari sa Pakulot kag ginang ilang magipalapot na problema sa akon na amunang ilang challenge kitip niya bis na madasi kag makagiyo tungkol dahil ang mga stretcher ginabilin dira sa Corazon Luxin but yung premise na pag-abot sa pasyente ibutang sa stretcher nila tungod para pa sa ER or ginalupa ang mga pasyente. So doon mo ng challenge maging pa pagkintaan mo ng solusyon sa nagigad nga 2 months ago nagbutang kami tao mga personal rather na dira mag-duty ang iba ng mga stretcher ginbutang dira no, para madasig ka maka-response. As to that incident, I will conduct an inquiry kung ano gid ang natapos.
4: Pero mga ambulansya okay. Mayor,
3: ang
4: hinatap sa
3: BRM, ang mga barangay? Well, in case, may response kita eh. Aside sa ambulance, kag PTV, sa barangay, asang syudad, ang mga barangay, mayroon ako kalingon. So, matik na siya nga pagtawag kung sino pinakalapit na responder, among gila yun na ma- assist, no? Kung wala, mangita. Like, for example, sa mga volunteer groups natin, no, ma-respond man. Kung sino yung pinakalapit na area, ang mas madasag na mag-respond sila ng mga
4: aktivity. Buti rin na mayor dapat prepared dito ang kanaming ambulansya sa
3: barangay. Yes, yes. Kag if kuba ang ila ambulance, they should inform the city. No? Kaya like, ang sumag yung paulam na po isa ka ambulance kaya sa syudad. No? Kagang iba ng mga barangays, may mga ambulansya. No?
5: Mayor, for clarification, ba yung for example, ang pinakalapit ng ambulansya, hindi siya ka-response since wala pa siya stretcher sa munisipal nakatabo?
3: Hindi, bali ang nakatabo is tungod nga ang mga ambulansya, kundi may stretcher na dala. In the past, ang kung mag-response sila, ibutang ang pasyente sa stretcher. Pag-abot ni mo sa ospital, ginawiran ang stretcher. Kaya wala man extra ng stretcher ang Corazon Luxin. So, ginimo sa syudad, 2 months ago, nagbutang kami personnel sa Corazon Luxin nang ilang imuon ma-assist sa mga tanan ng mga ambulance na nag-aabot na taga-diri sa Bacolod City. No? Either yes, ang DRRM or volunteer groups. And then pag-abot, isailohon sa stretcher. Ang stretcher ni iya maniging butang dugang dala sa syudad. But there was an instance na bisan ng mga stretcher na ubus git, panawag ubus gamit, meaning may mga pasyente nga ara na sa mga stretcher mo na nga sa kadamuhon sa stretcher nga ara dala ginakulang git, so ati ko mo nang challenge man kung kung paano nga mapadasig ba lang mapadit ang mga pasyente.
0: Okay
1: sige. Okay, so on, salamat kid. May isa pa di ka concerned, may isa 13 miles kasilaw do ka balid sa iya nga punto. Nga during the time pagtawag niya kami sunog sa 911, hindi siya kuno maka hindi dio maka-respond dayon ang mga call center. Ang nagasawat sang call kay may orientation sila. Mm-hmm. So dapat guro ko nag-orientation, may ara gyud nakatutok na iya sa call, no? Si Miles Kasilaw na, no? So na suno na siya comment di sa aton niya Facebook page. So guro basi kinanglan mo ni i-ask a question niya kun bala while doing a live calls may orientation pa sila da or dapat kung sino ang on duty, hindi niya na ipag paintrahon sa orientation.
0: Anong ilang working protocol within the call center, the office? I think, anyway, one, this is a new setup for Bacolod. So kung maimbestigaran ni Mayor, maybe a corrective measure can be adapted to hindi na para hindi na matabo liwat, hindi na tabo subong.
1: Correct. Amo na nga ag-imbestigar Mayor.
0: Amo na namin ang maimbestigasyon.
1: Sige. Bantayan tabi kag kumpade, no? One time be son ayo kami ko pwede mo ma-walk through ano itsura na sang 911 da?
2: Actually, kasi sa Zali, gat pa na namot kinaayo, no, nga maka-visit kami sa command center where we're still waiting pag-hit sa confirmation ni Dr. Arbo Purnan kung pwede na kami ka-visit. So, kaya nauna lang namon yung na-visit kita sa Zali sa command center para sa 6110 hotline. Pero ang 911 niya, ay pa kami ka-visita. So, ayoon ta lang, no, and katuon na kita na sa Zali and kita sa Zali. So, in terms naman sa investigation sa litsura na sa mayor, kita sa Zali sa interview, to okay lang ako after sa interview, nagambati siya nga sige lang tanawin.
1: Dumambal siya may imbestig, ano gambal siyang imbestigaran niya, no? That's very clear. Nga usisaon niya ining kaso, hindi na pa yun. Sige, son, thank you again, da. Salamat gi siring update. At least aware kita kag guro mo in eye opener ni kung may gamon nga practice da nga nagabaton sang calls, at least matadlong nila ning tiko, no?
0: Kay importante.
1: Sige, balikan ka naman na karoon sa Mascara Update. Salamat, Kid Dason.
2: Sa Mascara Update, Kinabajan. So, amo na na ito nga balita na ukit ka sa Bacolod City Government Center. Nga ginadulong sa inyo sa kalwa sa Mighty City Survivor Detection Radar. Reportaton si K5 Vincent Coralde na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa Publiko ng Kaligawan sa Negros, K5 Vincent.
1: Kat K5, Eric. Alin sa 911, amo ni mga respondera naman, no? Aba, kung may magdululungan sila. Kung doon kabilog ang standby ambulance, hindi kinakaya. So, kinanglan may ara kita additional nga. Amo na nga, may chamber man. Takita mo man tadiya sa rescue group mo.
0: Yeah, kag, pwede man na matawagan mo. Kung pasimpe, subong maskara, damo giniya kinanglanon.
1: Kag tapos, talitandaan ta, kung doon emergency, kaya doon grabe, amo na pagtawag ta ambulance. No? Like, ang iban sa aton, may prank calls pa. Makumimo ka dadlaw. Si Kwita City, ka prank calls sa mabaton sa aton nga mga agents da.
0: Pres, nabi kun mga kinanglan mo lang mga pwede man lang masingit abisang salakyan sang barangay. Kinahan i-coordinate na sila tanan into one network of emergency responders. So nami gid man nga may amo kita sina. Nami gid ko ambulance but i-reserve gid for medical emergencies.
1: So like, ang gusto ta rin nato, yung way na lang respondera nang ato ng bilansya. Like mag-responder siya like mga natural lang yang mga bagay nagmasakit o kinanglan noon dalon sa ospital, pero na madiskusya sa dalan kabay pataning balikawan ta na. Kay nga araw kina sa kagawa naman no.
0: Meron naman.
1: Sinampukan ay nagkinarira naman to sila sa may circumference road or sa may tubangan dala sa aton nga maskara kulisiyo.
0: Di la lapad ng dalan, hawan.
1: Ibang gawa na mo na gani nga nami ipadalagan. Idamor gawan, kung ihuyab ka man, itiway mo.
0: Naman na siya?
1: Kagaho naman niyo.
0: Base
1: sa report, kinabato naton. Gabi na, gabi na. 6 PM, gabi, October 12, gabi ni.
0: Tidamo, gina-traffic, gina niya.
1: I-check ko ba si Kipab Carla, ano natabo sila?
0: Oh.
1: Carla, standby ka. Kay Tanawon, tara na si Carla, noy. Check na si Kipab Carla. Kagipab Eric, base sa report, gato na baton, may ara mga motor. According to report, upod di ka nagdulog ang duha ka mga motor bla south direction da no na side swipe ini sila sang ano ni na side swipe sa naglabay nga masalakyan I don't know kung nagkinarira ni sila whatever pero basta nagdulog sila nga duha dungan
0: ba siguro ang motor naman guro hindi naman magpahigad sa outer lane ba si kun
1: sa tunga naman sila
0: sa tunga hinaplid sa sang naglabay naman nga salakyan bao mo naman ang
1: gawa yon di ko magdulog ako di
0: ito kasi
1: practice mo yan, paigad ka eh.
0: Hindi ka kung motor ka, hindi ka na sa inner lane, sa outer lane ka. Businahan mga akig pa.
1: Ay, nanong
0: yun. Nanong mo na nga.
1: Ikaw na, ikaw kagi kaguro sila nga, ano ka balo ka mag-explicar?
0: Adlo-adlo, mo na magyan kung hugtas dalan.
1: Ay, gali ka. Basta tandaan nyo lang, slow-moving vehicle, keep right. Hindi nyo na pagkwadang, kung lagan mo malang yung sisintas din. Hindi ka na lang, okay nga, ang gadali yung gingagaw, milagson, hindi sila sa inner lane mo.
0: Bisan mo ay siya gadali, that's the rule eh.
1: Ay, hindi ka niya, dagan ka na sintas yun nga daan.
0: Oo, normal na islag ko ang slakyan.
1: Ayo. Di ano na tabo ni Carl? Apat ginigli slakyan ang kinarambula, apat ka mga motor guru ni. Carla, anong natabo ka kipag Carla?
0: Morning.
6: Good morning, Kikisip Aljan, Kikisip Eric. Ginkumpirmar, inini police major Elmar Bonilla na hindi ini siya karera sa nga motosiklo, Kikisip Aljan, Kikisip Eric, kundi purely aksidente. Ini ang natabo diri sa may area sa nga Barangay Tangob, Circumferential Road, infronting ini, o confront ini sa nga Panga Orolan subdivision, Kikisip Aljan, Kikisip Eric.
1: Pila ka motor ang involved, apat?
6: Tatlo ka motorsiklo kag isa ka salakyan kag isa ka
1: okay ano na tabo Carl hindi ba puslan mga motor nila
6: vehicular one amo ini ang Honda Click 125 nga ginadala ni Joe Art Bidayo Raso o kan Joe Art Bidayo a vehicular 2 isa ka Skygo 125 nga ginadala ni Oliver Ramos ang vehicular 3 amo ang Starex Hyundai amo ning salakyan nga ginadala ni Dry Donald Cordova kag ang vehicular 4 amo ini ang Kawasaki Badja K5L K5Eric na ginadala ni Arlo Grande. So sa investigasyon sa aton sa kapulisan kag sa pagpangusisa man naton kay Police Major Elmar Bonilla ini vehicular 1 kag vehicular 2 ang Honda Click kag ang Skygo nakapundo ini sila full stop ini sila facing south nga bahin kon south direction San Carlos Silado Street K5L K5Eric samtang ang
0: vehicle 1, vehicle 2, vehicle 3, vehicle 4.
6: Vehicular man yan ako. Niya man.
0: Vehicle lang.
6: Ang vehicular 3 naman niya, kakipip all dyan.
1: Vehicle 3.
6: Vehicle na talakyan, facing ini siya sa south to west direction. So, ma-left turn ini siya from south to west direction o kung masulod diri siya sa area sa nga Orolad kag Kifab Aljan kag Kifab Herik sa nginali na lang ini siya nga ginbungguan sa nga vehicle 4 o kung ang ning Badja kag Kifab Aljan kag Kifab Herik kay tungod nga wala ini siya ya nakakit nakamulalong siguro nga nakapundo na iniya ang salakyan nagdire-diretso inya ang Kawasaki Badja kag Kifab Aljan kag Kifab Herik so that's why nga ang vehicle 3 nagbunggo ini sa naka-full stop na duwa ka mga salakyan ka case of Jan, case of Eric. So naka-angkon sa mga minor injuries ining duwa ka mga motorcycle rather ining Honda Click kag ang Sky Go ka case of Jan ka K5 Eric. So nakagwa na ini opo na release na ining tatlo ka mga vehicle, ang vehicle 1, 2 kag ang 3 apang ang ining vehicle, ang vehicle 4 ang nabilin kay tungod nga wala ini siya sang dokumento kagati wala siya sang lisensya ka K5 Aljan ka K5 Eric. So ari pa matiyon bala naton ang pahayag nga nagikan kay Police Major Elmer Bonilla.
0: Siya pol lingwa.
1: Okay.
7: Kagapon sang hapon no 16 afternoon may traffic accident diri along Urulan nga sa division diri sa may Centro Provincial. Marangay tangog kung sa linin will be ni sa mga mga salakyan ni T5 Carla, no? So sa inisyal sa investigasyon sa ato nga investigator ng case, nilingduwa ka mga salakyan na nga full stop ni Dre along Urulan, no? Kaya nakita nila ang isa ka salakyan ni nga Honda Click na tabok. So ang full stop nila, kung kayo may nagasunod mga salakyan rin sa likod, nag-full stop man sila. Galing lang kay ang sinakyan ni from opposite direction na muli sa mga sakti ba dya. Ang may siya nagapundog lang. That's why nga asang visit siya dalagan. Nasa lapa niya ni karoon ang tatlo ka mga sinakyan from opposite direction kung sa diin. Nakaangkon niya ang driver ng sinakyan ng mga motorsiklo sa mga minor na injury. Susukar. Ini ang tatlo ka mga salakyan yung ining Starix Honda kaya Starix yun din, no? Ang Sky Go kaya Honda Click na-release naman itong atong investigator ay complete po niya yung mga dokumento sa mga drivers yun. While ang kasama sa aki badya temporarily na ano na hold me sa station number 8 kay when isa sa mga kaiguhan dokumento susubo ang driver's license ang driver, so pull-hold ni Simbo sa police station number for ano, prior investigation of the case.
8: Bali tatlo ka motorsiklo kag isa ka salakyan. Bali ang salakyan yan nga Starex nga paliko ini siya sa may subdivision na nabungguan ini siya sang badya. Then ang naka full stop nga ni nadalahig sang badya amo na siya natabo.
7: Bali maliko ni tani niya kung nag-click ay siya ning sa first lane nga maliko kay okay. Naga full stop ni siya ka together with Kaigo. Eh to be buhay mula tani ano pundo ning tatlo ka mo sa lakyan mo galing lang kay ang badya siguro hindi niya nakita nga maliko na ning click. That's why nga convenience ang niya nga dalagan kaya mo ginto na ayos ang aksidente.
8: Pero tiini siya, yamo ni siya ang nagbunggo sa salakyan una, no?
7: Initially, siya ginaga kulay sa tatlo ka mga salakyan.
8: Okay, and that's why nga ang salakyan nga sa salakyan na nagbunggo man ni sa duwa na nga naka-full stop. Okay, so subong ti minor injuries tapos ano ni ang pagkatubangon niya kaso sang driver sang badya?
7: Well, to number one sila, kung mag-complain niya ang tatlo ka mga salakyan, siya din niya personally ang may difference sa sila. So, ginaulatan naman niya kung mag-sequels na, kung mag-sequels sa complain ng mga salakyan yan.
8: Ay, siya may salagto, gini siya sa tatlo ka mga salakyan, motor ka isa ka salakyan.
7: Well, so far, kung civilly may liability gini siya ang driver sa tingin niya motosiklo. Kahit pinag-iwan, may kagini sa galing niya alisin siya.
8: Okay. So, amo nang iya, sila yung pinakasalagid. Pero ti-confirm talang, sir, wala iya sang karera diri sa mga motosiklo nga natabo.
7: Hindi din sa karera, kahit yung accident ko siya.
1: Sige. Pula. Sige, salamat kina. Carl, at least ko hindi naging mag-dual da kay minor injuries niya. Ang unang information na kasunod sa aton is karambula sang salakyan yung nagbinugwanan yung sila kay nagkarera. But it was clarified by Sir Bonilla na hindi niya tood yung nagkarera. So,
0: kaliliko, ang iban nga motor, ang badya yung kagahirit, huwag siya kabahar.
1: Binungguan niya.
0: Binungguan niya ang salakyan. Pag bunggo yung salakyan, ang salakyan na bunggo man to si iban nga naka-full stop. Amo na.
1: Sige. Carl, salamat kay Carl.
0: Accident.
6: Yeah, so kakipapa dyan, kakipapa Rick report, tigikan sa patrol, yun yung balita, nagdulong sa yung Sandy Reacts, the Vanded, my PC, kas D3 Bio, yun yung kakipapa Carla Defensor, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K5 News.
1: Salamat, K5 Carla Defensor Lunga. Pagbalik natin mga ka-K5, kasi yung kaupod natin si Miss Marlene Sarugal.
0: Okay.
1: And then at the same time, ibalawon tadi ang show cause order, halin sa LTO. Parti sila si 32 anyos, katigulang lang nakalasak to sa driver sa motor patay. Ang oras na sa inyo sa MyTC, ang inyo alkaline vitamin C, La Sherry Segure 4.
0: Sana bahayin.
9: This song is brought to you by... This time check is brought to you by Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa abaga, liog kaglikod. This time check is brought to you by Playtime, Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by EQ, EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers, E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Centrum Advance, Centrum Advance, Alagang, Di Magkukulang. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. DTX 500.
10: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka ng blas ang ginatawag nga mental exhaustion. Inablang daw ay ka na animo, kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto, confused ka, kag daw na mental block ta. Istoryahan ta bla, kaupod sa kay Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
11: Bilang siguro nila, Sir GP, lawas lang kakapoy mo.
10: Oh,
11: no? Fat yung brain natun, grabe man, atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
10: Oh.
11: Ang sobra nga stress kada adlaw, Sir GP, ang gapakapoy sang brain. Inablang damo ka, paminsaron, labi na kung damo ka utang, ang grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganit, takes 500. Red kag Mighty C, tungod sa kataasaya antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
10: Mm-hmm. Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experience sang long-term stress. Ang good news is mahapos ma-overcome ang mental exhaustion with some help and emotional support kag siyempre antioxidant pero sa ginambal ni Dr. Miloy.
11: Mm-hmm.
10: Nakamakatabang ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ilabi na kun may problema ka.
11: So kung kulang gid ka sang antioxidant, Sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gina siya.
10: Oh.
11: Di dere gasulod kung ano ka importante nga inom ka DTX 500 kag Mighty C. Be pangita mo da bisang kuan sang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperde sa DTX 500 kag Mighty C. Amo na nga kung pangitaan mo para lang magmanage sa imong mental fatigue ti DTX 500 kag Mighty C. Kaya aton utok grabe mag-consume ni sang oxygen.
10: Correct.
11: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag Mighty C para mag-neutralize ining mga oxidative stress nga katabo sa brain.
9: Nagapalantulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw.
10: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
10: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
10: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: garantisado.
10: DTX 500. Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ang tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious which is depression.
11: Kabalo ka Sir JP mga factors nga inigakatabo ang gitawag kakapoy bla sa atong una-una or sa atong nga brain or ini gitawag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
10: Husto.
11: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka paway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon puro junk food.
10: Okay. Mga matamis.
11: Mga added sugars. Tapos hindi ka kabalo magsolve sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang Mighty C kay nga man. Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy imong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa imong problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog lang na. Ako ginatulog tulog ko na. Oh. After tulog, energize na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag may tisi para makabato ka. Kag tulogi ka dali, ina kung katulog ka.
10: Inabangod nga ang super antioxidants sang DTX 500 kag may tisi or pure si ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
11: So amo na Sir JP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
10: Kadlaw-kadlaw lang, no?
11: Very sharp ang ilang mga paminsaro, no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang nga brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, sige taas man ang free radicals, budlayan kaya maghandol problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset. Kung healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron, sir, no? So, dere ko nakita ang importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 jag mighty sing nga para adlaw-adlaw nami imo mudo. Champion imo paminsaron. Tapos layo kas depression, permi ka happy. Kaya nakainom ka DTX 500 kag may TC. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag may TC.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Asal rika.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: D3 Bio.
13: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
12: Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso.
13: Mag D3 Bio ka ang D3 Bio.
12: Uno sang MCTs.
13: Gagahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas.
12: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
13: D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Diabetiko ka pala o may high blood?
12: Rason nga pigaw ang imo immune system.
13: Di magkabala ka.
12: Mag D3 Bio ka abyan.
13: Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio
12: sarang makaprotekta sa imo lawas
13: kontra mikrobyo.
12: Biskag pigaw ang imo immune system.
13: Mag D3 Bio ka na.
12: DTX 500.
13: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas,
12: hindi ka magkabala ka.
13: Mag DTX 500 ka na.
12: Ang DTX 500
13: bastante sang antioxidants,
12: pangontra sa mga halit nga free radicals.
13: Likawan ang baratian.
12: Mag DTX 500 ka.
15: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
14: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo.
12: Dapat
14: adlaw-adlaw
12: protektado.
14: Mag DTX 500
12: aga
14: udto
12: kagabi.
14: DTX 500
12: ang pangpawi
14: kag super detox mo.
12: DTX 500.
15: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. available diri ang ultrasound x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawo Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus Acufest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your